0: Swilo ku ri ku yena a nga lavanga ku tiva vutomi bya munhu luya a tshami na yena hi leswi a nga lo langa
1: A tshama na
0: a nga
1: yena
0: ta ta
1: ndlela
0: jikela munhu hi mhaka ku loko ta ku a chela fole
1: a nga n'wi jikelangi a nga n'wi jikelangi laha ku hume swikwembu laha ku fanele ku endliwa yini
0: ku fanele ku endliwa yini ku swi fanele swi hlaveleliwa u tsandzeki yini ku swi tiva hi mhaka kahle kahle loko mi nge tshami na munhu mi nga swi tivi ku loyi u wela ka ripfumelo rihi
1: se
0: a mi nge tshami na munhu mi nga swi tivi ku wela ka ripfumelo rihi
1: hi ku lava va tshamini ke angeli se ku fanele ku endleka yini
0: loko ku laveka leswa swo hi ku se va tshamini ku fanele ku endleka yini a tshami na yena a tshami na yena na vatswari va yena a va pfumeli ku ri u tilangelini
1: a va le ku aleni sweswo va lava ku tiva ku sweswi va fanele va endlisa ku yini a va swi tivi swa ku hlavelela laha swikwembu swi humile
0: hayi sweswaku ve ku hlavelela swi ku yini hambi ku ri ku ya kerekeni u famba u kha u nga ti tivi tinsimu wo fika u ti dyondza kwahalaya a dyondzi na yena
1: se sweswi hi ku swi humile ku endleka yini ta dyondza dyondzisi mani kasi laha phe loko risimu ri hlaveleliwa ku fanele ku va na la ri sumiwa ku fanele ku va na laha hlavelela ku ni ta kota ku swi tiva ku ri hlavelerisiwa ku yini se he ku ta hlavelela mani i ta swi twisisa ku yini loko ri ku ra ka kumbe wa risimu
0: a cheli fole ri ra khale a ta chela a nga n'wi tshikisa rona
1: ku chela mani
0: a ku cheli yalowa n'wanuna a ni nga luya a la a ta ti chelela hi yexe fole i va ala
1: ye loyi n'wanuna i ta chela ku yini laha a ni yi fanele a vula phe luya a la ku ta wu tivisa ka leswileswi
0: a lava ku ta vula swona loyi a nga n'wi tshimbisa swona a swi vuli ye
1: i ta swi tiva na
0: a ku tshikisela yini ku chela fole
1: a ku tshikisa hi ku ye hi n'wana mfundhisi a swi ndlisa
0: a swi vuli nchumu ku yi n'wana mfundhisi loko ye aza a ya fika a lava munhu luya
1: hi ku ya hi yena
0: a nga swi tivi yena ku
1: hi ku ya hi
0: yena mfundhisi
1: hi ku ya hi yena a nga swi tivi a swa swikwembu a nga swi tivi a nga tswariwangi kona a swikwembini
0: mhaka leyiwani ni ngo yi veka ku ri a yi nge lamuleki hi mhaka ku luya u rhandzani na munhu loyi a nga lavangiki ku n'wi tiva ivi se a ya n'wi komba vuyena loko se va fiki va ri le kaya
1: a ni munhu mi nge n'wi tivi hi siku rero mi nga rhandzana hi rona swa tekanyana xikadyanyana ivi mi hela mi tivana
0: se why va nga tivanangi va jaha hi ku yisana kaya
1: a ni yi fane a vuya kaya lo boti kasi i fanele a nga ha vuyi kaya hi vhele hi ku i kume ntombyintshwa
0: phela i ku teka hi mzala ku teka nsati a hi mhaka leyo wo hola mali u panga xikhwameni ya kaya u ya dya yi hela ni
1: mara a ni hi swi leswi a swi nge ti ku fana
0: ka prepare-iwa ka timhaka ka timhaka to tekana ka prepare-iwa munhu u fanele a kota ku dyondza munhu loyi a nga yena a n'wi lavaka ku la ta hanya na yena vuton'wini a ngo teka u teka munhu un'wana na un'wana ni
1: mara ka a ni ngo swi leswiwani hi nge teki ku fana van'wana hina hi ku huhuha se hi tikuma siku ri nsati van'wanyana sweswo swa ku to tshika ti
0: hlaa
1: a ni ni vula ku swi nge fani swilo leswiwa matekelo ya vanhu lava
0: se loko a suka ka yaloyo u ta ya n'wi kuma un'wana a ya n'wi kuma laha a nga ta va kha a nghena kereke ku fana na yena
1: a nga ri i la kusuka a lava ku tiva ku endlisa ku yini
0: mina a nga na vula ku u fanele a endlisa ku yini
1: a nga swi tivi
0: a tshami na yena a cheli fole hi ndlela liya
1: a nga swi tivi sweswo mulavuloko swo loko a chela fole i ta chela a ku yini ka ha ri noto hambi wo chela
0: foleloko
1: ku ri ku swi fanele swi vulavuliwa
0: loko ku ri ku a nga swi tivi a n'wi tshikisela yini
1: no yena yi n'wi tshikisa hi ku tiva ku hi halaha ka vona hi le ka mutini wa vafundhisi a swi ndliwi a ni muti un'wana na
0: un'wana
1: a ni muti un'wana na un'wana u na nawu wa wo
0: munhu ku ya ni tsandzaki ke hi mhaka ku miya a ni lava ku a endli sweswiya a nga swi tsandzeka a nga tshikisa munhu luya swi nge ndleki munhu a ta tshama na munhu a suka na yena la joni a nge se swi tiva ku munhu loyi u tirha njhani evuton'wini bya yena
1: swi ndlekini hi leswi
0: wa jaha mfana yaloye
1: a ni i jaha lava nsati na
0: Uja.

0: vavasati a yimele timhaka hinkwato ta vununa bya ku hi yena a nga teka nsati yaloye u n'wi tshikisela in fole munhu yaloye
1: sweswiwa Aiden ni pfunini ni ndlisa ku yini kumbe i ya lava munhu loyi va nga ta
0: chela fole
1: a nga swi tivi ta chela fole a ku yini a vulavulaka ku yini kwala
0: aya a lavela va a swi endleka tikweni rero a nga ka rona ku nga ri hava vanhu va tivaka swa swikwembu aya a lava vona va ta n'wi pfuna ku hlavelela
1: ma vona kwalani kumbexani
0: a tlhela hamba a tshika tima
1: a tshika ti
0: a tlhela hamba a tshika ku lataku loko a tshika leswiwa swa ku tshikisa munhu ripfumelo ra yena i ripfumelo ra yena pheleriya
1: mara a ni yena a nga swi tivi swilo leswiwani na na kwalaha kaya a nga swi tivi ku fana swilo leswi phela loko hi hlangana na voho vanhu lavawani a wu no fika ni fika ni ku he phe mhini na swikwembu a nge he pfumeli a hi swona
0: emzala swi vula ku n'wami ni tivi mina
1: e-e ni vula ku mi nge fiki mi kuma majama lomi mi fika mi ku
0: nirio
1: sungula a mi vulangi ku mina ni phela ni ngekereke loko voho va nga ri ka swona swi lava a va nga ta pfumela ku ri ka va swi lavi se n'wina va koho majama
0: mina vo hi vonanini ku hi le kereke
1: n'wina ma swi vona mi kuma ni kerekini
0: se mina na vona hi vonanini ku hi na ripfumelo rin'we
1: se lava va vonanangi ankile a ni
0: swawai va nga vonanangi
1: swa hambana swa lavakulu na swihlangi
0: mahlanganise loyiwani musi u ti endli pick and pains
1: hi swo sweswo swa nga swindlisa xiswona
0: se a nga endlangi kahle
1: mara ye loyiwa
0: a nga n'wi tshikisi swilo a kha
1: ene loyi a nga se a nga endlangi swona sweswo swo pick and pick a nga se pheya
0: a n'wi teka a n'wi tlherisela ka vona munjhana
1: njhani
0: u jaha timhaka ta
1: a nga se a ngo a dlaya muti a nga ha vi na
0: sa a tlhela a jaha timhaka to kha
1: ku khava
0: a tlhela a jaha timhaka to kha ka munhu loya
1: ku kha yi khe khale ku hala xilungwini ku kha yi khe khale hala xilungwini
0: se mara le xilungu
1: a xilungu na swi hlupha
0: le xilungwini a swi nga humeleli
1: a le muti wa munhu hala i ri hlampfu rin'wani hala a nga tsemakanya u humi ka vo le va swi tiva ivikini na loko a suka laha hi ya tshama kona ka wun'wana a suka chelini ku hayi ni ya kwihi kwihi se sweswi laha i nghena ka rihlafu rin'wana i nghena ka mukasi a suka ka nghovini
0: a ni nge ya nghena rhon'wini ya mina ta chela fole kwalalinde hi nkarhi wumi ya mina a ni nga ta teka chumu laha mutini wa ka mukasiphela
1: loyiwa i n'wi alisa ku chela fole kwalaha ndhaka ri va tira rhumu ya vona
0: se hi a nga na mona ka nsati wa yena
1: a nga swi tivi a ni a nga swi tivi u twi nga ri swi nge hluphi
0: swiko loko u rhandza munhu n'wi rhandza na leswi a nga hi xiswona ka swin'wana na swin'wana swi vula a nga na rirhandzu mfana loyi
1: i na ro i na ro
0: a nga na rirhandzu
1: a ta za a longana na ntombi kusuka Joni va vuya hala kaya vhele vhele a nga n'wi rhandzi
0: a hi rirhandzu phela sweswo swa ku longa sweswa ku longa na swa hambana na ku teka movha mi nyiketa munhu a dirayivha marangara na vutihlamuleri henhla ka movha a swi na problem phela ku dirayivha movha mi ni vona ni kha ni famba hi movha mara ni nga swi tivi ku tihlamulela
1: hayi a ni ku vutihlamuleri byi na n'winyi wa movha mi laha mi ni rhuma ni fambaka se vutihlamuleri bya ku movha lowu wa wu ya kwini swikuyini swikuyini swi na n'wina n'winyi wa movha mi nga ni rhumaka mbalati
0: swi fana na yena leswi a nga teka mun'wana wa vanhu a nga na vutihlamuleri henhla ka swona munhu loko a rhandza munhu u n'wi rhandza na swin'wana na swin'wana leswi a nga na swona
1: sweswiwa va n'wi rhandza se leswi swa mandlozi ma yena a nga swi tivi swi humelela sweswi swa xitshuketana se loko munhu
0: a nga rhandzi yena
1: se loko munhu
0: a nga rhandzi yena
1: se loko okay loko se munhu o mi fela kwalawani ku kuma swi toko minete leyi nga hela mi kha mi hleka na yena mi kha mi bulavula mi pulana ku yini na yini a tlhela mi nyika na mali yo a timeka loko hata ku mi nyika mali mi lata ku yini
0: u ta n'wi timekelanaka kahle hi mhaka ku yena a nga rhandzi yena swi kona leswi a nga swi vona mfana loyi a ku na timhaka ta ku u rhandza yena loko ku ri ku munhu u n'wi rhandza xin'wana na xin'wana lexi a nga ta va a ri ka xona u le ka xona na wena
1: i vone yini vusiku byebyi
0: u vonini vusiku byebyi va hatima vanhu lomuya tilayitini.
1: Ku hatima njhani?
0: A ni nge swa endleka va kumani ko lomuya ti-tavern loko layita to layita tilayiti letiya to hambana na mihlovo munhu wa saseka laha loko
1: lewa yin'wana mfundhisi a nga fambi swa ti-tavern
0: i va kumani njhani
1: amapatwini? A ni ku na mapatu
0: kwala mapatwini swi vulaka ku ri na tilayiti to n'wi xisa u xisekile u vone swin'wana swi endleki mfana loyi a nga vonangi
1: malayiti manjhani na nhlekani wo kangile
0: ni nge swi kona a nga swi vona
1: i vone ntombi ku songa
0: phela ku hava ku hunga rhandza munhu u nga tsakisiwangi hi nchumu ka yena mazwiti
1: ni tsakisa hi ntombi leyi ku yi saseka ka yona.
0: Eyi sweswo swi nga endla ku swi n'wi xisa i ku saseka ka ntombi liya na xivumbeko xa yena ntombi liya leswi xi nga hi swiswona mara a nga lata tiva leti ti hanyiwaka hi yena ndzeni ka mbilu ya yena nhwanyana
1: a ni ni nge n'wi kumi sweswi nambani ku byela mina se we wa ya kerekeni kumbe wach chayeriwini kumbe rhandza swa swikwembu kumbe rhandza byala kumbe
0: swi fane swi vutisiwa swi sweswo loko munhu
1: siku ro sungula
0: tell me about yourself and tell me about yourself ni le mitirhweni va vula swona
1: hayi hi siku ro sungula a ntirhweni yes
0: ka tivuriwa
1: a ntirhweni a swi tivisa mara
0: munhu u fanele ku swi tiva ku munhu u fanele ku swi tiva ku munhu loyi a n'wi gangisa ku yisa towa munhu kumbe a yisa towa munhu na u fanele ku swi tiva sweswo ende munhu u fanele ku swi tiva ku munhu loyi a n'wi gangisaka na vana vangani
1: n'wina fudekeni ku hala mi nga kona a mi vutisi ko loko mi hlangana munhu mutwa
0: a ni vutisi mina mi ni nghenisa kwihi mi ni nghenisa kwihi mi kwalani
1: ni vula ku hala mi nga kona a ku vutisiwi a ni vuli n'wina
0: no mina
1: a ni vuli n'wina
0: mina mi nga ni fambisi ti-wrong term
1: ekile a ni vuli n'wina ni vula ku hala n'we mi nga kona a ku vutisiwi loko mo hlangana munhu a timbalele
0: hayi mi nga ku mina hala ni nga kona mina a ni swi tivisi sweswo
1: a ni vuli n'wina
0: no swi dota ku swi voneni ku
1: ni ngo kwahala mi nga kona a va vutisi ku hlangana na munhu ku yinsati wa munhu vhele a nge tsaliwi
0: boman
1: vala a mi n'wexe
0: n'wina kwahala ni nga kona a mi tshamangi mi ta mi fika laha ni nga kona mi tshami mi swi fika mi swi vona sweswo
1: mara a ku vutisiwi a ni na mi siku leri a ni vutisangi ka luya
0: ni ri n'wina mi fike mi swi endlisa swona ke swo ka mi nga vutisiki
1: a ni vutisangi siku leriya hi ta famba hi nda
0: hileswo
1: leyi loko se hi tshamitshamini ya kha se hi kha hi tivana ta n'wi byela ku hayi phemheni munhu wa so ivi na hi ya titlhatlha
0: good hi swo sweswi na loyi a mfana loyi a fane a endli swona loko a hlangana na sesi luya
1: a ni loko ze va ya le kasi a va ya ku titlhatlhini laha un'wana na un'wana se a ta fana phikisela hi le ndlwini ya wehila se hi fanele ni swi tiva ku wena i hanyisa ku yini swi ku yini hi le ka ripfumelerini wanwa a wun'wi kumbe njhani loko ku ri ku wanwa i ta tshika na sweswiya hi leswi se a va endla swona le kamarini a ni se a ma ku before ku endleka yini
0: before mi xava titanga before mi rhwala xilo mi xi teka xopeni mi famba na xona kaya va na ni sure ku ri i xilo lexi yaku ku mi ringaneni hi mhaka ku swa endleka mi kuma ku n'wi sayize a mi yi tivi
1: isayize
0: swa endleka mi ku n'wi mi mbala sayize 9
1: mara loko mi karhi mini wa tiya loko mi chela
0: ku nine liya n'wina mi nga yi teka
1: n'wina ma swi tiva ku ka magi mi chela malepula mangani kumbe swilepulani swingani ha swona swo loko mini wa tiya swona
0: a swi fani na munhu
1: mara ma swi tiva
0: kumunhu xi lexi a nga na xona
1: mi nghena xopeni n'wihi ma swi tiva ku mi mbala sayizi mana hi swona mi teka yona mi mbala yona
0: ende ni fane ni tlhe ni sayiza ande ni fane ni tlhe ni sayiza
1: ni vulaku hambi sure hi sayizi leyi n'wi mi timbalaka yona
0: hambi no va ni ri sure ku na ti-small card ku na ti-big card
1: n'wina ma swi tiva ku mi mbala small card kumbe big card na
0: Tinta swivona njhani ku leyiwani sweswi hi nkarhi lowu i small?
1: Yi tsaliwini a ni?
0: A yi tsaliwi ku yi small kumbe yi big.
1: Vona vona lexiwani ta mi kombeta.
0: Yini?
1: Oh, la xi rhabekile.
0: Yini?
1: A yi large lexi.
0: Ma xi tshikani ku hi lahlekisa he.
1: Ni ku yini?
0: N'wina pfumela loko mfana loyi a nga rhanganga n'wi dyondza munhu luya. Yo jaha ku la ta ya fika a komba vatswari kaya ku ri yena u ba hi munhu wo saseka.
1: Wehe na kwalani ni pfumelana na n'wina a va dyondzekangi a va dyondzanangi.
0: The most vanhu lava va chayeliwaka sweswi mi va voneni ku va saseki njhani?
1: Hi vulaka swona ni ngo a va dyondzanangi ni yima na n'wi kwalano.
0: Yeah.
1: Se
0: kulava munhu fanele rhanga dyondza before a rhwala yisa kaya.
1: Se i ta dyondza njhani nge se dyondzisiwa phela leswi a swi hlangana swo la a swi tshama swi va humelela se hi kho a dyondza sweswi phela.
0: Ku na lava nga na mavabyi lama mo famba na nikisanani ya kona leyi va ya treatment ya nkarhi wun'wana na wun'wana. Se loko o famba na munhu luya treatment ya yena yi si ndzeni ka xibekani ku vula ka
1: kwalani a humeni ka
0: sweswi ka G1.
1: Ka sweswi a humeni ka
0: sweswi.
1: Vulavula
0: ta mi kombisa ku swa endleka.
1: Hayi mina mata ni lava yini lava ku laniwa ku dyondza munhu hi laha i kha a dyondza sweswi wa ku munhu wa yehe i munhu wa njhani a nge se n'wi dyondza halaha se endla njhani sweswi hi ku sweswiwani hi leswi swikombo swi humini ku ndlisa ku yini.
0: Loko se swi humika a ri kwalani u la ta huma a famba n'wi siya ya ku
1: I ta
0: suma risimu mhani luya i ta suma risimu xikwembu xi ta suma risimu a ri tlhaveli
1: a nga ri tivi
0: o hama a hami kunene a ku
1: swa hameliwa swikwembu
0: i ta endlisa ku yini a hama a tlha a tlhokoza
1: phela
0: loko xi ka xi yimbelela a hama a tlha a thokoza xi ta vula leswi xo xi lavaka swona
1: o
0: mi lava yini kokwana a nge mi lava yini kokwana a kha a phokotela na mavoko kokwana ivi
1: swi vulavula hi xixona a nga xi tivi yena xixona
0: hikho a nga ta khawula
1: swi loko a ta va a nga pfunekangi
0: ku pfuneka ka yini right a nga pfunekanga na a nga swi twisisangi na yena loko a swi sungula
1: ivi a ri sweswiwa i fanele a pfuneka sweswi
0: ku pfuneka hina hi ri a yimbeleli sweswi a nga ta kota swona
1: i ta yimbelela tinsimu ta va jimene na hikuva hey ma 2000
0: sweswa hi kho a ta hamba a dyondza ku tiva ku rhanga munhu a n'wi tiva
1: phela
0: ngoya ya rhwala munhu le KwaZulu le
1: phela
0: ya rhwala munhu le kule le u n'wi vuyisa la kaya i ta fika a vulavula XiZulu wenge n'wutu
1: okay
0: loko xi huma xikwembu xi vulavula XiZulu
1: loko xi nga vulavula ku na swo swa xixona phela swo amaze kwasi swi vulavula
0: ku pfuna mandongo ma sweswi
1: a hi nkwasi swi vulavula ku
0: xi ta ku yixa xixona
1: a hi swi tivi hi hava he
0: o byi riseya na yena a ya kwele
1: alright voni twa papaji wa ku va ri yini
0: ntesini
1: papaji
2: hello
1: ahe
2: Manager.
1: Hey, manager. Hey, I bullied.
2: Yeah. I'm like a shimisha kazi la, hey, mara. Ni, manu, ni withdraw liya, ni ka ibulisa shona, ni rish. Ni ita it in jalati too, with the way you say, you say, you shake it, take it, magali. lexi nga kona hi lexiwani i ku sweswi hi vulavula hi mhaka ya vanhu lava khongelaka na vanhu va nga kumbexana munhu loyi a nga le ka sayiti rin'wana ri nga ri ra vukhongeri ra ku fana na le ra bodi. So ku vulavula ntiyiso u endle mistake mara leyi hi ku ya hi mina u fane a endla sweswi two kumbexani loko isada a n'wi tshika or a n'wi joyina because xikwembu a xi nge swi koti ku hlanganisiwa na swikwembu swin'wana.
1: A n'wi joyina njhani?
2: Ni vula ku ri loko a za n'wi joyina swi lava ku ri a n'wi sapota ka leswi a nge le ku swi endleni. A nga le hi n'wansati leswi n'wansati loyi a nga le ka swona. Huku ni lava ku mi kombisa kun'wana futhi ebibeleni ku na misa wun'wani a va ku ri i Solomoni a va ri na sweswi hi ku ya hi history ya yena va ri ye a ri na vutlhari bya ku tlula evanhu hinkwavo mara u ve na vavasati vo tala ngomisa luya mara mistake leyi a nga yi endla le xikwembu xi nga n'wi nethisaka yona i ku u nga teki vanhu vo gandzela swikwembu swin'wana ende u fike a endlisa sweswo laha a nga lisa titswalo ta xikwembu hikwalaho ka ku teka evanhu lava believaku ka swikwembu swin'wana. My God. Se nakoho kwalaya hi leswi ya ku endleke swi ri xikwembu lexi hina hi xi khongelaka loko u za u xi katsana swin'wana xona xa suka
1: xa suka
2: a xi tshami swi ri hi ndlela yin'wana xa suka a xi koti ku mikisiwa na swilo swin'wana swa le handle.
1: Se hi ku loyiwa a nga katsakatsangi leswi a swi leka yena a swi leka yena leswiwani swo
2: vakatanani a swi leka yena mani mi kombisa kun'wana ni ri tanani leswi a nga le ka swona swi nga endleka mi kuma ku a nga se chayeliwa yaleri
1: maliwani vhela nga
2: va na swona
1: a nga se chayeliwa
2: ku ta bakari swi lava ku chayeliwa ene loko za swi chayeriwa swi ri laha nga ta humesa mali i buti. Bibele ya xikwembu yi kombisa kahle ku ri laha xuma xa munhu xi nga kona hi laha mbilu ya yi nga kona leswi vulaka ku ri u ya ku swi sapoteni by financial leswi vulaka ku ri u kona indirect hambiloko a nga ri kona direct ka swona hi leswi swi inandzaku hi ndlela yin'wani tanihi vakreste loko ku ri ku umkreste munhu wa believer ka xikwembu loko u lava ku teka langutisa munhu loyi u n'wi tekaka ende nkarhi wun'wani u nga langutisi hi mhaka ku u nghena kereke u langutisa na hi mhaka na mindyangu lowu a humaka ka wona ku swin'wana swa tumbela swi teka nkarhi u kuma ku u teki kha u tiva ku u nghena kereke loko se a fika ka n'wina a va na swilo
1: a ni sweswiwani ma vona mahlanganelo ma masiku lamawani ma endlela yin'wana ma na vuthekinoloji hi xikarhi sweswi kwala ka TikTok ni nga kuma munhu ku ni nga n'wi kuma hiswiwani mara ni nge nambini tihlamusela ku mina na dzaha mina yinini ni munhu wo ni ba swi lala a nge pfumeli.
2: Swi na nghozi ngopfu ku va ku ri risky but loko mo cheka vanhu va khale loko u lava ku teka a va ku komba ku ri u fanele u ya teka kwini hi ku tiva ku ri va tivana se sweswi bajisi wa yi hlanganisa swilo ngopfu hi le swi na nghozi ngopfu loko u teka munhu loyi u nga ku tiveli ka vona u nga tivi hi vhi na yena u n'wi tiva ku wu vona kumbe u vulavula na yena hi social media or something swi va swi ri u ti chela enghozini yin'wana yinkulu ngopfu. Ni nga mi kombisa xikombiso xin'wana ku na sesi un'wana a nga luza wukati hi ndlela leyiwani hi ndlela ya ku loko a tekiwile se a nga lowuliwani ivi laya a ke a huma timhaka to ni mi wa yena va ku a nga kumi tirho hi mhaka ya ku mikwembu ya ka vomhani loyiwani yi le ku londzeni ka xuma ku a lovola
1: se i fane
2: a londziwa hi mikwembu
1: i ta lovola njhani a nga swi kha swi ala ku a kuma ntirho
2: Dasani mje kubani bangwani aba wumi emiti ni abo onawaya kumwani shinga tibitani.
1: Hmm.
2: Mbafane ba ripote li wakurisosu wa suka uya kuhidi.
1: Hmm.
2: Ise shitika kufika kwa la loko uteka munu uya mtibu mku. Te utukuma se uminti tuwa nwenta shikwembu. Ikuba uka uranza munu walo urandaka. Ike wese ufika ukumakuri. Uleka shi imo shokari. Inesu endeka kuse endela ngwae kia imi. Asinge shangani. Loko kurukuye ubeliva kaka shikwembu. Tisesu chusi nge shangani. Ofana asungulisa.
1: All right. No. Moi no nyana mati ta we hi hitisa. Moi no nyana mati la. Ita we hi hitisa amfambe maro ku tin kahle kwalana. Ita we hi hitisa kahle. All right. Moi no nyana mati risimu rakso ka DJ Master la no ananir bagor mu kwembu ikwati. DJ Master kwembu ikwati. Right. Risimura kahle swinene rina va ku mitlangela rona ra kusuka ka DJ Master hi ndlela yo yaleyo. Alright, mi nge ni vona ku ri kwini risimu reriyani na nkarhi wa kha kha ni kombala kamba kumambirhi ntsevu ku bulavurila ya mbirhi awara ya ku hetisela ya nongonoko wa xintshuxo hi ndlela yaleyo. Mina n'wina hi ta kumeta laha ka awara liya ya malungara awara liya ya nharhu na ta mi nyika risimu kusuka DJ Master mikwembu hinkwatini hi ndlela yeleyo.

0: Tito timhaka ta ko ta sukela kwini vhele. Hey Papa G.
1: Hello.
0: Aye. Ana mi twisa timhaka ta ko.
1: Yeah.
0: Me ti twini vhele ku
1: tindlisa. Yeah, hey. Ka tika. Ya ni swi twini.
0: Ya. Si. Mara loko
1: hi. Swa hlupa ku teka.
0: Ku mirhi swo hlupa yini?
1: Mirhi swa hlupa ku teka u nga swi tivi ku i munhu wa njhani.
0: Mara loko hi hlangana na tintombi. Hi namba hi vutisa siku rero ri pfumelaka hi yoho kumbe xana hi nyikana ku tinambara hi rona ku i munhu wa njhani kumbe njhani phelalani mani a va nga ta tekelela ku jaja va nga ta famba va luza swilo
1: hayi a ku vutisiwi siku rero ni ku vutisiwa loko se mi ri na agreement yo mi nga tekana kahle kahle mo vutisa kahle kahle n'wana wu hlamusela ku ri mina ni munhu wa njhani na lowu n'wana a ti hlamusela ku ri na mina ni munhu wa njhani le nkarhi wun'wana n'wanuna wa pfumela kumbe n'wansati wa pfumela nkarhi waloyo a vo ku ta luza munhu a swi pfumela mara a kha a swi tiva ku a nge swi yimeli
0: a nga swi yimeli hi ndlela yini
1: mi ri twina risimu musiku u za a pfuxa mhani wun'wana hikuva ku a ku ri u ta swi kota la ka ha tsematsema sweswi a nga swi tsematsema
0: se leswiya loko leswi mhani na vova ngo a rezi tiyimeli a ni hoyilango swilo
1: va kulele kerekeni mhani a va swi tivi swi sweswo
0: hi leswi ya lowa a nga xiswona
1: dazani ku swa hluphanyana hi kuma ku ri okani mfuthe sweswiwani hi ko swi hluphaku ngopfu hikuva a ni va mhana hina a hi vona va va khala hi ta ku amutini a ku ri na nyanga va swi tivetela swi swo tala va mhani va sweswi a va swi tivi swi sweswo
0: a ni va mhani va sweswiwani hi lava
1: loko swo fika swi
0: va mhani va kona va ma 2000
1: va kulele kerekeni vo tala se loko xo vuyela xinhonyetana xi ri na swisweswo va ta ku yi va ta swi yisa kwini
0: kambe swi nga endleka swikwembu swi ku ghinaka swilo swi vulavulaka hi xilungu swi nga fikelela kwalano
1: kumara ni vani na mulungu wun'wana a chayeliwi ni hlamala ni ku na valungu va chayeliwa na
0: ya va chayeliwa valungu
1: se mara lexi ni hlamarisaka mi a ni se twa swikwembu swo vulavula hi xichangana swa kalanyana
0: leswi vulaku i swa vahlampfa
1: a hi swi tivi mara lexangu mi tshama mi swi twa wa ku xi huma xi vulavula hi xichangana
0: xi vulavula xixona swi vulavula xizulu
1: xizulu se a ni swi tivi ku kumbexani hina hi hava hina vatsonga swisweswo swo vona van'wana swo tekelela kusuka a hi swi tivi kumbexani a hi hetele hi nga swi tivi ku endleka yini kahle kahle sweswo thekinoloji leyiwani yi yin'wani ndlela
0: se mara
1: kumbexani mi za mi hlangana xona xa mitsonga nyana
0: hambo xikwembu xexo i khazamula wihi a nga fela nyimpini kwini a nge vulavuli xichangana
1: uyavulavula hi xizulu xexo a ni swi tiki ku endleka yini kumbexani hi yin'wana topic van'wana va nga yi kotaka ku yi hlamula nkarhi wun'wana loko kova ku ani i ti-topic ta usiku leti
0: ya hi leti
1: a ku toku mwana nkarhi wun'wana a mi toku
0: letiwani
1: a ku toku mwana nganga yin'we kota ku hlamusela swin'wana
0: Ai avar kona lavo huma kumbexan vanga va arko var ku yingiserin sister lavo vuyila tina un'wana va sister
1: la oh sister lava ni nga nghena kha va vulavula i nganga
0: sesi d ya i nganga lava so
1: oh
0: loko va chekini kumbexana ni nga hava kuma riz na loko ku ri ku ve le ku yingiseleni na swi tiva ku va yingisela a va ngheni a va vuyila ka TikTok va kota ku hi kota ku nghena hi kota ku va hi pfalela a ta ku va hi pfalela yoho hi ku why ka va kumbexana va va ta hi byela ku why ku va ku ri hava swikwembu swo vulavula hi xichangana
1: kumbexani ka vo swi humile hi xichangana kumbe va ta hi byela
0: a swi vulavula hi xichangana
1: a swi vulavuli mara xitwe vito ra kokwa n'wina a nga xi tivi la xizulu xexo
0: mai mara sister ni tshemba ku vula ku yingiseleni ka radio a va ta va karhi va swiswana va karhi va foni mo hi twa lavawani lava ka riqingho laniwani ke loko ha yimela sister hala na ku twa lava riqingho laniwani ni vone riqingho ri tsayita laniwani so va ku hi lava right mo hi twa lava loko ha yimela sister ku hala ni le moyila
2: mpukile
0: hi pfukile minjhani n'wini
2: hi pfukile a no swi tiva ngopfu yena ni nganga hi la ku yi nganga yi ta hebela mara mina loko ku ri ku hi ku ri leswi ni swi tivaku a ni ku na xikwembu xa mandlozi lexi vulavulaka xizulu ku na lexi xa mipende lexi nga swona xi vulavulaka
0: xichangalexo vulavula xichangani mi ri ncini
2: hi leswiwani mrego ni nga va mi khomu hi kokwana wa n'wina ka vaba n'wina kumbe ka mhana n'wina swi vulavula xichangana hi leswi vitaniwaka impende swi sweswo swi kona ku nga va ku ri ka vakokwana wa n'wina wo bebula mhani ku ri kokwana wo bebula kwala kaya kumbe ku ri van'wina va lovini khale vi swa vuya kumbe ku ri mhana n'wina va lovini va vuya swa vulavula xichangana hi leswi va swi vitanaka impende
0: se leswi swo mindhavuko kambe swi vulavula yini va vulavula yini i xixona xiyini
2: swa mindhawana swi tivi kani ve vo veleketa zaka nyeta zaka yini yini a ni nga hemba ni swi tivi
0: se kwala ku na mindhawu ku na mirincini loyi mi n'wi vulaka wo vulavula xichangani na mina
2: i mitsende
0: mitsende
2: na xingoni na vangoni lava va vulavulaka xizulu i vangoni lavaya
0: swinharhu se
2: leswi ni swi tivaka
0: ku na leswi swo vulavula xikalanga leswiya
2: hi swona xa mindhawu zakanyeta zakanyangaja
0: okay
2: se hayi hambiloko swi ri tani nanga yi ti yi ta hi byela yi nga yona yi tivaka a ni hina hi tivulavulelo leswi hi nga tshama hi swi ka swi vulavula minkarhi yo karhi
0: a na ha ri ku va voneni laniwa
2: a va vuyi ta moni dropa va tata
0: hayi n'wina a va le ka yinani va ta hi hala ka TikTok la
2: va le ku thokathokeni
0: va le ka TikTok
2: a va fane va swi twa va vuya hi vona va nga ta kota ku hi ahlulela
0: kahlehle vo va fane va hi chucha moni va kamba kumbexana ni nga gina ni va kuma mara heyi a na ha ri ku va vonini
2: a ni ri tiviti leriwani ra mazolocha lero vuriwa hi boti la
0: hayi leri mazolocha
2: ku komba ku mazolocha loyi a nga va muzolocha wa yini
0: va vhase
2: i vulavula xindhawu
0: va ku fasi va vhase swi xo kona swa hluphanyana
2: loko a za a ri mazolocha Ivi kokwani va vona ku yi n'wana wa vona va n'wi nyika mindhawu a ta famba na yena leyi a yi kona.
0: A ni gogo yi karhata.
2: A ku dlayiwi yo hofu hi avela na nyama.
0: Yi kwala yi nga chuha yi tivangele swilo yi chuhini hi ku n'anga yi tirhaha mi ta swi vona.
2: Ivi handa handa a yi vula ku u ta swi vona hi ka tisa ta nga ha n'wi kumangi i se yi le a ku dlayiwi homba nyiko wa yona. Ivi loko a ku donka ku katana ri hlanguti a ku mi ta swi vona va sala va ku n'wina timbyana n'wi landzeri ku ya dlaya.
0: Hayi a rezi a na ha va voni sister va ta nghena siku rin'wana kumbe mundzuku va hi tlhatlhela tona ku ku ndlekela
2: hi bo dingana vona va ra timhaka
0: i xitori xikulu ngopfu kusukela kwei
2: hayi futhi xitori na xitori ku hindza na xitori ivi va swi vulavula va za va swi gimeta va ku swi gime
0: a ni vei va n'wi dlela
2: mindhawu va nga n'wi twana nsati wa yena
0: vei va n'wi dlayela nkovini
2: a futhi a nga za nyika nkarhi
0: hayi ivi kasi va ta cina a nga yi vona
2: ma swi vona
0: nyana arezi na ni kesi swinene
2: Isana DJ Mrexa DJ.
0: Danko.
2: Eso.
0: Alright. I sister and like what come in and one. Okay, mo ni kanya na marti mako etsela I ka ifamba miso we say I mekulunga la. Eh papa ji.
1: Hey.
0: Mo ga marti mo etsela ifamba.
1: Marito mama makome ngopfu leswi ni nga xi tsundzuxaka ka vanhu
0: Marine
1: mire leswi ni nga xi tsundzuxaka ka vanhu lava ku teka kumbe ku tekiwa i ku swi na nkoka ku vanhu va langutisa khala yaleyo ya ku saseka kumbe sweswi va swi vonaka hi matihlo mara mhaka yikulu i ku va kota no tiva ku u huma ka muti wa njhani ku ri ku heteleleni va nga va cinisiwa swilo leswi va nga swi tiviki ku ri va ta hlavela ku va ku yini se swi na nkoka ngopfu ku tiva ku ri munhu loyi ni lavaka ku hi teka u huma kwihi u wa le kwini mimoya leyi ku vulavula atiyisi va tele va yi lwaka na vona loko se a tekiwe munhu kuma ku a ni sweswi wa nkarhi wun'wani ho ti teke mimoya yi fika yi lwa ku ri n'wana wa mina a nge tshami n'wana wa tukulu wa mina a nge tshami hi ku hambanahambana ka swona u kuma ku swiswa wa ha swi fambi u nga swi tivi ku hi mhaka ya yini tati hi munhu loyi a nga tshama a nga tiviwi.
0: Okay.
1: Se hi ndlela yeleyo marito ma koma swiile ku vanhu a va vi na vukheta byikulu loko va teka na ku tekiwa
0: ni kesa swinene
1: inkomo
0: ta hlangana mundzuku the village mina ha mi kuma se yi chayini ina nhlokomhaka nkarhi wa kona u fambini hayi ku hlamusela se ya ta swi bora mundzuku alright
3: no se swinene madalika se swinene hani ku lavalaveni na mi kuma ri a ni kumi mavhiki masi 3 days ndzhaku se ha na ka ku na nkinga ni ta ku kuma madala se namuntlha ni kuma ku ri a ni ri busy nyana se no no nghena na hani a yi vona na mi nkarhi ku ri ni fambini a hi ta tlhela na mundzuku na madala
0: nomba
3: wisa
0: nyana no ni khasa
3: swinene madala
0: alright endlela loko ri mina icon na famba claim lo DJ khosi lo imi ku lunga la na timhaka takwe ta ku tlhava kwala ka nongonoko lowu ya morning base hi ndlela yo yaleyo hi ta twa ku hayi swi fambisa ku yini alright mi nge mi se ni famba va kusimra kahle vusa vangoma Dr. Joe Shoriman hi ndlela leyo va tateka n'wina hi ndlela leyo va ku ri vusa vangoma mi ni fambi ni tlimi wa landzela nongonoko morning beats

fana ka susa xinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope Traditional Healer Dr. Gilly Gilly la

nga durelud tombstone T-Life group yiri kona laba iba endleva tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life group tombstone ba endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini hospital Pulukwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko u lava tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsappa tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life group lava i vaendli va tombstone ta xiyimo xa le henhla Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oil ta laki matlhari matshuri tijomela

arasabra kotsho kahle buku ya vutomi mikusuka ka mlambya wa ndzumba graduate lay amzira tara mixer ba mandlari biyele la xipa mandlari biyele ka mitere kolo rem rex dj ni ka we mixer ba nkesa ku bauteke ka rolo tlhala xitisha xa xa gstar fm and ka mixer sokrip tlhala similar mixer ba ri na mini nyinwani ya deep ngo vako loko ku ri ku a hi swikoteke kumbe a hi swikote ku va hi ri na matimba ya ku va hi rabba swinwani ka buku ta vutomi bya yena ba lala enge ba rabbi ba nwanani mashaka enge ba rabbela ba loyi xikanwa how mawana ma page ye mosusini laya nga tshikiwe la nga helela hi vukati nge rabbin page leri ari veta ri nga fiki at all la nga hetelela u tsandzekanyana hi swa xikolo swi ku khomeleta mingiseriwa me i nge yi susini swi sweswo mani ku jampa ku taka leswa kahle ntsena i nge vutomi byeri ku nandzike se ku lawula lowu wa matimba ntsenaenkarhi wun'wanyana vanhu loko va ku vona va languta va ku twa ingaku i na mali ku ri ku na yo hlayisa we n'winyawu na yona a yi xivati va marana na mistake leyi u nga endla siku leriya u yalumiya ku hungasini laha u fanele u nga yangi u fika u hlangana na jali ra ri nga ku tshova mbilu swinene a ni loko mi hlangana siku ra ko a mahari laha hinkwenu swi ndla ingaku swi ta endla swona kasi yeyi xi ta ku tshoveni xa mfana kasi ke hambiswi ro tana mikiseri ba mandlari biyela hinkwako kokola nisari ko mina ni tlhele miro dgama vulavula mr patch roxo boy loko ni fika ni pfula ni fana ni pfula ni fana ni ngheni maxi ni nga kongwenzanga hashtag tlhava ni tlhava se nkarhi wa koum mikiseri ra mina u tshemba ku mimi kulunga ku va mi ni tlhavela kwala mi nga ko hambi mi ri ku va mi ri kwihi tiko ra kona kwihi va rarambiwa ra kwalani khensa swinene ku va mi teka rona mihlela xitixanga xe xirhandza ka xihondzo 106.0 ma kutshama nongonoko i morning bad eka gsr fm mina na wona mingiso ra mee va manghana kondza ya fikale ka wara liya ya ntsevu lexi endlaka sweswi ku va n'wi byela wehe mingiso ra mee ka riqingho loko yi kuma kumbe nari timinete yi bila wara liya nari ku we u ni kuma u ri kwihi tlhelo ra kona ka ri na mbona timeo ta ku hambanahambana ka tona eka timeo letiya ta mune letiya ta misava ni khensa swinene sham khensa swinene le ka botini awamani hayi ka lunghisiwa miti laya loko ni fikana ni ve na nkateko wa kuma va ha ri kuvulavuleni na van'wana va va byela ku heyi van'wana swi la hi va khatanyana off a hi wa tiva mara kasi ke ni mbonile ngo mingisa mi ri aka mkhome ni mbona kahle ra ka Jim Jones nambona ka Mahonisi nambona kumbana nambona mdabula Pit Boy amre dani tswinga gona na bada nambona kahle la levubo nambona ka bungena nambona ka xibambu minjani mara ka magorola and kesa swina kongomeni ka mirela ho lofana ka mbamba makomeke mafana le gandana Jerome njani ro days ka xigalo e vakona bangoma ni kuma kahle vana ndawu leti ataka basana ka mpakati vakona ka xikoneri ka nyabana ka power ka simbi paranormal xikundu gona na magomani sala ma matiani bosha ho ku vakona ka blocka xidina siba kona ka kabela ka ngezimani minjani mara ka babo ka babo ka xibangu ma kansa minjani green farm ka madonsi nambona kahle ka ngomgomka nkobani vakona ka bevela vakona ka shop je vakona la ndawu leti ka magona ka gov ka mi ku yimarela ka gija madeni ka michipisi ka mlamka malamulela hi koxe ni vula ndhawu leti a tele ka matsakali mijani mari ka harala meriva a meriva b hi le xisasila vakona van'wana va ri kuva kahle va ra lombard va kona nyaa laplanji la va kona new orleans mi kuyila jilongola ni mi ri kahle la alting la ni mi amukele swinene la ka miyexe la avuxeni we mi lekiseverela ka mihlava vhele mi ka milengenise block 2 na 3 ka tomo minjhani ka khakhela ka gawula ka hlomela ka ndilana ka mahlati ya vuhehli va kona man'wambele ka home 14 abnasi va kona ka n'wakhwani khe swinene ka ngomi lekiseverela ka mapayeni ka giyani va kona abelevi va kona ka makoxi va kona ka xikukwani va kona ka mavalani bambatlo xivulwani bangwani va kona ka ngwadzekudzeka mphambo ka xigamana boloyini va kona la ka mlamula ka mdabula basan ka mbalata san dakari va kuyimara la ndhawu leka papazela va kona la ka vuwani la kongomeni kuma ka tlemerela ka miswana va kona ka xiosana va kona laha ka nhombelana va kona ka jim galalomi va kona ka nkuri ka tomisa domas fasonke va kona laha ndhawu teka mapumbe va kona ka siandani minjani mara rafela ka dzingedzing ka bode ka maswanganyi va kona laha basani ka tlheniki va kona ka ndlanani va kona ka gongongo va kona babanga va kona ka ndangezi va kona laha ka phikela va kona ka rivala ka majonsi va kwini mara laha ka ngomatatani lani khe swine kongomeni ngisikela ka marilaha ka chavani ka nkuzani se ni famba hi gondzo ra R578 va kona van'wana kuma ka tlhe marilaha ka mbogota sheli minjani mara laha bungeni ka njhakanjhaka va kona ndhawu leteka basani ka michetweni va kona ka xibangwa va kona ka wayeni va kona ka maxamba valdes ayile valdes ayile Valtown, yes, va kona la ndhawu leta tele ili muwaweni wa xawu bode va tarifala va kona ka maxamba va kona ka masakoro va kona la ndhawu tele ka mamayela ka ribungwani minjhani mara la xawula block 7 la amawa block 9 mikwiko e nambona kahlela ka mahlati la nambona laha ka mahatlani minjhani mara vhele la ngomi lekisa mirela ka ntshuxa Rotterdam blank va tari va kona no block ka ximausa minjhani mara la ka maphale nambona jamela nambona ka ngomankera nimbona kahlela ndhawu leta tele ka sikhunyani minjhani mara la bambeni la nimbona kahlela ka ximfana nambona la mbebule minjhani mara la xawela block 7 va kona la ka ximangi va kona ka maphata va kona ka magimba va kona ka ndhambi ka mphaka gani va kona la ka kheyila eminjhani mara la ka guwela ka khaxani ka xitlakati ka silwani ka matsotoselwa ka makhuwa ni le mbawula mi ku yila xawula block 23 ni khesa swinene kongomelisa mara la ka savulani la a phalawu beni le phalavura va kona la ka nkoma abnasi va kona ndhawu letiya tele ka nkoma eminjhani mara la tsanina ni khesa swinene kongomeni ku va kahle marila ndhawu teka nkowankowa lesi titele ende ri ka mihlava mariveni ka mihlava timangeni mi ku yikela ka n'wamitwa ka jobi ka mandla ka zamulati za ngoma
ebokhona bangwa bani kuba kahle ba rhandza vutelela ka xihoko minjhani mara la PLK ebokhona bangwa bani kuba kahle ba rhandza Mpumalanga laya a Sekunda minjhani mara vhele la Mpumalanga Sekunda ni khe swinene kongomeni kuvaka emiri la Sekunda Alexander mikui vhele ebokhona bangwa bani kuba kahle ba rhandza Freedom Park ni khe sile na le ka n'wemeni kuvaka miri la Freedom Park la Thembiso a Pretoria mikui vhele swa xanguve khese swinene la Centurion la minjhani mara la ka majosi nimbona kahle la ntengesa RDP Kesine kango mlekzamer la doli la ya, kesa shona nuba mandani biela la nela kango mlekzamer la kango shinyamani minjanwa rafera la kango shinyamani la, la kango se taki wa divana taki wa hongwi. Hamzuri tana mlekzamer me, fama kungo zefu kala kwa ralia yante, wenu kumeka rikungu, sheshi kana bara 060 8 7 5 9 4 2, senga ruako, karuluo mlekzamer me, wau tava. Taba ni taba eka nambara 060-8875-942 nkona neleka WhatsApp eka nambara leifana kai 060-8875-942 aka Facebook ufika usenjata ni GCR kuspaisu kwa FM kwa ni lame nangota kara famba kungwe ko sheshi ivera eshi enda ai dry sale ina vele luku mkumena artemanet ilai mina na wana siba kwa ikari singolo kutabela naka nambara ya rinkengwa kaske eni mekulunga kwa nukuzayi nukuteka ni mzeli mingi sora meko just mungu shonona urkuega misho sora bata nela utibaka lesu ako sinyenya lesho hubuta shi just mungu shonona shifika shi bundu sela shikumabanga sawlela sem zeli wege misho sora bata ubundu sela urkwe telora koo

0: ane bo na WhatsApp ya mina la isungule ku tsayitela ni khensa swinene ka ngomi tirhisa ku WhatsApp ku va moxa xandle ka nongonoko ne hi masiku sham loko ku ri ku wa ku pfule xiyani moxa xa xirhandzu a fam ku ngomi ngisa romeni landeka nambara 060 875 9423 mo sungula ku dya swivungu swo rona la
1: Hilaria Hambi kuno wa sungula thavele rero hayi tsone.
0: Ni buke ngopfu.
1: I want to be some.
0: Ni buke ngopfu ni bo ni twa body breaks aba ku ela ku tlhaba ela ku tlhaba vhele ku ni vheta ni ngenzela ku tlhaba mpela.
1: Yo. Ai ya wa thai. Isi veke tele kahle wa tivela ku ku dzila ku ni vhele ku tlhamu tlhamu.
0: Aw shame. Ah, it says some second.
1: Ah, loko zangu ri za. Mm. Ah. Sini ukwazi sineka touchline.
0: It's from by touchline.
1: Ah, zamba nge line.
0: Ah, n'wana mutiva kwa murang show na namhlamile jilongo.
1: Eh?
0: Ni show n'wana na namhlana swi to amunhu wa ku rura rura n'we.
1: Oh, oh, you. No, ami kwa iku ku lana nga suki la. Dikatela sini kombi isi ara. Ani ke ruri ni mingi sala ka sa ni tsala tiko ra la hlende tiko ra tsara le ka karwa se ri khomo hi ba jaru ver ka ka moti ni mingi sala ni ri la moti ni wa ko kwa mtileni ti jele ri se ku ta sa ko kwa mtileni na jiki jela i si mama ndi yele si si tekeke
0: i sweswo na sweswo
1: ku hinda na mpimo eh ri hala ka va mregza hi kha hi tirha ta xithuxo le
0: eh ni mitwili
2: Nilo bada masikete na yini boti.
0: Kese shune na boti mi komisini nyana mara.
2: Ah, ne, I think they started to mail ama ni. Tabu ya ma.
0: Kese shune na boti.
2: Danke, danke boti.
0: Thank you baba. I magic to aso ba ntlabela kana ba 060 875 9423 and network ya kona mthayi wa slow nyana mara ndan komera swine ne mara me minga wa ntaba ndela swilo swidlaye. Tabelela.
3: Aye njane.
0: Nemugana njana ka mo.
3: E kala ka go bela mango be krali.
0: Ne mito ka hlendlovu ka Queen of Limpopo.
3: Aye.
0: Aye ni.

0: a Jesus FM Thabelela.
1: Mfana wa mina.
2: Mane.
1: Mane va kona n'wananga.
2: Ntsakisa swin'wana mina vona ni nga kona sham.
1: La ka homu n'wana wa mina n'wi byela mama Khensi ku mani va kona va ri va hanyini n'wananga.
2: Oh, ku tsakela mina sham hambi mi tona kumakuma mahleka mi khohlola we.
1: Na chava no sheka chava mina ani lo kwata ni chava ku sheka.
2: Ni kese zinene mani.
1: Shaitega n'wana wa mina va chavetele va tulela henhla va kokwani wa the junior.
2: Ni zo boha ni swiendlisa sweswo.
1: Sesi ku sile lava ka makoxa.
2: Yo. Nda nghena venela. Ako o hlekisa vanhu ka hari vusiku hi wena wena njhani kasi tsi nhlavile la byi ri boho
3: zakarita
2: zakarita n'wana muyanga
3: hi
2: pfukile minjhani hi xaka ra mina
3: hi matimba lamakulu ma 100% powerful
2: powerful
3: kusuka kwala ka mbokota kwala
2: ni mito kahlela ka mbokota la xigangeni la
3: Tani Basila, hiko ni nisana wako niriko wano kwa.
2: Kiasa sune na Tani Basila ka mbokota, kansara yoku duma si nane.
3: Mwen lale si inga duma, isona yoku zwarita.
2: Zwarita! Tse, tabele da. Yes.
4: Es, ay, tama ebula matiba, minjani na.
2: Hei, pukile minjani ngui.
4: Ay, ikona matiba na. Hai khohle khohle fambona famba na yena
2: aminga gege vanda
4: mone nga humi ntalo byela ku namuthla a hoda swivunguni
2: ya
4: ku ta dyiwa khekhe ra hleko ngoveni da grand farmer la
2: okay
4: hey xa khetha ku bula na n'wina mati vabuti
2: ma ku khesa yena na loko hi twa ri tira n'wina ho cha
4: ikhale kha hi xilava xiphemu lexi hei phela ka nandziyana ka swivungwana wa bula leswi u swi lavaku ma Mara iku komisa ni kata
2: ju
4: gela gela gela
2: ai wata barala enzeli mixera beko ku maru kwe kabisa sana mthai sikura tsai sikura siku endlela inwana ya matimba swona tsi thabelela
5: tsaba ntsha
2: tsabe ku tlhaba swiswi Let me talk at level first. Let's talk
5: Thank you.
2: Thank you, ma'am. Sit. Come in.
6: Let me DJ.
2: Yebo, ma'am.
6: Ikwati patra.
2: Ni bo manchi jo bai.
6: Ah, ba jeni masi wami na manane ukvolomu wana ni aikuriwi.
2: Ah, ire makum. Ire kum side raya.
6: Ah ka volume wana ni manyana tsama hasinwa mati leswa swa vho rapper leswiyana ni
2: eh
6: ba bayedzi sa ho mhlabeli
2: eh medi ntsakisa ho difika ka ni ngodo
6: ta jona
2: de drugo ah ah mati va mara ni tsa na e xi dalma khubele mati va hiswa ku hey
6: na ami na mali khatisa ha vahleketi yo tsama la loko swi fika la ka ku ha
2: ina
6: Hambi swi ri tani namuntlha tlema hi bija amukhuhlulani nga kona ka ku hey leyo tani thengeni ve nge pfuki va yi vonini a na ala ku tlela hansi mani
2: ex
6: swa vava tshamba swi tika hosini ku hlaya ka maziyoni mara ni fambafamba na swona namuntlha ku dyiwa makhekhe tlemi hayi khekhe makhekhe
2: kwini la
6: la ka hina ka boboda ni ku na phumulani hlungwani i birthday ya yena namuntlha
2: okay
6: loko ehlanyana kwalayani gonyanyana endla hi ngari ya xikolweni xa makovongo ani loyi swa boha i tshama kusuhi xikolo xa makovongo ngami ya swa boha i aida chavalala va bede phela mani dzolo tshati wakho o ka nga tswariwangi o va kona yo tumburiko ya ngana siku kasi va ba va bede ya navo kata swa boha sesinyana xa kahle kunene ka wa kahle ni ava swi koti no ya mintini ya vanhu hambi vo vakhunga
2: swa ndleka
6: swa humelela na tivutisa swivutisi munhu wo ka nga hi mintini ya vanhu mani wa kahle wa ndzhuti i birthday ya yena na loyi choice ve ri tsale vana va mahahlwa trinity na tronix
2: yeta
6: siletwani wa matlana vito ya kona wo zimu ya ririmi wa tronix
2: nchava no zama
6: Trinit, nirangeni swi practice nyana kambirhi ka leri vutiselo wa le 14 ku ni nga swi vulavula njhani. Hela hi ku ya gwaja kwele moyeni.
2: Masvo?
6: Mara ku swa hi ku yingisela tileme ma DJ-ni ku yingisela ni ri la ka makoxo atikweni. Loko fika rhenkeni ya Sami iri ni ya ka makoxo. Loko wo vula swa tivana na wena mbayimbayi va ku kumiri nkambeni le a Pela Maria. Mi ni xala tihlungwani lava nkata mun'wana a tilwa wa ntlhopi ma va heta ku tileri va ntlandla ni TikTok ya radio. Mani chumayela n'wama loko tswantswa ro handle makala na kupfa i mbvana lowo ka nga xirilwi byongo na munhu un'wana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ni i nchumu wun'we. Sweswi ni heta loko ni heta ku dropa lani ni va ni tlhatlhekini nyana loko ni bule na wena hi ku ni va ni vulavulele henhla nyana ta kota ku cheku nyavuso ni ya phama wusa ni ku fumeta na tibontisi
2: ke sweswi ni hlayisekani
6: hi sweswo
2: danko. It's exactly 20 minutes before the hour, 4 o'clock at the door. See, come in. Kula muna. Aye.
0: Jiko baji.
2: Kula na kwa.
0: Allah wa zaya kumera ndena le ngwana ba.
2: Am zaya pela se shwa chicha. I know. Uwa ina vinyo chaka na vinyo.
0: Lugutuwa za kengu ngwana ba.
2: Hey, audio streaming at www.jsrfm.co.za.
7: Abzinemile mara ni nga zini lorra munhu a khome xhlokani. Hayi khona no lorra kahle.
2: Ka ri nwami lorra yi control na ku tlele u dayini.
7: A ndeminyo kahle ngopfu sa ni kha ni lorra ni kha hlekelela.
2: Rebitile botima senyala ka majosula.
7: Ha se a u kanzi ya gonzo rona mpela mpela loko zwi tswa kwa le Gaza BV wena fiki jika. Loko ita isungula ku hindala babangu vakwa nwa loko rhela rhayani e kwaramela hansi.
2: Yetho.
7: Eku seba nga hlama sela ku huma ndlozi vote kha ku mamanya. Ish, ka muya wanga uno jungruka. Ha ndi no funa ku tanja fika zitanja ni wena na ku ta hase ka ku khongela yihinda. Hayi, itaba iri kahle. I'm telling you fika laba nge le standard.
2: Ibi fika ni endla njani la ya?
7: La standard fika yi maloko wo hinda wena. Wa sta munhu wa pfimba xika lexi wani. Aka khweri ekuma ri pfimbile khweri ku takwala ka nkavanya la wona la hela
2: ku nga ri vuswa ni
7: ku nga ri dibili le ndaka mpama la wona ndi ka ndi pow eku duku exuk me kar
2: se loko ba fambe na munhu wa isati ba bana yena kwele
7: mangu yimisele kula ba sati mahloni phanyana mangu yimisele kula kha hlabelela loko we kha loko ndi kha diba
2: le mitweni
7: wo no kondwe
2: ndwi.
8: Option claim of DJ Mr. Pat, Mavula Valam Pukina. In a desung son on a kind of desung son on antenna, he got a cake, a rangamula. I don't want chavalala, like a macosha, a ingam, a consabo, like a macos. Elenam played a cona cake, a potless racon. Thank you.
9: Mr. Patty, Rishi Legawan be rotan. I'm sure the tannishing English bazan got a gandawa. Singa kandi saman, handa kamana na Maria Masangani, kwala kamasangani kwala, kwala hanska bo zaga ole no masangwa mpatso, Aukate mbya mina mboya dango.
10: Xibazana xihundzi xinteka xintomanini imanese ka dzingdzi ni can see.
11: Rishile Mr. Party mavula vale kaze hi swin'we ni kwala Erangis Park le Midrand exikarhi ka Pretoria na Johannesburg ni kwala 16 Road a even swin'we until hour in tsevu kaya le Robin ka xoko mina ni papa mhlorisi zeka Richard Records inkomu kaze.
12: Klemi wale DJ Rishile lawa ni mihlangana na Phil Johnson machana tshama la dzinga ya la Venda la ni yingiserile GCRFM.
2: Zwazwino ndi kota 2, it's kota 4, umingisero benga, kaskeba kwa nabunga la kengwela, tse, thabe ni me?
13: Thaba ni thaba.
2: Thabe kutaba sisu?
13: Mipukile thaba ni thaba.
2: Ye, pukile minjani mwena?
13: Awa, esha isu wili man.
2: Ni mitoka asenji?
13: Ah, na no cha che kunjiri. Ah, misuri tani vula vala, kawa fayda la sufungu sonona man.
2: It's more fire.
13: Akuna mwanyana, ayipure mindilu, until 6 o'clock, isu fayda la arlaka, uma 14 bika, ya kuru kwa leka mavuza kwa ni.
2: Kesa sunene more fire.
13: Akuna sunwana, ayipure, until 6 o'clock, tabasu yungwe with the digit lini.
2: Thank you, baba.
13: Thank you, wana man.
2: Thank you. More fire, kusuka leka mavuza li. Si, tabili mi.
14: Tanda, mpukina.
2: Mpukina minjani mwena?
14: Na, mpukina.
2: Hmm.
14: Ah,
2: I'm going to go to the house.
15: Ningisela mani dedi ni rilaka ngovela mudangwa ndona ifai makamla.
2: Basani ngwana mani phosa.
15: Iye nalo.
2: Ke se sine nhlayiseka la mgekeni wa. Kama kama.
15: Ba tshavele nkwa.
2: Danko.
15: Nko.
2: Tsi tshavele la.
16: Yembe mkam.
2: E baba.
16: Mpukile mngani wa mina.
2: Mpukile mjani mgodlo chopa.
16: Mara leswi u tlhavisa ku xona wena u hi tlhavisa ku xona hina vangisiri loko u tlhava ku swi nga ku tsakisa
2: a ni na vhikelo ra kahle ni zonde njhani ku tlhaviwa me
16: a wo mina ku ringeta ke wena mina ku tlhava
2: kese masilo ndlovu
16: u pfukile mari mngani
2: a ni bo manji n'wina ke
16: a no loko a ri mndlovu wosi hi hlayisile ngo vona mngani wa
2: mina a hi khenseni hosi hi sweswo
16: Menti saini shibongo, wana hi wana shibongo cha wewe man.
2: Kezile baba.
16: Neri shibongo cha wana hi wana man.
2: Isa rungwan siku sweswo, a hi ndele mahleni baba, ri kezile.
16: Kombu wa ka nkuna kam.
2: Mara so hin mara na.
16: Mina ndi. Wana mbwe twa chopa la ka mabala ntaba na wena ku zwi basikise hosi.
2: Kezile ndene braven.
16: Dange nkuna.
2: Bakwara ba tirisa WhatsApp la ID kwari bo
17: Rishile Rishile Clebwa DJ Ai ina dzung sonona Clebwa DJ rekwala bina ila no Ndisa kantsa ngona rekwala bina no tsama na madala Ndisela kahle ma face mlanza rekwala bina yona baba a shuma shumeni until 6 o'clock Da
18: Tarja Mangelico Buddha. In an untied dish, who was unknown, and it was to Melaleca, Telica, she would land. Here, I can novella, ya jacket rara, a divine novella, ya jarro, I ate this who was unknown, and a Buddha. Mamma, boy, me.
2: Danko kaskam sorta ba kona ba ngwa ba tsara kona dela ka WhatsApp ya mira ba kuri sire DJ Lemin das bong sonona nir le kona ga skunyana isa suluya e ku fanela in team ba ita ba danko on kesa shana isa suwa ku fanela in team ba kusuka ga skunyana le manu ngwa ga tsara kona non lang tai sha tsanya la e ba kona ba ngwa ba tsara kona ba kuri la tlemro DJ das bong sonona e nir kona ga zone foka papa zera man tlekar ba ba nyunyu mina sai sekat tlemro DJ danko eba kuma a shining sere nokoro ko ndere kwana ka ndambi mana makhubela ke zwino mana makhubela ku sokela ka ndambi le but like ngobeng sokela be hetsi na bo makhoba go lokufamela go batsala kunene le ka WhatsApp kana bara 0608875942 imba ngwana ka tsala kunene sha tanya na ba korba go rushile hetsi mrod j engwana tata yena karna ku yengisela ndere kwa la ka bode na kana kula ba khulumete na wena ka memkhuhlani ngwana tata iko kona wa risima na ka bode danko ni kesa swinene ku kwana risima na ka bode uta uta lunga shem uta lunga uta fama mkhuhlani ba tibana ba korba ngwana batsala kunene na ba go dasbong sonola ndere kwa la gandana ka khani mana makhubela mina bye ba kurisi re tlemro DJ Dasbong sono na nere kwala gear section FM gangi no rboni ngo inkomi man makhubela ba duma ke sono man makhubela ele ba duma kusuka le mgangi no rboni ngo la gear section F ka ske ba korba ngwa ba ime kulunga la qingwela khubera tmele ya tinga se ba wara elia ya mone tsi tlabire me
16: sa go le wa DJ chaba
2: ye bo mtaka ba ba mabula ndlela chisa chisa smarta
16: o suka na ha tha ma block 16 day
2: nge kusaka go hle mtaka baba
16: notolovela kufikela ku 1971-72 leswi tolovele lambilini ya mina laha vakwani va nge se tswari hoyi ni twa ku nyangela hempela mi ri laha a tshama we DJ Hlava ya vona
2: na minyavoka loko mi ri ku nyanganyeri wena me ni nyanganyeriwa over
16: aisno
2: danki baba si tlhaverila
19: ayi mo desong sono na ni ri laka ntshushi la
2: generali
19: laka ntshushi la
2: ke sa swinene generali kusuka le ka ntshushi le
19: thank
2: you baba si jesar fam tabelela
20: aye tle mlo a DJ
2: aye
20: ni tikini na
2: hi ba to mi ngonwe
20: ay na na ka tikini ebeso tsana na ri la ka mpapilo e sabele ya kombe
2: se sithabi kumbe
20: e no
2: ke se sene la ka mpapilo la
20: thank you man
2: danko
21: rola DJ Tlhavanthlava me pfukile na hina hi pfukile hayi na nwena a mfambe mirinweshe a kare ha mingisela na ku dya swihungulo swonona ni ri kwala ka makaya ka mapuvi kokwana wa mukheso na xivono hi mina na nkhesa papa tsongo wa swihlanu
2: si tlhavelela
20: hi
2: pfukile minjhani n'wina
20: ka thomo mani vhukela
2: ka thomo la
20: ka thomo la nkosibankana
2: ke swona hlayisekana
22: Absin mashi. Ai, pukile, ni pukile mashi. Kombela ku pusha vanhu lava landzelaka.
2: Oh, she.
23: Rashile ka GCR, rashile ka morning pets. Ai, na dia swivongo swo nona ilomba la ka mapule. Xipejwani ba vula mina, mari pondo na ringo ba vula mina, mana ngo malatseka mutswaka. Xipejwa xa misava hinkwayo jikele, le the black rhino. Ni fambini mina, ni lomba kwa la ka mapule. Ahe.
2: Tlhavelela.
24: O rolo.
2: A ku tana.
24: A kare a mi yingiseli kari hi swi dya hi ri kwala tikwenza ka vakokwani a ka Sikhunyani ntukulu wa hosi mandayi no xumani
2: kesa swinene ntukulu wa hosi la block 20 ka Sikhunyani
24: ahe
2: danko enkombo tata mi rete mixer venga se bora bolo kwa harmona enhla ka hlota vakari cinca magiya tsi tlhavelela
25: ninyatha ku vava mana no ri cinle ndzivona vala munhu mizana
2: yebo baba
25: njani ba bo nje mulumza
2: e fukele minjani ngwana
25: ah ndi a fana na mro ba ri lokwe tshela mafura yo ndo ka nyama
2: ah impela ku fani shem
25: no god ya
2: kesa sne ntai se kai
25: thank you bona mara
2: danko eba kwara laba tsara kulele pakwa shiwo mitlemra DJ ku dasong sonona neri kwala ka ndambe wisan J makama ni kesa ne wisan J makama shlawuri laba gaski am sorta ba kwara bongona ka WhatsApp laba kandise kulele na bona ba ringila
26: Ni sele kwa tsone ri kwa la batsana ka ndlane ke ni kan potla sala swivungu so sonona ni ri kona kwa la batsana ka ndlane i xigodo xa mundo muili bye bye
2: si tlhavele me
27: DJ ya ma DJ kumbe DJ ya ti DJ swi ya hinkwe hi swivulisa ku yini
2: yebo baba
27: mpfukini na
2: hi hlayiseke swinene ngongweni
27: Ay, kasa sweswo hiti tswalo ta hosi.
2: Amen. Amen.
27: Ya. Ile United States la.
2: Asikoko sa mavenda la machangana. Ya.
27: Eh, hayi kula swilo.
2: Ah, swilo swa ngala.
27: Eh, swilo swa vona.
2: So chama matina ba basa dinsa.
27: Eh, vanwana va pfa swivula hambi xilunga hambi xipedi va things of life, vanwana va ku mchumi ya tawu. Swilo hi la ku kurisa ku nyisa. Loko la ku tiva ku sukele kwini ho vutisa ku xisa lexi suka Mozambique wa xitei nghala.
2: Ya.
27: Xi suka xi siya Palau Bay. Swi dya swo va ku swi swa nghala.
2: Ah, ri kasi nene swi things of fly on.
27: Eh, mchumi ya tawu a hi tirhi.
2: Jesus ra mthabele la.
0: Eh, DJ Tlamini.
2: Emina loyi.
0: Ni pfukini.
2: E hlayisekile ku nkhongela n'wina n'wina ke?
0: Ah, na hina hi pfukini.
2: Eh.
0: Hina hi mingi fela ku antswa hi ri laha MB number.
2: Ma wa block 9.
0: Impela loyi a miyingiselaku imasenya Ronald Maluleke kwala ma wa block 9.
2: A mi jaji vulovedi vulovatha va ka mphempe ya labisa.
0: Impela a khosi ya musali vulovedi vulovatha va mphempe ya labisa muthu wo kona nkhawe.
2: Awu.
0: Ai ke lebohile gudugudu re fa balana kwa six hot lock.
2: A be nna ke leboha ka madha maholo a kere.
0: Thank
1: you. Thank you. Hey, what's going on? No, no, no. It's quite like a map. What kind of way do you know? Not to land and go.
3: Njani DJ na ipukile na dashung sono na irkwa la kam chipese kwa la makhelo a maina hlaiseka DJ tlini tavana nguna izai ku kulukutlo
4: vashum vashum DJ tlimi ena dashubongo sono na eka re kandi a tekisa reta etlo kara banana ya sha swa ku jagiyani man magoda driver teretere kwa la kam apu danku
5: e bula vala Beren Brahman, kumbara kuchaveliwa Brahman, nukutera kundu kukuyengisele ni laka rado karado. Lati ya kusubu ngusha kunana, ngaba mwana anteka school boy. Hey, ni bizi ndi kushinka sinyinyani man. Ah, sinyinyani desu wa siwiri na mkushwa nana. Si ili kusikusha ushi ni kuru mkushwa lo utafamba, bari dia sinyinyani kuri utafamba mkushwa. Ah, school boy mina, ay fambi DJ.
2: Ay, takutela rakora mara. Tabelela.
6: Sikushele metentu kulwa balanda.
2: Etha.
6: Bale boranza mathi ngwana tati.
2: Mzaya.
6: Ah, sino yini kwa malume?
2: Ai mathi ba mara mi right mara.
6: Ngo ku malume.
2: Ah, na mitswa na ku mintwa audio streaming at www.gsrfm.co.za. Ba,
6: ingi sara ku dura hina va switeke ni hlokweni va ingi siri data ngwana mhani. Ya tala makala hambani va switiva ke.
2: Mama mosh mosh.
6: Ah, siyo yini ka n'wana mhani.
2: Ah, ni vitile ni tsakise swin'wana swa mikhwana mihlwelo ku twa n'wina no
6: cha. ID swivungu malume.
2: Eh.
6: I dya madikeke ma tele ku dlaya.
2: Hi ta.
6: Eh, ni ka ku kwana swo boha na ku ya ku dyini namuntlha. Eh. I tshata va kona va velekiwa vanhu ve ndhaka va velekiwa. I ku ta vana va mina lava mahahlwa lava.
2: Ra vo vambirhi hi ti 20.
6: A ni va tisati va ri loko yi ri vitana nga ku nga mita ririmi leri.
2: Eh, ma tiva marikuma kona.
6: Malume mara n'wina xinghezi lexi a hi xi vulavuleni thichara wa mina n'wina va ri matirhela khwiri va tshama laha ka dzingidzingi a va tala ku va ku vulavula hi xilungu ririmi ra huri titwisa ku nakatsela xilungu i ku tonix i ku trinity
2: yes
6: a ni trinity swi vulavunharhu bya tilo ma swi twa mbusi maviti ya kona ya na vavavhumu
2: a ni ta swi twela ka ti-birthday hi ko ni nga ta hlekelela kahle ni tiphila na mbusi
6: e vulavuleni xilungu lexi vanhu va xikwembu ririmi ri titwisa ku nakatsela xilungu
2: kha swi swinene mzai
6: Ai, na n'wina malume.
2: Danko.
6: Oh.
3: Eh, DJ Tlhini. Ta swivungu swa nona ri kwana ka nguve hi mhana khavisa inkomo.
7: DJ Tlhini. E dya swivungu swa nona ri kwala ka gongo. Kala xaka hi mina hosi ya mina a yeni DJ.
3: Ta vula vala kuxina, kuxina mpukile na hi kona. Na hi kona tse. Ai, laka makosha. Laka makosha. Ina mwena mwena shi. Atuwa nubonde munu ufana na mwena tolo kabako. Ina voice. Luka mbuna nyana kwa raya ambi mwena uisha. Lazi, mara ina mwena yukwa laka makosha. Ah, tiri kutikini nyana mara ingu. Kutuwa nababa jene. Tiri.
2: mara loko am blog blog mong bole tlhelo ri kumbe mina ku tiba mani a hi tiba ngwana
8: xile ri xile ti jetleni kombela ku sana registera na ku dya fungu swo nona na sana ku registera dya fungu swa ku nona mana baby z tinyi komaleka la ka ngove a jamela tshinkomo
2: a korsela swibongo la ka nambara 0608 75942 tsi tabelela
9: raja
2: eba
9: nda fitla tamani nyamba
2: Kaza shina mudi wa mapkinini la ka shosanda.
9: Ba nda ma please mini tsana kwa nwa ma please ka shisana. Ma shwa mina dangi.
2: Ai vete ni batsudza se ichichile ngwa cha mina la.
9: Ni ba joza.
2: Eh ichichile xikongo ma nkari cha mina la.
9: Ni tsudza mngana wa mina lo nkulu. Ni ka nyipa hewe la ha se ka xikwembu. Ema sino ngwedi wa chopo ku swa ka mavalani. Blumuku.
2: Blumuku.
9: La ka mbela ma chehea. Kuna ma shenza. Blumuku.
2: Blumuku.
9: Makhalani va thazela ku nga papa xin'wana ka nhondzelana na vona laya. Blumuku.
2: Blumuku.
9: Ni bolo xa swo hanyisa leswiya. Ni bagumba mara xa vaxana dange maxwene xa swo.
2: Fesa swi na mixer me warantse ku.
9: Maxwene waranta.
2: Danke baba. Mzeri tada mixeri tada kamera sinare asla veri kuma ntlanga hinkwato voice nota n'wina ta swivongo swa nona kapeke hikwalaho ka nkarhi na la yini leyi nga kona la a ni kotangi ku va ni fikelelani khesa swinene ka hinkwenu kuna mi nga kota ku xa xandla ka ni konakona le ka mixini sarimihlanga ngwe mi ni kumaka laya ka Facebook la na ngwe mi ni kumaka laya ka WhatsApp ka nambara 060 ka ni konakona le ka mixini sarimihlanga ngwe mi ni kumaka laya ka Facebook la na ngwe mi ni kumaka laya ka WhatsApp ka nambara 060 875 942 a yini mahlweni eka risekatela xitichi xa n'wina.

0: Mchini bomba mezi tab kongerisa swinene. Hi ta va khari ba kongerisa tsi tlhavelo ta.
1: Eba
0: tsutse.
1: Angena le fit ni kara le vuxoko xoko i fomi xiswe yo fokani komati.
0: Mm.
1: Nya le mawa le papa remote fokani kuma ingwana Joele la.
0: Mm.
1: Kuna masanyani hi Ronald Maluleke kwa le mawa kwa fokani ka papa.
0: Mm.
1: Tanda va inkwa pusha fina se stole ku kwa la ka gongongo dango.
0: Kase sine ne stole?
1: Sai sekanta.
0: Nangu mhla seka swinene ne. Tlabelela.
2: Eh, le mo DJ.
0: Yebo ma'am.
2: O ne ba honguta ku kuya hi list ha hambi 17 ha vanhu ba fik.
0: Mm.
2: Mara ku la ku laveka vanhu ra miri.
0: Yeah.
2: Moni sungula ni ku general etikweni ra kantshusi. Va khava ku ndzawi. Ni ku pfukani mshengu, mitwala ka ground form. Even isuka ni ku Roger Sinkanyana.
0: Mm.
2: Jaro bombe kuti chukumeta mwana mhani marita kunene kunene haupuki hisi sasimbi kongoma elimi mfana wa sesi raya mina twakala mani ivi ni ta ni ta hetelela hi xihlanginyani xa hahani va ri i masenyani Ronald Maluleke vo va kumeka a mawa mhani a nga na ximhalani ni mhani ka mjani pfuka n'wana hahani ngena ka ground form enda no va pfuxa ntsene va ta va ta pfuna mukhala bya luya swa boha ku cina ka a tlangelela nsati kunene kunene maswaro ku munhu a ze a ku ngami ya bede ya endla leswin'wana
0: ya
2: maswivona
0: yes.
2: Se mara tileni ma DJ yani
0: yep.
2: Kokwana lava va ri lari la hi mukhuhlo wa lava laka makoxola a ni va swi rha timbilu ka ground form vo sawuta
0: I'm going to go to the house.
2: Ni ta va endlela bomo namuntlha a ni se ni swi twile ku va swi twini na mara ni va rileya ni va swi na timbilu kahle
0: ke se swi ni endlahisekani ayi vatu va mara si tlhavelela
3: boti wa mina
0: mani
3: ha moyo wa pfuxa
0: a hi vatudzeni ma
3: mani mariya va ka n'wadekeni pfukani mhana mudono kwala ka nhlaneki mani elisa n'wankuna kwala muganga wa ka mpenyisi kwala ka nhlaneki ka vapfuki loko mhani makhuvele gandlanani ka khani mhani grace pfukani vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mhani mariya va ka ha yi sweswo kwala ka nhlaneni kwala muganga wa ka n'wa hi sindile tlhelo ka pavement inkomi boti khalanga
0: hayi sweswo mani
3: hayi sweswo mavasa
0: danko
3: hi swona boti
0: si tlhavelela
4: kasi wena loko u tlhavoa yi twa ku vave mingani
0: mina a swi twa ku vava ko va ku no u kota ku vhika
4: voni vringana ta ku ta va pfuxa laha ka mavalani lani ku na makhelwani wa mina lani i mhana nhleko laha ka mavalani pfukani mhana nhleko mi endlela bottom hi magwinyanyana va kota ku dyanyana kwalaho ivi honi ya le va ri ku na makhelwani wa mayini no ka ni nga tivi no rivala hambi ri majajani hi swona
0: ihe
4: loko no rivala mungani wa mina lowunkulu ni nga nika hi xikwembu ni nga ndla mistake xi nga ni ba hi sambo ko yin'wana yo chavisa ngopfu i va gumbagumba Elias Novela pfukani mungani wa mi mi dyela homa please mi ku bulumaku vanhu lava hinkwavo ka vona mungani wa mina a va pfuxa hi n'wana wa boti wa Vhichi Ndlopfu a nga masilo a ri la ka mavalani gwedli wa chopa lowukulukumba lowa South Africa ni nga ta ku hlayiseka mungani wa mina
0: kese swinene mugwedli wa choper
4: va ku tisela va lava hi nga ta ka hi nga va vuli hi vito swi tiyana swi chukelana
0: vafane
4: va ku surprise hi ngana va ku nyikana na swirhamaninyana namuntlha mfumo
0: kese swinene mugwedli wa chopa
4: hi nge va vuli vito ku ni nga ta va ni pfuxe for
0: ina wa swi ta endleni luwa ngopfu na swoho sweswo Tisa rafa mthabelela.
5: Tlawa ntlawa.
0: Tlabe ku tlhabela.
5: Le ka Muswane le kuna gift joke by ava Christian. Ku tlhela ku va na marume wa mina kwalaha ka Muswane Magezi Phineas Mayele na vona ava Christian. And ta hetelela hi malume Justice Mayele le a 14A na vona ava Christian. Vanhu va pfuxa hi Masenyana Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mbindlana a hi tirha tirheni wa xaka mina
0: sweswo swi na nhlayisekani xaka ra mina
5: danko
0: a danko tlhavelela
6: ya ni ta suka ni le ka minginisi loko ni fika va ku haa swa masiku hinkwawo hi boti swa namuntlha ntsena pfukani boti ey ni suka ni hala ka Ntindlani le ka tinghala to vulavula xilungu timisi ti toroka va mangawasi ta hi mahlweni loko bot first stall wake up a ndzi pimela mhaka pfukiwa ni ta suka ni yele ka Mdavula machele le hama mina nge machele mati ka titimele banda humisa sweswi hey masemza wake up ka titimela titimele pfuka ni ya tirhe boot swilo swa live loyi
0: kasi swi na swilo swa nkala
6: inkomu
0: inkomu si tlhavelela
7: Aye mjani.
0: Ebukela mjani.
7: Akuthi mina ngathi tsaba na.
0: Aba tsuzenpa.
7: Eh manje njani la kamchipisa abapuki. Ndlovu kazi leka uma a 14 B abapuki. Let's about first cast le kandingani. La abafusa makota kamkhona taki.
0: Kaza sona makota la kamkhomela.
7: Sure.
0: Eja. Ajisar fam tabilela.
2: Mangoza kamkhomela abapuki. Bo Derek Shibambo abapuki. Papa yuza babangu abapuki. Abapuki wa mamda kwa lasangana na RDP starata ya nyeka pula nfala bai.
0: Nyeka zalo.
2: Tango.
0: Jisar fami tabilila.
8: Abapuki koko wa bijuni ya lantini wa singu zila. Upuka koko wa gweba andaka tomola. Upuka mani andimshanga la makara wa jisi alaka siyanda. Apuji wa inandu mun bentin ka kaya blong tin ka mingri karo kase ka.
0: Kase kase.
8: Aye.
0: Danke baba.
8: Thank you.
0: Jesar fam tabiri me.
9: Ndawe.
0: Aye.
9: Mwe wata kuli.
0: Aba takule general.
9: Mwani nikule ka gongoni yonu kubakona finyas bagane ya maimele aba puki. Kuku kala shaka na wana leka gongongo aba puki.
0: Yo.
9: Kuda kwa kambe varimana na mkwala kwa mkwongona mara mwono watu lanta wabona niko ushoko shoko suweya asuku nekari na mwena pukani mwena ni general ati kwa nakantushila nita mwona bayo
0: kesa suna chesa kani general nakantushila
9: thank you
0: loko sutisa suna mingisoro me ime jiku wan tabela nambara 060-8875-942 amikuri ku waksu nga kupwela shi anamuwa ya chawe ekumba waksu nga kukinkisa nga nga kumwening penze kambi shansu kararab taa yunga chap hile kaya la ima amkiri di bengi piganda ime mkuma fwodi yangwe mtabela ka nambara 060-8875-942 kufana laba tsi tabiri me
10: Nda pucha manti yore makuwele ama wabzeti nae.
0: Yo.
10: Ibi ni pucha kala shaka dauli mangani leka gongo ngole.
0: Yes.
10: Bukani ya pucha sima ime leke leka gongo ngole. Iko abala wani wana kuka mna kukaka mkumi. Ayi komaneni. Yangai bo.
0: Ayi komaneni nga wanda ka 125.
10: Thank you.
0: Thank you baba. Sibe kala kako tarate bereta mingi sirobe. Awara liya mwende say bili. Si, no tabalish.
11: Ah, batabiwa. Mwiba, iba teka teka.
0: Ayi batu terima.
11: Ya, mpusha manana kanyo, a 14. Kibi nipusha, na masesha lati, ira bapuki na bono. Kibi nietele manu makuwele buduma, ira bapuki. Mpusha wa emani, ume mfisha grounding, kensili, danku.
0: Kesa sinene la grounding la?
11: Danku.
0: Danku. Ntabelela.
12: Ke bona ke.
0: Kwana na kwana.
12: Eh, ho ntse mo le sha o do streaming, ho fana ndza ba xina ntanga nga kuma ka i driver ba se nga tsena ku ndai. Bra mina ni kombela ku wa pusha.
0: A ba dzudzeni karwa ko.
12: A ri tsha ku xiga ta disturb ndza ni kanga ma ku se voice ya mina i tsaka la ndza ka nkarhi nya. Okay, no, ho ni ba pusha ni pusha mana mina ku tsuka le Geelong. Iko kono wa the junior aba puke.
0: Yeah.
12: Woni ngena le 14A. A ntazani zama muri wa mkhosana vana mani. Mani khumana. ukono bevez aba puki mana mina man voicele na ku itwa ikari kahle leswi ni ta tsaka so even tukumela leka masangani le vakona mana mina na vona emana na Maria masangani kole ka masangani na vona aba puki mana mina
0: yeah
12: va pusha the chief of this ra simlanga tsaka ku tlanga mpimo na muntha hiko loko enji a miri mana vona nta kwa ndi mpedya
0: because
12: Brother, only for my yard, Digamaji,
0: a quarter of a quarter, it's family. Just out of him, Tabi. Tabi, Tabi, Tabi,
13: Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi,
0: Tabi,
13: Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Tabi, Kuna mafaya wa redoni kusuka la tikuwe saka mafuza fuga brahmi.
0: Yeah.
13: Hama nengo mafuma ni kifti chukupa yu kusuka la tikuwe saka mswani. Tutambu aga mashayi gomini gomila vrena mlanza nuku hite tangwa la ba.
0: Hite to.
13: Hama hakifamba ya shawaera man.
0: Iwa la bakwala.
13: Maswa.
0: Thank you baba. Jesus RFM Tabir. Kuna mola. Kaza zvinenda baba vangu vakongwana. Danko. Ntavelela.
14: Moyo namba yavateka.
0: Ava dzudzeni karwa ko.
14: Iya, kuna nexani kuna kwa kwani dzala wanga lavane ra vapfuki. Ku vana kwa kwani wa the junior ne ndo vona vapfuki. Ndi tetelele mana, hi man rose wa kwani kutsva ku hila ka nkozanda. Ka pusha hi mana, i taro bomba yekuti chikumeta magezi Rogers kanya no kutsva ku. Kwana ka mboko ta muganyeni wa le tan basile, hi shona hi kuti chikumeta va ku zwaricha.
0: Zwaricha.
14: Baya.
0: Baya. Tsi, tabelela.
15: Amara
0: pusha. Ai vadzodze.
15: Ngena naka mingini tsvana kuti mama reva ka bulanku kuka. Ngena naka mavuza la. Mofa.
0: Ya.
15: Ai mama reva ka. Ndai tsana he manso kuti shaka dzotora la 14 na pusha he man vukela ka tsomo i dangi nya.
0: Kaisa zvine man vukela ka tsomo la.
15: Etsha.
0: Dangi hlaisa kana ni. Tsi, tabelela.
15: I took him on a bar.
0: I thank you, Baba. It's exactly 20 minutes. Past the hour, 4 o'clock at a dot. I don't get much. I'm going to make a tabula card number 060 875 942. If you enter, let's see. I'm going to my son. I'm going to go to Zabanaro. Tabula.
16: Eh, like a mokosha, like a mudua wanga wanga yana. Very similar. Even if you are like a male, you are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a mandarin. You are a
0: I just started from Tabil.
16: Vai va pusha botle mi.
0: Ai va dzudzerma.
16: Kuna malmari avaka house so kwa kan kanike ava puki makini. Kuna botkazu ane jo pukola kan kanike ava puki na bona. Kupuka boti randa ka Thomas Maluleke kupuka boti ni sekisin mahungu ka boti jomo. Vanda vonkwa ava pushwa mani elisangwa nkuna kwa la kanchani kina mgangu wa kampenyi kwa sase kani
0: kensa suna siru mali risaya kani
16: minaka ima kwenu wa mina nwa nga lirisuwa kaya ni kandama mina
0: kensa suna nilisaya kani ma
16: esho
0: ajisa rafa mitabi lida yebo
17: Oh mama ho tshotsa ba mkhatsani go dire gidi e vitorima. Niko. Megan sibaka ka mene ro se mahlahlahlang sasela mana. E ka ta jo. E ka ta jo le ba. DJ Nevi. Sai seka.
0: Ai ni ke.
17: Yeah,
0: minda jani. Lo ka nga bala ko ha ira baby ayo suka sene. Tsi thabirela.
16: Ahe ha no go tsena ke rafela ke nya nya ni ka fuke nga tlala ba se ritana a go fuke njo tsadzi a ka ho mama ngombe ka nese go fuka ke dziko e tokolo wa mathe ni lo e tokolo wa dine tumana ma kuele lo a ka le kulu ka khotlani fuka
0: yeah
16: o fuka mana ko ya fuka mana goda tere tere ni kwa le ka mapuve fuka ni mana mpuchi wa tokolo wa hosi bye
0: Kesa zwana ntukura wa sira kasikunyana.
16: Thank you very much.
0: Thank you Sham. Gracias.
16: Aye.
0: Hey gracias ula tera ku thank you ne. Tsi tabelela.
18: Aye minjani.
0: E bugela minjani.
18: E bugela. Kamera ku dzusa.
0: Aye ba dzudzenba.
18: Eh nta tika maso vo mina ma talenta ka makuvela. Nta even tika cry la ka makosha la a body store.
0: Yo.
18: Ekela mngana wa mina DJ Moyo loko mapuve a ri pusha hi khorombi loko mapuve
0: kesa swinene khorombi laka mapuve la
18: danku
0: tsi thabelela
19: ku na boti Manuel Matidias na ka makosi a va pfuki ku na boti Stomba Igai Mbangi ka laka makosi na vona va pfuki na papa majoko na rashikwana na vona va pfuki vana a pfuxa hi munhu sa makhwesi va xikwana khopa ke mu ta mona da dangu
0: kasa zwina la xikwana khopa ka
19: dangu
0: dangu ntabelela
20: ho kona ba bhong ka yoni kona wo le dikhi etere etela hi patata tola ahoy
0: Ahoy, Germany! Yes. What's your name? Yes, I
20: am.
0: Si, tell me.
21: Hey, I'm a poor boy. I'm a poor boy. I'm a poor boy.
0: I'm
21: a poor boy. I'm a poor boy. I'm a poor boy. I'm a poor boy. I'm a poor boy. I'm a poor boy. Aba pusha ema senya Ronald Maleka la ma block na ni kesi ndi jetle ni
0: kesa sine la MB9
21: ole bua na good good
0: na mata ma ole o chusa chu
21: dangi
0: e dangi tabele
22: rula ma swa me
0: akutani
22: mari njani
0: e hlaise ke sine mi khongela ngona ngona ke
22: e hlaise ke na ni ngena la ka mkuzani lani kuma mani rose odra nuka ava pfuki ivini ya kuma mani wa James mburi ya ntshava le hlangana ni RDP ava pfuki na vona ivini ta hetelela hi mani nino ta hetelela hi mfundhisi Vhelevhele la ka Ngove ava pfuki na vona vanhu lava hinkwavo lavawani ava pfuxiwa hi mani Ndlawu la ku tsaka kwala ka sikhunyane i kokwani wa majama naru lava danku
0: kesa swinene kokwani wa majama naru
22: a ku tala
0: danku tabele me
23: tabele tabele
0: tabele ku tabele
23: yeah swa kazel bazul la ka mshile gile ka jupise loko swa mali ili sa ngonkona la ka mshile gile amgani wa ka mpenyis la ya telele inani hirandze ka Thomas Maluleke le ka mabuza Aba na kontani mkurumbula ka tsena ka tsedela ngo
0: he baba
1: Na
0: tena ngo fana usuka sweswi la.
1: Danke.
0: Danke baba. Tsi, jaram jondol.
3: Hambi siritani ya nghena WhatsApp mina antuje vrongo dzinchaisa dzingemba ni fani wani ku ga. Tavani karhi ni nghena a studio ni pfusha mathosi, ni nghena studio ni pfusha n'wahon'wani, ni nghena studio ni pfusha n'waxirindza. Danke hi vanhu va Joni yi nghenile WhatsApp antuje vrongo danko DJ Clay.
0: Ni gheze swi ni endlahisekani byo mitutse byi mi gangisa.
3: Danke.
0: Jaram jondolari ta ku hi kona tsi dlavini mi
4: ni khese swinene mhani dlawa la ku tsaka ka swinyana pfukani na n'wina mhani a vusimbu ni ka mugejani pfukani magezi rojela swinkanyani a va bokota kanibasili pfuka va pfuxa hi mhani rose hobyani ni le ka nkubyana moleni wa ntiyiso n'wana nga hlayiseka
0: la magwinyeni la
4: a wu swi tshamelangi yo nuhela yo nguleka hlayiseka mfana wa mi
0: kese swi ni endlahisekani na matwa ni ri kwala
4: tankiavisetaramikiseritivratiretika
0: tikoma sweswi mavoko ku va hi kongoma le ka makumenaro timina ta yi bela wara liyanaru ku va timbirhi ntsena tsi tlhaveri mi hileria
5: manijara laka mapapila la kuna se swi tshavelile nkumbe loko pfukani mi ya dumisa injhini ma laveka le rhinkini mi ya leka emtipi ku na mhanjhajani n'wana boti loyi emakhelwani wa mayini ntaya ya mi pambulela mati ni ngo pfuka n'wana boti vona ku yini hi yena mi ya le u pela dyambu leyi a gandzanani ka mavambi ku na amukelani yicini minangani ni ngo pfuka a chaya xinangani mfana wa mina va lava hinkwa pfuxa kokwana de julia dijelerisa ximutana xa kokwa mbilena dikigela i ximamani ya lexi i xitekete
0: sweswo na sweswo hi wena tlhavelela
24: maseve maseve ndlopfukazi pfukani ivileya le a hlanganani loko mhani wa James pfukani ivi ni ya hetelela hi mhani makhuvele vo duma misava hinkwayo kwala giyani pfukani va pfuxiwa hi mhana nqambi inkombe
0: khesa swinene mhana nqambi
24: iswona
0: danke tsi tlhavelela
25: munhu loyi ku na hosi mahlohlwani ka mahlohlwani ka va pfukurixile xigodo xa mondo miyila a basiwani ka nhlamikini ka va pfukurixile
0: ya
25: ivi ni ku ku judan judis laha section fred man fandi ana man
0: ey
25: ni ka va pfukurixile
0: ey
25: a va pfuxa jam thomas hlingwana graveleni ka khakhala bj clay ni danka hi yeni mahlweni
0: keza swinene la graveleni la ka khakhala la
25: Thank you.
0: I danko. Emma kumena rato te bere de mixer ba sei bila warli amona kaske and for melil ntaka karlo ntsetsela la bambere ba nar lar tungwe la kana ba 0608759 futu anza kaso eta ba karitsumela kar simo ibi anza kaso eta ba itsumela la ka facebook shengela shinga kaso vele shinga shaka ba ilo tala banga banga tirsa shinga shama purisha facebook ba hoshe shantle kana ngono le ka mishosa grab kaske o le shendla ka loko na bela ku tirsa shinga sha facebook ku ba hoshe shantle kana ngono khone fka o tsala ntsena la o ku gcr ku space ku fm u secha ibi lo hi humo ta bona post le fa kana ngono kwa mishosa ku ranhla fka o siya rungula ra kokwala ubutudza banaru ko kwala ya ka facebook kasike swos na ntsetelela banaru la vanga tinta kombela ku batsetelela tsi mo sungula ku tseleriwa la
26: baba anga ku tsaliwa ni mana ni tsoka ku ntanga ku ho xa sala tsala ni ku kuna mhani tsake tsva ra fuka na ri xile kuna mandu munu den ku ni ta mana ku fuka na ri xile ku tsela hi tsva mkhatsani ku ni ri dudu ava pfuki na vona va pfukiwa hi swa vava ni fana block 3 ka mnimile na swomena lonene
0: mingiseromele wo rhandzeka
26: ina ni ri good and by
0: it's a good and by
26: imakakhesa
0: swi ni enhlayisekani no tsetelelela
27: mntu ete mani
0: eyi
25: Nilori mune ke dzona ka mkwalo.
0: Eh eh.
25: Ga
0: nedi ba do bo do dia o sanana. Quip.
25: Ere ke no petro zera.
0: Ari ba dzwe.
25: Emeria. Aba fuku kokwano man.
0: Eh.
25: Brandla mreni muwe a rabala.
0: Mm.
25: Ere ke dzimelo kwa a muthole ke dinga kuma na mama a sha ka mukegula muchine gere. Zoali kama gabulena.
0: Mm.
25: Watu wawa zosa kendo vego, lodi wiki mutana na muski mine. Erdo takara kama sima.
0: Gile vile kama hata kere.
25: Gile wino gulu gulu gulu gulu gulu kama.
0: Ape nali voice ye, yundi ya kariki musari kino chakala.
25: Yuman, ye ya wama na kipilisi, wone jasi yidwe.
0: Eish, gile vile
25: kama. Gile matara mga gyalwa la.
0: Gile vile kama hata kere.
25: Gile wana muna ish.
0: Ayo tiba bara lo dik mozare ngisuka la skimila tsi no tsatsalela la
1: aba phoza masem zata mdawula machele
0: ee
1: niba la nda sulusala ine na aba phoke
0: mm
1: ndayetelela ile na tiba juka ka number ni makhala wa tavern
0: kesi ndani wa khala wa tavern
1: dagi
0: baba hlungwana mo ayetelela kutsetseleriwa la
2: kuna mwanamke baadhi ya kamapo awa puki kuna manzit maishala atama puki tayari na atba kama kuwa na kusha na na chini shala kwa kwanu ambani la kujenga amaskara
0: chasua shule la amaskara la kujenga jenga la tangu ushem yilo wa chukumeta nyama mara mtani kumela shule ndani eni fumele mingi sara bini nzani yana hila na shabasa nyama nzaka shaso etsu melaka same ebe nzaka shaso Facebook comments talanzela.
6: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena, yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand, 8 rand 15,000 rand, 100 rand 20,000 rand, 140 i tikumela 30,000 rand. Kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand, 100 rand i tikumela 15,000 rand, 120 20,000 rand, 170 80,000 rand. Kasi ina family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi. Leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand, 120 yi ku nyika 15,000 rand, 160 yi ku nyika 20,000 rand, 200 yi ku nyika 30,000 rand. Kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64, kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand, 140 i tikumela 15,000 rand, 180 u tikumela 20,000 rand, 220 u tikumela 30,000 rand. Vatlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani, murhandziwa wa wena, vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84. Kasi loko u hakela 200 rand u tikumela 10,000 rand, loko u hakela 250 u tikumela

0: ka 65 ka gina ka 84 o hakela 220 o di kumela 10000 rand 270 o di kumela 15000 rand ka 370 o di kumela 20000 rand ka 420 o di kumela 30000 rand ka waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangwa mova ko hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzaka 48 hours ntsena ti tsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 inga tlhela u yi sendela email eka admin@shubasa.co.za.
1: It's exactly 24 minutes before the hour 5 o'clock ke dot ka ske am sirtana ke sishinene ka nwenkwene mga ku yingiselene ka mexo wa siku ra namuhla ka ske hinkwakuwa ka timavirita mo tana misava hinkwakuwa ku hambana mara ka migingiriko lemi ka ku yendlile va kona van'wana va yingisela kahle va ri ku chayeleni va kona van'wana va yingisela kahle va ri on duty ku hlaya ka va on duty ni kha swinene ka n'wana va yingisela miri lomu ya mixumeni mi ri ku tirhatirheni ku hambanahambana ka misava ku hambanahambana ka ndhawu vhele ku hambanahambana ka mitirho ku hambanahambana ka swiyimo na n'wemi nga ku chayeleni magondzo ku hambanahambana ka wona ni khesa swinene loko me mi ni vona lomuya ku hungasile ni karhi ni tibela swa mehe ni kha ni tibela micini ya mehe swi tiveni ku penipeni na mi nge swi koti magaza va ku mentebyaleni.

loko ku balele tinsimu na swinyendleko ku nga tsundzuki nga tsundzuki wun'we o cina makhwaya khale ka yena wa tiva vona leswaku loko ri basi wona u swi twisisa kahlekahle ku tsundzuka ndhawu yin'wanyani mani u tsundzuka tikhoba ta wun'wanyani mani va bohena leswi swa swichachara-chachara leswa la milengeni lama jaha ma kona wa tiva hiswaku va mbale na mabruku lama va bohe teki ta vona titiya ti amakhweni u nga si nghena xidemokirasi va ha cina makhwa ya mobansi straight loko va lava ku nghena ku rhanga ku phuphuteriwanyana mati laha ndyangu laya hambi u tsundzuka manala ka n'wina wihi hala ka yena ku se ku vana va Thomas makhwaya wa tiva ku vana va Life makhwaya na va wisani sbigibigi u tsundzuka manala ka n'wina mara a cina makhwaya hi minkarhi leyi leri sungula le ka ta makhwaya album number 1 kusuka le ka phenipheni na minge swikoti magaza ni ku teka ri ku tlherisa rinyana le ndzhakundzhaku leyi ya bonga mali la amiseritana mingiseri swi vekelaka 44 timelela ta seyibilawara liya ya munhu ni pfumeleni mingiseri me ni khensa swinene loko wa ku pfula hi xiyarimo wa xa xirhandza jesu ra fayamenele ka mixoskaro tlhara wa ku pfuka njhe kuma ku khale xipfulerini mara wa ku pfuka eyi mi amukherile ka nongonoko na n'wina ka mo kuma se yeri makhwa yena na mele swi ni nga jelukisa swona swa mikhuva na mihlolo lava va nga ta va va karhi va tlanga tingoma leti malembe lamataku lamaya loko va se va tsundzuka munhu wo cina va ta tsundzuka mele swi ni cinisaka swona ni nga kona mativa hiswaku a sham eka sikani pfumeleli mikisoro va tsutsumela xikan'we le ka lava ngaa nga tirhisa xiyange xa mburi xa Facebook va hoxa xandle ka nongonoko na le ka mixo sikra vutla na u nga swi kota ku endlaa ku va fukase chan tsena ku jesiar space ku fm helani kumeka ku ri kona mikisoro bei kona post leyi fambanaka nongonoko wa mixo sikra vutla u fika u siya lungura ra wena hi ku tsala kunene ko kwalaha ka Facebook a wu suka madoda and vona un'wanyana n'wayitela kunene na ku ende loko vanhu kumba ngoma leyi va tsundzuka papa me a wu xemfa

0: Hey mina lo yena fambile ni fika le ka Facebook la ni bona ba kona vanhu ba hlaya swinene la ka Facebook la ri khesa swinene nkweni ngomu nga kota ku xa xandle ku tirhisa singa xa mburi xa Facebook ka skate ni torobelo ndra nga ntanyela ba nga fika ba tirhisa blue thumb kumbe ku like ku nene la ka post ni nga kona la ka Facebook la e ba kona mana ba khomela ba thumo kona ngoma bona ba kona ba nga ni GJV e ba kona ba sindi ba dzivandi la ba kona mana Richard Base ba kona Maria Maswangaji ba kona Wise Men so cha Teddy Bit Madonna ke Charles Lwanga e le ngoma mena ba sa singa skaru wa rambani King Karanga Baloi e kona ni shuma u sandi cha dana bona ka hlengwe na Eric Tarimbeni Mphebu Gracious Mashudu Nelson bona ni bo le rukha mchidzi ni bonile hlanhlango mani ni bonile Vincent Chauke ni bonile tsikani feroma na bona vu mashiami ya busizani ni bonile na ngwena ba chade bambili ni bonile basa ngwana mani phosa na bona Stella ni mantswarena ni matswerani ni bonile na ngwena El Similani ni bonile la ya rungola Chauke ni bonile mana blessing na bona kahle mani la bo David Ndabukwane ni bonile na ngwena na bona kahle Thembi Madula ke ni ba mandlandu ya lesbe John Maxwell Mashala Rainy Jody Magoda ati saluti ti yuwa karanga ni bonile na ngwena Mazambala Green Farm Daddy Wengwa Mathebs ni bonile na ngwena Walt Tam Kwati ni bonile ne Maria Ricotta ni bonile na ngwena nyele ti balo ni bonile e Sharon Hlahla ni bonile na ngwena Gear balo na mbona folo kwarsi mathi ni bonile Seva Armstrong ni bonile na ngwena Betty Ngobe ni bonile la Milo Sandra Bilomo ni bonile na ngwena Tisa Lalo Ricotta ni bonile Zakari Chad Ricotta ska Sharon Ndleleni engeta balo i maringa ka dzingidzingi choice wole shawela iteka nhlatso ko ni bonile Licky Ngobe ni bonile Thomas Mdungwazi e Shivambo na ngwena ni bonile la Andani Madoda ni Madoba ni bonile na ngwena la Mafesi Mlamza Pat Kane ni bonile na ngwena ni khesa zwine ni ba mandlani biyelela ka tike bokona mana e dzoba xipita na bo bafike ba tirisa blue thumb ni bonile ka kunene la ka Facebook la kwatsi ku hlola kaini nimbonile so yapi Crosby nimbonile ha no the visitor the original one kusuka ka mswana nimbonile na ngwena Ludwig Maluleke nimbonile hosi skepe ndleleni nimbonile na ngwena ni khesa swinene ba mandlana biyelela bala ba yenkwapa ile ba nga fika ba tirisa blue thumb komba ku bolo ku famba mina la ka Facebook ka skeso etsumela ba nga tsala kunene la ka Facebook la ha ila ngute ku mana ba nga lo ku famba mina ba nga pusha bana rola e bokona ba ku ri shele tlemro DJ the MC and ku bela ku pusha bana bana Nikomela kubusha evinyi ba moya elsimila la kama kosha la papa mhlorisi dza kari cha dzi khotsa la robeni ka shoko na FM nya nyagelani ila ke mhlongo amirina bra Richard BC la PMC mine kusunene ila PMC ka skeba kona la ikona dia khashala bona tlhaba kuso swa kurishela tlem rod DJ nikomela kubusha bona bona dzala ka nikomela kubusha mel sensitive la na malati khokane la makhoba slow la na mazabala grand pop ka kuma ke tlhalo ka birthday aka bongwe balo ila 14A la happy birthday ne le ka Trinity na Tronic se slopjane le shagola block 23 abo bujaka tlhana ra ra kahle dlori ya kwena ya khashane kwa la mahlakong ni khesa swinene ba mandlano biyelela ka skam sirtan ayi mahlweni mixer ba kona le ngoma ba basara ba kurishela tlhama ra DJ ko bela ku chavana ba zala kha ni sekela ka thomola manli zi zithela ka ngobe jamela 1 namkhaya but colin shuma la ka mdabula ngobe tlhana ra ka birthday aka tronics na trinity slopjane la shagola block 23 ba bujaka tlhana na bela ra kahle le ngoma ba basa kusuka la plk hele pulukwane la khesa swinene ka skema ko ra ngona e mana ba kumela ba dumela ba kurishela tlhama ra DJ ku ba la tsala ka akufuki mara wathi cha jisa rafa melaka ngobela ankel papa remote maloleke la mawa block 9 na mancha ke inkam ningene se block 3 ngobe khlelo block bebe day aka man ai da chabalala la kama koshala na bash budunga cha pati cha melaka bongwan la trinity na tronics shawela block 23 na pumulani hlungwane la kama koshala bunga baloi la ka ngomo a la ba pusho kahle na nabela ro kahle mara makhomela budunga kusukala gyan section f mganga iriboni ngobe tra wona nkhesa swinene aka skeba kona manla e 6 la bunga mabona la ka sianda la ba shumboteni ngobe ku chabalala zaka zvukas queen of free pompola zozenda ya mana deri wengwa mathebs raka home 14a na folo kwa rsimati thomas raka mswanda bavo zvakahle ngwa mabona ndiri kwala ka siandani inkomo bote ayeni eba kona malai bazangwa mana phosa ba kurishela itlo ba dj tsi ni thabile mo vala vholo men thabile ni fushira bana bana dzala ka sis thabile ya khombe ku sokana ka ba papila la na masebe mana bomba lo stinyiko la 14b na shilawulu ku sanje makama la ka ndambira wa dzumera ba vho kahle hi bazangwa mana phosa la mgangeno ndo drive ra makama kwala eba tlhaba ba kona ba chada bambili la ba go zwingwa ri kwala mbili tshi daulu ni kombela ku pusha bo rasta makumela mphepo gracious mashudu na dole wa makwarela ndo livhonga manda ti khensani uni uni mana ba hlengwe la eba go zwingwa ri kwala madzimo ni khensa swinene la madzimo la hambi hi ku hi tlhelo ra kona we ta ze ya fika siku ri kwanyana ba kona mana e khwatsi ku hlola kind ba go mishiri ximinjani tlhema ra DJ radio itola kahle ngopfu la ka mapubela hlayisa ka DJ ni khensa swinene ba ka skeet tlhaba kona mana hi teka nhlatso ko ba kurishela tlhema ra DJ ni kombela ku pusha bana ba rendzela ka ni kombela ku pusha score ba Maria Belanco ka bringing this block to skoni man machine se kukona khlula lati a lana skoni mama cancelar singa view and come back to look be the ka trinity na tronics slopjane la shawla block 23 eba pusha ka tshono la belo ka hle hitsa kan rose machine then laka mapaye na ka yan khesa shleng se ka mapaye le colin shuma ba kona na bona ba morning bra fan anchor ngono ka morning bed zaku fuki bana bana tsala ka lucky man of god chabala la ka no belan la ya e kupuka na bodi judas er gidela ka mbatla bodi nelson mabunda ka mhlawa vile mapusha ka hle colin shuma ka mdabula asalani a itirin mashwa me wa best khesa na nemkisero mo ranzeka ba kona mana vicent chauke ba ku nina wena ni kwala ka nkozani khesa swinene Shapiro da ebe kona mafesi mlamzo bakurishela hi tlemero dijeni kombela ku fuxa vanhu va landzelaka khani kombela ku fuxa Friday ngobeni laha B9 laha ena makwakwa laha B9 laha Zidane ngobeni laha B9 laha ya bafuxa kahle hi mafesi mlamzo ameni kwala B9 ebe kona mani laha ma4 shiriza laha bakurishela hi tlemero dijeni kombela ku fuxa vanhu va landzelaka khani kombela ku fuxa manana kanyala 14A ni fuxa na manana nsuku na stimbile laha ka mapuvela si dual nukeri kwala ka home 14A bafuxa kahle hi ma4 shirinda ni ri kwala ka home a 14A ba kona mani ngona ngi thabaka swi kamela ebe loko mbagolo ku famela ku ngoku sukale botsolo ene le iti yiwa ka rangana ni khesa ne tiwa ka rangana la botsolo ene ebe kona tisana la mari khotsa ba ku shile tlemro di jan ku mbagolo ku sha FM ya hi hlankile gan balo yi ku sukala ba hi hlela ya na bana ba rahanya la ka ngori ka to munta hi tlela hi patuche zwa master munyai ha pfuka kahle hi tisana la mari khotsa ne ri kwala nya galana ka shoko inkomo my lovely DJ ebe kona bana ngona ngithaba ka sosala ei mari mari ya ri khotsa ba ku shume ni tlemro di jan ku mbagolo ku sha bana ba ndzana ka ngona ngo ni ku mbagolo ku sha botu ku sanje makama la ka ndambela es zeka ri chadra khotsa la roben ka shoko na botkeshen balo yi sukala ka ndambela ba pfuka kahle hi mari mari ya ri khotsa kwala kama game location ba kore mana nung thaba ka sosla e be john maxwell ba shela ba kurishile tlemo ra djen ko mena ku shama ba ranzala ka na wena ne ri la ka bopome mina ni be john a hi pushi ba ranzala ka mana ma road la ri singa view gan balo ila ba yetla na rain jodi magoda la ka ndengeza la ni cancel ba kona gan balo ila ku skala ba yetla ba kurishile my dj ani ko mena ku shama ba ranzala ka ndi wen da ba zonke la balo ila ka gongongola na fm ka shoka ro ben ba mhlo sise ka richard ko tsona be john maxwell ma shele exukala ka mabalanda ko be tlhano ri ka pepe de ka trinity na tronics slopsane la shawla block 23 e gan balo ila ba yetla kesona ne gyan balo tsukala be hla ko bakona mala e iso ya p crosby e bakome jare di jen ko bela kupisha e nwana anga intsobelo sambo na nwana anga swa mina sambo e na manu wa mina e mevis mabunda malobisi hinkwa bela bapucha kahle iso ya p sambo ne ri kwala so wethu kesona ne kusukala so wethu le e bakona ku sanje makamera ba kurishile na ba shume tlemro di jen ko bela kupisha bana bana ka tlhabana tlhabana ko melo tlhabela e ku kona mangela ka mkhomela na gumba gumba ile snobela la ka show sanda na man mari ya ri khotsola ka mageba location ba pucha kahle u sanje makam ne ri kwala ka ndambo wa dzumer village oh sham eba kana mala teacher pondo mener mathebola ba go ne pushansa to mena khensana mana masesi maluleke la basana ka hlanekela na ngwana ka advice mathebola re sorgala ka dzingidzingela ena mana me reforce maluleke ka sokala ka dzingidzingela o pusha ka hle pondo mener mathebola khesa swinene ba go awe pardon mabunda ba kona ba go a hetle mero di jan ka mala ku pusha bana bana tsala ka longele masingela ka siandala ena manjeni mabunda la ka xikukwana ko kwane bunja la ka xikukwana danko skaja rendele ba kona ba ku morning lemonade dj ka morning best 326 ka gsr fm ni kombela ku pusha bana bana tsala ka ba shume mfo ni na wena ni ri la ka khakhala mina ni kombela ni pusha ra dlori malo lekela ka khakhala na mana ntsako ra bunwe la ka khakhala la chaka poshia ela ka gauna ba pusha ka hle skaja rendele ni ri kwala ka mahlathi ni khesa swinene ba hita ba ku let's go eba kona my life lora mabunda ba ku rishile tlemelo dj tlhaba ni tlhaba tsi ni kombela ni pushela bana bana ru tsena ni kombela ni pushela eko kona makapulela ka xikukwana lana malemo wa mina nda hini la khonini la ka dzingedzingi lana kokwani gaveni la ka makoxela vana vukoxa va pfuxa kahle hi mana oscar tinyikiwa ka xigodo kwala ka xawula block 23 mara sweswi ni kwala ka xikukwani dango tlhaba ni tlhaba tsi manar basile ba kona rabona ba kurishile tlemo ra dijen ka bela kusha ko kwa ndela wanga labala ka thoma lapo ba shilo ba bafana ka skhonyana se shala ti hlungwana ka makoshala er ka bekhlan ba ka bebe the ka tronics na trinity slopsan la shawla block 23 ba pfusha ka se hi manar si mar basile na hlulani kusukala ka mapubela ni kesu tshanga kusukala ka mapubela si be ka kanka thumela ta mingsor menga se bawara le anthalo ku gora anthalo ba ka rijicha ma gheba kona mala illa ke hlungwana laba e ba ku morning tlemo ra dj dj wa mina wa matimba ka bela kusha bana bana tsala ka ba mhlorisi zakar shedar khotsala robin ka shoko ko kona makapule ka shikukwani tsakane rose machines ela ka paye la pusha kahle hi FM ya Nyagelani ilaki mhlongo ni kesune ilaki mhlongo eksuka landa ule tetele Nyagelani ile ka shohokola e ba kona Thomas Mdongwa swibambula ba kurishira mafula fala ni kombela ku pusha ni kombela ku pusha tsikana fela mana ka nkori zamani Eric Tarbe la bunu la kukona makapile ka shikukwana ba pusha kahle Thomas Mdongwa swibambula ku sukala ka mswana byiri bo e mari mahlakana ku hleka ba kona na bona ku sukala start le xa marola drive ba kurishira hi tlemero dijeni kombela ku pusha bana bana tsala ka kombela ku pusha e mari mahori la ka mapubela ska sports center la yana body band nanzu munu kwini ka la ka mngenis block 3 e man grace makamla ka ngobe mgangeno ka makamla ni kombela lo ke pepe de ka trinity na tronics slopsane la shawla block 23 e bungwe balo ila at 14A la na hlengo machabele la gandana ka khani man aida e chabalala na e man laba e devem devem money e novela e la kambatlo la mitan khomela swine le kurukuru a ni ri bona nkahle vito le ri yana tshunani e bobodla la ka makosha la ba pfusha kahle no na ri kahle hi man wa zitha mahlangana ku hleka starata e marula drive ba itwa ku danki mas la tlembelo wa dj ka skam sorta ba kona mana e bona di accused ba ku morning tlembelo jan ko bela ku pfusha ko bela ku pfusha ku kona wilson mlingenisi e kwala ka mlingenisi block 3 ku kwani nwa jack la ka mlingenisi block 2 na misho shivambu e kwala ka mlingenisi block 3 pfusha kahle hi kona shivambu ni ri kwala ka mlingenisi block 3 kesa swang sekali kami dengan sebelok terima nama aku beli Grace makur sila terima roti jauh buku mana berencana akan kau berangkut Julia cawan lama fuma nak makau syara FM nyanyi gelan lagi mslangko laba nanti salah love marco sok sekali nyanyi gelan kau show kau beli kalau berangkut birthday ya kau bungwe baloi la 14A Trinity Natronics sebelok terima lama blok 23 enak pemulaan sungguan nak makau syara man aida cawan lama nak makau syara enak diving nobel lagu sekali dah udah tekan batu la emang dah buka apa bercakap senon dah berangkut senwa zita mana makau beli kuala gantanan kakani Duncan kesusunan la gantanan kakan la man ngonang nung tabak susila bukan ada cruise nanti lekai ada mana makau beli Grace Bakor silet, lembur di jauh pukul malam berazak. Julia cawal lama fuman, lagu makau syala. FM nyanyi geran, lakim songo daya. Nanti salah lembur kotor lah, nyanyi geran kasih syukur. Kebetulan lembur kami pada kapan lembur berazak. Lembur di je, okay ni saya kono lah. Makau nama lah, ilik ingko beri bulu kau famer kungan kesilan. Kaske makau nama lah, manes kono lah. Bapak kau basuh met lembur di jauh pukul malam berazak. Kasi. Enak kau berazak cawal, kau mana Felicia, kau kono balik lagu zingit zingila. Mati mat dobra lagu zingit zingila. Na amus, ema amu, lagu zingit zingila. Kau berazak lembur kami pada kapan Trinity Natronics. Slop sana lah syawal blog 23 mana. Aida, cawan lah lagak makau shalawat fushakat seno nabil rokat se imanes kuna lagak zingke zingke. Ashin tomani ini bayi sabaku zee. Ekaske pasan cawan gua kono nabon baku ina we nane rukala kang komo 22B. Ibasan cawan gua bayi sabaku komo cembi malulai kau kono nabon. Ebaku imishro nene sti chin temelo di jen. Kau melak fushawan nabon zala kau melak fushah ciri. Mama cancel ama baca la sunset villa malonga. Ena sipo choice wale shawel la block 23. Laya nete la LC Elisa wankuna. Laka nsanika la bayi sabaku downcon kesa shunen. Wakabar nama naba pujoka sei timbi maluleke kwa la kansani kakaya Nkesu nene eksugari kansani kakaya Shem Wakona marungu nungutabaka sosula Imanlui nungutabaka kakura la Ike ni mbeza Washgo bokur sile di jwetle Minu kumbela kumushabana baranzalaka Mananeo inkata joni Namani Sekar baba nyunyu la Zonfoka papazela na sisi tabili ya kumbela Kama papila Afujoka sei makeshi wongani la Gose mbeza washgo Ipapalo nene la Nkesu nene papalo nene Bakona kuman la Devi ndabu kwa nkesu nene Bakona we nane rukula makado Lost Richard Kufa manjaru marakwa la nuvel Bakona manu wana Barbaranyo la wakankur katumba Kuru sile tle mrati jen Kumbela kumushati salala Umberkota la rubirka shogo Sisi Magret Kosa laka mgongomala Na Sicily Zizi Tala kangobe jamela wan Afu juga sebab baranya lakukan kurka tomon kesusun sebab baranya lakukan kurka tomon kena lah. Esai Islam mama kencing awal lelengom entiamu nak sekolah singa fiba kau fuge. Papa Wheeler kita lakukan dengan Islam. Butuh kami namu sama kau beli lakukan skukuan lah nama ni mudau lah hanya kezana. Afu juga sebab mama kencing. I love you, buti zamara hira baby. Emak orang mana El Simila anak bagaku fikir mana berzala kah Emmanuel Makubeli Emmanuel macam bias lah kah makosa lah bosi zekar cah terkodal rupanya show kena Roni jadi mak gaud dalakan dengan zala Enko berikan berikan berbeday akatronics na Trinity la la shawala blog 23 baga sulap sana aida cah balala kah makosa divine novela lah kah batu laya nabung baloi lah kah 14A senggol macam beli insenggol macam beli lah gandaran kah kane bapu cakap si nona belor kah si El Simila lah kah makosa lah fluyan jaya Yar tuleran kita anda ngarbon kasih it divine novela, lama bangga tala, bangga tali kasih air rulung kisena ni, ni kesan sana kasih kita bakal malah, azrik songu bakal sih ngender kuala jonaka, ini kuman jani na. Mereka bukan tam zela, mereka bukan jangan sampai aku baca leh. Aku bapa bune post dia ke Facebook lah ya. Antam zela, senen kau asli lah ya. Eka skrip aku orang malay, ultam kuat. Cuba baca macam mana. Jangan kau balik pun jangan berada terang. Mama kencing, ingat wala lalar singa view. Na FM ni gelan ni lagi mslong gelan. Na kasih zekar jadi kau tular Robin ke shoko. From ultam kuat. La ni gelan ke shoko. Kencing ni leh tunggu mah foto. Baku orang baru berkerusi leh. Terang berada jangan kau balik pun jangan berada terang. Kau balik pun jangan. Lai zaba kau macam kekala kanggo belas. Kau macam jam panggil lah. Kau macam kau nama nama kanya. Kau home 14. Ebar nama tunggu mah foto. Sukala kau home 14. B thank you mana bu malosti ni ko ko na bon ba ko rochele tle mara djien ko bra ko chabara bana sala ko san richard la 14c malumet las gezan maluleg la ka 14b na masebe ibazan ngwana man posa ko sakala ngobem gangiro kama kamu afu chaka tle mara bu malosti ni ko ko sakala ka 14b ko misan mkurumbi maluleg ba ko na bon bon kesa shnane ni bena bona la kungwela yan kesela ni Belo oshi sisi mbinyana bako na barbako aku fuki kukwana maria maswanganyi kukwana wami kenso laka magpubela ya na manuma goda la teritirin laka magpubela na kubi kenburga bebezeka Trinity Natronics slop chani la shawela la wapusha kase nuna bedero kase ipili oshi sisi mbinyani kwa la mganginu wa osisi anda laka magpubela block 18 kesu shunane belo oshi Seva Armstrong bakur sile chabane chaban ko balak busha sipo choice wala shawela la block 23 ena sizeker chadir ko tor shalam bari kwale 7 dilani ntahitelela hi Desmond Mathe kwala nxavo la block 23 ba hinkwavo lava pfuxa kahle Armstrong wa Mbazima kwala Midstream Estate Centurion hi le Gauteng lani khensa swinene ni vamandlari vuyelela kasi ke kona maningwana i Roni Jet Magoda va kurixela hi tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa choice wa le Xawela la nxavo la block 23 kambe sweswi va le Sandton City xibejwana makeswala maxela la kambe vupela na judgment muavanyi xichavala la lives risinga view ni kombe kutlhela vulaka pepe day aka Tronics na Trinity eslopsan la nxavo la block 23 va pfuxa kahle hi mana zwavudi i Judy lava ekusuka le ka ndengeza leni khensa swinene ka sikeva kona manlive no mpumelelo va kurixile tlemiro DJ ni kombela ku va pfuxa a wu xemba hi lele kwala a va ha tsalanga swin'wana handle ka sweswo ka sike i mani n'wana nga kona la i khensani xivambu lava kurixile tlemiro DJ ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa manxirinda TV kwala ka mulamula la na n'wa magoda la ka mphambu la hanu wa ndhavezi ta ka muswana va pfuxa kahle hi mana xitoki ni ri kona ka mulamula ni khensile Dr Mzamani Kenneth Makaringe bolo va kurixile hi tlemiro DJ ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa norho tiyisela ndlaka thomo la mkhachani Colbert Samsokolo kwala ka thomo kwala and Kain Seseke kwala ka thomo vanhu lava pfuxa kahle Mzamani Kenneth Makaringe baloyi kwala pavement yena hansi ka vukosi bya ka xiviti ni khensa swinene kusuka le ka thomo ro va ku inkomu tlhava ni tlhava abyoti Rebecca va kona na vanhu va ku rixela hi tlembe ra DJ ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa hani Evelyn n'watomu laha ka nkuri ka tomu laha na kokwani makapulela ka xikokwani laha ni ta hitelela hi mana anakanya la 14 ya va pfuxa kahle byoti Mabunda ende ri kwala ka gym ngalalomi ni khensa swinene kusukela ka gym laha ka sike kona manihlawulani wa swichava makhuvela lava va ku dirisi hlungwani swifa sonke mazaba la Green Farm na Clement Magingindani a tiyani ka magoro ni ri la Fine Town laha ni khensa swinene la Fine Town wa Joni laha emkhaya loyi hlawulani swichava ni khensa swinene hlawulani swichava laha makhuvele ka sike va tlhava kona vala kenimbetso wa xikubu nindi hile ka vona afili Jones Machaya bako FM Music Guy Village Venda Popo Province and kombela ku pfuxa vana vana tsalaka mazambala Grand Farm very much high and people gracious my shoe duma amos ma amla ka dzingidzing vako swinwe nirila ka dzingela dzingidzingelani khesene Eric Tarimbeni e vako ra kusuka le bulweni le vako rishele mashini kombela ku pfuxa vana vana tsalaka tsaka Rose Machim tsalaka mapayendla a Thomas Mdungwa swivambola ka mswandlana hlungwane mikateko la New Orleans la and kombela ku blana ku happy birthday ka Trinity na Tronics slopsane la shawla block 23 vako pfuxa kahle no nabela ro kahle Eric Tarimbeni ri kola bulweni xa ron hlanhla vako ra vako rishele tlemi ro tjeni kombela ku pfuxa vana vana tsalaka kombela ku pfuxa kokwani Joe Lala itin laya Dennis Lungwana la swifasonke la Lucky Given Mshengwi Given la ka nobelani lava pfuxa kahle hi xero nhlanhla ni ri kwala ka nkura swifasonke a swi mowini danko amisa ritara mingisero minkarhi wa mehe uni veka laha ka awara ya ntlhanu laha henhle ka nhloko yi vhele hi ku ngo lexi ni xi endlaka mina na wona mingisero sweswiwani i ku va hi cinca magiya hi tsutsumela ka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbhuri xa WhatsApp ku va va hoxa xandle ka nongonoko na le ka mixosero na u nga swi kota ku kandziyisa mingisero ya mehe eka nambara i 060 8875942 ivi u rhumela rungula ra we eka nambara ya yaleyo kasi ke sweswi ni pfumeleli mingisero ya mehe ni vula ni ku ni khensa swinene ka hinkwenu ngona mi nga va mi karhi mi kota ku hoxa xandle ku tirhisa xiyenge xa mbhuri xa Facebook leti nga sala ti-comments swi vula ku mina na n'wina hi ta hlangana xikan'we le ka nkarhi luwa wa mpfanganyiso sweswi hi tsutsumela aka WhatsApp wo sungula siku lava nga rhumela nkandziyiso wa rito hi lava
1: nkomu ni ta pfuxa lava landzelaka kona e water gap a pfuka a vona ku yini yini ku pfuka kokwana wa risima a xi vona kona kule ka boti a pfuka a vona ku u ya kwini ri kaka ro ba wona marhanga ya rona laha xivulana ti pfukini ti bodiwa namuntlha di dya keke ra dyona namuntlha di yo hwi a dyi na mutswaka namuntlha bye bye
2: kurula tlhava ntlhava DJ ni kombela ku va pfuxa vanharhu tindlela namuntlha ti kha ti kongoma le a Freedom Park a Soweto xitukulwa xa n'wana wa sesi xi birthday yaku mama Nkhesi a hi yeni le a Freedom Park mama Nkhesi a hi yeni le a Freedom Park ya dya khekhe ra katekile Maluleke

0: anakanya mandle dis kata botvik moshelaka huma 14 apukani kata moshaka zwa goiwa matoto ya tihuku sesishana tlungwani ka makosha pukani hey mavona edison la abu hehlu ngene kwini braya mina lava hinkwa avarna papa mhlori sizeka richard rikhotso ni kwala robin ka shoko e7 dilani inkomo khaze
1: abapfuki mani maria masanganye ka masanganye ivi ku ya ku ya pfuka ntukulu wa hosi ka swikunyani ku ya ku ya ku ya pfuka mani maxele i mani anakanya le ka la a tibananini a 14 a pfuxiwa hi ponya wa ka makuva a kaya xavela block 7 at Catherine mani muzana falafala mani kese guruguru magalia
2: ni kombele ku pfuxa hali va ka mahori laha ka mapuve i hanu wa vana lava pfukani anti ni pfuxa papa ntsongo wa vana Musa Makhuvele laha ka xikukwani Eco Park ni pfuxa na hanu wa vana mama Khensi Risinga View vanhu lava va pfuxa hi mani Makhuvele ka ta boti rich ka Ndhambi Khensi Lemoash
3: DJ Tlemi kombela ku va pfuxa pfuxa mani lozi n'wa vhumanga jimu mana titombitsana ka bode hansiweka mapuu ni hetelela hi mase wa mina mana sikuna swi tshembile pfuka munghana ya ku tirheni le ka khokholo leyi a va pfuxa hi Juti Mabunda ka jimu Ngalalume inkomu
4: rixile DJ Tlemi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kombela ku pfuxa masavo wa mina Elsa Milani ajawanini kwale ka makoxa kombela ku pfuxa mutirhela mfumo masiku na sithembile kwale ka mapuve ni kombela ku pfuxa mhana mina mandla va la ku tsaka kwale ka sikhonyana a va pfuxiwa hi sesiluya wa ku fanela hi ntima sesi wa ntimanyana kwale ka sikhonyana
5: Option tlema DJ Mr. Party mavulavala mpfukini na moyi va pfuxa pfuatla khulukoko teka vanharu ta pfuxa mana BBZ dadweti 16 nyika wa maleka ka ngova a jamela 2 inkomu a va pfuki kasi ku na papa xilwana va fanele ku va le tete laha mugangeni wa Edgar Mcha a va pfuki va kha va korisela keke ra vona ra tolo tahetela ku pfuxa n'wana n'wayin'wana wa Joel papa remote michini wo popa mezi amawu a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa ta hlamusa mavoko hikokwana swa boha kusuka ka makoxani ka lou pfampfa hetlaka madavulu mbuyi a mina ve le na khatsa
6: ni kombela ku va pfuxa n'wana tati ku na kokwana wa the junior le jilonga leni ku pfukani ka ximomondiya ku na kokwana wa mbali laha maskral ka dzingidzingi ni ku a va pfuki ni ta etlela hi ku pfuxa manese laha xitomanini ka dzingidzingi ni ku a va pfuki na vona lava n pfuxa kokwana wa risima kwala ka boti n'wana tati hi hafu hi mukhuhlwani wo tiringetela tanku
7: Vaxumi DJ Tlemini kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwani Mahangi kwele ka mukhomi va ka va ka a hi khomanene i hanga yi vona ivi ni pfuxa kokwani Makapuli kwala ka xikukwani ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mani Maria va ka hayi sweswo kwala ka Nhlaneki vanhu lava hinkwavo a va n pfuxa a n pfuxa hi mani Magoda ka mapuvi a tiritiriti i driver a tiritiri yaleyo danku
8: ka vulavula ni kombela ku va pfuxa ni borheke ni vuborheke loyi ni ku bulimuku ni kumaka ku hava airtime nga ku ni nga tivala mina musa mara swi na mhaka a ku pfuki tibodungo ta part time ti ya xava dikheke tata na ti-5 leta tinharhu ta mucomboti hi ta chengela hi tona pfukani guyu rixile ivi ku pfuka kokwani wa gezani va ka bobodla ka kokwani wa gezani ka pfukani mi ya xiva khekhe ra pfumulani hi ta ti dyela rixile kokwani ivi ku pfuka mani balati va kwala ka makoxa a B9 pfukani mi ya xiva khekhe ra ku rhula mani balati a namuntlha makhekhe ma ta hi vavisa xeme mi pfuxa hi kokwani kavini ni kwala ka makoxa mfane wa mina loko a ni lova na airtime hi khonta mi byela timhaka ta kona hinkwato ku munhu luya

0: Ay, man. Guarda, ya, es una moda de tabla, bola. Danco. Ay, ya.
1: Échale, me lo cubra teca. Teca, man, no goda, tere. Puca, buena putima, y me acuerdo mucho a ver. Ni tanta teca. Kokwana wa Mukhensa na xivona pukani ka mhani nkoveni ka mi ya xavisa xikolweni ivi ni ta teka mhani virginia makhelwani wa n'wina pfukani ka n'wana mhani ka pfukani hi ku mi yimayima kwala kayo mhani ma huri kwala ka mapuku kokwa a tiyono na ku hlula dango
2: ni ta pfuxa nora tiyiselani maluleke pfuka kwala ka thomo n'wana mhani ta pfuxa mhana ntivo kwala ka thomo mhani vhukela kwala ka thomo pfukani na n'wina va pfuxa hi kokwa wa gwevani kwala ka thomo bayi
3: ahee DJ Tlemi ni kombela ku nga dzudza ni dzudza mhana anakanya ka home 14A kokwani maria ka maxangani kwala ni dzudza sesixalati ka makoxa va dzudziwa hi posisi wa maxangani kwala ka dzilidzili dako a yi pfuke ni vonavona swin'wana hina se khale hi rixini hi rihandle
4: ni kombela ku va pfuxa raja a ku pfuki vanhu lava landzelaku a va pfuki sesi elsimelani kwele ka makoxa a ku pfuki sesi woman fish kwele groundini ka makoxa kokwani swa boha mi yo pampfa madavulo ni mukemiko a mi hi navele mbuya pfukani na n'wina mi pfuxiwa hi manchauke babu lava ka jimu inkomu
5: tlemi lowa DJ ku na swivara mariya maswanganyi laha ka maswanganyi laha na swivara mariya va ka hayi sweswo laha ka nhlaniki laha kasi ku na swivara mariya maximbzi laha ka nhlaniki aka n'wadekeni laha hinkwavo a va hlanganela kala xaka EW Manganyi mentsa makati werileka ku ni khensile tlemi lowa DJ hosi ya mina neyo boboy
4: ahee DJ tlemi ni pfuxa boderik xivambu ka ngove pfukani bod madero mhani mariya bilankulu ka mininginis block 2 mhani mabunda ka ngove va pfuxa hi mhana khavisa ka ngove inkomu
6: ripereni DJ Tlemi ni rhandza ku pfuxa kid tlhofikazi kwala ka home 14B ni tsutsuma loko mina luya ni nghena ka maswanganyi ni pfuxa mhani mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi ndzi ta hetelela hi manese nkuna ka zigizinki vanhu lava hinkwavo a pfuxa hi Amos Maamu kusuka kwala ka zigizinki a ni thapini danko
7: rixile brahmina tlima DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na botwisani jema kamu ka ndhambi papa gumbagumba Elias novela le ka xosani scheme system komaluleke ka ngove jamela 2 vanhu laha hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vehehle danga brahmin
8: mese party ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na busisiwe maswanganyi ka dzingidzingi ntukulu wa mina pfuka ka ntukulu ku na mhani dayina mhana mina wa nkoka mhani we ni rhandza na mi rhandza ka mama mhani dayina ntukulu wa hosi aka sikhonyana a block 20 na n'wina pfukani ka mama xa ri la xinyanyana xi ri pfukani mikokula mhani ni ta hetelela hi kokwani phosa xiphosani ka dzingidzingi i jara ka nkuna leri ka gatsisi na n'wina pfukani ka kokwani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala kwala hansi ka vuvabyi ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
4: tlemi lowa DJ ni kombela ku va pfuxa kokwani mahangi ka mukhomi pfukani mhani jajani ka muchipisi pfukani mhana bumba losi tinyiko ka homu 14B pfukani na n'wina va pfuxa hi mhanihlekani va manyoni ri kwala zone 4 ka papazela hlayisekani tlemi lowa DJ danko
9: avuxeni boto wa mina va pfuxa mhani makhuvela gandlalani ka khane a va pfuki mhani mariya va ka n'wadekeni mhana mudona va pfuki mhani elisa n'wankuna kwala mugangiwa ka mpenyisi kwala ka nhlaneki a va pfuki vanhu lava hinkwavo va pfuxi mhani mariya va ka hayi sweswo kwala ka nhlaneki kwala mugangiwa ka n'wahisinti kwala tlhelo ka pavement nkomu
10: rixile tlemi lawa DJ ni kombela ku va pfuxa ni tsutsumani ya le ka gym galayelum kuna mhani swa rivombo pfukani ka mhani ebe tsutsumani ya le ka makoxo kuna kokwana swa boha ni kha ni ku pfukani mi ya hi xavela khekhe kokwana swa boho ebe ni hetelela hi mali ma Thomas Gianhlungwana la graveleni ka khakhala vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dlori maleke ni ri laka khakhala danko
11: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa mukhalabyi wa mina Rogers Makhuvele lama wa block 9 kokwani Mahangi ka Mukhomi boti la ki Mihlongo a Nyagelani ka Xihoko a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvele lama wa block 9
12: minjhani tlhava ni tlhava ni pfuxa sesi Gloria Bilankulu kwala ka Mapayeni ni pfuxa sesi Rolani Chavalala kwala ka Mapayeni ni hetelela hi ku pfuxa n'wingi wa mino Tsakani Rose Mashinzu kwala ka Mapayeni a hi fambeni ya dya makhekhe a yo talo a ka Mapuve ne le ka Makoxa a hi fambeni ya dya makhekhe ne le Xawela emanikhela kwala ka Mapayeni danko
13: ahe rixile DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa manjo elayitini ka Nkori ni pfuxa vanhu va rihanyo ka Nkori ka Tomi ni pfuxa leni n'wana wa mani Mavasa ka Mudavula lava pfuxaka Rhen Malala ka Nkori hlayisekani DJ
14: morning beds rixile mo hi vadzutsa pfuka pfuka wena swa boha laya ka Makoxa a ku pfuki mana Marhoda la Risenga View a ku pfuki mama Kensi laha Risenga View vanhu lava va pfuxa hi mana i the black rhino i petswa xa misava hinkwayo jikele n'wana riphondzo na rin'we xipecwani Maxwell Maxele va vula mina la ka Mapuve danko ni fambeni mina
15: i vulavala kombela ku va teka mbeti ku va tala bramana tateka vanharu tsutsumani ya le ka home 14 b ku na mhani ya leti n'wa mafoto ni pfukana kokwana wa mina wa xisati mina loyi a tsutsumani ya le aka minengenisi ku na swa namuntlha ntsena ni ku pfukana lava ku dya tibanana namuntlha hi le ku tini mina loyi a ni ta hetelela hi mani wa laki na olrit mani ya le a xivulani ku na kokwana ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni ku goko pfukana hinkwakwala va pfuxa rhanga ka rhato school boy mina fambe na digita
16: rixile DJ Tlemi rixile xo sungula ni ta khesa vaseketeri va GCR lowu va ni navelele birthday ya mina tolo ni ri xandla ehenhla ka xin'wana va nga swi endli ka mina ntsena na le ka van'wanyana mori ni pfuxa vanharhu ntsena a ku pfuki mhanigeli mathevula le aka Maswanganyi ku pfuka mhana mikateko leyi aka xitlhelani leni ni ta yi tshela hi driver ya teretere i mhani magoda la ka Mapuve la lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa hi munhu wo duma ri yexe laha mugangeni wa ndhuna Elkana munhu wo duma a ri one la block 20 ka Sikhunyani ku na papa xiluva na vafana hlayisekani DJ Tlemi tanko xilungu
17: xewani muhaxi ni kombela ku pfuxa Nes Nkuna laha xintomanini ka dzingidzingi mana na Maria Maswanganyi ka Maswanganyi mani Maxawu va ka mukhulu ka bode tibalo khale swa langa mavasa kusuka kwala ka bode hlayisekani muhaxi

0: nkarhi wa hina mixer way vekelaka kotara tivenete yi vile ora liya ya ntlhanu hambi swi ri tala mixer way khesa swinene ka hinkwenu mi nga kota ku tirhisa xiyenge xa vumbirhi xa WhatsApp ku va moxa xandla ka nongonoko na le ka mixer tshama na sweswi na ti one of the voice note ya ri ku tsayitelani WhatsApp ya mina na komba ku ta ha ri ku ngheneni tin'wanyani khesa swinene xandla henhle ka xin'wana xandla sham ai wa tomarana ene kesa swinene ka tme u muta muta msa loko ku pfile xiyani moyo xa xi rhandzane e ti vhiri swa ku dongona ku u twaka sweswi i morning pay ka jisa rafa mina ni tle mina the jam of love the master party labantu va kahle va ntiva ku tlhava ni tlhava hashtag tlhava ni tlhava n'wana manu eka skele ka xiyenge lexi ya mina na wena mi ngisa xi rhataka swinene xiyenge xa mpfanganyiso laha ni kotaka ku va ni ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqinghweni ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we ntsena se lexi endlaka mi ngisa ra mina ni tlhavela rungula ra wena kwale ka WhatsApp ni tlhavela rungula ra wena kwale ka Facebook ni nga swi kota ku tlhela ni tlhavela rona laha riqinghweni laya eka nambara 0608 75 942 ni le ka WhatsApp hi nambara leyi fanaka 0608 75 942 ka sike ka Facebook fika sinsityana u ku GCR ku space su ka family khe swinene ka ngomeni ku maka kahle eka xiondzo ro 6.0 ni le ka ngomeni ku maka kahle laha ka www.gcrfm.co dotzere audio streaming ya dlayan kaza swinene ba mandlani vuyelela sweswi hi le ka xiyenge xa mpfanganyiso a hi pfanganyiseni tsi mo sungula ka mpfanganyiso ra
1: tankari sweswo va kona mhanvhuke ya kusuka laha ka tomo laha kasi mavona glory mandleke hi ni kumeka kwala ka khathala kasi woman fish yena u kumeka hi le kwini na ti-ese laha hinkwa ka vona a va ri na n'wana wo mahikela loko va bota xirhandza va vula mina ni khesile tlhava ntlhava
0: khesa swi na ni hlayisekani papa atanko si no tlhava la
2: matengo a ka nkuri ni ri pfukani kokwa ni n'wamapfuna va nga makhelwani wa mina n'wamapfuna ya chavalala ni ri pfukani ndzi ta hetelela i mhani a ni ji mutlhanga a kasi ya ndhani i mhani lidi ya matlhala ka xitangi
0: le nna ke lebohela kere
2: leboga nna papa
0: thank you mama wena six ntlhaveni me
3: ku na mhani elisa n'wankuna la ka hlaniki a va pfuki ku na mhani makhuvele leyi gandlanani leyi a va pfuki ivi ni ya na hetisela se swi tsakani va ka xipereta kwala ka home 14a lava va pfuxa masofi vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14a danke
0: kesa swinene vuxaka bya gobo lebyi
3: hlayisekani
0: na ngomi hlayiseka swinene kasike va kona la ka Facebook laha hlahla ngomana va ku ri xile tlemera the jen kumbela ku pfuxa vulavula ndzelaka ni kumbela ku pfuxa peters matsosi la ka thomolana kokwani wa gwevani la ka thomolana ni ta hetelela hi thelmo mahlawule la ka mapuve lava pfuxa kahle hi hlahla ngomani ni ri kwala ka thomo va heta va ku nkomi tlemera the jen manan'wana nga tsala kunene la ka Facebook laha inos paul va ku ri xile hi tlemera the jen kumbela ku pfuxa vulavula ndzelaka school boy la ka homu ni pfuxa ndzalama mahlawule le pretoria le ni ta hetela hi matsutsu ni kha ni ku happy birthday ni le ka polite rivoningo a ku ri birthday ya tolo leyi vanhu lava ku va pfuxa kahle no navelero kahle hi inos sithole katapila kesine ne inosi sithole katapila kusuka laya ndawuni ta le giyani tsi tlhavelela kuna mula
4: mateka malomi a va pfuki sesinyi ku va ka xigodo laha xa wola block 23 ni tsutsuma ni ya ka miningilisi ni ya pfuxa baru le minyamatsu lava mikhatiyani wule wa ka rigidi ni ta hekeleli mhana mina mhani ro zobya ndaa ka nkuzana vamana hi moxi ni ri ka ngomu wa goxana kambe sweswi ni santhen
0: kesa swinene mana mosh mosh
4: mateke malu
0: tanko wa na 6 ntlhavile me
5: ku na kalaxaka manganyi hala ka va bakaniya emayimele ka gongongo ku na masenya daniel maxava le a ka xikukwana ntoetela hi masenya vaatimani leti le a mawa ka va swa tika a va ri na munhu wo duma voma wa duma wu fika kwala i nge fiki i ta vi u samba kwini i ta general patson cos ra xita xikambaka sweswi mi ntiwaku ni grand fisher loko ni professor ni vona dobson vill hashtag ni dume hi vomu
0: chope
3: kurhula mr party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungulo ni ta ku ni pfuxa mama albi va ri laha ka xikokwani ni ku pfuka ni sesi ivi ni ku ni pfuxa papa Hluri Richard Rikhotso va ri la a roveni a ka xihoko ni ku pfukani ba ivi ni hetelela hi ku pfuxa mhani Maria n'wa James imburi ya ntshava lava va ri la a hlangana ni township ni ku pfukani mama hinkwenu ka n'wina a mi pfuxiwa hi rhula nchavulala ni ri la kaya ka mapayeni dak
6: absent le mavula vala kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena. Queen of Limpopo ka Homu Mangombe Kral, kokwa Ngaveni aka Makoxo, ni hetelela hi leri ni n'wanomeni Mabasi aka Mdavula. Va pfuxiwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila. Thank you much.
7: Mpfuka wena xibudungwa kwala ka Bon'wani laha. Ni kha ni pfuxa na gumbagumba novela leyi ka xihosani leyi. Ni pfuxa na Swimatana Chisa Maxali kwalaya ha tshama kwalaya hinkwenu mpfuxi wa evhelevhele.
0: Tlhavele la.
8: Tlhemini wa DJ a ku pfuke mhani Sofi vuxaka bya tola vuxaka bya gobo le ka Homa 14A. Ku pfuka mama BBZ 16 Kumaleka mhaka Ngove a chanela 2. Tatala ku pfuxa va Maseve i mhani Maria Maswanganyi kwalaha ka Maswanganyi kwalaha vukatini bya vona Mbuya a mi pfuka va Maseve mi vona vona mutini wa n'wina wa ku saseka. Wala wenkwa wa pocho wa imani mashinzi. Iko kwa mwa kluwa wa kukara gyan sechini. Ah, niko mde DJ. Ah, ye.
0: Nasangana kweli.
8: Langa.
0: Dango. Aka skema kono batereza WhatsApp la iPad K. Iba kushungu naru kona ka umu 14A. Ima nungwanda iwa siske pendlerini. Iba kuni pusha temba kurumbi na kola nina na mtali makubele. Laka mpube la imgangyono wa siske pendle. Kiasu shnane. Iba ba tsi. Tlaveli la.
9: The king of manjari kyan Derek Swambu ime. Nipusha man anike mshanga wa puk leka si andat. Ni pusa man Julia va pfukuleni bambenda ka magese ni hetelela hi mana khavi tsala ka ngoma ni kesile boti danke
0: kesa swinene boti
9: a va sukeli ku ni tsiwa ta tsiwa ta va sakila va xitarateni danke
0: sikale ku tsiwa ta boderi ke n'we tsi tlhavile la
10: aye minjhani
0: i pfukile minjhani
10: i pfukile ni xigodo xa mondo muyila la pasanganami
0: ni mito kahle xigodo xa mondo.
10: Ni ta sungula hi ponyo ka makhuva ni ri pfuka ni kokwana ni ya laha ka nhlaniki ni ku mfundhisi wa mina
0: Marco exikodo xa mondo aw sham network va kholeri kambe ke sweswo swi yime siku va endla leswi
6: la ku pfuxa mhani Maria Maswanganyi kwale ka Maswanganyi ebe ni pfuxa mhani Maria n'wa James le hlangana na RDP ebe ni pfuxa mhani Maria va ka hayi sweswo le ka nhlaniki leyi vandhawu hinkwavo va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ Tlin nkumu
11: rixi le mihaxi ni kombela ku va pfuxa kokwani Ngaveni ka Makoxo a va pfuki mhana Polite a va pfuki n'wankuna kwale ka nhlaniki a va pfuki vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi n'wamakamu n'wathwala n'waxilawuli mihaxi a ri mihaxi vona va ri miyingiseli kwala basani ka mitetweni danku
0: jesarfm tlhavele la
12: a ku pfuki mahamari ya n'wa gems leyi hlangana na RDP ni pfuxa Maseve Kenny Dyson Best ka xikukwana Lagos ni hetelela hi Maseve Hlekani Maria makamu ka Phaphazela va pfuxa hanu wa Masilo Virgin Lovuka Mapuva Chamando dan
0: kesa swinene nhlayisekani
12: danku
0: ekodo bala hi mazambara green fa va tirhise xiyenge xa mburi xa Facebook va ku ri xiletlem ro tixani ka vula ku pfuxa bot ala sikupikara re babangu emanuta bela ri nongwena na Philip Jones Machala Dzinga Village va ku from mazambala green fa ni kesa swinene manongwanangana zano ku tlhavela i wiseman socha va ku ri xiletlem ro tixani ka vula ku pfuxa chance ta maximize la ka xikukwana ni pfuxa na Mayron Shadrack Zita ela nkonkola nta hetelela hi mani minyikelo ka mswane va pfuxa kahle i wiseman socha kwala ka babambe ni kesa swinene la ka babambe la i manongwana bo miya va sizana mashiya la miya va sizana va ku kombela sha sinki skhawu rambani bari bari chinana chinane na bachada cool man in case swinene ka ske manu wan nga khavakala hi masini badzivande ba ku kumisa ku famela ku ngwela ku sukala mana chakuma amagubuni kesa swinene ba mandla rivelela ka ske ba kwa ba ngwela ku ngwela tsi thabele me
13: ae wana tsavan tsavo manu wana ba moto wena manu moto moto
0: ina man mam judis man
13: na man nta ku pusha mani na nta ku pusha xibudzungwa xa part time man loko e di budungwa ta va karero man a di fuki man just tiva ku divare dinga ina ina ina man ina man ivi ni ku pusha mani na ivi ni pusha man Grace Makamu man wa to wena man kwala mugangeni wa ka makamu aka ngove man ena man ta hetelela ku pfuxa mani na ta hetelela ku pfuxa DJ lerisa mani hi leriya ena man kwalaya kokwa wa the junior mani kwalaya ka nana kambe va ri le ka mani mani
0: i le jilongo
13: a jilongo mani a jilongo va kha va ku heyo
0: yewena
13: yewena hinkwavo lava va pfuxa na ku pfunanyana namuntlha mani va pfuxa hi mjuda mjudis mani demand van al demananis yevo yes mani wena mani a ri kwala section f ina mani dadadadanke wena DJ Tlemu wa mina wa
0: nkokajudamjudis 182
13: Danke
0: baba. Eka ske am sadar bakora enke ta baloi bakora famba ra wena info ni la gian section F ni kensa shine ne ka ske akora banla enyele tngo enyele ti baloi ra bakora shine tle bro ti jere ko bela ku bzera ko famba ra wena ko bela ku chaba ra zara ko bela ku mara mina right baloi la ka homo 14 B la ka masai tra ya na amkela nku na la ifas boni mina le wana ko kwana mama ila ba ka ngo mafasi la ka mapa enda ba pfushoka tle na ra ka e ba pfushoka tle hi mana a munyele ti baloi nwa mkhachana kwala ka mapa yini kensa ne enyele ti baloi nwa mkhachana kusuka ka mapa yini That's it, the tabby.
14: Now, what tell him to make our pookie? Even fish are grounding our pookie, Mamma Kuvel, a little doom, our pookie, what push him and his major community have blue to recall.
0: Tell us what I said.
14: Thank you.
15: Russian marsh, Gombelo Tagavanar. I wish goodness where I use a Bennett Marshall, our pook. Kalegati banana ni vakona mana anakanya avapfuki laya ka makosha ikona nshala ti hlongwane apfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana laka swiendlani bayi
16: avuxeni ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa hanu lowa ka mphambo ni pfuxa mhani felina ka mphambo ya tribal ni hetelela hi ku pfuxa mase ana aka mphambo a pfuxa mhani wa xitichi
17: Sakubona we DJ Tlava. Ma planjela smata chisa chisa mashali kusuka la tshama hi mina ni re. We ni mapambo. Bakona botjuza ni solo maleke bonwa va kumeka hala hi ya papangu vakona. Nkatanga Grace wa me chisa mashali. Ye helwe hi khose. Tiva ta wena kusuka hala gandlana ni ka khane. Loyi avanusa kumbe ku va pambula nga va mani na hi miseketeli wa tolo na tolweni malandlela swi ma ta ni chisa maxali kusuka laha tshama hi mina we DJ Tlava ni ya vonga mitaka vava
0: tlhaveni la
18: Yang mampat ya, nampak kena day aku satu orang. Awak
0: nak beli apa? Nampak kita lekam
18: mampat ni, lekang.
0: Terus nanti saya segera. Nanti aku pergi. Danko. Mau terlalu larut kau na? Aiy.
19: Hello.
0: Nampi cokas.
19: Bawa derik sih bangun kau, awak pergi. Na hari kau layak angkau ke food, nanti mana madi, mama bun, tapi kan mana madar. Nanti jika nu biar laka siang, nanti kau mandi dia, tapi kan mana ni, na. Waktu sih mana, ane kini sangat mangkela wajib. Arah kau laka siang, nana blood 90, nika mangke.
0: Kesus nenek mangke.
19: Ah, nika reno thavetera mangke.
0: Sur mangkela ni.
19: Baik mangke.
0: Saya sekarang sudah mangke.
19: Mangla cai sekarang.
0: Danku.
16: Lejilongo kuna mngana amele kwa the junior pukani kakokwani. Ivi nsuka ni ta aka makosha ni kukokwani gavini pukani. Ivi ni ta leti efe le kuna manamina mani. Masanga na kuseka pukani mani. Mpushi marupo mwoma mwoni ngarezwe danku.
0: Nifubelele ni tersanyani minete yungwe ka. Karaluwa tibetele bani nangutala bangasal kunene la kawasa. Braba nukomela kufusha braba naro. Kumela kufusha manro sobzan la manro zungwa fuman. Laka jima ufushu na kukwani wamiken soro shibu na shibu ono na manda. Nita itele mani grace chabara la kwa la kama puba ufusha kase ima na ntaolo shkota nero kwa la kama pube. Nkesa shunani manu wana kasal kunene la isha atanyan. Epa kushire itele mbrati jenu kumela kufusha kukwansha buwana kama kosha la. Bodri gingo bina bihesi na mana. Aniki msanga la kasi andara ufusha kase itzaki sishiburi. Imana neo kwara ka gym kana low me himan ngwana ka kwara la e ba kwara la ba kuri chira nkomela kupusha Mr. Clean Papa Phiri kwara ka gym la man ri bomboka gym na mane cha oke bavu la ka gym la afusha ka se man rose ngwa vuman la ka gym kana low me ba kwara bangwana banga ba ku tsari kuna ne ba kumbe hashi aba shoma nkomela kupusha hlebisa nsha mina e thabi ku humbela ka papa pila la swara Davis Dayson na bana ba mina kwala ka hlelani mama Emily la ka hlelani ni khesa swinani mama Emily la ka hlelani ni swoni ni tibona into WhatsApp ta nwina hinkwenu ni swoni ni swina berile ku ba ntlanga voice note ta nwina hinkwatu kambe ke he makankari xem na layini le ka nwe ni nga biya ni tala ntsandzeka ku hlaya ti-comment ta nwela ka Facebook la mitani khomela swinene a ni swinaverile kuma ni swirhandzile a ni ta va ni swirhandzile xem ku va ni hlaya ti-comment ta nwina laya ka Facebook kambe ke he makankari na swin'wana na swin'wanyana mitani khomela swinene layini ya ko yi lehile swinene ni khomeleni ni mi rhandza ku fana xem a ni hlawuli ndliwa ka vona sweswo hi le ka xiyenge lexi mina na wena
20: Copia mi salida, acaba de andar a la andar a la. Salvación copia.

0: Erambe ramontha 8026 ta May lembe ramake de berama kuembe ritsebo kulo tshicha lembe tsere kambe siku hiro utobana tlanga sikira ramake ko ramontha utobana ngabe ko isikira fana kana ramontha mane menza kunje lokura lo ngutiba kan thabele mingiso ramake number 0608759 42 bapuna kutlangela ke Esos en cuanto se entra que number lay fana kai 060875942 njelwe utoma na tlanga sikura ramake ko itangu dzela ko feliz anniversary ko betri sa feliz cumpleaños so so planzara ko happy birthday yani Kubeza mano ngitibakara Etango bizela ku happy birthday Etango bizela ku feliz cumpleaños feliz anniversario and konane leka WhatsApp ngisona mekana para leifana ka 060875942 Ay bana belele nthabele mingser ethabane thaba hashtag thaba sweswi majama jondo mamjondo nomere mitu mana birthday yako
1: Hambi suritali ba birthday aba alfusi mkhala gaba kumeka le boze And then ni vona na vasa biki ba best there a boze ni vona Simon Mamboza na yena wa best there a boze kati va kona va dawu va Selina va best there na vasa biki a boze thank you hi jara jona ku hipi best day
0: hi jara mjana va jering feliz cumpleaños va tsaka
1: thank you
0: va jering feliz anniversary cumpleaños va tsaka Ai, vai dar para. Sei, como é Amanda?
2: Ah, temos uma DJ, mas eu feliz cumprimentos. É que a Amanda, ai, dá, chavalala lá, cama coxa. É, eu vejo que não é curula, mas tibula. Qual é a cama coxa? É benign. Uma pomla no acá, boboda. Qual é a cama coxa? É, chama que é que é cama coxa. Qual é a Trinity? Na Trinity, lê a chave da block 23. É, de jeans, já. Ya botsikura. Eh kuna bomwe baloi a putting a. Kuna nhlengo majabele a gandana nga khani. Kuna musa hlungwana. Eh ka mapapiti. Na hinkwa u nwi ngamsengwe mkula kuna munsa nga ku mitelenyana muto irwala. Eta ku ndambya mukateko ai mineli feliz cumpleaños eka nwina. Eh leswi mi swi lavaka. Xikomba xi mi nyikete swona hinkwaswo na timali na timovha na tiyindlu ta ta ku gadanagadana va tronics a ti lava lexawela le vana va hinkwavo vana va kokwana va ku hlula mo yi huma aleto a chumayileeswi
0: swi ta endla hisakali danko Ena wonga skota mingisero be ai magic phela banga swendlala ya bolu nthabela ntsena ka number 060875942 mere feliz cumpleaños ka manla
1: Yini happy birthday eka musa hlungwani kumeka vhaka mapapila na ngona xibudungwa malweke le naka bombfit la a tsama kahle ntoto ta ku tlela muhavulu kasi ku na tatekile malweke le kumeka a freedom park na ngona na yena hlengwe ve hlengwe machevele kasi kona thulani bobota kumeka laka makoxo kasi loyi a hi da tshavalana Naga makosela inkatetukulu sa boa atama kase na yena ndafika kasi kuna munwe baloi yena kubeka ha 14A kasi kuna krinika swilava xirimu nyana krinika na tronika laga siotwane laya aisha wena 23 kasi kuna divine novel kubeka laka mbatu laya loko a xirimu swin'wana nge swiwuli kahle swilava isikunyana tilu nyana Lasela hipoko wa tavantsava ona wa manyunyu ndikwa kufika zwanya ngaja problem ndikwa kakakala nikasile tavantsava
0: nikasa sinela marakali ya yena makumi kume ku inwe na ku mina ni bona trinity na tronics
1: trinity na tronics
0: nikasa sinela sekani
1: Okay, so,
0: tell me. Ay, ndi tarimixero bana bene la batho ka tsangana sekora ra kumeli kora motha. Tsi, mere ku betha amanda.
3: Hileria.
0: Hero na riria.
3: Hey, ya motha e bazi hinkwaro.
0: E ismati bana.
3: Ah, ya motha. E bazi na vula he ku katsakanye ku hetile ku vuyeni. Eh, mukunene ka makosha le. Kuna mana ai da inkata I sokwansa bo avango papa madavulini. Na lava vambiri va xerha ko swinwe kwala ka makoti. Evini ya leka tshungwana ka mapapi. Ningo yikona na kona. Lexa wela na kona kuri na trinity na trinity. Ningo ha sikari saseki. Ni tlhela ni ya kwi. Na le di dzavitsaka le diwani jingo mo. leti di budungwa bya kona leti na byona a didi ya xa kheke na hinkwavo yo na nhlengo makeve le gandzanani ka khari xitukulwani xa hina lexi munhu a na ku rivala a xi ta ni swona kheke lexiwani na hinkwavo ni ku Felician Desario Felician Copianos ka
0: hinkazi
3: n'wina la a va tele xieme aswa ni katsakanya ni ku na hinkwavo
0: adaku
3: a va navelelwa hi kokwana wa the junior diselerisa ximutwani xa kokwana ndlela na gdz i ximamandi ya lexi na ku vona wo karhi heyo
0: ya wena na swi rhandza sembe loko munhu a hlonipha nkarhi hi vokovokolo vongona
4: nkumuntu ni ra best day lawa landzelaku aida cholala kwala ka makoxo ni nkata swa boha loyi na tronic na tronic ku ra xawela na lakambatlo yi kona best day na mina ni nga tibudunga dya paritam ni ra epi ka mina best day Jomo adira mtswaka namo.
0: Ah na vhathadilo ngise swinwane ka ndi go tsamana ka di birthday di budjungwa. Ah.
5: Mo hi vana velela muhashi wa mina. Ni ku happy birthday aka ma twin la mama mbiri. Kunga Trinity na Tronics lotswane a xawela block 23. Ni ku happy birthday ka vunwe baloi a 14A. Ni ku happy birthday ka Nhlengo Matshebele a gandlanana. Niku happy birthday ka Aida Chavalala ka Makosha. Happy birthday ka Diwemo Novela ka Mbatlo. Mina veleriwa hi mhani Mareva ka N'wadikeni va ri pfala ka Nhlaneki i mhani a mudyona lavinkulu.
6: Ni ta ku Felix happy birthday mani wa wena mani. Aga inana mani aga dibudungwa xa part time mani loxi ku i dibudungwa thakarero mani wena mani diyo mowa bong seat mani weta wena mani. Ina man a di ya shaba keke ka te man e ba di tsaka hi rona keke le na ina di ramba man ina man na kwa bu man na bede ya ku ku fana no do di budunga da party time man e abai amukele ta di ma keke man hala na hala na ku hala ka mapapila ringa kona keke ra kona man e na hinkwako tindhawu hinkwato ti la ku nga khekhe a va hi rhandza ina mani ina i mjuda mjudis man demand van al demand anzi yevo yes mani a n'wi navelelaku birthday xibudunga xa mina wa mhakala wa mina da danke
7: ni kombela ku va navelela ti-birthday ku na tibudunga ti lomo kulani kuyo ku na thoroniti na thoroniki kulani vatukulu va mina ku rhula mathevula B9 kula ntukulu wa mina xichavo nhlonipho na swi tiva swi na wena vun'we baloyi a 14A kula mzaya misi malanguti n'wamixengu vinyi va tiko leri kula ntombi ya mina ntombi ya rirhandzu ntombi ya xihleko happy birthday n'wananga ka na lava nga bebi va vete ku na nhlengeleto na yena happy na lava mani nga n'wi rivalaka siki na Phumulani Phumulani Hlungwani Bobotla kula mansongo kula mani na lava nga tswaliwa namuntlha hinkwavo a va kule mufana wa mina va navelela hi kokwani kaveni ni ku rhandza hi rirhandza ra lavu u ta famba mukhuhlwani a xihembi xa lati ni ta borha swi ta nyanya no cheliwa parafini ta ngopa ya
0: mere Felix kombelana sikamana
8: wa birthday ya vun'we baloyi leyi a 14A ku na matwin ya ka swilotswana i Trinity na Trinity swilotswana leyi a xawula bo 23 ku na mani Dina i Chavalala le a ka Makoxa i sati wa kokwana swo tswipi ku na Divine Novela a ka Mbatlo ku na Loyiseko Chavalala le aka gandzanani ka khani na van'wana na van'wana a va naveleliwa hi munhu wo duma hi voma wa duma wa fika kwala u nge fiki ta vo hlamba ku i the general faction course ka xita xikambaka sweswimenti ya ku no brown fisa loko ni pfula fostere ni vona Dobson Ville a xi teka ni duma hi vomo
0: chope si ku bedhe ya mani la
9: ku na un'we baso hi kwala ka homu a 14A vana na siku ra kahle n'wananga na xibudungwa ve ri hi birthday ya vona heyi a hi nga swi tekiwa birthday vulaku ku ze ku yena siku va nga tswariwa heyi hayi vanhu van'wani hayi kona siku ra n'wina a ri veni kahle
0: Eh.
9: Eva kukuna Trinity na Tronix.
0: Yes.
9: No, vanhu va kumeka lexa wena leyi. Vana na siku ra kahle vana va mina. Loyi phumula ni bobodla yena, na yena mhani n'wana mhani wa Gezani ngaku loko ni nga hoxisi kwalaya ka bobodla, veri i siku ra yena. Na hinkwavo lava birthday yaku inani i tlemi vanhu loko se swi fika hala ka birthday va hi nyika mara va hi vulavula ku biha ku i vaalaka jisara lava wani heyi ka n'wana no sweka va sweki mara loko fika ti-birthday va hi nyika sa va nghena vanhu va navelela vana va vona va hi pfuntisa ku va hi vulavula ku biha
0: nimitwi
9: mana anakanya
0: ke swinene kokwana ntsumi
10: Every birthday color the raka, every birthday controlling the throne inch, every birthday of Runama table and vine, every birthday of Pumlan Bobot Lakamakosh, every birthday of Remember Machines, you can't come son. Then I come to one and one of the Yoga Scorana Mood. I want to be a director of one of Makoshi dying.
11: Phoenician Vesar and Gatling of Majavele, Gatan and Kakani, man, I Dutch Havala Lakamakosh. Vungwe Baloyi 14A Divine Novela Akambatlo Tronic na Tronist Rotwana Phumulani Hlungwane le ka Makoxa ta hetelela ku rhula Baloyi B9 na hinkwavo kokwakwe vanhu va
12: ni kombe ku navelela vanhu lava the birthdays ku na Trinity na Tronic Slotwana a xawela Block 23 ku va na vungwe Baloyi a 14A Hlengo Machevele a gandlanani ka Khani Man aida chavalala man swa boha le aka makosha u vana divem novela le aka mbatlu man lava hinkwa a vana valela hi mama wa BBZ tingi koma le ka la ka ngove a chamela tsu komu
0: ko be dia mana
13: hallo
0: ayi
13: ko birthday aka ko birthday i le ka ka ba ka bobodla le kuna birthday na kona ebe ka le ka si ka ba botisi poslotwane kuna bana ba mbiri na bona ba birthday ebe na le ka mbatsi kuna birthday na kona ebe ni ani ya ku happy happy birthday aka bunwe balo hikwala ka home 14A na hinkwavo lava nga na happy birthday a va navelela hi mani sofi vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14A dake
0: kesa swinene nhlayisekana la ka home 14A
13: na dibudungwa
0: dya vutswaka
13: ne dya vutswaka ledya dya birthday ya namuntlha diyo mo
0: eka sikamisirotana mikiseri swi vekelaka kotara timela ti nga se bora leya ndzeri ta tsuka mikiseri ka ora ntsevu yi fika yi ta va kharila mbula mina na wena eka xihondzo 6.0 FM ta va rikoro va ja tsi tlhaverimi aye
9: Happy birthday hinkwavo lava birthdayaku navelela na vuthwahlungwani ku aka mapapila i matlhelwani wa mhansofi loyi mmele avhenda
0: khese swinene ka makhelwani wa mhansofi mirhi yin'we mani n'wina
9: i vuthwahlungwani mele leyi
0: ni khese swinene nhlayisekani xa mina mi rhandzelani danko
14: DJ Tala Ni kombela ku navelela birthday ka Trinity na Tronix e xawela Block 23 e wun'we Baloyi 14A Hlengo Machevele gandlanani ka Khani na mhani Aida Chavalala ka Makoxa na hinkwavo lava xeraku birthday na vona vanhu lavawana a vive na siku lerinene va naveleliwa hi vhelevhele
15: Ni ku happy birthday ka vana va Bosi Postlotswana kwala xawela Block 23 Trinity na Tronic. Ni ri happy birthday ka n'wina. Ni ku happy birthday ka Budunga Diomo kwala ka Bongwane. Ni ri happy birthday papa suka ri misasekele swinene. Ni ku happy birthday ka Phumulani Bobodla kwala ka Makoxa. Ni ri happy birthday ka yena. Happy birthday ka vanhu hinkwavo lava ku nga siku ra vona namuntlha. Ni ri happy suka ri saseke. Va naveleliwa hi mama Albe kwala ka xikokwani inkomu.
0: Tsi, tlhavelela.
9: Ha, ni yo nghena xiviti xa ku kwata ku vuliwa ku phunta ka. Mani a hi danga ta swo boha ni nga va naveleli. Mpelampelampela, na titwa ka ni va vulangi. Mani a hi danga mxengu ka ta swo boha. Ha, hi madavula ma saseki n'wana mhani ka. Ri saseka siku ra n'wina namuntlha. Hi vula ku madavula. A va naveleliwa hi mani.
0: I'm not going to be able to do it. Mereko bethe amala.
16: Hleko shine ngoveni a Grand Farm.
0: Mhm.
16: Ya landa ka tshaba.
0: Eh.
16: Emakhanani wa ka black. Inwana wa le vhasi ngoveni, tikulwa kwa kwa mbazi ma Rose ngoveni. La vhona i hanu wa ye. Epi.
0: Ku bethe amala.
17: Chiko mati.
0: Kona na kwa.
17: Only general aga and general one for Boala. Kunaman, I, the Chavalan, it did the Avon and a moon. Kunan Sakoma Chavala, and then a can eat the day and a moon. Kuna will balloon a foot in the day and a moon. Morning Janata, I am to know mean. Now she comes in and the Catagisa in 2009 jar. 11/2005, 26 time, maybe one beer out past five. And the Catagisa, what I want beer. I shall have looked at the Trivatoromina and Rivalry.
0: Kola na kwa shfambile.
16: Ari. Happy birthday aka Nhlengo Matshebele a Dandlanani. Happy birthday ka Phumlani wa ka Bobodla aka Makosha. Happy birthday ka Roland Baloyi a B9. Happy birthday aka Tronix na Trinity Slotswane. Vatukulu va mina lava. A xavela block 23 kulani ka vatukulu. Kulani swinene. Da hetelela hi mani aida chavalala ka makosha veri ngamu ya kokwani swa boha lava. Happy birthday ka mani, happy birthday, tiphine hi siku ra n'wina na hinkwavo lava birthday ya kusuku ra namuntlha ni ri eka vona village ya anniversario vanhu lava hinkwavo hosi ya musa yi va fihle ri kupa kupeni ra yona va navelela hi manana Maria Masonganyi kwala ka Masonganyi kwala hansi ka vuvabyi ka holeni wa maxangu wa mpatso vamani ya wisa mesa party.
18: Happy birthday. Finish and copious.
0: Yeah.
18: Ekan tukulu. Wamfana wa gosha. Kateki leguyu. Kwele Freedom Park. Namuntlha isiku ra yena kula ka sesi kula kwele Joni inga kono. Mani aida chavalala aka makosho. Trinic na Tronix. Insilobyane a xawela block 23 vun'we Baloyi a 14A Nhlengo Matshebele Gandlanani ka Khani Divine Device Novela aka Mbatso na lava birthday yako hinkwavo va navelela hi mani mahori ka mapuve ahansi ka sport center inkomu
19: ni kombela ku va navelela Trinity na Tronic Slotson, I shall wear a block 23. Man, I dash Habana like a Makosho. Nhlengo Matshebele, a Gandlanan Kakhani. Wing a Baloyi, a 14A. Divine Novela, Gambatlo. Nelabana Taroka Schooler Fanaga, the Mam Katak Ivanil, Vanam Kavana, Avana Bele Ridler, my leg and Nerla Kakala Danko.
0: Go by the Amanda.
20: Felicious Bazar, a Kavan, Taka, Buduwa. Navungwe Baloyi le 14A nakatekile guni mamani kaka chavalala le kaka sabo ama tsa ya choice chronic na chronic na ngwala be be bona la ndo ka tsuna pe zwo nanga me ka tsini ke ndo shari aye
0: aye ni seo tla isa ta mixer sa tsena nang kwa tibela ta kumbe ka nga kunkombo ta mera ta mixer ta nga sala kumbe ka ngomeleka wa rle antse so tla isa ta la ku bethe manu kwe kuna mola
20: yep na mathinsi la ma mambiri e mani ya mathaule ka sianda ni ke lebuwa
0: abele na ke lebuwa bye bye tse ku bethe mana
2: ku bethe Trinic na Tronic le ebe ku bethe man ai da chabalala le ka makosha
0: eh
2: phumulani bobodla le ka makosha le na ba xibudungu vongo yo mbo kwa la ka bongwane
0: eh
2: na bunwe balo ka ho na hleko ngoveni le dipam
0: ya
2: mo sa hlungwane ka mapapile na design novela le ka stage kambala na vanhu hinkwawo hei va tele namuntlha mathethemoleni nini a ku ri manjajana a ka mchipisi la hlayisekana
0: kesa swinene manjajana ka mchipisi la manjaja
2: ahe
0: danko
21: emixolo yonene tlemile wa DJ Mavulavala tlhavantlhava ni ri Felix Gompianos ka Trinic na Tronic Silotswana kusuka le Ashawela block 23 ni tlhela ni ku Felix Gompianos ka Bue baloyi kusuka le ka Homo a 14A ni tlhela ni ku Felix Anversario ka Nhlengo Machebele kusuka le a gandlanani ka khani ni tlhela ni ku Felix Anversario ka mani aida chavalala kusuka le ka makosho na hinkwala beda ku siku leri fanaka na ra vona ni ri Felix Gompianos loyi a va navelela birthday ku nga va mani tlheni ka DJ Abza kusuka kwini loko nga ndhawini ta la gas section ekusuhi na hotela xilumana kresha mamavhi ya sungula ge famba wisa kahle tlemile wa DJ danko
0: mo hetelela ku va navelela riqinghwela
22: ni ri kahle
0: kahle
22: ni kahle
0: ta ku yini mi
22: Fritjen Vetsari ka vanhu lava landzelaka ku na xipudungwa tiyo mo na ka bomsit ku na divide novela kusuka laha tikweni ra xiulani ku na phumulani hlungwani kusuka laha tikweni ra ka makoxa na mani aida chavalala kusuka laha tikweni ra ka makoxa ku na tromini na tromia va ka swilotswani kusuka laha xawela block 23 mongwe baloyi kusuka laha ka Homa a 14A na hinkwavo lava dyaka makhekhe va ntswana ku va na xibudungwa a voneka mampfuma mina ni kepe jokobayi kusuka laha tikweni ra ka mswani ti ta vuka masegomeni gomela virhena milandzu a tlhava n'wana bava ni ku hiteto n'wana bava
0: hiteto
22: ya pfuma ngo
0: man kesa swinene nhlayisekari bava kaske am sir tarabing sir amira sara yuma ke kesa shine ka kwini kuna nga fama khonga kusukela ka warale na rina ngwa mingari kumala shikarla ni kesa ri kuba mtika ro ngwa mhlalo sticha ngwa shiranza jisar fm elo ka mina ni bana zaira ntsara love ni mranza nga pime shem ni mranza ntsara ntsara mina na bashi ngwa ba jisar fm mara hi ra baby au shem au era sabela rino makai ro na mingari se mokusuka ka oliva mtuku udzi ri simra ko ri tshuka hle chari rai Sura ntsana ku languta kumbe bona
23: Tarira muri ya pera
0: Ifambile mina ni kansa swinene mihlayiseka ni miranda yinkwena makaya Mire pira mina ngoro kongwaya Jisar FM yana ntsana ngoro ko BBZ na ba fuitsula Mr. X jiki jela no men akufamisa ka tsana shunta happiness ngombe ni happiness aka Jarbalanza Mira sen fabile ne kawo mtlanga sikura ngoro kwelekiwa ner Felician Versaro Felix Compianos atapiren fambile mina

0: xikolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Shibasa Financial Services ti kumele fanela cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10

0: Right, so we kahle kambu yangwana ba kanzi dyondzangi ba baba hansi dyondzangi ba manane lexi endlaka nga dyondzi loko a ri xikolweni va n'wi byela hi bya swona ende va kona vanhu va dyondzisi lava swi endlaka sweswo va byela vana mhaka ta background ya ka boy family background
1: ya loko hi swi twa vanhu loko va vuya xikolweni ve ri va koho va dyondzisi lava endlaka sweswo na ku hayi ka n'wina ha swi tiva ku nwe we tiya a ni swi tivi ku tongisa yini
0: ku na yindlu ya mabyasi ka
1: n'wina
0: a ya mini ya vatswari va mina
1: exactly
0: ne ku zeni ta xikolweni na ta vana swa so that's why ni ku va kona vanhu lava yaka mahlweni va swi endla so i swimhaka yin'wana yo ka yi nga tshamisekanga swi traumatize vana it's a part of bullying kahlekahle ku se mi ya mi kha mi endla swilo swa muxaka lowu so I wonder ku munhu lonkulu teacher ri phele ku vulavula hi teacher Mr. X vulavula hi
1: mutswari
0: so loko wona mutswari a kha a endla mhaka yo ku fana naleyo swi hetelela swi hi hlamarisa swinene hi ndlela lo mixer 44 after 6 i le ka awara ya sungula nokonoko the big breakfast on the castle swinene ngopfu kusuka kahle ka mutirikulo ndhema mangoveni ku va yi nike kahle tihlokomhaka swo vula ntsena leswaku mango xitalo ta va ri kole ka va ra nkomba kambe sweswi Mr. X va ta va kha ku nyika kahle ti-word updates efundzeni nkulu xa Limpopo ku ya va hobi ya vumba vukorhokeri bya na maxelo kumbexana va South African weather service ri xe njhani Mr. X good morning
1: ya kasi loko veka yi langusa kahle maxelo ma le hasi na maxelo ma le henhla loko langusa ntsena la giyani la 13-27 ka malamulele 13-26 ni nghena kahle leyi a old days leyi 14-24 ni vuya kahle ni nghena la adorobeni ra vilavila 12-23 le phalale 13-24 ni vuya la alivubula swo vula ntsena leswaku ri 13-24 makhado 11-24 and we are kahle la mokopane 12-23 mosina 15-25 phalaburwa 15-27 we are kahle la pulukwane la 10-22 ni vuya la thabazimbi 14-24 ni vuya kahle la thoyandou va ri mini venda 14-26 ni hetelela kahle hi dorobo leriya ra le atsanini la ku nga 11-24 walava ku ri maxelo kahle ka hala mutiselo wa wona hi vabyiro ya ta maxelo loko kha hi langutisa
0: alright va huvo ya vumbe ya vukorhokeri bya ta maxelo leswi va va ka kha swi langutisa loko kha ri langutisa eifundzeni ku lixa ripopo eka mixo wa siku lamuhla ku ya va huvo ya vumbe ya vukorhokeri bya ta maxelo swi beka khumentlhanu wa timinets ekongoma kahle ka wara ya mani a nga ri awara ya nkoma mikiser ku nyika kahle top stories making headlines kumbexana mahungu lama vekiwaka ku va ma rhange mahlweni eka mixo wa siku ra namuntlha kasi ndzawulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko a yi rhangele ntirho wo tlangela siku ra tikonkulu Afrika erivaleni ra mitlangu ra Moruleng eRustenburg lowu a wu nga ngheneriwangi hi vanhu va ku tala kasi lava va yaka va kha hlamusela leswaku ndzawulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko a yi rhangele hi ntirho wo tlangela siku ra tikonkulu Afrika erivaleni ra mitlangu ra Moruleng eRustenburg lowu nga rhangeliwa kumbexana lowu a wu nga ngheneriwangi hi vanhu va ku tala kumbexana vanhu vo tala a va kotanga ku fikelela
1: ya kasi loko hi langusa mahlweni kahle ka ku na swivulavula swa ku tala swinene andzhakelo wa ku vhele hi mubohi wa langetelela va karhi a khotsiwa kahle kumbexana a kahlala hetelela va karhi a vo ti vonakalisa ecourt Rosemary wa ka Ndlovu vula timhaka ta leswaku ri hayi swi tikomba yi nga ku vanhu vo tala vhele va ku hayi hambiloko u tshika xigwevo xa yena xi hetelela xikarhi xi hela va nge pfuki va n'wi rivalerile eka sweswo leswi va ngetela va kha swi endla na vanhu vo tala se va va kha va chavachava swinene ku va va karhi va tshinela kahle ekusuhani na yena hala yi nga ta va yi karhi yi langusa hi vona swinene ku ri nandzu lowu wu ta wu hetelela u ya kwihike
0: alright hi swoswo ka Afrika-Dzonga muhehliwa wa ku sungula eka ntshamo wo tenga mayelana na swihehlo swo yiva mali epurasini ra Phalaphala hi 2020 u byele khoto leswaku mali yi nga hakela hi yona ku vekela golidi eka meno yakwe nyikiwile mutirhisani loko hi kharhi hi langutisa eka mabindzu kasi xi fanetani xa 13 wa malembe hi vukhale i xibalesolo xi love eAlice River eCape Flats Matolo mbulavuleri wa maphorisa Wesley Twig mingiseri u vula leswaku vanhu van'wana vambirhi va vavisekile
1: ya kasi khoto ya magistrate ya Roodepoort yi va yi karhi apela na mutswa Joni yi hundzele mahlweni ntshamo wa nandzu wu khumbekaka eka nkulukumba loyi a nga hetelela va karhi a hehliwa kahle ku va a pfinye xihlanginyana kumbexana mukhongeri imfundhisi loyiwani kahlekahle ka la a nga hetelela khoto ya kona kasuka le Adobsonville yi vi karhi yi hundzeliwa kahle emahlweni leyi nga ta va yi kha yi vona ku xigwevo xa yena xi ta va xi karhi xi yimise ku yini
0: alright khoto ya magistrata ya Joni yi hundzisele emahlweni ku ya eka ravumune ntshamo ehenhla ka Brown Mkgotsi leswaku ku tiyisiwa ku tiyisiwa kherefu yakwe ya vutshamo a yi le khoto ku ya endla xikombelo xa beyili hi ndlela le Mr. X kasi murhangeri wa vandla ra Build One South Africa Musi Maimane u sola holobye wa hofisi ya president Khumbudzo Chabeni mayelana na mapfhumba yo kombisa ku vilela laha tikweni naswona ya ku tala ya lwisana vaaki va le handle lava nga riki na mpfumelelo laha tikweni
1: kasi loko ya mahlweni kahle ka vekha ri langutisala ka khampani ya gezi lava kha nyika kahle va doroba ra Joni nkarhi wo karhi leswaku ri va va kha va hakela kahle swikweleti leswi kolotaka loko hi langutisa ngopfu hi ku hi sweswiwani hi ya ka mhaka ya xixika ve gezi ri tirha swinene se sweswiwani Eskom yi va yi kha yi londza swinene swikweleti ka lava hakelaka ngo ka lava kolotaka swikweleti leswikulukumba ku ri kumbexana swi nga hetelela kha swi phuxaphuxa ku ri load shedding na ti-reduction ti va kha ti fika kahle emakumu
0: kusimekiwile xipano xa swandla swa vaholobye lexi nga ta tirhisana na maphorisa ku veka tihlo eka mapfhumba yo kombisa ku vilela ya ku lwisana vaaki va matiko mambe lava nga riki enawini. Xipano xi tiyisisa ku landzeleriwa ka milawu sweswi ku kombisiwaka ku vilela, kasi mixavo ya oyili yi wile hi ku tlula tipercente ta 5 eka timakete ta le Asia tanihileswi vavekisi va vekaka ntshembo ya vona ehenhla ka ntwanano wo herisa nyimpi exikarhi ka America na Iran. Kasi kwalomu ka 20 wa vaehleketeleriwa va khomiwile swihehlo swa vuceri va mugodi swi nga ri na wini Mr. X lo kha ri langutisa etindhawini to hambanahambana ta le xikhukhuni kokwala xifundzenikulu xa hina xa Limpopo.
1: Ya kasi loko vekha ri langutisa kahle ku ya emahlweni lawani valawuri va xiyenge xa rihanyo laha tikweni kumbe xa le tikweni leriya ra Democratic Republic of Congo va vula leswaku ku jamelana loku nga kona etikweni leriya na ku kavanyetana ka angulelo eka ntungu lowu nga kona wo vabyi bya Ebola swiphemu swa vutshunguri a swi koti ku fikelela tindhawu leti lawulekaka ta mfumo hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana leyi nga ta va yi karhi langutisa ku ri xana hi ku vabyi lebyiwani ku ri byi nga tluleli ka matiko man'wana va ta va karhi va yi humisa ku yini.
0: Premier va yi fundza kulu xa KwaZulu Natal loko yi kha ri langutisa leswi va va ka kha swi hlamusela Mr. X kombela leswaku vaaki va Afrika-Dzonga va va xilo xin'we kumbexana vanhu va ntima, kasi premier va fundza kulu xa KwaZulu Natal Thami Ntuli kombela va ntima leswaku va va nyandza yin'we va khomisana ka loko va hlangana na mhaka yo biha ku va va kha va tiyisela ku ya mahlweni tanihileswi nga vanhu van'we.
1: Ya loko hi langutisa kahle xipikara xa palamende Thoko Didiza u bakanyele tlhelo xikombelo xa vandla ra ATM xo ringanyeto xo kombisa ku pfumala tshembo ehenhla ka president Cyril Ramaphosa. Hambileswi Cyril Ramaphosa a nga langutisana kahle na swihehlo swa le purasini ra Phalaphala va ha ri na ku tshemba va ATM eka yena.
0: Alright, ntsebo wa vanhu va baleseriwile va lova eka timhangu timbirhi to hambanahambana eKhayelitsha eCape Flats, kasi vaaki van'wana va le Ghana lava nga tihofisini ta vuyimeri bya tiko leriya a Pretoria ku tsarisa hi ku ya hi ntsakelo wa vona ku tlheriseriwa ka rikwavo, kasi va vula leswaku va le ku chaveleni ka vutomi bya vona ntlawu wo sungula lowu va ka kha wu languteriwa ku tlhelela eka rikwavo eka siku lera ra mundzuku.
1: Ya kasi loko hi langusa kahle komixinari wa maphorisa laha tikweni na xiyenge xa SAPS Forensic and Scientific Laboratory xipano xo hlawuleka xa khomixini ya maphorisa eka ra ku ePitori leswi swi landzela eka vulavisisi mayelana na leswaku u nghenelerile kumbexana ku nghenelerile eka vufambisi bya vulawuri hi ndlela yona yaleyo.
0: Alright, gaming stars FM. So swin'wana swa mahungu leswi baka loko hi kha ri langutisa eka mixo wa siku namuri ku yo sala nkaye wa timinetse mixed tikolotaka ku ya le ka awara ya manna loko ku nga ri awara ya nkombo eka second hour na xipano xa BBZ mixed hi ndlela leyi. Kasi ya mahlweni va hi kha hi ku nyiketa swiviko swa mahungu leswi baka emkhomelo swona eka mixo wa siku ra namuntlha. Kasi n'anga ya le Cape Town yi humesile vuxokoxoko bya leswaku jaha ra 20 wa malembe vukhale ri nga hetelela ku voniwa hi vanghana va rona hi 24 April 26 yi dlayiwile ivi va lahla ntsumbu wa yehe endhawini yo pfuleka etlhelo ka patra into Mr. X. Kasi inga godongwana u vikiwa ku va a hetelele ku voniwa hi 24 April 26 hi nkarhi lowu yena na vanghana va yena a va ya ku hungasile emadyambyini. Kasi ndyangu yena va kambile tindhawu hinkwato ku katsa na leti muxara ntsumbu a wu zangi kumeka ku ya hi n'anga ntsumbu wu lo cereleriwa na vusiku endhawini yo karhi.
1: Ya swa vava swinene mani twisisi ku hi kuwalikwala ka yini kahle minkarhi yin'wanyana loko u swi vona ku swi swin'wana a swi pfumeli humaka swona mani than ku hetelela u endla swo ka swi nga twisiki khale ka murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Thabo Mbeki u vula leswaku milandzu ya ku vekiwa kumbexana ku yiviwa ka mali epurasini ra Phalaphala a yi ngheneleli helo eka migingiriko ya vandla ra African National Congress khulukumba Thabo Mbeki va komberele seketelo eka vandla ra mfumo ra African National Congress xikan'we na varhangeri va vandla kusuka eka marhavi lamatsongo na lamakulu ku va yi karhi hi seketela kahle president Cyril Ramaphosa la nga ta va yi karhi hi langutisini swinene tanihi maAfrika-Dzonga ku ri swihehlo leswiwani swi ta helela kwihi.
0: Timhaka ta Phalaphala leti vikiwaka ku ya mahlweni
1: ti le ku hiseni swinene hala na hala ku vulavuliwa hi tona kasi loko kha va yi langusa kahle hala tlhelo vaaki va le Bloemfontein vo fika ku hala ka 100 va khomiwe hi maphorisa endzhaku loko va tekile byala va nga xavanga emavhengeleni ya vahlampfa laha hi ngetele va yi karhi hi va langutisa un'wana ni n'wi voni a tlakule kahle na friji ya khampanele ya yikulukumba yo tshuka na ku basa u yisa ndlwini mara nhle ti vutisa ku u la ta fika a yi penda ku yi nga vonakali ku yi brand yo karhi kumbe ku endleka yini ku vona va le ku vandalayizeni swinene.
0: Alright, kay swoswo gaming sir kasi ndzawulo ya xikaya i xifundzeni xifundzeni xifundzeni xa Gauteng na abandzawulo ya mintirho bele ku tirheni na ku lwisana na bahlampfa vo pfumala maphepha va khomile bahlampfa lava va tirhaka xiyenge xa construction andle ka maphepha etindhawini ta Gauteng so hi swo swin'wana swi vaka hi kha hi swi langutisa eka mixo lowa eka nokonoko wa The Big Breakfast Zone.
1: Ya kasi loko hi langutisa swin'wana swo kuhetela leswi ni nga swi khoma lawani vhele loko veke hi langutisa emasitoku xipano xa Sundowns xi fika xi hlula kahle and then Grayton McKenzie minister wa sports la Afrika-Dzonga va karhi a hlasela kahle Miguel Cardoso kusukela ka xipano xa Mamelodi Sundowns. Miguel Cardoso a tshamela ku vula ku ri league ya la kaya vhele a yo va strong ku fika kwalaho a yo pfuna ngopfu chumu and then va kha n'wi hlamusela timhaka ta leswaku ri a swi pfuni chumu leswa swa ku u ku league a yi pfuni chumu mara u kha wa ha tirha kwalaya hansi ka yona se swi kahle leswaku ri hi va hi karhi hi khomana kahle ka tanihiloko a ri muhlapfa ta suka ematikweni ma le handle na hina la kaya hi va hi karhi hi kota ku va hi karhi hi n'wi khoma kahle.
0: Alright ke Afrika-Dzonga i swona leswi a hi khomele swona ku karhi hi langutisa eka nongonoko wa The Big Breakfast Zone eka mixo wa siku ra namuntlha. First hour hi khomele kahle ti-word updates ifundzenikulu Shani Popo top stories making headlines swo leswi va ka hi khomele swona mikisere eka mixo wa siku ra namuntlha tanihileswi nga ku kombisa ka timhaka vhele ti va ti kha ti tele swinene kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kambe ke swo hi vekela ka ntsevu wa timinetse ti kolotaka ku ya ka awara ya mani awara ya nkombo sweswi ta va hi kha ku nyika kahle risimu rihele ka heta kahle ka awara ya mbirhi ya nongonoko The Big Breakfast Zone swa kahle ka Lionel Rich about to do it to me one more time. Remember,
1: yes.
0: Ka awara ya nkombo
1: one more time.
0: Good morning.

Kusimeka loko unga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079 968 9174 Madanzope traditional healer Dr. Gilligilli la papuna hi ku tshembeka. U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla. Traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwi traditional shop yi kumeka kwala giyane laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: nghenelela ke ka mapfumba lama nga kona laha tikweni yo kombisa ku vilela mayelana na ku va kona laha tikweni swi nga ri ki enawini. Radebe u vula leswaku tinhlengeletano leti nga ha va kona ni nga ku leti nga ha va kona swona ti nga ri ki enawini ti nga ha langutana na voko ra xinawu. Muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Brigadier Hlulani Mashaba wa hlamusela.
1: Any unauthorized gathering or march that seeks to disrupt public order and unlawful action resulting in intimidation, violence or destruction of property will be dealt with decisively without any delay by the police. We will ensure that every member of the community is able to continue with his or her daily routines without fear. There are lawful avenues for raising grievances and we encourage all parties to use those channels rather than resorting to unlawful protest. The police have been deployed in full force and will act decisively to maintain law and order without fear or favor.
0: Xibiko xi gimeta mahungu ya awara ya nhungu ku langutshana kambe ka ngu leri rhangeke mahlweni maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya khomele madzana 926 va vaehleketeleriwa nkarhi wa mapfhumba ya Operation Chanela hi siku ra 28 ku ya fika siku ra 24 eka n'hweti leyi. Ku gimeta ka mahungu ya awara ya nhungu yan'wana ya kona ka awara ya kayafu ku bela awara ya nhungu ni vuya kahle na tinhlokomhaka sweswi nongonoko wa BBZ wu ya emahlweni na Mr X na Jara Balandzwa Rishil.
2: Eka Jizara FM. Marina Bangobeni.
3: Madyandzope traditional lela Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
4: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.
5: Shibasa Financial Services ti kumele final cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 u tikumela 20,000 rand 220 u tikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya nghena eka 84 kasi loko u hakela 200 rand u tikumela 10,000 rand loko u hakela 250 u tikumela

0: Yeah, resimra kahle swinene swa kahle ka King Tsonga loko langutisa maningisela kahle swichachani swiwani a swi na vutechniki byin'wana byi kulukumba swinene swi na vuAfrika xikarhi kusuka albamu ya kahle leyi nga thiwa kahle one na one teka kahle risimu ra kahle va ku too soon risimu ra kahle swinene.
1: It's exactly 43 minutes after the hour 8 o'clock Afrika-Dzonga the big breakfast zone khensa swinene ngopfu tlhokomhaka kusuka kahle ka mitrikuloni remember ngopeni swa vulandzela leswaku mangu xitaleta va ri kole ka wara nkaye long talk jara va lanja fambisana kahle Mr. X eka mixo wa siku ra namuntlha. Happy birthday mani khumbula kusukela ndhawini letiya ta laka mapube man khumbulani makhobele ko vona rinoko
0: birthday ya vona munhu mani khumbulani kusukela ka mapube la happy birthday man mi hlayiseka man
1: makeke kokwana wa rinoko mani khumbulani makhobele kusukela ka mapube la tiphina siku ra n'wina ra ku velekiwa eka mixo wa siku ra namuntlha kambe ka Mr. X hlokomhaka ya ka mhaka siku yi kona hlokomhaka leyi vaka hi khomele va yingisele yo kusuka kahle eka nongonoko wa the big breakfast va yi tisele kahle hlokomhaka muhumelerisi best excellence of the way kai tuna yin tsakisini
0: yeah vele hloko mhakele one guys no lava ku ri wena at least u ipaparuta kahle u byela kahle ku yi va yi yimise ku yini ke
1: hi le hloko mhaka va ri masiku lawa va ri ku na ti-red flags. Xana red flags ya munghana wo ka a nga ri kahle hi yihi? Leswi va landzela ku va ri masiku lama ku na swilo leswo ka swi nga ri kahle. Xana swilo swo ka swi nga ri kahle hi munghana wa wena hi swihi?
0: Ya
1: masiku lawa va ri ku na swilo swo ka swi nga ri kahle hi vanghana. Xana hi swihi swilo swo ka swi nga ri kahle hi vanghana ke soko mhaka 0608 75 942 i byele mingiseri ka 0608 75 942
0: mo hi twala vaka hi mamikerile mi le moyeni ri xile
1: ahe
2: mpfukile ukukire ya yo sungula eku ba mngana wa mhanga mthembi ni tsama ku wa loyi a mngana wa kahle yi nwa red flag ya kona ku
0: balavula loko miyela na radio ya miyela
2: na ku loko ni kume swilo ni n'wi vona ku a nga kuta a nga tsaki kahle loko swilo swi ta ka wena hi swi vona ku hala a ku na chumi la
0: kahle kahle i mngana wa jealous kahle kahle
2: ya mngana wa jealous ya
0: nimtwa kahle
1: enkomo
0: ya nkarhi wa kona vhele 0846 40 minutes before 9 o'clock hi na ta va yi karhi hi humaka andta ka timinetse ta 14 leti nga ta landzela Merlin na swingolongondlwani u kona kwalawani ka 0608 75 942 ya mutlheni kahle ka tekahle tiqingho ta n'wina kahle tata twa ku ri xana munghana loyi i munghana wa njhani ke
1: ya papula swona va ri masiku lama ku na red flags kumbexana swilo swo ka swi nga tshamisekangi hi ndlela yoleyo xana red flags ya munghana wa wena ku nga wo ka a nga ri kahle hi
0: yihi ya
1: 10 of leti nga koka vanghana lava to ka ti nga tshamisekanga
0: ri xi
1: babyz
2: mipfukele
1: minjhani na ka maxamba tem
2: hayi the original wa halo mo
0: ehe
2: munghana a kuna ku nga vi na munghana loyi nga n'wi xerhela kuswele mbilwini ma eku loko wo n'wi xerhela swele mbilwini se n'wi byela nga byeli munhu loyi a nga ta fika n'wi xeweta
0: ku ri laha ka ku u nga byela fa u nga vulangi u nga byeli munhu u nga ku loko ku u nga byeli munhu se u n'wi rhuma ku famba vula
2: i n'wi byela ku famba vula i ya vula leswi na leswi i ku ku hlevela hi ku a nga ta vula se mina the original n'winyi wa vi no ti hanyela ni ri nexe na nghamu ya mina ntsena
0: mara swa olova mara mi swi kota njhani mara ku hanya mi ri wexe pelapela
2: ya mina ke tsaka tsana chomi ne
0: ya kese tsune ne
2: mina chomi I'm full kana no na mukama le na hamna dzala ni garina chomi
1: bye bye mo itwa vanwana phela
2: okay hayi tsam tsangana the original ngonyo ke ti tshibela ni James Mpilela
0: kese tsune ne
1: mhlaisi tshibela ni James Mpilela amo tshina ngo tshibela na
0: Yeah, ya mahlweni kahle ka beka ri mitekela ka nomboro 0608 75 942 mo yi teka lava ka mile moyeni mamikerile ri xile BBZ
2: a tela wena ndzi na message
1: ya mirina
2: ai boti stereka
1: boti strike
2: a me mngana kulo no ngibesa fulo yanga ndzayisini hambana mina ye
1: se loko a minwisa xikalu ke
2: eh
1: na loko a minwisa xikalu
3: loko a ni lwiso swikalu na rhandzana na yena ende na mita n'wi xavela ni ri na mali
1: mara loko a nga dzahi swi ge
3: lowu a nga ni dzahisi loko ni lapfo mara mina ni n'wi dzahisa ndzina ri huma ka yena
1: wa mphutiso okay bolistar okay swi laka makoxa
3: No, Zaranga didn't make my melon and a manana food. I'm going
1: to go to the castle.
3: I'm going to go to the castle.
0: I'm going to go to the
3: castle. I'm going to go to
1: the castle.
3: Thank you.
0: Thank you. From Sanchez of Botista Rekafel, 0849, so we'll tell 11 minutes before 9 o'clock. 060-87-5942, not voice note at Labet. I'm Karete Amkela.
1: Tunzoka Lissak, voice note, your enemy, Sarah Fumana, go back, I wonder, Kathleen, 060-87-5942. Hello, good 10 offs. Abangan.
0: Yeah.
1: Rogabanga Tam Seka.
0: Ilavanjan.
1: 060-87-5942.
4: Rishila Jarabalandana, Mr. X. Na itwa hloko mhaka mina ni vona mngana wa jealous na lo palisha swihundla loko ngi dzela swilo ku xihundla yena dzela vanwana eh yena ni vona ku nga kanga kahle wo magoda mina ni ri kwala ka mphamu danki mhasho mina
5: rishile mlanzwa na boto wa mina kwala xitichini na itwa hloko mhaka ka mngana oka anga ri kahle i mngana lo loko i kuma ku u endla swinwana swa kahle i endla swinwana ikuma ku i actor swinwana swo ka anga kombi ku tsaka anga ku naveleli anga tsaki emngana lowu ka anga ri kahle yaloyi mngana wa jealous hi leswi mina ni swi vonisaka swona kwala ka xikukwana i mama Albi inkomu
6: Brahmina Mr. X balanza ni right kwala xitichini na ni right wa vona mngana wa ku loko mitshamini mi kha mi kombisana swa vutomi mi karhi mi nyikana ti-advice ivi a nyika wena ti-advice leswi a swi vonaka ku leti a ti nge ku pfuni nchumu kumbe leti yena a nga tindleku mara a byela wena ku ndlisa leswi mara loko landzelerisa u kuma ku a nga swi endli mara i byela wena a ku mbombometa gojini eyi swi ni kotisa ngopfu sweswo number 2 i kuma ku i mungana wa mina loko ni ri na ku tikeriwa kumbe yena a ri na ku tikeriwa ni n'wi pfuna
7: u ve na siku na kan'we ni to ka no fa ni nga ha ku byelangi nchumu ni mhani mahori kwala ka mapuvu kokwani wa diono na ku hlula danko
8: rixile jara va rihandzwa na Mr. X kwalano mina ni vona munghana lowu ka nga ri kahle ku ri munghana lowu wo pretend ka ku wa ku rhandza loko u ri kwala kusuhani na yena loko u nga ha ri kona kusuhani na yena a sungula ku vulavula hi wena leswo biha ni swi vonisa sweswo jarava i the black out then mahlawula kwala ka kuri swifasonke loyi ni nga n'wi rhandzeki munghana wo endlisa sweswo mina
9: vamixawa ta vahaxi va mina va ka GCR mixo lowunene mina a na chomi mina a na chomi ni na swizondza ku va na chomi himhaka ku tichomi leti nga kona masiku lama I don't understand swa kahle loko hi kha hi chomana hi dyondzisana swi swa ku huma ndleleni na namuntlha na sweswi ni hava chomi mina ku hava munhu wo suka ka vona a ta ka hina ku yi tela mina mina ni hava chomi ende ni hanya kahle ngopfu ende na na a ni swi naveli ku pfuka ni ve na YouTube a ni swi naveli hikuva hi dyondzisana swa kahle hi dyondzisana swi swo huma ndleleni a swi laveki mina ni hava chomi ende ni nge he pfuki ni ve na yona lava a va vula sweswo i mhala two girls kusukela girl section a
7: njhani valandzu kwala xitichini na jikijiki kwalano munghana wo ka a nga ri kahle lo wa mavondzo wo ka a nga naveleli wun'wana leswinene mi vulavula mahungu a suka a tlhela ya ma vula kun'wana mi ya ma twa kun'wana a nga kahle yaloyo vhetani mi tlhelela hi reverse a ku ri makhelo wa mayindla ka muchipi sihlayisekani
1: ya i khensa swinene kona n'we hlayisekane munghana wo lomba mali a nga hakeli o tshamela ku ba switori hayi turn off ha pfa malonga sunset khensa swinene ngopfu vamamachilidzi khensa swinene ngopfu Mr. X ve le ku va hlamuseleni va yingiseri munghana mam the way turn off the red flags ta munghana
0: leswi munghana a nga xiswona kahlekahle munghana wolowo jealous kahlekahle loko u vona swa munghana swi kha swi famba kahle yena jealous ha vu swi vona ku ri hayi munhu wa maphela yaloye se ha ai bene bai gari randa na man munhu hi munhu hi van'wani vanhu ku faka yin'wani
1: mara n'we mina

0: terrible mina, I don't have a friend.
1: Yeah.
0: Family, I mean, it's part of my friends, sister, madam, speaker,
1: And mina ndi byela ku se munhu a kurini a fika nyana ka age le mhini ngele ka yo. Nkarhi wo tala ku tshama kaya u twanga ku is the best way. Loko swi nga bohi ku munhu a huma nga humi. Hi leswi ni hanyisaka swona phela se na denda sweswi.
0: Naswona mhe ni tekela nhlokweni ku swantswa munghana wa mina.
1: Yeah.
0: Ku va mhani ve le ndlwini ku va madam.
1: Once ne. Ene ka relationship swi va kha swi famba kahle vhele so because xin'wana na xin'wana mi swi endla swin'we. Na loko mi fanele mi hala kusuhani na le kule mi famba swin'we.
0: Leswo ni ta byela van'wina Mr. X swihundla swa mina.
1: Ni hi ta suka laha swi pepera hala.
0: Nkinga yo yaleyo.
1: Va ni swi tivi ku loko munhu a ha ku heta ku byeliwa mahungu se hinkova na xin'wana xingo byela loyi.
0: No problem, hungu leriya ro fike ni byela ku ni nga byeli munhu Mr. X.
1: Yeah.
0: Ni tivutisa ku why ku ni nga byeli munhu ro va njhani. Ni byele mahungu loko ri ni byela vanhu ni ta ni byele vanhu loko ri ni byelanga munhu ni ta ni nga byelanga munhu.
1: Yeah.
0: Hi little Mike said Mr. X ta
1: kota. Yeah, mo mina va ni karhi ni ti fambisana xi sweswiwani ka loko ri BBZ ta vuya kahle mutuku leri xaka kusuka ka mina jara ka mun'wana ta yi lahlekela kahle nkarhi lowu taku kambe ntsena loko hosi ya swi rhandza bye bye ni fambile mina.
0: Yeah, kambe so se u humeni ka xipotso.
1: Xipotso se a ri kona ntombi liya.
0: Ka siku ra tolo.
1: A ri kona.
0: All right ke. Afrika-Dzonga yi vula swona Mr. X hlangana kahle ka siku ra mutuku sometimes and place ra vumbirhi se Tuesday mintoko siku leriya ro ka ri nga. Okay, nga rirhandzu
1: la wa ku nga tirekiku.
0: Mara hopefully tomorrow ne ku ta tireka.
1: Mara hina ha endla ku tireka hambi ku ri wa vunharhu. Hina ha endla ku
0: tireka. Hina wa hi tiva hina ka radio kumbe ho to mixerika. A suka makhamba na majuma sisters no fashion word peace and love and episode who mwana mrani kweni makahla. Hlayisekani till we meet tomorrow. Same time, same place, same show.
1: Bye bye.
0: Yeah.

ni bamandla nivelela ka munhu wa ku fana na Thomas Mdun'wazi xi va ku Thomas Mdun'wazi exibambu va ku ni ku yingisile ka ntswana ri na wena ri la ka Muswana. Vamandla nivelela ka munhu wa ku fana na But Eddie va ku ni ku yingisile ka ntswana ri na wena ri la Bulwini. Hashtag ni vona kahle munhu wa ku fana na botlink vuhehli na mbona ya botlink kwala a vuhehli e botlink ngoveni hi leswiya ni vona kahle munhu wa ku fana na Khosa va ku ni ku vona kahle mara le ni ri na wena ni ri la xivulani laniwani Eastern Divina Khosa hashtag eka n'we hi leswiya ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani mpundu wa siku ra namuhla ni languta kahle ku ni famba kahle na vomani hi site leriya ra matikito ndza sweswini ya ka TikTok page ya mina mana kahle munhu wa ku fana na Mulahudzi Jafta hashtag eka n'we Andile Khani mana kahle Debra Mathebula ekusuka kahle le ka bungeni le kensi swi tele ku va tune in namuntlha ya ka brand kasi ke ni mana kahle munhu wa ku fana na Portia hashtag eka wena va ku get well ses ni kensi swinene otherwise ni ke ni mana kahle munhu wa ku fana na Tsonga Hani hashtag eka n'wina SJ va ku good morning ya munghana hi swin'we ni ri na wena ri la Soweto la a Middle and Stone 10 i kensi swinene xifundzeni nkulu xa Gauteng kensi swinene hi N'waMathebula hashtag eka hinkwenu n'wini nge le ku fambeni kahle na n'wina na ku vona hi Chester laya ka nhlaniki a ku good morning balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani na languta kahle ku hi famba kahle na vomani le ka WhatsApp va ku ri xile N'waXirindza hi famba kahle swin'we eka mpundu wa siku ra namuntlha ni ri na wena ni ri la ka Home 14B e mana bumba hashtag eka va ku ri mako u va ka xigodo xawela block 23 sweswi va ri ka xikukwani na mana nhleko ka Mavalani a va famba na mama Albi eka mpondo wa siku ra namuntlha hashtag ngumi nge le ku ngheneni kahle hi site leriya ra ti-voice note ni ku mboneni kahle 0608875942 mina n'wina yi va yi kha yisa sweswo mahlweni loko hi kuma ku yi joyina ni ri ni khensa swinene vulandzeleri bya n'wina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona otherwise ke mina na n'wina yi ta va yi kha yisa sweswo mahlweni ni khe ni ba kahle ti-hashtags ni yisa mahlweni hashtag eka mani na mani la nge le ku yingiseleni ka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form khensa swinene vo mhana hina na vo papa hina vo boti wa hina vasesi wa hina siku ra n'wina ri saseki lava nga le ka swo famba va nga le ku chayeleni kahle chayeleni khwatsi mi fika lomu mi ya kuma ha hlayisekile xikombi xi mi pfuna xi mi katekisa otherwise ke ni va mani la ni velela ka van'wana ximahosi siku ra n'wina ri saseki profit ya n'wina ya namuntlha a yi tluli ya tolo otherwise ke ku ri chuza Tuesday hi va mani la yi velela ni chuza kahle vanhu lava tirhaka tisaluni lava yilukaka vanhu misisi vanhu lava ya vakeraka vanhu misisi siku ra n'wina a ri saseki ni chuza n'wina mina otherwise ke ku na vanhu van'wana ni tshama ni va chuza kumbexana a ni tshama ndla ti-hashtags hi vona namuntlha ni ndlao hi vona ende ni le ku va chuzeni eka siku ra namuntlha vo mhani lavaya ni va boti lavaya na vo papa lavaya va va ku va kha va tirha kahle eka ti-brick yard siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina kusuka kahle ka Marilyn wa ka Xirindza ni ri kwala ka GCR FM ni ri siku ra n'wina a ri saseki na mi chuza eka siku ra namuntlha xikwembu xi mi hlayisa xi mi katekisa mani ha mi chuza eka siku ra namuntlha kahle kahle na mi chuza ka vhiki leriwani otherwise ke chuza kahle ti-taxi drivers ta hina mi va na siku ra kahle dyambu khale ri xile mani mari ka tsakisa hi kona mi siza mi helela timbilu n'wina ti-association ta ti-taxi ta ku hambanahambana mi va na siku ra kahle hi kesa swinene ti-driver leti mi hi nyikaka tona eka siku na siku mi va na siku ra kahle hi balekisa sweswo hi tsutsuma kahle ya hi languta lava tirhaka tixopeni siku ra n'wina ri saseki lava tirhaka ma-restaurant mi smayerisa sweswo va ta mi tipa vanhu valava otherwise ke lava nga na titshamela makaya mi va na siku ra kahle nongonoko wa mid morning life u va kha u tisiwa ka n'wina hi GCR FM otherwise ke balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahumani ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla eka lava ya va ha ku chayisaka mpundu lowuwani siku ra n'wina ri saseki mo ti wisela hayi loko se mi hete ku wisa swi ta famba khwatsi ka mani grace na mbona kwala ka ngove hashtag ni le ka n'wina otherwise ke mani baleka mina ntombi ya ka Mahumani ni tsimani ya mavhengeleni loko ni vuya hi ta va kha yisa mahlweni na nongonoko famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi laha ka Mahumani leyiwani suka kahle.

0: eka
1: Jizara
2: Nikhensile kuseriwa nkarhi ntswalo yin'we miyingiseri mahungu ya awara ya khume ka Jizar FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka ungungule ka awara leyi. Holobye wa gezi Dr. Josienzo Ramukhuva Dada Morero kun'we na Dan Morokane va languteriwa ku va na nhlangano endzhaku ka nkarhi eka siku ra namuntlha ku burisana hi xikweleti xa Joni lexi yeke emahlweni eka mabiliyoni ya tirhandi eka Eskom. Nhlengeletano leyi languteriwile ku tlhela yi kongomiseka tindlela to ya emahlweni mayelana na mphakelo wa gezi endzhaku ka loko Eskom va tsundzuxile leswaku va nga ha kavanyeteki ka swiphemu swa Joni loko doroba ri tsandzekaka ku hakela mali yo tlula 5 wa mabiliyoni ya tirhandi. Xiphiqo lexi landzela ku hakeriwa na ku phindaphinda hambileswi ku kalaku ntwanano exikarhi ka mavandla. Exikarhi ka timhaka leti ku languteriwile ku va va karhi va burisana hi pulani yo pfuxeta ku hakela swikweleti. Ku langutisana kambe ka mahungu ya awara ya khume ka Jizar FM. Masipala wa Greater Tzaneen wu tivisile meyara lontshwa Oda Sungobeni loyi a nga hlawuriwe eka nkarhi wa ni nga ku loyi a nga hlawuriwe eka nkarhi wa ku tshama ka huvo eka siku ra tolo. Ngobeni wu tlhela hlambanyiwa ku siva khale ka meyara Garrison Malapisani loyi a nga tirha eka xivandla lexi ku sukela hi lembe ra 2021. Leswi tivisiwile swi endliwile erivaleni hambileswi mimburisano ya huvo yi kalaka yi nga pfumelelangiki vaaki.
3: For the purpose of record, what are your full names?
4: What does
3: Mr. Ngobeni, do you know what it means to take off?
4: Yes.

0: tolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili Biru ngofambu kaka ya parikona
0: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani buhlongorisa ya moya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa mwayo tleruwa ya wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka luku unga kumingwana Kubia minti Kutungula mwayo lukui kusupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya hambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikelela ku pandleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili la va pfuna hi ku tshembeka.

0: Okay, right. Minsera mina. Minsera
1: mina. Aye, mwana nga mpukile.
0: E pfukile minjani?
1: E pfukile. Eh. Loko vula swilo swi watwa ku na swona swi nga hi khomula mbilu. A hi heleketa n'wana minkarhi yo tala ka vanhu hi cincacinca. Hi kuma ku heleketa vana ka loko karhi ivi ya heleketa n'wana ka un'wana a tsema n'wana misisi kusuka kwalani n'wana a bola nhloko leyiwani. Wan'wana a bola nhloko leyi za n'wana a za a huma ibedlele. Moni va byela va karhi va swi yingisela please ringetani ku loko mi tsema misisi ya munhu mi tlilina michini yaleyo. Munhu loyi a nga a tlilini i fanele a tlilina na michini hi xipiriti leswaku loko a juvela un'wana a nga siyeli un'wana mavabyi ma swi vona a va zami ku na byebyo leswi a swo teka michini xin'we mi tirhisela vanhu vo

0: ta va michini yi tala ku ri no loko lowu wu fa a tirhisa wun'wani, se hi leswi a ni ta va tsundzuxa xona ku munhu loyi a tirhaka mali i fanele a va na material yo hetiseka, hlayiseka ni mixuma kahle kwala xiticini.
1: Khensa swinene Bishop.
0: Danke.
1: 060-875-942 mina n'wina ya va khensa sweswo mahlweni hi twa n'wina. Mingiseri mi le moyeni?
2: Ahe ni ri lexi.
1: Ahee.
2: U lalela boti xitereko.
1: Boti xitereko? Mi kera vanhu misisi kumbe mi lo tshama mi keriwa misisi?
2: Mi keriwa misisi.
1: Oh, hayi hi seni mahlweni. Ku humelele yini boti xitereko?
2: Mi ni rhanga ni languta ku ri munhu loyi a ni keraku i na experience yo kera na. Ku na loko ni kule lava khati ya so a nga ni kera na. A no suka ni ya ka munhu un'wana na un'wana njhenje. Ni ya ka munhu a ni keraku leswaku i ni kera khati ya so. A no swo mi ri.
1: Mi khense swinene boti xitereko.
2: Thank you.
1: Thank you. 060-875-942 mina n'wi yi va khensa sweswo mahlweni. Ya a ni ku ku ta nghena na lavo kera misisi va hi byela ku ri titlayenti na vo ta va hlupha loko swi teyini kumbexani njhani njhani. Mingiseri mi le moyeni?
3: A ngove na makoxo ti fambi thutu mijita na mhani
1: kwala ndleleni kwala to landzelela
3: ma swi vona va huma boti xitereka ke ni nghena khu kwala ka makoxo
1: ma swi vona
3: a ni mikeri a ni lokeriwa mara hi ku nhlokomhaka ni ta vulavula leswi ni nga hlangana na swo ni nga swi voni hi matihlo. N'wana wa munghana wa mina lowo le ka homu 14A fana a ri na ndhawu a kera ka yona a dorobeni ra Giyani ka saluni yo karhi ku a ni pfumeleliwangi ku xavisa saluni. Un'wanyani hi ya hlangana mijani un'wanyani a lava ku yi hakerisa lowu wa yena n'wana ke ivi hi n'wi lerisa ku ha famba so i ku i ta ku kuma. Hi va ya n'wi kerisa ha yi suka yi sukini ka a ni na to tinhloko leti a ti fani va ta hava ya ku kera swona mara langutisa na khathanga ya wena ku yi tshamise ku yini phela yi nge langutisi n'wana wo karhi ku keriwini swi sasekini na mhe ni lava ku kerisiwa leswiya swa ndleka nhloko ya wei fika yi nga pfumeli ku van'wa va na swigorigori van'wa va na tinhloko leta ku tindzi nga ri ti na timhondzo nga ri ku a 340 so se yi na fo yi na i xikwere se hi fiki ku lava ku khatiwa khati yo fana na ya fana a swi nga ndleka ti nga fanani
1: tinhloko
3: ti nga pfumeli se ya suka ndhasundhasi hi ku fika munhu a ni a lava ku keriwa swilo swo fana na un'wana kumbe na koko ku luka ma swi vona loko i lava ku ya ku lukiwe ni vona xitayile xo karhi swantswa i n'wi vutisa munhu ku i lukiwe hi mani kwini a ya ku luka swi ta fika swi opoza ka ntsongo kwalaha ka ku loyi a nga swi nga ndleki n'wi kuma ku i na nihlokwani na kahle la sekele xitayile lexi a nga xi luka xi fambelana na we ivi mina wa nhloko yo leha ya mei leyi hi ni mirhi leyi a yi fanele wo le khale ke le tibananini yi le helenyana ndhaku yi ku ntshinyana se ni fanele wu phondo ma sweswa maphondophondo ma swi vona hi swo loko ni swi endlini ni swi twaku ku leswi hambiloko no ndliwa xitayile xini kumbe xini ni nge tshiki ni va na swihlolo mara ka swi lukalukani hlawula kahle hi ku ta tshika i sola munhu ku a nga luki swo mara a kha ku luke i sasekile se ha swi langutisa na sweswo wa ha ri kona moyeni ka makwa
1: kahle ni le kahlekahle ni le ku swi imagineni kahle ku a ku lo ndleka yini.
3: N'wana wa kona ivi sasekanyana swa kahle na tikhati teta khatiwaku hi tona hi boti luyana ni ni nga ta ka ni nga n'wi vuli hi vito mara i dumini kwala ehlalwini ya kwala Giyanini a n'wi endla swi va swona i mi kuma ku na hi mfana wa kona i hlomukini nyana kahle se ni nge fananisi n'wana wa mina na wun'wani ku khati liya xikolokolo a yi humisisa swa loko se heti ku lowu a wu kerisangi swona leswiya xiphiphi lexi ni nga tshama ni xi vona na sweswa swo i langutisa munhu kunene a nga ku byela ku n'wi kerisi ku yini ivi i twa hi nga ri i n'wanuna a ri nhwenyana ni wo tshama ni vo ku n'wanyana loko se va n'wi cwece vulelini va ri xoku va n'wi khata va ri xoku i n'wansati kasi i n'wanuna kasi i nhwenyana va ya n'wi khatakhati ya vavanuna
1: ixi ya ni mikuma
3: yi vona nyana mhaka loko va ya ku tlava kumi ku nhwenya kasi we nga vula ni ku nhwenyana se misisi yi cwece vuriwi hlayiseka
1: makwanabayi
3: sweswo
1: alright a hi baleke ni nghena kahle ka tinhlokomhaka ta mahungu
4: khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 10 maphorisa ya hlanganani ya le ku lavisiseni ka nandzu wo pfinyiwa ka n'wana wa khumenaru wa malembe hi vukhale holobye wa ndzawulo ya gezi wu langutela ku hlangana na dadamurero kun'we na Dan Moroka ni ku va va ri karhi va burisana hi mhaka ya swikweleti swa gezi. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 11 rixe.
1: Okay, right. Mina n'wita va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi va hi khe languta kahle timhaka ta le babaxopo vanhu lava va hi kerakeraka misisi n'wina vayingiseri va mi va ku rhandzeka ku ri hi swini leswi n'wi mi nga tshama mi hlangana na swona. Muyingiseri wa mina mi le moyeni. Hi pfukile minjhani? Manitwa? Okay, right. Riqingho ra vona a ri basangi mo mi ni baleka nsima kahle na kuma kahle minkandziso ya mari.
5: Mixo lowu wunene na vaxumi muhaxi a xiticini ha tshemba mihlayisekile ya twala nhlokomhaka tswatsi wa munhu. Muhaxi wona ni nga ha ta pfuka ni nga ha swi phindhangi i ku kerha misisi eka vahlapfa. Mata ni suka ni ya kerha misisi ni heta ni ya nghena xiyindlwanini kwalaya se ni twa mhana mi fanele ya kha ni kerha va ku yi veki tlhelo misisi liya na. Mi fanele ya ni twa a miyela va ku yi veki tlhelo misisi ya swimanimani na. Ni yona ni huma thoyilete hi ku mi fanele ya a nga va hlamulanga hambi yo gina a va miyeta tisayini. Ni huma ni n'wi vutisa ku misisi ya mina yi ku yini a ku hi lihi ni teka ni chela cheka se ni famba na yona. A ndzhaku ka nkarhi nini ya twa ku misisi ya hina va teka va mhana vona va vutisa ka ku tin'wana wa ka mani leyi ya ka mani. Se ku fana loko vo va va ku lavini va ku loko a ta ta kerha i veka misisi ya yena tlhelo. Se a hi kereni ka munhu loyi hi swi tivaka loyi i wa le kaya ende loko hi heta ku kerha hi teka misisi ya hina hi famba na yona. Misisi leyiwani hi yona va endlaka ku vanhu va dzumba mabyaleni vanhu va ri za ri pela hi ku va tirha yona misisi liya. Xin'wana xa kona u kuma ku hamba wu lava ku ya a swa ha fambi kahle va teki misisi liya ya wena. A hi ringeseni ku papalata ku kerha ngopfu ka vahlapfa kumbe ka vanhu lava hi nga va tiviki kumbe lava hi nga va tshembiki. Eyi vanhu lava va siringa hi. Mina na sweswiwani ti xavela michini ni kerha laha ni nga kona xaka tlhelo munghana. A ni kerhi ka vahlapfa va teka misisi ya hina va endla swin'wana swa miharihari wo vona na swilo lomu ntirhweni wo vengiwa nga endlangi nchumu. Un'wana wo kuma ku mi pfuka mi kwatelanini na sati kasi va le ku yi tirheni misisi liya. A va kerhi misisi ntsena va hlengeleta na tilaki ta hina na mahanyelo ya hina va hi sivela tindlela. A hi xiyaxiyeni loko hi ya ku kerhini. Mataleni hi mina ni ri kwala ka Ramkuba la Venda laha a hi xumeni muhaxi.
6: Rixile Marilyn, rixile ka vayingiseri. Marilyn, leswi mina nkarhi wun'wani swi tshikaku swi ni kwatisanyana hi vanhu lava ku juvela. I ta kuma va vekelenyana tibodo ta ku kombisa ku vona va swi kombisile. Ivi li ni fika ni ku na ku juverisa leswi. Ivi loko se ya chaya hi ta ku ni juvela ku maka a nga ni juverisangi swona. Mara ni n'wi kombile ku ni lava leswi. Ni lava ku tsundzuxa ka vaboti wa mina n'we mi juvelaka. Loko xilo mi nga xi koti, montlhe ni repeat-a, loko xilo mi nga xi koti ku ma kota ku xi juvela, a ni kombela ku mi yi byela, mi yi hundzisa mi ku famba ni laha i ta mi juvela. Ku tlula ku mi ya xava tibodo tetiya ta vanhu vo saseka mi tiveka laha, mara loko hi ku se juvelana i dololo lowu. A hi ringeteni ku vulavula ntiyiso na business ra n'wi ri ta kota ku kula. Yes, va kona van'wani va veke tibodo va juvela, mara u kuma ku van'wani teta, mara loko ku ni juverisi leswi, swi tsandze na ku yelana a swi yelana se ni na ku tsundzuxa loko swilo mi nga swi koti ma mi swi koti loko mi swi kota mi yi juvela hi ta famba hi tsakini a mi yehli ku na niki ngobeni.
7: Rixile eka muhaxi ni kombela ku vula marito ya ku happy birthday eka n'wana hanu wa mina.
8: Rixile mirini xirini. Ya toka lexi mara u kera nhloko i leswi wena i kera nhloko njhani tikhati laha ta ku komba ku kumbe nhlokopo kumbe la ku kera yini la ku kera yini vo fika va ku kera swin'wana na swin'wana leswi a lavaku swona swi tsakelaku hi yena a nga lava ku ta tiva ku wena a wu swi lavi i kuma ku i hakeriwa chisikopo and a wu ti byelangi ku i hakera chisikopo i ti byele ku la ku kera khati mara a ku kera chisikopo hi ku rhandza ka yena i mhaka yin'wana leyi nga ni hlupha va tlhela va ku gungulela loko i n'wi byela ku ni keri leswi a tlhela a ku gungulela munhu yaloye so hi swona swi nga ni hlupha swinene swi ni hluphe ngopfu sweswo a ni hlupha. in my one the blackout.

0: Sí.
1: Okay. Ani kombela ku e langutisa tinambara ta mina kwalano ne. E ni bela call back loko yi chayisile ni ta ku pfuna ku mukhuhlwana walowo u nge he pfuki u vuyile ka wena.
0: I can say swinene.
1: A ku ri the original ne.
0: Thank you. 0608875942 mina n'wi vakhesa kahle mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 0608875942 i vakhesa kahle i xiphemu xa nhlokomhaka i n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi swilo leswi n'wini mi nga tshama mi hlangana na swona loko mi yo ku kereni ka misisi kumbe loko mi khe mi kera vanhu misisi i n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ri xile hi Marilyn no chava ku endla voice note no fona bikitwa va ni tiva vo tala kwa lexi hlanganaka na xona hi Marilyn hi loyi wa munhu i tata kahle a ku i lava ku endla hairstyle yo so ivi ni n'wi byela price ivi then a ku okay wo ni rhanga ni ya kaya ni ya ti daya misisi hi nexe ivi ni ku no problem ivi loko a fika kaya a fika ti daya misisi ivi loko a vuya a ku ni kombela u ni kera u tlhela u ni relax ni ku yi ta tsisi hi mhaka ku u dayi ku yi nge tsuvu swona loko yi tsuvuka a kwa hi mina munhu hi Marilyn va tata na ti-photo letiya ti to endliwa hi ti-AI munhu a ku i lava ku kera swona wa swi tiva ku a ni tshama ni kera swilo swo fana na sweswo loko ni n'wi byela ku a ni swi koti a ku ringetani ka boti ma swi vona ku vanhu lava va hi sukela na xikalavi 0608875942 mina n'wini va khehisa sweswo i swilo leswi mi nga tshama mi hlangana na swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko swi ta ka timhaka letiya ta ku va munhu a lava ku endla misisi kumbe a lava ku keriwa misisi ivi swilo swi nga fiki swi famba khwatsi kumbe swi famba mina nini ende swo tala swi endla hi vo clean up ku ni kera munhu un'wanyana dank 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va khehisa sweswo mahlweni timhaka ta va baba shopo kumbe swi mi khome kahle 060 right ile Marilyn mina lexi na xona ku nhloko ya mina a hlohlo a ni ba tinhlohlo to nghena ndzeni ni huma gomo kuve na gomo ni yo kuve na gomo ni hava 0608875942 mingiseri mi le moyeni ahe
2: mpfukile
0: ni pfukile minjhani
2: ni pfukile a hi na haka ha mi twa nhloko mhaka ya kahle mina ni lava ku ringeta ku kombisa ku heyi ni tshama ni keriwa mina loko ni keriwa na sweswiwani na ha ku chava ndhawu ya kona laha ni nga keriwa kona hi ku a na ha na misisi sweswi loko a heta ku ni kera ku vi ku va na sweswi a na ha zangi ni huma misisi ene a yi fehla ku fana na loko bishop va ka va kombisa ku onge ko nghena gandaganda la nhlokweni ma ni twisisa
0: ni mi kuma
2: a ya na sweswi ni hava misisi se ku kera handle swa chavisa nyana hikuva a va yi hlantswi michini liya va yi treat-a hi ku i xixa wo munhu un'wana na un'wana wo keriwa ene mi nga rivali ku loko ni ri ha misisi a swi endleki nhloko yi nga vavi yi le ku vaveni fambi na madokodela na madokodela na sweswiwani ya ha vava a ku na misisi i woman fish ground-ini ni khensi swinene muhaxi wa mina
0: ni khensi swinene ma
2: thank
0: you 0608875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni va yi khe languta kahle vanhu lava va ku kera misisi i n'wina vayingiseri va mina ndeka hi swini leswi n'wi mi nga tshama mi hlangana na swona swi nga mi khomi kahle kumbe swi mi khoma kahle loko hi ku mi kera van'wanyana hi swini leswi nga tshama swi mi hlangana na swona swi mi khoma kahle kumbe swi nga mi khomi kahle yingiseri mi le moyeni
3: Hi mpfukile Marilyn.
0: Ni pfukile minjhani mamo?
3: Ni twa ku vava a ni tiva ku human fish vo rhandza chiscope mara a ni twisisa ku ni ti byela ku heyi munhu wa kho va reza heyi se loko va swi hlamusete hi voxe hi se swi ni twisa ku vava ku hayi ma mina a ni tivi a ni hlangana swo biha mara mo ni mi byele ku a ni tivi kumbexana ku ni vulavula ngopfu kumbe na tsandzeka ku tikhoma mi loko ni fika na n'wana wa mina a hina na kona a ni ni tlhela ku na lava vongo a va tlini michini mina ku vona munhu a heta ku kera n'wana wa mina a ni na ni tshame kwala a ni langutisa loko a nga tlini ku ni tlinini michini yalowowalowo lowu ku ri kulakula ku landzelela hi one n'wana ene loko ni fika seleni yo karhi a ni chuza ku ni lava mani leyi a fanelaka a kera n'wana wa mina hambiloko ku ri ona leyi ni ya vanhu vanharhu yi ma ni mi byeku a ni ta va yimela a nga keri

0: wana wana wana wa mina ni nga si laha hi ku a va tirhi ku fana vanhu lavayani tivito lomisaluni ko wa mavito mara vanhu a hi van'we mantwisanyana nkarhi wun'wani ku vulavula swa pfuna ku tlula ku ni miyela hambi mi swi vona ku michini wu suka ka wun'wani wu nghena ka n'wana wa n'wina mantwisisa eyi swi lava ku hlaya va ndlisa swona mara ni pfuna ni nomo mi ku ka n'wana wa mina ni swi lavisa leswi
1: hi swo
0: manana kay
1: kezi swinene manana kay
0: hiswo
1: thank you mandladies 060 875 942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i va yi khe yi kuma kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina khe hi twa ku ri timhaka to kerana no keriwa misisi va ti khe ti ndlisa ku yini hi ndlela yaleyo mina no tshama hi marilini ni kombela misanguta loko ni heta ku kera misisi ni ku ya mhini ni lamuka na yona lexi xi endlaka ku ni ku na yi lava I'm very superstitious Marilyn kumbe u nga ni twisisa a ni swi lavi ku ri misisi ya mina yi cukumetiwa kun'wana na kun'wana kumbexani minwala ya mina yi cukumetiwa kun'wana na kun'wanyana so loko ni heta ku kera misisi ya mina na yi olela ni chela plastikini ni muka na yona hi leswi mina ni preferaka swona hi mina given makhuvele eka homu alright va ri hayi ya vona misisi a yi tshami saluni loko mi heta ku va kera va yi kombela ku ni kombela ya mi misisi ni muka na yona otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni vuyelela ka mani na mani loyi a nga kota ku va a kha a tlanga kahle xiave eka xiphemu lexi a ri na xona xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka back to reality ta mi nyika kahle tsimu timbirhi risimi ri suka kahle ka Paul Ndlovu a ku famba moyeni hi ta famba moyeni kumbexani famba kahle hi risimi ri sukaka kahle ka Soul Brothers loko va ku hlupheka kumbe hluphekile hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 875 942 hi famba kahle hi risimi ra mani miyingiseri mi le moyeni
2: Hey, sestera hi fambeni moyeni mani
1: a moyeni
2: eyanya inkosi
1: kenzo swinene 060 875 942 hluphekile kumbe hi famba moyeni miyingiseri mi le moyeni
3: ndlovukazi ako hi fambeni moyeni
1: mi la ku famba moyeni ndlovukazi
3: Eh,
1: why ngaku mavuyavuya la mkhodlula?
3: Ah, na khala ta ni teni tsanga tsanga.
1: Zwi tsanga tsanga nke se swine.
3: Ah,
1: eh. Thank you. 060 875 942 mina ngwi sa sweswo mahlweni. Hluphekile kumbe famba moye mingiseri mile moye.
2: My meru mina ha u sasa hluphek sa sweswi.
1: Tsanza hluphek sa sweswi.
2: Ah, bulu mhaka my meru.
1: Momi ku ndwi nwira.
2: Mone.
1: Thank you. 060 875 942 nyile ta ku hi fambeni moyeni se 060 875 942 mingiseri mi le moyeni
4: i ta famba moyeni
1: a moyeni 060 875 942 hluphekile kumbe hi famba moyeni hi famba kahle hi risimu ra mani ka mpundu wa siku ra namuntlha teka kahle mingiseri laniwa mingiseri wa mi mi le moyeni
5: mantsongo hi ta famba moyeni
1: a mi keri ka songo misisi ka mhaniwulu
5: ba
1: a mi keri misisi n'wina ke
5: A na gara na vula mani tsimani loko nga swi ku ta vula hi loko ti miyelela yi tsela va kwana.
1: Masubana ke so swine.
5: Eh, hayi na nyi zandeleni mina va vana vula la vana vula.
1: Ni ke.
5: Yeso.
1: Thank you. 060 875 942 mina ngwe ta ba khaisa sweswo mahlweni nguna ba ikisela mina ba ku rhandeka. A hi boneni ku ri ya kuma vumani eka WhatsApp. Hi twa ku hi famba kahle swi endlisa ku yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka
6: lemo wa DJ hambiloko nkoko u nga rhangeri taxa ni kombela ku xa vanhu lava landzelaka
1: alright a hi nkarhi wona lowa moni ku e
7: Soul Brothers hluphekile
1: okay right va ku Paul Ndlovu papa tinjomba va ku number one magoda hi famba moyeni hi ndlela yaleyo 060 875 942 ni taka kahle mingiseri wa hetelela mingiseri mi le moyeni
8: minjhani maxi
1: hi pfukile minjhani
8: hi pfukile lava ha famba moyeni
1: hi famba moyeni khese swinene thank you bafo a ku a hi fambeni moyeni vinqumalo a ku a hi fambeni moyeni nyeleta ku a hi fambeni moyeni otherwise ke ni mi nyika kahle risimu ra hluphekile hi rona ri nga ta hisa kahle ka and then leri nga ta pfala kahle nongonoko irisimu.

mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, ba kumeka njhe kwihi na

Va ake mugangeni wa Mugwazini na akananansi ka masipala wa Greater Tzaneen lava taakeleke buloho ra vona endzhaku ka timpfula ta matimba swinene. Maphorisa a hlanganani eka xifundzatsongo xa Mopani ya pfurile nandzu wo pfinya. Mahungu hi xitalo le ka awara ya 12 rixe.

0: Alright, ni amukerile ka tinawe nkwata ko hambana hambana eka xondo 106.0 audio streaming ya hina www.gcrfm.co.za 21 wa timinete kube awara ya 12 i marito na ndlela ya kume amukele ka tinawe nkwata lami yingisela ka miriko eka GCRFM xondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za ima gandla atlami kuma kako audio streaming vele lukusemirile katnao telekule lami minga itueki from Shohonzo kambe 106.0 e Shohondo lami kota kuitua vele lukumiri katnao telekiswana na Shohondo shaina shikota kubashifika kako kambe ambi mile Zimbabwe, mile Botswana, mile Lesotho, mile Europe or South Arabia makota kuma miitua audio streaming ya www.gcrfm.co.za kensa shnene kuma miingisela katindawe nkwato takwa hambana hambana kambe ke eka Facebook ile ka GCRFM na ka Facebook don ukahle mathebula tinqingo na WhatsApp ile ka 060 8875942 25 for the minute kube mid morning life. Alright, it's Tuesday namuntla, it's the 26th of May, kalembera 2026. Ay, ilegu fambe in loko izai, kota kuba ita, ita fika lai, nga fika ko, shish, indela yale, shish, nangoke, osha isi wa ishkwembu. Ekambe kunati makaleti, tingele kubeni kampongo. Eka swenge swa mabulu ku hamba na hamba no anhla swinwana ti case ta ko titele riyandle vo yingisa kuna case le ka xikolo xa Edward Homu hi nga tivi ku swina ntiso ku fika kwi kambe hi ta vateka amoyeni hi twa leswi xiyimo xi nga tshamisa xiso already mbulavuleriwa ndzawulo ya dyondzo kwala ka xifundzankulu xa Inchal Mpopo hi va kumini ku nga Mike Maringa i vakumini i burisane na vona principal wa xikolo hi vakumini muakatiko na vo hi vakumini kambe hi ta va teka amoyeni nkarhi lowu nga heteki mbilu kambe a hi languteni ka timhaka leti ti nge le ku beni ka mpongo eka swiyenge swa mabulu hi ku hambanahambana ka swoho hi ta va karhi hi languta ngopfu eka timhaka ta timhaka ta vahlamfana to ti tele swinene ngopfu laha vaaki van'wanyana va le Ghana lava nga etihofisini ta vuyimeri bya tiko leti ti nga le a Pretoria ku ya va ya tsarisa ku ya hi ntsakelo wa vona ku va va tlheriseriwa a karhi kwavo hi va va karhi va vula leswaku va le ku chaveleni ka vutomi bya vona ntlawu wo sungula wa vaaki wu languteriwe ku va wu tlhelela eGhana hi ravuntlhanu se swi vula ku exi ku na vaaki vo tala lava va langutekaka va languteka va ri ka khombo swinene kumbe va ri ka nxungeto wunkulukumba va ri va languteriwa ku va va tlhelela eka rikwavo kumbe ekaya hi ravuntlhanu leswi swi sukaka va tekela decision ya ku hi lava ku tlhele mhaka ku swi tikomba onge hi le ku xanisiweni a hi le ku khomekeni kahle kambe nakoho loko hi tlhela hi languta hi kuma leswaku le atikweni leriya ra Nigeria hi laha swi tikomba nga ku veri va le ku fayiteleni ka man'wani ma mavhengele lama ma lawuriwaka ma suka laha a Afrika-Dzonga hi nga tivi ku swi nge tshuki swi hi pfuxela mpfilumpfilu leswi ke kumbe ku hi ndlela endasundasi ya ku nga tshamiseki ku nga tirheki ku nga lawuleki kambe hi ti 25 tolo kunene hi laha hi nga vona councillor kumbe mayara councillor Thandizitha va Greater Giyani municipality laha a va nga ri voxe a va ri na deputy director Mr. Nathaniel Nkuna led deputy director Mr. Nathaniel Nkuna emkhaya lava va ka Sikhunyana laha hi nga vona va Mr. Mabunda Steven mbulavuleri wa masipala na van'wana na van'wanyana va va karhi va famba vhele focus ya vona a ku ri ku lava ku vona ti-small businesses leti nga koho kambe na business association a va ri kona vula ku nga va khomiwa na meeting ku vulavuriwa ena ku va va famba va vona hi tindhawu letiwani va famba na hi le tirhenkeni va vona la ku xavisiwa ku mavuswa swa ku taniya eka van'wa swimawusa va va karhi va va languta hi ndlela yaleyo kambe ka mahungu lama ku na leri na ro ri nga ta tlhela va ri karhi ri endlela topic tlhela langutana e former president Thabo Mbeki laha a vulaka leswaku phalaphala kumbe mhaka ya phalaphala a yi hlangani ka helo na vandla ra ANC case leyo fanele yi dila na munhu individual kumbe president vona va ri voxe eka timhaka teto vandla ra ANC a ri weli ka helo a ri ngheneleli ka helo eka timhaka teteleto kambe i timhaka leti ti nge le ku beni ka mpongo swinene ka sike hi tlhe hi languta ka tindhawu leti ya ta zanini ku na tiko leri ve nge le ku ti akeleni ka bridge va ri vaakatiko voho hi voxe kambe le kwini
1: hi le mugwazini
0: amugwazini va ri mugwazini
1: amugwazini
0: amugwazini so hi laha vaakatiko va nge le ku ti endleleni ka bridge voho hi voxe hi nga tivi ku loko se swi te yini ku humelela yini ku endleka yini kambe hi le henhla ka swona swo sweswo ku lava ku twa na ku twa mavonelo man'we hi ku hi fika njhani ka ku vaakatiko se va hetelela se va ti akela bridge voxe rimema ngoveni hi loyi na tinhlokomhaka ya ndlela leyi
1: ni khensile khalanga tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we MSC wa ndzawulo ya swa dyondzo u rhamba vateki va mahungu ku va kona eka nhlengeletano ya siku ra namuntlha vaaki emugangeni wa mugwazini eka masipala wa greater tzaneni va ye mahlweni na pfhumba ro ta hakela blow handle ko nghenelela ka mfumo mahungu hi xitalo le ka awara yan'we enhlikani
0: ya khensa swinene nhlokomhaka ta mahungu kambe a hi ringeteni ku kuma lavaya ni nga va ni karhi mi tshamisa leswaku miakatiko wa le ka homu hi twa ku va ri yini hambe hi ta va kuma ke kwani so wish ku hi va kuma

0: Hello?
1: Ntlekane, Mivukile.
0: Hello?
1: Aye, Mivukile.
0: Hello?
1: Aye, Mivukile.
0: Hello? What then?
1: Aye, Mivukile.
0: Hello?
1: Aye, Mivukile. Aye, Mivukile. Eshe fukin ses manito.
0: Hello.
1: Manito.
0: Hello.
1: All right. Makota kuni twa ses. Eshe anana ta kumkota kuba mi mitwala amoyeni. Ena ses manito ane mintwa kahle mwe. Alright, I let me bzela ku miri ku humelaini a Edward Homu ene vana lava va mukiswe rini ku endle ka yini ibe na ngwemba mikarhi mingisela xiharhi mwa because ta teka mbulavuleri wa dyondzo hi tlhe hi teka na principal wa xikolo ku va va hi byela ku va ri ku endle ka yini kambe hi la ku twa kusuka ka n'we as miri muakatiko you send us the message mi hi kombisa ku na issue karhi hi hlamuseleni details va yingiseri va kota ku switwa kumbe ku swi tiva
0: but then na xipeki kona namuntlha around na class 9 kwala ku vuya mwana a vuya ndeni a vuya kaya loko a vuya kaya a fika a ku mani a kaya vambitana xikolweni
1: ku endla grade man n'wana loyi
0: a xikolweni ku na problem ya yini va ri a ni nge tsali hi mhaka ku a ni tangi mi givela exikolweni
1: endla grade man n'wana loyi
0: ilega grade 11 and then na mina as ni lo akatiko ni la unwana wa khazami na to ini nike papila fika a ni nyika papila a ku he khazi va mu lava xikolweni mbiku ni la ku mi ya ni tengela se ni vutisa ku okay i na problem i problem ya yini a ku va ri mhaka ku a ni nga tangi xikolweni and then forgetting me sa liyani wa khazi wa mina i tshama na mukhegula laya kaya hi yena a faneke a langutisa ku mikhegula wa dya i dya tiphilisi i ndla yini
1: mara swi hoxekini ke ku loko n'wana a swi hoxekini ku loko n'wana a onhini ivi mutswari a vitaniwa xikolweni
0: sorry
1: a ni ku swi hoxekini ku va loko n'wana a onhini a xikolweni ivi ku vitaniwa mutswari ke
0: a swi hoxekanga sweswo mani hi lava ku kota ku solva mhaka ku problem yi le kwihi hi na problem ya hina tanihi ri vatswari va vanhu hi na problem ya ku why va aleriwa ku tsala ku ri nkarhi wa ku tsala
1: ene a va se tsala na sweswi
0: ni xoku va tsarini van'wanyana
1: e-e ni vula wa n'wihi a nga tsalangi ke
0: hina a nga ku a le kaya a nga talanga
1: a nga tsalangi
0: ey
1: why i mhaka ku van'wehe mi nga yangi xikolweni kumbe njhani
0: ni kumeke mina ni va ni ri ni ya ntirhweni and then yena i va a kha a langusa mukhegula mina loko hi mina ni langusaku mukhegula yena loko a ya xikolweni hi mina va ni kha ni langusa mukhegula so swiwani ni vete ni nga yi ntirhweni mina and then yena a kota ku ya xikolweni mi ni kumeka ni ri kaya so loko yena a ri xikolweni hi mina ni langusaku mukhegula yena loko a nga ya xikolweni hi yena ni langusaku mukhegula mi ni kota ku ndla ti-rents ta mina
1: mara ti-issues ta ku fana na teto mi kotini ku va mi hlamusela principal kumbexana mbulavurisana na vo kumbe class teacher mi va kombisa ku hi na ntlhontlho wa so kumbe laha kaya hi na situation yo languteka hi ndlela leyi
0: loko va va hlamuseta va ri venge tsali va va nyike na mapapila va va va nyikiwe na mapapila
1: no n'wina mi feyila ku ni twisisa not necessarily ku n'wana wa xikolo a hlamusela principal ni vula n'wina mi teka foni ya n'wehe mi fonela principal kumbe class teacher mi va hlamusela ku hi na issue ya so la kaya that's why mi kuma ku a hi koti ku va hi fika
0: okay
1: ni vula swo kumbe swi endlini sweswo
0: a hi kota n'wi fikelela ka sweswo
1: u tshamisiwe masiku mangani n'wana loyi siku rin'we ntsena ra namuntlha mhaka a fane a tsala kumbe masiku mangani
0: swa namuntlha vana loko lava nga hlongeriwa swa namuntlha a ni ve le ku tsaleni ka tihem sweswi
1: allright so mi hleketa ku yi endla njhani mhaka leyi i ku va mi ya exikolweni swi ya lunghisiwa kumbe njhani
0: no hi na lava ku ri vana va kota ku dyondza kahle freely vanga ri na ku chuhusetiwa ku ri loko mi nga tanga na vatswari xikolweni a mi tsali a va dyondzi freely just because a edwado mi tshama ya ri na ti-issues to tala ku na timali leti nga ku humesetiweni sweswiwani un'wana loko a nga humesanga mali is almost kuma 200 and something leyi a faneleke a yi humesa i fanele a yi kuma kwini okay bodan sweswiwa ni ri open ni ri n'wana wa xikolo mina a ni na vatswari no hlayisiwa loko swi ri hi ndlela yeleyo ni va ni kha ni hlayisiwa hi ndlela yeleyo ni yi kuma kwihi mali no kombela a no yimela ku ni ta kuma mali nkarhi na nkarhi ni
1: kombelamara manana hi ku ya hi ntiyiso loko n'wana a ri ofen ku na mali ya mfumo leyi va ku yi kha yi n'wi hlayisa n'wana waloye mbulaka a yi koti ku va yi n'wi hakelela swa le xikolweni leswi va fanele ku hakeleriwa
0: no ti-needs ti tele bodon ti-needs va ti tele ta vana ta vana la kaya ku fanele ku dyiwa ku endliwa leswiyana leswiyani i lava ku mbala i lava yini swi va a hi koti ku fikelela mali yaleyo ku kumeka hi ka hi kha hi na swihi sweswo mani twisisa so hina exikolweni a hi la ku tiva na timali leti humesa ku va ti kha ti ya kwini ku just because lete free education a hi voni free education loko sweswiwani hi nga ta swi nga ta pfalela December bodom loko n'wi ya edodom n'wana wa edodom loko a nga humesanga mali yo ringana 100 rand a nga yi kumi report
1: mara a ku vi ku ri mpfumelelana between vatswari walowo a hi mpfumelelana between vatswari na vadyondzisi
0: mara i mpfumelelana between na vatswari mara van'wana a va koti ku fikelela its a ma wa donation ri va ri karhi vulavulayini
1: okay ni mi humese amoyeni sweswi ni lava ku tiva maviti ya n'wihi ta kota ku vona ku hi mpfunisa kwini ku ya mahlweni
0: mina ni Ntsako Rikhotso
1: Ntsako Rikhotso alright ni tshama ka homu
0: a 14b
1: wa 14b Ntsako Rikhotso n'wana n'we mani
0: Rikhotso Mbuyelo
1: alright hinkomikensi swi vula ku mi ta yingisela radio hi ta teka principal ku nga ri khani
0: va kha ni yingise
1: inkomu alright ya teni va humese mwina ni nga va humesanga a ni fane tiva mavito phela tira na munhu wa njhani vito va fanele va nga ni byeli vito avitwe la ku ri tiva hi fane hi ri tiva alright shesh hi la ku fonela principal hi twa ku bo principal va ri yini loko mbuyela nga tsalanga xikambelo ani this is serious phela ku tlanga i xitumbelelani we mean the business we mean the business fane hi kuma principal va hi byela ku why mbuyelo a fanele a nga tsali xikambelo right ya ringa ya principala

0: ana hava kuma ene ene hi vulavule kahle ngopfu na principal ane swi tiku principal se voluchu
1: you have reached mailbox number 0
0: va time phone principal all right network voluchu a principal kumbe njani ai principal
2: minjani
0: ifukile minjani
2: ifukile
0: antivi ku mikote ku yingisela ke kumbe njani
2: no
0: ama kota ku yingisela ne
2: ani kota ku yingisela
0: all right principal e vulavule na manitsa ko rikhotso mana mbuyelo rikhotso ne principal am le ku ntweni ya breaking up
2: network
0: mara nwe mikota ku ntwa kahle eh se va kombisa ku mbuyelo u tlongorwini anga nikwangi nkarhi wa ku va a tsala xikambelo xa yehe va vulavula na sweswi ile kaya according to bolo swi vanga swi hlamuserisa xiso kambe la ta cheka ku suka ka nwe ku xoxo ku nga va ku ri yini hi wi nxupulo wa ku leader ku nwana aza a hetela byiro ku alanda mutswari na koloko a feila ku va a vuya na mutswari ku humelela yini mi endla yini principal ana ri kumtwe antivi ku maybe mi nga kota ku muvha ka ndhawu leyi mi nga le ka yoho mi yima ka ndhawu leyi hi nga ta kota ku va hi twanana kahle
2: ikhomfoni ka mapayeni a mi ta ni ya yima kwihi mina
0: ha sweswi na mitwa
2: eyi
0: amikwi
2: kumbe vana va mina va tsale hinkwavo hi wihi loyi va n'wi vulaka ku a nga tsalangi
0: mbuyelo rikhotso
2: hawa mina vana va mina va tsale hinkwavo geography
0: okay a swi tivi ku hi fanele hi teka wihi ntiyiso wa n'wihi kumbe wa mutswari because va ri mbuyelo a nga tsalangi ene nakoho mara i wanna check with you ku i milandzu ya njhani leyi hetelelaka yi need-a ku mi kuma ku maybe matsandza ka ku va mi n'wi solva n'wana ivi mi ku landza mutswari loko a nga vuyi na mutswari ivi mi ku a nge tsali xikambelo
2: ku hava milandzu leyi nga humesaka n'wana exikambelweni ku hava na nandzu na wun'we lowu nga tsandzisaka n'wana ku va a tsala xikambelo hi ku ya hi milawu ya South Africa na Department of Education ku hava na nawu na wun'we lowu nga henhla ka ku va n'wana a tsala xikambelo that's why loko ku ri na leswi swi lavaka ku hi vulavula na mutswari hi fowunela mutswari
0: okay principal ni ta mi rhumela a ni tivi nambara leyi ku yi na WhatsApp ni ta kota ku mi rhumela nambara ya ni ta kota ku mi rhumela nambara ya vamana mbuyelo mi kota ku solva na vona this issue swi tikomba onge va na ti-issues to tala swinene besides leti hi nga mi kombisa toho kambe ku nga ku swi tikomba ku ri na ti-issues to tala leti va swi endlaka nga ku maybe ku na vufambisi bya xikolo lebyi byi hetelelaka va nga swi twisisi ku loko swi endlisa leswi loko swi endlisa leswi nga tivi mara ni vutisa xivutiso xa ku va ku nga ri ntwanana kumbe mpfumelelana between vadyondzisi na n'wina vatswari ke mara hi ta mi nyiketa nambara ya voho mi kota ku va mi burisana na
2: number ya vatswari as long as ku ri mutswari wa n'wana wa le Edward wa n'wina tona hinkwavo
0: sweswi
2: mi nga ni byela ku i mutswari wa Nsako Rikhotso
0: mi
2: ta Nsako Rikhotso
0: mbuyelo Rikhotso
2: ni ta va fowune ni ta va fowune
0: inkomu yi khensa swinene
2: sure
0: inkomu swi languteka ku nga ri na issue yikulukumba la a hi kumeni Mike Maringa wa education hi twa ku loko ri na ti-issue ta muxaka lowu swi fane ku humelela yini kumbe ku endleka yini ka loko n'wana a onhini va ku tana na mutswari i va nga ti na yena wa fanele ku a va a nga tsali swikambelo ke kumbe ko va ku vatswari va misinterpreta swilo hi ndlela yaliya swi tele swinene khume ntlhanu wa timinete ku nga se ba awara liya ya n'we all right foni ya Maringa yi le ku aleni ahe mi pfukile hi pfukini ya se ni mi teka amoyeni hi la ta twisisa mi hi hlamusela kahle na vatswari ba balekini ndlela yini Aye. Aye.
3: Yebo.
0: Eh aniku Mr. Mike Maringa im amkeril ka GIS RFM.
3: Okay.
0: Eh e lava mi kombisa sweswi na vatswari vele ku mingiseleni regarding maka ku ba nwana loko a ona a xikolweni if a hetela mkuma ku humesiwa ka exam room kumbe anga vena mpfumelelo ku ba antsala xikambele leswaku ku ba ku humelele yini ene na ko swo hoxeke kwi loko swi endleka indlela yale.
3: Nwana nge alele ku tsala hi anga le ka suspension kumbe anga expired loko kuve kona the issues le ka khumba kunwana. Xikolo xi tlhanganisa na vatswari xi ku vatswari a vatu va ta yingisela milandzu leyi n'wana nga yi endla depending ka ku milandzu yi fikise ku yini na ku tekiwa xiboho xini swi nga teka n'wana suspendiwa swa ndleka a hlongoriwa ku na ku n'wana a nga ti xikolweni mara vatswari va nga swi tivi and a va absent without any report ya ku why n'wana a nga ri ku teni xikolweni. So loko xiyimo xi ri tano mutswari fana ya xikolweni a vutisa ku mi kuma report ya ku n'wana u aleriwa ku tsala i yini va ta n'wi nyika risimu loko risimu yaleyo yi nga twali ti hundzela ka mukamberi kona loko xikolo kumbe principal a rikotaku kona mukamberi ta ringeta ku va pfuna loko kuma ku problem yi le xikolweni.
0: Mara Mr. Mike hi loyi mutswari i le ku vitaniweni wa tsaleriwa na mapapila exikolweni ivi a hetelela a nga fiki a nga humeleli mutswari loyi ku fanele ku endliwa yini hi n'wana
3: swi va swi hoxekini because loko ko za ku tsariwa mapapila mutswari a nga ti swi vula ku mutswari yaloyo a nga siriyasi hi dyondzo ya n'wana wa yena a hi xi koti ku mi ta tsundzuka ku loko va ha ri na xiyimo xa vana lava va nga hanyeku hi mahanyelo lama lavekaka xikolweni loko vo tshikiwa va tshama xikolweni swi vula ku xikolo xexo hinkwaswo xi ta va na problem ya discipline so swi na nkoka ku vatswari va vitaniwa loko va vitaniwa va ta twa va ta tiva hi matikhomelo ya vana va vona so loko kumbe ku avele ku fikeni nkarhi wun'wani swi va swi nga koti ku n'wana nga continue a va xikolweni because sweswo swi vula ku tamatisi rin'we ri nga borisa hinkwawo ene a swi koteki ku xikolo xin'we xi nga yima hi milenge vana va kopela mahanyelo yo biha ka n'wana onge
0: hi
3: mhaka ku vatswari va kwa va tingheni timhaka ta xikolo.
0: All right, no ya twisiseka swinene. One other thing ku na nandzu kumbexana swa boheka ku va mutswari a sindzisiwa i question yo hetelela leyi ku va a sindzisiwa ku humesa mali liya ya ti-donation va ngo hayi ku xaviwa ti leswiwani ku xaviwa maybe tipolichi swi-CB swo tlina kwalaho a xikolweni na yingo R100 R150 kun'wana i R200 swa boheka kun'wana a nge yi kumi report ya mahele malembe a nga humesanga mali yaleyo.
3: Mo hi sungula hi kombisa ku South African School Act ku nga policy leyi yi fambisaka hi tani education ya pfumela ku ti-SGB ti famba ti endla ti-donation ku nga va ka vatswari kumbe ti-business people or anywhere timhaka ta ku eswikolweni vatswari va hlenga mali a hi mhaka leyi va tsaleriwaku papila i mhaka leyi vulavuriwaku aka meeting wa vatswari aka parents meeting so vatswari vo tala va va na problem ya ku a va attend ti-meeting ende loko majority yi ri kona yi teka xiboho swi vula ku xiboho xexo xi ta va katsa mara mikaya ka meeting majority yi a humeseni ti-R100 teto wena i ri hava what we are saying ku fanele ku va ku ri na alternative loko mina ni ri hava mali a mi vona hi nga ku ni nga hakela hi ndlela yihi kumbe contribution ya mina yi ta va va ta ku byela ku swi lunghini swi vula ku lava nga ta humesa va kuma mali yo xava polichi va ta policha swo wena hi ku mali wa swiri a wu yi khomi ta ta hi pfuna hi ku hi tota polichi yaleyi kumbe eku khulela kwalaha xikolweni or whatever leswi nga ta va equivalent so lava humesaka mali so vatswari vo tala va pfumela sweswo loko swi kunguhatiwa mara at the end of the day va heta va nga ha fikangi mara sweswo a swi vuli ku pholisi leyi ni yi kotaka futhi a yi pfumeli ku n'wana a khomeriwa report a nga yi kumi ta tsundzuka ku n'wana a nge pfuka kolota xikolo n'wana wo rhumiwa xikolweni vatswari so laha kolotaka i vatswari so normally what they do loko ku ve ku vatswari vatanini ta humesiwa mali mutswari loyi i fane a ta acknowledge a xikweleti a ku a ni humeleni meeting aka meeting ku ku na tikhembe ta hakela 1000 yi ni tsandzile but a na xi acknowledge a xikweleti xexo ni ta hakela leswi swi pfuna xikolo ku loko xi lava ku teka magoza ya xinawu ya swi kota ku teka magoza ya xinawu mara mutswari fane ku va yena a ya ku a ya humesa a ya landza report ya n'wana a endla na commitment yaleyo tani leswi swi ta va dyona ntsena swona.
0: All right. No. Hi khensa swinene Mr. Mike Maringa nkarhi wa n'wehe. Hlayisekani swinene, ha swi tiva ku munhu wa busy mi twala na sweswiwani mi ri ka xo famba. Hi khensini, hlayisekani.
3: Inkomu.

0: Antivi loko ku ri na vayingiseri lava lavaka ku vula swintsongo hi nge se ya mahungwini ka mhaka leyi a hi burisana hi yona kumbe ku va hi va hi karhi hi languteka yona kwala masunguleni ka nongonoko loko mi ri ko 060 8875942 mi hi byela ku mina no la ta vula leswi ka mhaka leyi a mi burisana hi yo kumbe ku languteka yona nhlikani mamukerile
1: hi
0: Mr. Makwani
1: loko mi lava ku n'wana wa n'wina a nga tlhariha ni ndlala sweswiya swa ku loko n'wana a vuya mi teka swin'wana swin'wana ma swi tiva ku na vana lava tlhelaka vana va n'wana xikolweni ku na vana lava nga yi ku dyeni xikolweni loko mi famba mi ya kwele ebiwo mo valavula ku kona mi ya fika mi cheka dirati yaleyo yi nga biwa yi ri kahle ma swi tiva ku mi ta kuma yi tsemiwini ku n'wana yi tseme yini ku na tinghala kumbe ku na tindlopfu laya ka etihomu ti tsema hi vana valava va hina va yaku xikolweni ane vana lava va nga bivi a xikolweni hi yena wo sungula loko ku fanele lembe ri hela a rhanga a ya lehi makwani loko o va a tirha a yi ti huma ri waka mapayeni ma swi tiva ku eka zondi wa vusiku na nhlekani va ku i feyilisa n'wana wa mina hi ku lexi ndlaku ni va twile va vamhani valava lexi ndlaku va nga yi le gayatia ku i rin principala i yini
0: ya
1: n'wana wa bodona i na vutomi byele xikolweni ya le kaya
0: ya
1: a kaya n'wana a nga tshama a ri ndlwini loko mi n'wi rhuma tsutsumatsutsuma a hala ku n'wana n'wana mara a xikolweni a fika dieva ni tshama ni ya ka xin'wana xikolo hi ku wun'wa wa muzanya va ka va ku na meme un'wana va ku balo veri meme balo i zonda n'wana luya loko ni ya leni kuma ku i na foni leyi phakaeka xikolo a ku ngheni n'wi na foni laha a ri rhongo i mani laya maswala va ku ri n'wana luya
0: ya
1: bodon loko mi lava ku n'wana wa n'wina a nga tlhariha ni a va mi vitani mathichara mi famba mi dinge mi cheka mi ku mi bingela n'wana wa n'wina eka adya tinyawupi loko mi ri vadya mi languta vana lava nga ku hluphekeni laya hi lava a va ri na vatswari lava a va va yimelela loko mathichara ma ku tanana mathichara mi ri tanani ta kota ku vonisa na vana ku va njhani n'wi mi ya mi ya ku ya thichara makwana u zena n'wana wa mina va nghela va ri vangani xikolo va lava nga lavi botona waye ku ya huma n'wana wun'we a ri yexe a nga tsali ku xikambele hi loko swi ku yini kaya tirizi ta timbirhi zini ya ku ve ri xipolo a ku humesiwu mali i mani principal a nga ta suka a giyani a yela ku ya boha xikolo xa ka mapayeni ku ve ri ku humesiwa mali vana va xikolo a hi vona vanhu va tiko na SGB va tshamaku va boha swilo leswi va bohaku swona laha hi vona va bohaku vanhu lava va bodona mara se loko swi fika kun'wana n'wana a vuya a hemba laya a wuyi wena la ku ya tiva ku ndleka yini n'wana wena loko mi ya le mi ta kuma ku munhu yaloyo i na n'hweti a nga tshama ni le tlilasini xikolweni mana tibuku i swivana dyola kaya la vana bodona loko vo vuya va mi byela swimhaka se xikolweni mi bingela mathichara mathawula a mi n'wi hlasi n'wana ku dlaya n'wana hi leswi mhani lava nga ku vulavuleni ka swona sweswiwani a va hlasi n'wana wa vona bodona va dlaya n'wana wa vona a ku na nidi ya ku n'wana i sweriwa phela mukhegula i hola mali a swo lexi ndlaku n'wina bodoro mi ya siyi wena n'wana wa sala na mukhegula eka va vekela pampas kokwana wayi loko munhu ku ri ku na nari ya ku a ku na vanhu a nga tholeliwi munhu laya nga ta tirhela hi mukhegula luya n'wana lowu aantla swa xikolo n'we mi tlayi ri rizini ku byela ku n'wana i sala na mukhegula ku a nga yi xikolweni hi sata tini ni vula hi ku ya hi n'wina bodoro loko a ri wa n'we n'wana mi tla swi nga swi ri kahle va n'wa va le ku dyondzeni ku loko lembe ra yena ta kota ku tela kahle xikambelo wa n'wina i hlala na mukhegula mikhegula laa holaku mudende loyi a nga tholeliwaku na munhu a tirha tlhaa pfumela ku hakeliwa munhu a ni a nge tiri masiku hinkwa munhu luya swi vula ku i satadei leyi va nga ri ku na munhu se loko a tirha hi satadei a hakeliwaka yin'wana ya muholi wakokwana a nga alela hi munhu laya a nge ali a ku na nidi ya ku n'wana a ya sala na mukhegula a nga yi xikolweni kasi fana hi lava hini swa kahle ka vona hi bodon mani lava loko va kha va hetiwa ni a va fambi va solva swilo swa vona exikolweni na mathichara na SGB ya vona va nga dlayi n'wana vatswari vo tala va kha va hetiwa va binga miseka lalo va bengela mathichara loko va byela ku n'wana wa wena i ndla swilo swa 1 2 3 va nghena va tele ngo vana lava waya ku huma wa n'wumbe a ri n'wexe i mathichara ku ri o zondza n'wana wa n'wina no mi tiva nga mi tivi vatswari i minkarhi yo biha ngo sweswiwani loko hi ri na vana a hi zameni ku vana va xikolweni hikuva loko munhu a nga ri na nchumu ya ko le vukatini a nga ta ya kona ku hala a nga ta tshama ka muti wa vanhu loko ya xikolweni loko ya vukatini nga ri ku tirheni va ku zondza hinkwavo vanhu va muti a ka wu na nchumu va ta va teka vanhu vo dyondza va fana va vuya laha va n'wi tsakela muti hinkwavo vana va n'wi va tshama kha va hlupheka mi nga tshuki na swina rin'we vatswari mi yimelele n'wana swa rhongo famba mi le mi ya twa ku va mi lavela yini loko a ko va mina ni ta ni ye khani ya twa ku ndleka yini ni tlhele loko n'wana a fika a nga biye kahle ni nga yimi na yena belo ku tlhaveteleni ka vana vanhu xikolweni mhaka swi swa so a ku nga fika ni byela vantsongo mina va tatana niwa i andla yiku i vavisa n'wana wena n'wana wa sala na mukhegula bye bye vudon
0: inkomi kensi
1: dam
0: inkomi a yi kumeni van'wana eka 060 887 5942 bo va ri yini timhaka letiwani vhele loko ti yime hi ndlela leyi kumbe mixaka lowu 060 887 5942 nhlekana n'we mamukerini
2: adon
0: Mr. Sterek
2: a n'wana a nga yimbeleliwi loko a nge swo huma ndleleni nako swa fanele ku loko a nge sungu swo huma ndleleni a vitaneriwa vatswari va yena hi ku loko o tshikiwa i ta chiramu wo biha na le ka vana lawa wa xikolo kwaxisa hi xiharhi discipline hi mhaka yena senta ku vatswari loko hi nga yimbeleli vana va hina loko va tichela va ku hlambisela ku ri n'wana n'wina a nga hanyeki kumbe i jampe milawu yin'wana na xikolweni swi andza ka vatswari hi nga yimbeleli vana va hina loko va nge swo huma ndleleni exikolweni no daki do
0: inkomo yi kensi
2: daki
0: alright kombe ku teka van'wana eka 060 887 5942 twa ku n'we mi ri yini vhele mina te yin'we ntsena leyi saleke nhlekani before ya mahungwini
3: ahe mash
0: ahe manani
3: e vatswari a ni ke ni va fane ni olove wa ku yimelele vana ene vana lava va yimeleriwaku hi vatswari va hela va onhakile hi ku i fike xikolweni a fike kaya a vula leswi swona ku nga vulwa ivi mehe mutswari ni swi tekiso sweswi lexiya mhene ni vulavule eswo biha emahlweni ka n'wana ni vulavula hi lava ya va nge le xikolweni mhani lava a va ye xikolweni va ya twa mhani lava a va swi tivi leswaku leswi va swi endlaku va dlaye n'wana a va khike ntolovelo lowu va wu endlaku va yingisele n'wana loko a tani ma va ye xikolweni va kume mahungu hi xitalo va tike eku bohela van'wana leswi va nga swi endlangiki va ri yingiserile swilo leswi ni swi twile hinkwaswo leswi ni nga vulavula ninana principal a nga onhe n'wana loko va a n'wi rhandza a n'wi thini hi swona mahi
0: inkomo kensi inkomo ya mahungwini ya awara ya n'we ka minongonoko i GCR talk hi tsakela leswaku mi ya mahlweni va mi karhi mi yingisela ta ha ri koho timhaka leti hi faneleke va karhi hi burisana hi tolo loko veni ka ha ri na lava lava ku nghena va kombisa mavonelo mavoho eka mutswari lava a hi burisana na vona kumbexana ka case leyi a hi langutana na yo ya xikolo ni vona ti-voice note ti kona laha ni ta ti tlanga a hi ngheneni mbula leswi mi swi vonisaka xiswona nkarhi wun'wanyana mi le ku pfuneni na wun'wana mutswari laa nge se report-aku nchumu mba mi karhi mi n'wi pfuna hi ndlela yaleyo khense swinene

0: fikisa vatswari ta kuma ku loko a lo fikisa khale kumbe engi mhaka leyi nga fikangi laha yi nga fika kona hi mhaka ya ku a ni xikolweni a va ta fika va hlamusela behavior ya yena n'wana luya hi ku vana lava va phungela vana loko va ri xikolweni va belela loko wo va vona futhi etlhei loko i n'wi vonini layeke sweswi i kuma ku i tirha kwale xikolweni a ni loko u khi tirha xikolweni wa va vona vana lava ku va hanya njhani i swivoko ya laha phungelaku i n'wi tiva i tiva na vatswari va yena i fika la kaya i va byela ku ehe hi kombela mikhalima n'wana leswi a swi endlaku le xikolweni leyi a nge pasi mahanyelo lama a ma hanyaku leyi ene loko o taku a feyila mi taku o feyirisiwa a nga hanyi swona n'wana wa n'wina xikolweni vulavulani na yena kumbe mbiya a xikolweni mi ya twisisa ku ku humelela hi ni yena vatswari valava va ta ku byela swihi swin'wanyana leswiya swo i te i ya ku swekeni xikolweni i tshika to sweka ivi a ha rindza vana va hina mara wena i tlela n'wana wa yena vusiwana hi ku i ya yima hi fensitere a byela mudyondzi ku a wu ndzi swona a ri ku dyondziseni
1: ya
0: hese a mi endli swona a mi endli swona hese i disturba a mi dyondzisa disturba na vana lava nga yela ku dyondza leyi ma swi vona mara
1: ya
0: phela mudyondzisi loko n'hweti yi hela wa hola loyi a nga ku phunteni hi yena hi ku le ku lembe ri hela i ya ku feyileni se mara hi mhaka ya ku vana lavawani vana lava a va twi vana va phungela vana lava nga kona futhi sweswi va delela hayi huwa mutswari loko a nyikiwa papila hi n'wana a hi axikolweni unless ku ri na vana va lavo phungela i tata vula loko swi bihini ku fana na sweswi a ni swi lo biha loko se swi ze swi ta swi ta fika ka vatswari loko n'wana a swi bihini hikuva a nga ta vula ku hayi axikolweni va ni hlongorile mara loko a ha phungela a nga vuli na loko va n'wi nyika mapapila yo vitana vatswari a nge le ku ma fikiseni kaya se hayi a rezi a hi swi tivi vana va sweswiwani ha a rezi a hi ndzameni vatswari ku vulavula na vo loko a ri kaya n'wana yaloyo mi ta kuma ku i behavior kahle ngopfu la kaya i tindla munhu un'wana wo lungha leri yalo na loko vo n'wi vulela swilo a mi nge tshembi ku wa swi endla mina ni vone vana vo tala ngopfu leyi ya xikolweni nkarhi lowu ni nga ze ni ya swekaswekanyana vana lava yi va tivaka mara i nge va byeli vatswari va kona hi ku loko va byela leswi va nga ta ku hlamula swona i ta pfuka eswizondhini na ku va pfuna siku rin'wanyana
1: ya
0: i mavonelo ya mhani makhwele lavo duma la giya section etela
1: inkomu i khense swinene
2: danki
1: inkomu ya na ni matlhelo mi rhumela ti-voice note ta n'wehe na le ka tinqingho hi mi teka hi ndlela leyi nhlekani hi mamukerile
3: ahe khalanga minjhani
1: hi pfukile minjhani n'wini
3: hi pfukile
1: e
3: a ni tivambi nto huma leleni mi ta ni kumela a ni ku na rito rin'wana ni nga ri twa ri karhi ri vula hi mhani kwalani hambi swi hi fike va lava va rhipota mhaka kwalani leri ri nga ni kwexula i ku ni va twe loko ni nga hupangi va ku n'wana loyi nakona loko axikolweni a nga yangi ku na nkarhi lowu a salaku na mukhegula kaya a va ri hupa a va ri vulani
1: va ri vurini
3: se ni nge loko a va swi twa sweswi a ni ta ku n'wana mhani a ni na goza rin'wani na leri ni nga ri tekaku ku loko ku nga ri na munhu a sala na mukhegula na hi ku n'wana loko a ha sala na mukhegula kaya van'wanyani ku ri siku ro tala xana i ta tlha a ya tsarisiwa a ri yexe na hi ku mathichara yi nge he khiya n'wi tsarisa a ri yexe se loko a va swi twa ta ku sweswi n'wana mhani loko mi lava n'wana a ya mahlweni a dyondza lavani munhu kumbe xakanyana siku leri mo ka mi nga ri kona n'wana a ya xikolweni a nga sali na mukhegula n'wana a ni vuni ku hlupheka ku kwanani va hlayini ku hlupheka ka vona hinkwako hinkwaswo mara leri nga ni khwexula i ro n'wana a nga exikolweni a sala na mukhegula hayi ko ri ni khwexurile hi mateswi na timbilu ta mina ta hamba inkomu
1: inkomu i khensi inkomu 060 88 7 5 9 4 2 khumetsevu wa timinete kumbe awara ya n'we awara wumbirhi ka nongonoko wa gisar talk nhlekani
4: kaxuni
1: ahe
2: ipukile balo
1: itsa ma ipukini ngongwe
2: ipukile lema
1: mm
2: eish balo ke na ka shikosa ke ka shikora ka tarada ke
1: mm
2: ka tse na mono go ke ipukile
1: mm
2: balo inge ga di school fees hiku se ka ke shishi donation ku school fees
1: mm
4: Tabula, donation, okay. I'm not 10 rand, 10 rand. loko ya fika December ta ku maripoti ya n'wana wa wena hinkwenu mali ku hava swa tika swihi hi swin'wana swa swona leswi ma n'wimbekela laha hi yeni
1: inkomu hi khense swinene ey ya ta vuya enhlikani
5: nhlikani minjhani
1: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
5: hi pfukeni xo sungula i nandzu ku sivela n'wana wa wena ku ya exikolweni i boheka ku khomiwa because hi le ku siveleni ka ti-right ta n'wana so loko ku ri na problem leswi khumbaka family i timhaka ta ku mutswari i fanele a tihlanganisa na xikolo a va hlamusela ku ri mina sweswi ni kombela ku namuta n'wana i ta va a nga tiphini i ya tliliniki i ya xibedhlele i ta sala na mani so namuta ntsena ni ta lava wun'wana laa nga ta sala na yena se loko i tshamisa n'wana i ri mutswari i ku a xala hlayisa mukhegula i nandzu wu kulukumba ngopfu loko se hi wu dla kahle hi laha a na ku ka hi sungurisa xona number two va tele vatswari lava vo ka va nga switive ku timetable ya n'wana wa vona yi tshamise ku yini namuntlha i ya tsala hi nkarhi munhu vatswari lava va tshamaka lembe hinkwaro muhaxi va nga landzi tirhipoto ta vana va tele vatswari lava va tsandzekaka ku ya attenda timisini ta xikolo even na ta community ende tindhawu letiya ku tekiwa swiboho loko u nga ri kona va boha van'wanyana va ku a hi humeseni R1 xikombiso mhani leswi va nga swi vula lava ku ta tliliniwa toilet ku ta korokiwa titlasi se i mitwanano ya xikolo leyi hi vitanaka ti-bylaws ta xikolo se loko mutswari o tinyika kan'we a ka tin'hweti nharhu kotara yin'wana na yin'wana a va jike exikolweni i ta va a ri na information hinkwayo ya xikolo na matirhelo ya n'wana wa yena so loko swi ka swi famba loko mo swi yingisela kahle swi tikomba kahle ku mhani vona hi voxe a va zangi va tihlanganisa na xikolo va lava ku tiva ku n'wana wa mina why a nga tsalanga
1: ya
5: why mi n'wi tlherisile phela hi nge tlherisi n'wana exikolweni ku nga na xivangelo that's why a swi pfumeleriwi ku n'wana mi va tiyeli papa lava va vulavula a swi pfumeleriwi ku n'wana mi n'wi sivela ku tsala xikambelo a swi pfumeleriwi ku n'wana a nga nyikiwi ripoto ya yena hambiloko ku ri na milambu yo karhi exikolweni so e problem ya hina ngopfu hi nga vatswari ku a hi swi koti ku landzelerisa mitirho ya vana va hina loko va ri xikolweni hi ri how to let ku famba i ya swi vona va ta ku vona kwale hi wena leswi a ku tsandzaku laha kaya i vula ku le xikolweni va ta n'wi kota na a va nge n'wi koti se a hi ringeteni ku hi ri vatswari hi ringeta ku tshunelela laha ku nga na vana va hina ene sweswo swi ta endla ku n'wana a jhava ku loko no ka ni nga ya exikolweni hemba loko veke hi nga ti xikolweni swi vula ku mutswari i ta kota ku ponela exikolweni mina va mina va humile hi exetsoko va tsala hi na yini ene a ni qualify ku va member ya SGB ma ni voni kule njhani ni na more than 6 years mara na ha ri member ya SGB ni na n'wana exikolweni ma the answer is no vana lava sweswiwa ni wela ka SGB emen va mhana ku va kwini va kona va lo tshawa va endla yini a va endli nchumu yes ni nga swi tsutisa loko ku ri ku i le ku tirheni ta tiva ku okay n'wana wambe i ya ku tirheni leyi a nga koti ku kombela mi hala ntirha kona a kota ku kombela swantswa ni va member ya SGB ni ta kota ku vona mitirho ya xikolo na ku xikolo xi ta fana xi nga kahle so a hi nga qualify hina hi nga na ka 6 years and above ku ha ha tikuma hi ri timembara ta SGB because vana lavawani i vana lava va nga vantsongo va nga yehaxi

0: Vanhlangano wa March and March va burisana na vateki va mahungu emisombhunuko ni madyambu. Ndhawulo ya vutleketli ka xifundzankulu xa Limpopo va tisa timhangu to hlaya leti nga humelela hi mugivela ka xifundzankulu xa Limpopo. Lani yin'wana eka awara ya mbirhi.
1: Ahe, Bodon. Nhlokomhaka yi le ku twakaleni ya i nhlokomhaka ya kahle swinene leyi hi kombisaka na hina vatswari ku ri hakunene ni leswi a ni fanerile Bodon swi landzelerisa. N'wana wa mina loko ona a vuya xikolweni a mi wa swi tiva xem mi va swi tiva na vona vatukulu la lonkulukumba loko ona fika fikaku hi kokwani hi nyamutlha a ka ha ri na principal Kenneth a ku nyamutlha va ni be ngopfu ni ku yo n'wana wa n'wana a nga exi no lolowa a ni ta tlhela ni va fonene ku phindani futhi a ni nga va ta swi tiva ku va ku be mhaka ya yini hi ku va nge a nge endli tichara a khoma n'wana fayetela fayetela ku nga ri na mhaka mhaka yi kona na taka liya ya ku tati va kwata va kwatela timhaka ta n'wana a hi swona a va kwatela timhaka ta ku n'wana luyani endliwe swo karhi exikolweni tati va vona leswi un'wana wa vona a salaka na mukhegula va chava ku vulavula ntiyiso ku n'wana wa vona hi yena a hlayisaka mhani a vona ni nga hlayiseriwa mhani mara ni ri kona n'wana wa mina a hlayisa mhani a mina mina ni ri kona a hi swona swi va swi vulavulaka hinkwaswo tati n'wini hayi vo hi tumbelela mhani vo hi tumbelela va endlela ku vona va kota ku va famba n'wana loyi a sala na mukhegula leswi hinkwaswo ka swona mina na swi twa ene khale ngopfu ni karhi ni swi yingisela ni swi vona ku leswi a swona mhaka hi leyi va endlela ku n'wana loyi a sala a kota ku tshama na mukhegula a hlayisa mukhegula ene swo ka swi nga fanelangiki ku n'wana i fanele a khomakhoma munhu lonkulukumba un'wana i va nyiketa swakudya a nga va hlayisi leswaku hi ye fanele tshama na vona dyambu hinkwaro inkomu.
2: Enhlekani Bodom, enhlekani na nhlokomhaka leyi ha yi twa, nhlokomhaka leyi yi tikaka nkarhi wun'wana. Bodom mani ya ha vatwa hinkwavo na lava nga vulavula hi vatwini. Lexi endlekaka loko ku Saturday hi tana ni xikolweni, famba exikolweni bya mutswari wa wena va ri xikolweni ha laveka i le ka grade 11 loko a lo tshama kaya a siya hi swin'wana a nga ri ku dyondzeni. Loko sa firini fanga fika grade 12 wa manimani va pasini va n'wi siyini tintangha ta yena hikuva se mi ta sungula ku complain. Se mina loko vatswari loko va ku vana a va ti xikolweni va chucheni va ya xikolweni mugivela va ndla swoo sweswo va ku i sana mukhegula swi ndlisa ku yini mukhegula ya hola mali ya yehe ya hola mali ya yena mukhegula a va teki mali yeleyo va thola mitirho wa mugivela a tirha ku rhandza ka yehe kwalano va kota ku n'wi holela mali mukhegula lowu wa tirha. Mina hi ku veka ka mina ni veki hi ndlela yeleyo se na loko hi yisa vana xikolweni va ya xikolweni a hi va byeleni

0: na mahanyelo ya kahle. Hina van'wana ha swi tiva xikolweni ku hanyiwa njhani, na nga nghena xikolo hi swi tiva kahle mahanyelo ya xikolo. Ey, mi nge ma lavi bodoro, loko mo va juma kahle ta ti vonisa leswi nga le xikolweni. Na n'wana wa xikolo a nga ha chaku ba tijara. Inkomu emakarhi ndyangu
1: rixile mulobyeyi, rixile khalanga. Ix, hi le ku yi tweni mhaka leyo vava leyi ya vana na vadyondzisi na vatswari. Vatswari a hi humeni ka ku vana loko va nga ndli swona hi vona va ri ku ndleni ka swona. Swo fana na timali, hina la ka hina Edward homu yeleyo mafumani yini na makovongo i swi le hansi ka hosi homu hinkwaswo. La ka hina i 200 futhi loko i nga yi humesi a wu didiki. I swi leswi hi nga swi boha, i swi leswi hi nga swi boha ku vona va la ku ndlayini kwalaya xikolweni. Swi tiva hi vona kwalaya xikolweni, a ni va kha va vula ku yi la ku ta pfuna ku yini yini yini yini, yi la ku xava to tipolichi, yi la ku ndla swiyini yini. Hina hi humesa switetani hi ri hava. Na ni vuli mina, ni vula vinyi va vana mani na un'wana. Loko wo tluku ku gani ku byela straight ku siku ku nga ta tekiwa ripoto a ni nge fambi ni khomi mali. Humesa mali leyi va yi lavaku sweswi va kota ku ndla leswi va swi lavaku swona swona exikolweni. Vatswari a hi tleleleni ndhaku hi lunghiza vana va hina va ya mahlweni na ndlela ya xikolo, hi ta vona vumundzuku bya vona. Hi mhaka ya ku mindzuku hi ta tlhela hi sola. Inkomu.
2: Ahe bodono, hayi twa nhlamulo ya leyi ya ka mhani va ngo veve va tirha vona n'wana exikolweni a nga tsalangi hi mhaka ya ku va n'wi tlherisa. N'wana loyi a va n'wi vutisi kahle mhana yena, va nga n'wi khekhelezi ene va nga n'wi tsakeli. A va n'wi vutisi ku wena va ngo tlherisa hi ri wexe van'wana va kha va tsala, ku humelele yini mina ni ya xikolweni sweswi ni ya kota ku ni twa mhaka leyi ku nga yena wena yi susaku wena. Va nga n'wi pfumeleli n'wana loyi, n'wana loyi le ku hembeni ngopfu ene hi hembela mathicara. Va ta pasa vana va famba va ya mahlweni va ya ka 9-10 yena a ka a tshami sweswi swi ka ni 12 va ta hi khoma van'wana sweswi i le ka 11 ni i 9 oko a nga phungeli. Hina hi tshama na vana hi vakhegulu, vana va ya xikolweni ene a ni pfumeli ku n'wana a nga yi xikolweni. Va nga hembeli mukhegula wa vana vo lerisiwa tiphaphasi mhani. Hayi ko n'wana a yi xikolweni va nga poyeli mukhegula wa xikwembu. N'wana le a yi xikolweni yaloye i mhani mo huri kwala ka mapoko kwa dyona na ku hlula dango.
3: Avuxeni ka bodon, mina ni vona leswiwani hina vatswari hi nga yimeleli vana va hina loko va nga endlangi swa kahle. Hi nga va yimeleli xo sungula loko exikolweni n'wana vo ze va n'wi humesa va ku famba kaya i ya vuya na mutswari xi kona xi nga kona. Loko n'wana xikolweni vo ze va n'wi nyika papila va ku famba i ya nyika vatswari papila leriwa ri kha ri hlamuseta ku vanhu lava exikolweni xi kona xi nga kona. Se loko hi lava ku vana va hina va va na vutomi bya kahle hi nga va yimeleli. Vana va hina va va na mahanyelo ya kahle hi nga va yimeleli. N'wana loko a onhini xikolweni i onhini hi nga n'wi yimeleli. Ende loko ni laveka exikolweni ni nga va na reason ya ku hi ku ni busy ngopfu kumbe ni endla yini. E-e, loko ni laveka xikolweni ni fanele ni make sure ku ni ya xikolweni ni ya twa leswi ni laveriwaka swona. Vana hi nga va yimeleli. And then xin'wanyana, n'wana loko wo ze i n'wi vona a hanya vutomi bya karhi exikolweni hi leswi a sukaka na swona a kaya. Vutomi lebyi vana va byi hanyaka xikolweni hi lebyi va sukaka na byona amakaya ka vona. N'wana i n'wi vona hi leswi a nga xiswona a kaya ka yena exikolweni, i vheta i swi vona ku loyi ni le kaya ka yena ku so, loyi ni le kaya ka yena vutomi bya kona byi so. Se loko hi ri vatswari va kahle va ku rhandza vana va hina va ku navelela vana va hina swilo swa kahle hi nga va yimeleli vana va hina, hi nga va yimeleli. I mavonelo ya mama Albi kwala ka xikukwana. Inkomu hi leswi ni swi vonisaka swona.
4: Khalanga khalanga vaxumi vaxumi khalanga na tshemba makarhi ma xuma no pfuka mpfukini. Khalanga i ku hina hi ri vatswari a hi ringetini ku twisisa kahle. Loko n'wana a vuya a kaya hi lava ku ya tiva loko mathicara va hi vitana kumbe vayimeli va swikolo hi nga suki hi teka swilo swi nga fambangi swona. Vana va hina sweswi va karhata ngopfu a swikolweni, van'wani va ba van'wani exikolweni, wun'wani ba kufana na bala ba vafana boya ntsena ku ya phaka swakudya loko ze ku phakwa swakudya va tsema darata ba huma hi le ndzhaka xikolo vafana n'wana loko va ku vitana xikolweni famba swi twa ku va lava yini leswi nga endleka hikuva swi nge tshiki a tshama na swi kumbexana swi nga endla n'wana luya a nga yi exikolweni a ku va n'wi hlongolini hikuva va n'wi hlongolana i ku swi lava mutswari a swi tekeni ku item yin'wana na yin'wana mutswari i fanele a ya a ya vona ku n'wana wa yena i na ti-absente tingani exikolweni tidyondzo ta yena ti njhani laya va tsala swo no ka ni nga tivi kwalaa ka va ri le ka manimani homu khu kwalayani ke kwalaya n'wana loyi a dyondzaka kona hi lero vana va hina sweswi van'wana va ha lavi xikolo va ya ku tlangeni exikolweni kumbe va dya swakudya swa le xikolweni va huma va famba a hi ringeteni ku loko hi kuma mapapila va hi hlamusetaka ku n'wana wa wena endle swo karhi hi ya hi ku swi nga endla n'wana luya a tlhave n'wana wa wun'wana tihlo wena ku no mina ni ya ni kaha ni pfupfa exikolweni loko i ya ya fika va ku ya endle kahle leswi i nga ta hi ku n'wana wa wena wa swi vo leswi a nga swi endla i tlhave n'wana wa mina tihlo se i sungula ku ei sorry a ni nga swi tivi mara a wu ti karhi mpfhupfampfhupfha a swi kahle leswiya a hi ringeteni ku hi fambisa kahle na mathicara mathicara va nge endli ku n'wana wa wena ku ku na leswi mavona hayi a hi ringeteni ku vatswari hi tirhisana kahle na mathicara swilo swa hina swi ta kota ku va hina ri hela a nga pasanga i ri leswiya swi nga endliwa mara wa nga yimi na vona hayi i Richard Maboko la ka Mapuve la dankini
5: endlekani khalanga hawa mhaka ya spaza shop so a swi lo dyoha ngopfu ni mara va hlengeletana ku hokola swiphazeni va vanhu lava swidzidziharisi lava so ene xikongomelo xa ku va va kumeka va ri laha ku va ku ri mhaka ya ku va va lava mafole i ngopfungopfu vanhu lava dzaha fole lera ra ntshava va fika va hlengeletana kwalaya va la ta kota ku kuma vanhu lava va kombela timali to va xavela ti-cigarette hikwalaho ka ku va ni va ri fole lera ra ntshava loko va ri dzaha fane va ri chela na cigarette ku ri ta kota ku dzaheka va ku loko ri ri one va ri a ri dzaheki kahle se xo xikongomelo xo mi ta va kuma va tshametele kwalani tixopaxopeni ti ta kwala makaya kwala swiphazeni hikuva va lava mafole wa wolawaya se va hetelela va ku endla ndhawu ya koho yo hungasa ka yoho va ya va va tshame kwala kusuhi hikuva va ta kota ku kuma mafole wa va ma lavaka swo ntiyiso loko mo jikajika na swiphaza leswi nga kwala hinkwaswo hi xitalo loko ku ve xiphaza xexelexo ku na ndhawu ya ndzhutinyana kumbe yo tshamela mi ta kuma va hlengeletana koko
6: a swa twala mhani a ni la ta va pfuna ku va nga phikeleli ku tinyiketa ku n'wana i fane a tlhogomela mukhegulu a tshika ku ya xikolweni mhani tshikani n'wana a xikolweni mukhegulu loko ve ni wa denda a kumeriwi munhu loyi a nga ta n'wi tlhogomela hi sonta a swi twali ku n'wina mi ku n'wana a nga yangi xikolweni hi ku i sala na mukhegulu n'wina mi ya ku tirheni n'wana i ya xikolweni ende axikolweni a mi zami ya twa ku n'wana yaloye veri a nga tsali kumbe wa tsala na hi ku sweswo veri a swi kona sweswo hi tlhe hi khesa kwalaha ka ku vanhu va nga sindzisiwi ku humesisiwa timali va tshama na tirhipoto ta vanhu va ta za va ti tirha swin'wana a hi xumeni khalanga mataleni mina
7: ikekana vayingiseri vahaxi mi ni vona ingaku swilo leswiwa swi bihi ngopfu leswa swo munhu loko a tsaleriwa papila a nga exikolweni mhani wa n'wana a fanele exikolweni a yo to bukela papila ku sana mukhegulu a nge n'wi endleli nchumu ende mukhegulu wa hola yi na mali ya yena mukhegulu i fanele a kumeriwa vanhu vo n'wi hlula a nga ta n'wi hlayisa munhu loyi a yila ku ya xikolweni a ya dyondza xikolo sweswi van'wani va sungulini va hetisa va kha va tsala sweswi va nga tsala swona mara ti-exam leti yena ku a nga yangi emugivela a nga ti vona ku vanhu va endli hi ku exikolweni a mina mhana makomendlelo va ri kwala kom wa koxani danki mahasi.

Alright, Cancer Sudene, kambe sweswi la ta tlanganisa na mbulavuleri wa masipala enkarhi wu nga hi teki mbilu Mr. Steven Mabona.

0: Right, so I think about that one that the meetings come back. No problem. Mingai hlanganisa nabo.
1: Option mwashika jise a.
0: Aye me yara mirinja.
1: Epfukeni minja.
0: Hina hi hlayisuni swinene.
1: Eh.
0: Ku be na hungu leri nga ri bona ka Facebook page ya masipala wa hina lana nwe mingava mikarhi mbonaka. Mikami famba famba na swibindzwa bindzwani leswi nga koho kwala agiyani lata tiva ku mhaka ngopfu nkulu a ku ri yini ene na koho hi ku tsakela na ku navela ka n'wina na masipala i ku endla yini hi mabindzu lama nga koho kumbe a mi languta ngopfu yini ku ku ta humelela yini
1: mhaka yikulu muhaxi i ku doroba ra hina ri basa la doroba ku ri thyaka ngopfu ri vanga hi ti-illegal structures leti ti ta ku ti ta erectiwa laya a renkeni a hi famba kona a hi ku sivela van'wamabindzu ku va endla ntirho wa vona wa vubindzu but van'wamabindzu a va vi na tilayisense ta ku endla mabindzu ya vona a va vi na ti-permit from municipality ta ku erecta structure leswi va fanelaku va swi erecta hi ku loko va kha va tirhisana masipala wu ta va komba ndhawu leyi va fanelaku va erecta kona leswi vulaku sweswo swi ta siya doroba ra hina ri va ri thyakini ri va ri basile tolo loko hi karhi hi famba loko mo ri languta doroba ra hina laha ri thyake ngopfu hi mikhukhu leyi nga tala la leyi yi ngo lovekiwa illegal laha kun'wana na kun'wana ku tshiveriwaku ndzilo leswi nga fanelangiki because laya hi le taxi renke ku na ti-taxi ta vanhu ku na yini swa vanhu swi vekiwaku kwalaya loko mindzuku swo ya tshwa va ta ku masipala wa swi tiva hi wo nga veka vanhu lavaya ene thyaka na hi rona ri endlaku na ti-investors loko va lava ku investa aka doroba ra Giyani va ta languta va kuma ku thyakise leswiya va investa njhani ka ndhawu ya thyaka va investa njhani ene investment vo ka va nga swi twisisi vanhu va ka hina investment hi yona leyi nga ta pfuna ku vatirhi va vanhu va hina laha a Giyani ngopfu youth va kota ku kuma mitirho loko hi karhi hi kuma ti-investors a ni nga swi twisisi mara thyakeni a ku na munhu loyi a nga ta lava ku ta sungula bindzu ka ndhawu yo thyaka yo fana na liya va ya navela njhani so mikhukhu liya hi ri masipala va ta fanela va swi twisisa ku lava nga yi erecta mikhukhu liya yi fanele yi suka ene yi ta susiwa yi ta susiwa ku swilo swi ta endliwa hi ndlela leyi nga fanela ku landzeleriwa milawu ku swo endla nga ku aka masipala wa le Giyana a ku na ti-bylaws munhu yi to pfuka na mpundza ku ni ya veka mukhukhu laha a fika a veka mukhukhu swi vi swi tlha swi nga ku nga endliwi nchumu so i swilo leswi hi ringetaka ku swi sivela laha edorobeni ra Giyana hi va aleli vanhu va ka hina a va endli swimahusa swa vona mara va swi endla hi ndlela leyi nga fanela ene vanhu lava va nga hi endla ku hi va awe mo hi mi komba ku hi va lava swimahusa va complain-aku ku hi ya xavisa njhani a ndhawu ya thyaka ene thyaka leri nga laha ra chavisa ku mi byela ntiyiso thyaka leri nga laha ra chavisa loko mo ri vona hina hi vona vatirhi va hina va EPWP va tirha va tlinini ku basini ku base kahle mara ku na lomu tikhonweni ku nga ndliwa thyaka ku ndliwa tithoyilete ku pfariwa hi misinya ya mimitwa andzeni ka doroba sesweswo swi vula yini hi kombela vaakatiko va nitwa lava va ni twaku lava va nga endla ti-structures teto a va pfi va susa hi voxe hi nga siya hi ya va susela
0: meyara i nge se heta ku burisana mina na n'wina ni lava ta cheka ku mi yini.

0: iba hlamfa kumbe munhu wihi na wihi loyi a nge le ku xaviseni kusukela ka swifaki tibanana hi kumakuma kamba matele kwala giyani mi nge le ku jikajikeni mi ri yini hi vona
1: hi vona vona va lava hi lava hi lavaka ku deal-a na vona ngopfu va na vona va lava ahi a ri si munhu mara munhu a vi na permit mara ku tele vona ku thyakisa doroba leriya ra hina ku mi byela ntiyiso ti-structures leti mina ni nga ti vona ti na vona ende ni tivutisa ku gezi va ri kuma kwini va hoxele hi mani i va hoxele hi namba mani ni va na gezi ni la ku fonela na manejara wa ka Eskom loko hi tlhelela laya hi famba na yena hi ku swi tikomba ku ri na vatirhi va ka Eskom lava va promotaku swilo sweswo
0: Alright, I khense swinene meyara kuva hi burisana na n'wina hlayisekani swinene hi tshemba kuva hi mi vona hi Thursday.
1: No, inkomu muhaxi.
0: I khense swinene hlayisekani meyara.
1: Inkomu, thank you.
0: Inkomu.

0: Dr. Rixaka Holobye wa Gezi Dr. Kgosientso Ramogopa ilo anga hlangana na meyara wa doroba ra Joni Dada Morero ku ta burisana hi xikweleti xa masipala lexi taka mabiliyoni ya tirhandi eka khampani ya Gezi Eskom. Ntshamo u va kona endzhaku ka loko khampani ya Gezi Eskom yi ta va yi humesile xilemukiso xa leswaku va ta tsema mphakelo wa gezi eka doroba ra Joni Morero u ka leyi a humesele handle makungu ya masipala loko swi teka swikweleti leswi va langutaneke na swona hi nkarhi lowu andlela mpimanyeto wa doroba ra Joni.
1: 105 billion rands by municipalities collectively, and that poses a going concern risk for Eskom. It risks the inability of Eskom not to reinvest in the distribution and reticulation in infrastructure and undermining our energy security.
0: Ku tlhela hi vuyeleleka hungu leri fambake mahlweni eka awara leyi va nhlangano wa March and March va burisana ni vateki va mahungu hi madyambu ya musumbunuko endzhaku ka ntshomo lowu nga va kona na swiyenge leswi swi khumbekaka. Yin'wana mahungu ni ta va na yona eka awara ya nharhu hafu ku bela ra mbirhi ta vuya kahle na tinhlokomhaka enhlika.
2: Mahungu eka GZFM Nalungile Malefa. Nalungile Malefa.
3: Madyandzo be traditional hila Dr. Giligili beru nga fambu kaka ya barikona
4: bapuna eka kususa sinyama kutungula vanhu vo hlongorisa hi moya kutungula munhu wo hlangana nhloko kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku kusimeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka. Unga dureliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhe.

0: Alright, 7 wa timinete kube awara mbiri loko ingese ema ungwini ibe ikari ibursana na meyara Councillor Thandizitha elaba abakariba ekombise shwa aba alili kubabani babana mabinzu la manzongo la adoro benda gyani kambe kulangu teka kutakini shunen lesu nga njaba eteleba umato ato ofisi balanga na doroba kulangu utale shwa ku ku humelela yini ku famba yini ene nako ba ba karhi ba vula makaku vanhu ava vina ti license maphepha ya mpfumelelo wa ku va ava va karhi va xavisa edorobeni ra Giyani loko veni va hava maphepha va ri vanhu valava va ta va va karhi va susiwa hi nkanu se a va ti lulamiseli ku va va suka va masipala va nge se teka kungu ene nako xin'wana xa va hlamarisa eku gezi vanhu lava va ri kuma kwihi se swi hi ndlela yaleyo kambe ni la ku twa n'wina ku miri yini mi vona masipala lawu teka goza ra kahle kumbe a ri kahle ke 0608875942 leswi masipala va nga swi endla kumbexana vurhangeri bya masipala wa Giyani mi vona va teke goza ra kahle ke u nghena timasipala tin'wani ti nga endlisa tano kumbe ku endla hi ndlela yaleyo kumbe e-e a swi tshamisekangi leswi va nga swi endlisa xiswona ai tweni ku vanhu va ri nhlikani mamukeri
1: le baba
0: ahe
1: pfukile
0: hi tshama hi pfukile ngongwe
1: sasekile a rona goza lerinene leri a va fane va ri landzelerisa swinene hi ku mpelampela
0: a na ha ri ku mutweni
1: a ma ha ri ku mutweni na ni mutwa kahle ngopfu
0: n'we yi nga ku mpfale mike so ya foni
1: ya u mpfale mike yaleswi amunta foni a siku rin'wana
0: a na ha ri ku mutweni mo doroba mi tlhami hi foni
1: inkomi
0: cansin 0608875942 vona masipala u teke goza ra kahle u nga na timasipala letin'wana ti nga endlisa swona kumbe mi vona swi nga tshamisekanga mi tlhe mi hi nyikana rizini ya n'weku hikokwalaho ka yini hi rhumeleni na ti-voice note le ka ora ku hetelela nhlekani hi vana wa hinkwerhu mi ngo twala swo swa ndla problem leyi yi ri ka mina commanda ahe a ni le ku mutweni
1: hallo
0: ahe
1: manito bodon
0: a se ni mi twa kahle ngopfu
1: manito akuma kuwana bodon lexi hluphaku laha i ku vana va van'wana lava va nga na tilayisense a va ha swi koti ku xavisa ta ku na vanhu lava nga tilayisenseka masipala a mativ lava nga lava makete mara a va ha swi koti ku xavisa loko munhu endla hikwalaa phambe ka vona a kha a xavisa mara lava loko ku hela n'hweti a va na permit ya ka masipala masi hi ku leswin'wana swi nga ta mi hlupha munhu ya lava vulavulaka yena meyara i hava na permit munhu a nga ku xaviseli ka kwala va vulavulaka kona mara ku i ngheni njhani a va swi tivi loku na papila ro i kona kwala South Africa i hava masi vona
0: ex
1: lava nga na mapapila va tlhelaka na loko va hakela masipala va nga na wona a hi vona lava nga ku xaviseni laya se loko ku ri ku yo teka swilo sweswo swipasa ku dlaya swilo leswiwani mi kuma kumbexana vo kuka va kuma wun'wana va heka masipala va humesa mali hambi ku ndlekiwa hina a ni swi twisisi ma vona hikukwalaho loko meyara mo va byela a ri va kha va mi twa meyara loko a va fambi va teka na maphorisa a vaphorisa a va famba va ku mahala a nkoveni a laha va ku sweswiwani hi le ka pfhuma ro hi lava va mabazi laya ni vona ku tsutsuma vangani ku na swaa kha ku xavisa vangani kwalaho leswi vulaka va teke goza ra kahle ngo masipala ku ri ku va swi vonini sweko ma vona hi ku rin'wani goza va fanele va ri teka vanhu va lava va tshametelaka kwalomu kuva a Giyani phale se ku na vutsotsingobyikulu ku mangoi mhaka ku ku na vanhu lava taka va nga na mapasi va nga ri ku tirheni ku nge tshuma hi ndlala laniwani
0: ene mara na mitwa leyi mi yi vulaka mara loko hi languta doroba ra hina ri thyake ngopfu mani ri thyake swinene doroba ra Giyani a ri tsakisi
1: a ri tsakisi mhaka ku thyaka ka ro loko a ri yo thyaka ntsena tlhe ri nga vi na ku vanhu va tekeliwa swilo a swi nga antswa hi ku vanhu a wa ha fambi phela Giyani loko wo famba ya tihala wa khutuziwa endlayi loko ku ri ku vandla sweswo ku ri ku u ta fika makumu vandla leswi vandlaka swo u swi tava swi ri kahle ngopfu hi ku swi vula ku ri munhu la nga ta va a endle swilo leswiya i tava

0: magezi va ka masipala loko n'hweti yi hela i ta yisa 50 rand yaliya va nga ta lava yona leyi masiku a ni va makilisini ndyangu valaa ku fana na sweswo a va nga swi mhaka kwahala loko a va mhaka na kwahala dorobeni ku swin'wana swihinswa ku loko munhu a lava ku nghena a n'wabindzu a ngheni laya hayi kun'wana na kwalaya toyota mi kuma ku ri ku xaviseka swa hutiya phe ku na kun'wana laya a ku ndliwe ti-toyota mara sweswi makete ya swihutiya kwala toyota letiya masivona vutshamb masivona vutshamea va teke goza ra kahle mara loko ku ri ku ri ta tshika makumu mara loko ku ri ku va lava tivhuti va ta tshika vanhu ri thyakise leswiya hansahansa leyi nga yi nga hi ndlela yi ndlaku na titsotsi ti tala ngoku ku tsele ngo titsotsi phe ku tlula vanhu va ya ku xaveni gyali masitivi a va ha swi kokixa loko va famba va laha mo languta hi nkarhi wa vakhegula ku ta ri lavakhegula va ngani hi ku kwalaa ndhaku kwala ku tshama kwalaya loko mi hindza hi kwalaya makete wa loko wa khale mi hindza swinge mihala ka tixopo tin'wana laha ku nuwa gyani hinkwayo hi le toilete kwalaya handle la se mi ni vona miyara va ta va teke goza ra kahle loko ku ri ku swi ta fika makumu swi swa kona ni nga tile ku ri swi swa nyamuta ntsena hi ku a ni ri nawu ko phela nawu hamo ndlali mindlali mi nge wu fileli nawu swilo leswi vonaka ku ndla swona swona
1: ya
0: loko mi famba tindhawu tin'wana ni nga zani ku vula tindhawu leti ku hanyaka va lava tlhongoleti ya tin'wana ma kuma ku loko famba kona ku clean clean ma swi vona mara hina laniwani loko va ku hi le biribiri a wu swi twisisi kukwakukwa swi nga tala kwalaya se meyara hina ka sweswo ha mi khensisa swi swa rhongo ta tshama xi rhongo hi nge swi sasekisi hi ku mindla swi swa rhongo vanhu va ka hina vana va nga tata mikhukhu yaleyo famba na maphorisa loko lexi a mi vona ku tsutsuma vangaka mi ta kuma kha ku xavisa vanhu vanharhu ntsena mi ndle swi swa kahle ngo hlayisekani
1: inkomu yi khense swinene inkomu mi vona masipala wu teke goza ra kahle kumbe ri bihile goza leri hikokwalaho ka yini nhlikani
2: baba
1: ahe
2: a swi ta tlhe pfuxelaneni ve na laki loko ni tlhe ni nghena na tana se ni twakela kahle
1: ni mi twa ku nandzika ngopfu
2: okay a ni te va teke goza ra kahle ngopfu loko va hume kwalani ofisini va jikajika kwala rhengeni na lomuwa kun'wanyani hambiloko swi nga endli 1 kilometer lero loko ku ri ku va sungula ku swi vona namuntlha ku ri swi bihini se ri masiku hinkwao loko va ta va fika va nghena homisini va nghena ofisini va huma va famba se namuntlha va ta va va ndli kahle ngopfu ni va bela mavoko ende siku rin'wanyana loko mo va kombela kwalani lexi mina ni xi kombelaka ka vona i ku siku rin'wanyana loko vo kuma nkarhi va ta kwala ka GCR kwalani hi makumu hi va vutisa kahlenyana ku loko va tshamile ku ri vona na vatirhikuloni na lava van'wanyana va ka district na va lavaka inani ku ri vona loko va tshamile va ta va hi vulavulelanyana ku ri kusukela hi 2009 ku ri na mati lama a ya fane ya sukeni na ndoni yaya fika kulekule lombu ya leyi ya nge si fika ku vona loko va tshamile vo vona nga ku mfumo wu va veka kahle ku ri hina hi ku hina meyara
1: mara sweswi hi le ku vulavuleni timhaka ta ku masipala wu teke pfhumba ra ku huma wu va langana doroba va languta mabindzu lama nga riki na maphepha
2: a ku ri xikombelo sweswo daswanike va endle kahle ku va va lange doroba mara swin'wanyana va fanele a ni ri nkarhi wun'wanyana ni nge kumi nkarhi kumbe hi nge kumi nkarhi wo va byela mari va byela namuntlha ku namuntlha va byela mavoko
1: mara ku na minkarhi leyi hi tekaku tinqingho ku a hi vulavuleni hi swirilo swa vaaki mi ze mi nghena mi tivula timhaka teto ku hi kota ku vitanaa ka masipala
2: ni ta yingisela kahle
1: inkomu yi khensi
2: va tirhi ngopfu va byela mavoko swinene
1: a khensa inkomu 060 8875 940 a wo nghena njhe hi tivulela swin'wana na swin'wana leswi hi twaku nga ku hi tsakelaku hi

0: ta hela mugingiriko ya vanhu lava jikajikaka kokwani Dona mbulavulaka hi vona ku vanhu va jikajika va chapisa tibanana ku ri na lava nga tshami matafuleni lava nga na tiphemiti lava hakelaka lava va hakelela tiphemeni lawa a va mali leyi masipala nga yi tivi se loko meyara vo sungula ka ti-small business leti va ta kota ku va komba ku vanhu va hina hi laa lava a hi va tivi ivi va tlhela va va vutma tivi why mi va tshika va chikichiki na tibanana laha lava va hakelaku tiphemiti ta vona va tlhela swi komba va ya kaya va kotaka na mali ya ku khandziya tekisana va nga endlangi na mali mara vona va karhi va vona va chikichika kwala rengeni la va hindza hikwala tina va nga kunini va nga tshama ene lava nga tshama va hakela se hi ri yini hi swona leswi ni vulavula na meyara swi timhaka leti ni byela meyara meyara mi nga tshami hansi mara loko mi lava ku kota yona sungulani ka lava va swi komisana va lava va swi komisana va kumba ku va jikajika na swipikara va kha va humelela kwala ringini sungulani ka vona mi ku mi humelela ha mi twa mara vanhu va n'wina hi vangana ivi va kota ku byela meyara ntiyeni i va ta kota ku kuma lava va endlaka swizozaswivana va tuvukisana swimusana va ri hava na tiphemiti va kha va jikajika na matamatisi va jikajika na tibanana mara va nga hava tiphemiti lava va ya tirha rini lava nga tshama kokwani Dona mavonelo ya kokwani Muleka na kumeka ni swi vona loko ni le ringi ni ti nyika nkarhi ni nomisa swilo leswa mihingiri leti yi endliwaka va le ku hakeleni ka tiphemiti vanhu va nga va le ku endleni ka mali
1: Inkomo ikhense swinene Inkomo 21 timinete kumbe awara mbirhi awara ku heteleleka nongonoko wa GSR Talk awara liya nharhu nongonoko Bumper Reloaded 326 and the Black Italian na vazakhunduli va ta va ri kovel kondza ku ba awara liya ya ntsevu kambe sweswi hi mina na n'wina ka ha ri mina na n'wina la ni la ku twa n'wiheku mirhi yini enhlekani mamukeri enhlekani
2: muhasi malaubyeni a swivi
1: ahee minjhani tatana
2: epfuke minjhani
1: hi na hi hlayisiwini
2: hinkomo ni ba mandla ni vuyelela eka meyara loko va vulavula maritelo ya tsokombela entiyiso giyani hambi moya kwena kwehi a va ta mi byela hi ku thata ka giyani i swin'wana leswi hi muhasi ni nga swi khumbanyana ka mawun'wunyana loko extra hi boyila mali langutani laka Crystal Towers mikhoku leyi nga kona yi tlhe yi extendela hala patini hani ivi mi kumaku laha taku leyi a va vonani hi mhaka mikhuku yi pfarini a swi ta pfuna ngopfu swinene kasi swin'wana laha renkeni laya ka xikaza xa mapfula laya a ku ri ka mafoteni langutaninyana tidzodzonyana letiya ta bokwini la njhani swilo leswi a swi karhele kwalaya ku na mati ya pfesaku ya khuluka ya ya ri tivutisa ku vanhu va kona a va nyenyinanyenya thakareni na ivi swin'wanyana yona mzuku liya yi tlhelisiwa swigevenga makhamba lero loko se swi endleka sweswo va swi tshimula swa swi ri kahle ngopfu hi tlhela hi vulavula hi ti-drain system letiya ti nga tswariwa hi ku yena ni ya languta mukuma kwalaha loko a hala poto a halaka matoko lamayena swin'wana swi block-a drain liya se avata wa funi wuti me lesi antangetelela eka meyara kore ma lesi aka maketeni wa makhale luwa dau lea ai tshipi na tshitana le kunga ba mabezu la mela nguta ko la ku tshipiwa kwa na ka mabezu ya tsaka masipala u fanele u dimorisa swilo leswi hinkwaswo va kota ku tlhela a tivona tidoyilete ta kahle ivi mi kumaku swi ti kombaku hi laha ku tshamaku vanhu la langutani loko mi ri le aka dendrive ni school loko mi ri ka dendrive ni school kwalaya mi ta kuma ku ni kufufufu hinkwayo kwalaya tlhelo kwalaya mi ya mi ya mi ya languta swidyozo swi yo pfala swi ri kwala mara ku na swakudya la se ri mi komba ku ri ti-investment or ti-investors lava va fanele va tandza vurhangeri la va endla mabego va ya va languta nyatsanyatsa leyi nga mohasi mi ri ta gulu kona loko hi languta swa mapula la langutana ka drajib seke laha va ke gola kojoni laha kula yini mi ta kuma ku swa ko swa nyumisa ivi mi suka mi ya le ka terekele ya mapula liya le hinkwako mi kuma ku mi gogogogo hinkwako ka swona doroba ro no haromve loko vo endla sweswo va va tsosa a hi ta va bela mavokongongujesu kambe hina nhe eka meyara xitlhano ya vona loko va kote ku vona mbono lowu ezixi ya ku va ku doroba swele ri basa loko hi languta aka vanhu va lava mi kumaku laha tiphatisweni vanhu va saka kwalaya ku va ku ri na vanhu hi lava va le kudyeni ka vuswa van'wani va le kuxaviseni ka vuswa kwala kusuhani ivi mi kumaku ku na bit hi ri khani mamba leyara jojo leri mi nga ri sungula hi ri fowani backward never inkomu hasi
1: inkomu i can see
2: ahe
1: inkomu 0608875942 i twa leswaku n'we mi swi vonisa kwini kumbe mi ri hi timhaka leti hi nga languteka toho kumbe ku burisana hi toho va koho lava nga rhumela ti-voice note laha hi ndlela leyi
3: fambani poswini poso ya hina ya khala poswini mi ta phalaza laha poswini fambani aposweni swi endla hi vona vanhu lava mani fambani aposweni loko mi lava kusuka mi dye vuswa bya n'wina bya kahle mi dye na xiyembe xa n'wina xa ku nandziha mi ta fika mi phalaza poswini ya hina ya khale yi hundzuke a ni swi tiva ku yi hundzuke Alexander kumbe yi hundzuke yini mativa i tlipitlipi ti-sorage so kahlekahle n'wana n'wana loko a ta tirhuma i tirhuma kwalaya a xikarhi ka doroba ka vana va mhani a xikarhi ka doroba na hi ri xikarhi ka doroba hi ko xikarhi ka doroba na le ku xikarhi ka doroba hi ko xikarhi laya hayi giyani ya nyanyisa matigiyani yi thakini mani va thakisa vanhu lava a va susiwi mani ndze ni tlokola na le moyeni mani a va susiwi vanhu lavawani giyani yi thakini mata ha ha koti na ku fambi famba kokona u kokakokana matele ku famba na swa hina hi lava ku famba ku ri plane ni swi vona swaku mani hi luya le mani hi luya le a va susiwi va vona pulani ku va ta xavisela kwini hi ku se doroba ra hina ri le ku thakeni ma swi twisisa doroba ra thaka wo va na maphepha ya ku xavisa va ta ku swa ku se hi fanele hi ya hanya kwini ma swi twisisa ene a hi vaakatiko va la ka hina xo sungula matikweni ya ka vona ku basini va ta va ta thakiseni ra hina doroba a va susiwi vanhu va lava
4: enhlengani lowunene budon aka jisara talk hayi ni ku yi twi enhlokomhaka ma ya budon ya mo ni sungula hi ku ba mavoko munhu sungula ku ba mavoko swilo swa kahle swa beliwa mavoko.

0: xilo xi ri wrong hi nge xi pasisi xi ri wrong. Leswiwani va teke goza ra kahle ngopfu. No meyara khomisani sweswo, loko hi masiku hinkwawo vo va ku loko mi tshama hansi mi hleketa ku mi fanekele mi endla yini aka doroba ra n'wina, ne doroba ra hina ri ta vuya ri va doroba leri ri hlayisaka vanhu ri va doroba ra kahle. Ni mi bela mavoko meyara kwalano, tiko a ri kule hikwalaho ka mitirho ya n'wina. Namuntlha mi ni tsakise ngopfu meyara, ne Khizini a mi vulavula na manganyi kwalaho ka xikukwana, ni kombela u tshika leswi ni nga photosa photo photo.
1: Wa ri ndenga lowu nene muchapiseki a xiticini, ha tshemba ma hlayisekile tatana Khalanga. Hi va twile meyara mani, meyara va vulavula swona i ntiyiso walowo tatana Khalanga. Ende loko a votlhe va ngetela kwalani va twile loko va kha va ku valava xavisaka va fanele va kuma maphepha. Loko a votlhe va gandlisa rito rera ra ku na vuyimayima vanhu a va xavisi va tshame hansi. Ku na vanhu vo tala van'wana i vatswatsi mani, a va swi koti ku ya hala na hala va xavisa va tshamini. Mara mi ta kuma ku munhu u chela swilo etlhela a famba a xavisa hinkwako laya a gingirika ematshan'wini yo a tshama laha a nga na tafula kona. Sweswo hi swo va fanele va swi langutisisa swinene, or ku thoriwa vanhu lava nga ta famba na tisamboko ku kuma kha u jikajika na switamatisana swa wena swinyalana swa wena ka ka wona tafula wa biwa tlhela yi humesa phepha kwalano. Hi yin'wani mhaka leyi nga kona Giyani yi nga ta vanga mpfilumpfilu, hikuva vanhu a va lava ku tshama hansi. Munhu u ta xava laha a lavaku kona, a ni u ta va yo tshama hansi na. Hi leswi ni tlaka ku va na thyaka ngopfu sweswi ya tatana Khalanga. Ni tlhela ni tsakisa hi laya ka ku vanhu lava va nga kumeka va va nghenisela magezi eka mikhukhu liya va laveka. Yaleyo hi yin'wani mhaka ya vukungundzwani yi nga kona Giyani, a va swi kumi swisweswo. Swi vulaka hi vona va fambaka va nghenisa na magezi lomu switandini ka switandi swo ka swi nga tshamangiki hi nawu. Se kwalani va bela mandla nakona hi ta khesa loko va tlhela va vuyisa report ya ku mikhukhu liyani hi susile gezi hi kumile munhu wa kona. Hayi ku na vona va tlhela va fika va nyikiwa xikwa ku hayi hi mina nxaka ra n'wina ni nga nghenisa mani. Hayi a hi swi tshikeni ekhazi ivi swi biwa hi makatla. Tatana Khalanga, ku va doroba ri basa i swilo leswi nga ta swi tlhela swi vuyerisa na hina, ku tatana vanhu va ri navela ku vula ka vona. Tatana Khalanga mi vula ku sweswi ni ri n'wanuna ni tetani ka vhakachela n'wansati ni ya ni ya kuma vuyada byi ri hi ndlela yin'wana, na ha ta vuya a ni nge he vuyi a ni korhekeriwangi kahle. Mataleni hi mina ni ri kwala ka Ramkuba Venda Khalanga, a hi xumini.
2: Olobze wa ndzawulo ya gezi Dr. Jose Ntso Ramogopa o hlanganele na meyara wa doroba ra Joni. Bandla ra Mkhonto esizwe party ri yise emahlweni a koxa leswaku President Cyril Ramaphosa a ehla exitulweni. Lawuni yan'wana le ka awara ya nharhu.

0: 2771, 430.
1: Enhlekani Bodon. Bodon. Pfhumba leri vo ngo va ri tekini ra ku la ku tlilina masipala wa Giyani. Ni vona ri goza ra kahle ngopfu. Loko ku ve himpela swi ta fika emakumu ku nga langutiwanga mhaka ya ti-4 November. Loko ku ri va langute mhaka ya ti-4 November va ta va kha va hi onhela because ri ta tlhela ri vuya attacking food drop. Xivulelo xa mina ka vanhu lava nga na Giyani Bodon i ku vuwalawala byi ka Giyani va kahle va ku va fanele va tisa tiphemiti swa ku mapasi or yini hi nge ngheni ka swona a va lava ku tima tiphemiti ntsena munhu i fanele a rejistara ka masipala ku i fanele a xavisa a Giyani i xavisisa ku njhani or kwini va fanele va n'wi nyika position or ndhawu leyi a fanele a xavisela ka yona ku nga vula vuwalawala laha Giyani. Because for one of the jazz, we don't know what I would tell you. Patch, you know, we'll look at a mutash patch. He don't get a winning because my father in the chief, my father, my car, but just faggy, my car, we need to follow this. So, Mina Antago, if we are from the long Balago Passa like Yan, it goes a car, Mara Bodon. No, couldn't impair about the something along my name. That's why I even got social media last week or my film. It away wrong because. Hi ta tlhela kwala etilayinini ya xavisa kwala enani because mintsengo liya yi tele ngopfu leyi va nga yi vona laha yi kha yi vona laha yi tele ngopfu a yi fiti ka munhu wo xavisa matamatisi so mara hi nge yi vulavula ngopfu because a ni a hi na vumbhoni bya swona mara hi ku ya hi ntiyiso leswi va nga swi sungula va masipala i pfhumba ra kahle ngopfu ro saseka ra ku tlilina doroba ri pasa ri ku paa because Giyani yi thyakini va ka yena hayi swo huwa Giyani yo thyaka so hi ngo vula sweswo ku a va tirhi ku ya mahlweni va basa doroba leriya ri basa ri ku paa emzama ni kha ti mhaka ri nga balela ka thomola a pavementeni ahansi ka vukosi bya ka xiviti i nkompo don
2: bodono a kha ha swi twa leswo khulumaka hi meyara kwalano na vanhu va nga ku vutisa ka swivutisi hinkwenu ha tsaka leswi meyara va swi vulavulaka va ngo swi ta ndleka a swi ndleki hi swi vona hi matihlo ma hina manyama a va endleteli na mati va kha va nyika vanhu va nwa kusukela matiko lama nga hava mati hinkwawo a va humesi mati meyara a va emimilenge va kota ku va hi tirhela hi ta kota ku tiya na hina loko vo nwa mati vanhu na vana va kuma swikolo swo kota ku dyondzela ka swona kwala Giyani ku basa mathyaka ya lama ku saseka hi ta va bela mavoko ngopfu hi nga tlhela hi cina hina hi mbala na swibelani hi cinela meyara ha swi twisisa doroba a ri saseki a ri saseki swinene i mhani mahori kwala ka mapulu kokwani wa diyono na ku tlula dango
3: ongekile similani babes wo duma leki ngobe na vihle xikani khalanga xikani a hubyeni ka vula hi va twile meyara va valavurini hayi va le ku tirheni a swi ni hlamarisi i minkarhi ya kona leyi ya ku ku fanele ku tirhiwa doroba ra Giyani ri na malembe ri thyakini hi ka hi ri vona hinkwenu mara ku nga ndliwi nchumu no tivutisaka hambi hi kona va swi vona meyara ku doroba ra hina ri thyakini eka lembe leri kumbe na khale a va swi vona na a ni tivi i khale doroba ri thyakini ku nga ri ku ndliweka nchumu mo ni vulaka migingiriko leyi va nga yi sungula yi nga tshika yi ndla Giyani yi va kahle mara no twa ingaku a yi fanele yi sunguriwe khale i ku doroba ra hina khale ri thyakini masungulelo ya koho loko a vo swi ndlisa leswi va nga ku ri basiseni hi xiswoho na loko hi heta ku vhota hi November va continue va landzelerisa vanhu lava thyakisaka doroba kumbe swilo leswi thyakisaka doroba va nga swi landzelerisi sweswi hi ya ku voteni loko heta ku votiwa va nga ha swi landzelerisi se swi ta hi vuyisela ka mihleketo yaliya ya ku a ko laveka tivhoti so mo ni vula ku gondzo leri va nga ri sungula ri kahle ngopfu hambileswi ri nga ta hi nkarhi wa tivhoti mara rona ri basile a va hehli ku na leki ngoveni
4: Dondon hawa ndzi nga lonene moxi ha Mr. Dondon ha ya twala mhaka ya meyara ya twala i mhaka leyi nga ya kahle ngopfu yi beriwaka mavoko loko mhaka leyi a va loyi sungula khale moxi Giyani a yi ta va ri ri kahle a ri ta va ri ri kahle tiko ra Giyani hawa i ntiyiso hawa hi va bela mavoko a va tirhi va ya mahlweni va nga ha tlheleli endzhaku na va lava va swimawusamawusa sweswo va lava gezi a va lava sweswi gezi rero va nyike hi mani then la nga va nyika gezi rero a ni a swi le nawini a kota ku ri no a khomisiwa khomisiwa hikuswi swi na hi le ku kalakaleni gezi vo va teka gezi va huwa hi roho kwalano se hawa mhaka ya masipala Mr. Dondon ha yi kahle swinene yi kahle swinene hayi mpela Giyani yi thyakini Mr. Dondon no mona u ta laha tinkwenzeni mi hundza laha tinkwenzeni mi ya hala xikobyani na hala ku ri na rinki ya hala ka vo nkomo ngove hala ku na dyindlu dyin'wana laha ka left dyin'wana dyikulu a dyi tele laha hi vanyawupi dyi tele na va lava ku yi va Bradon va tshama kwalaya se masipala Bradon hawa bolo xi yi nga xi teka masipala ha me ni vona xi ri kahle Bradon a mihlangeni na xilahla Richard Zamke ni ri la ka siyandani la tsakani lounge la a kaya ku ri ka nsavula danke Bradon don mo hi twan'wana va yi vonisa ku yini danku.

Enhlekani muhaxi, goza leri nga teki meyara ri kahle ngopfu, ri kahle ngopfu. Ma ku vona laha mahlweni ka Shoprite leyintshwa laha a hi ku i Pick n Pay, i famba mbilu ya wena yi basile ku kahle. I nge hinkwako vo kukula ku sala ku basise sweswiya, va lava ndhawu va lavela vanhu lava va va kona. Ku base ngopfu hala ka Pick n Pay. Mara swiyindlo sweswo swo tshuka swona swi njhani? Meyara va nghenini ka swona? Kumbe meyara va famba va vona leswiya swi nga le handle, leswiya swo tshuka swiyindlwani va nga ngheni va vona? A va ngheni va vona, a va ngheni laha swiyindlo leswiya va vona. Ku na thyaka, ku na hansahansa hinkwayo. Inkomu mahlo.

0: mina ni pfukile. Swindlaso swa mhani va vulavulaka hi swona n'wini. Va tlhela va khoma na nkuzi laha ene ka nuwa. A ni rhuketeli va bela mati kona kwalaya. A ku tirheki. Va khoma na nkuzi ta kuma va fanele va tele laya. Ku suka ringa ka minginisi a lekele yikulu laha phachisini. Inkomu.
1: Alright, swi twini 19 wa timinete ku nga se ba awara liya ya nharhu. A hi hetiseni xinkadyana xitsongo lexi xi nga sala ni bula na n'wina hi vulavula hi languta eka timhaka ta loko khale ka president wa tiko ra Afrika-Dzonga na vandla kun'we ra ANC Thabo Mbeki a hlamusela timhaka ta ku timhaka ta le a phalaphala a ti hlangani ka helo na president kumbexana na vandla ra ANC timhaka leti a ti languta ntsena na munhu individual yena a ri yexe ku vuriwa president Cyril Ramaphosa leswaku a va yimele timhaka leti vo va ri voxe sayiti na n'hweti ku mi nga ku na vandla yiniyini a swi yimeriwi hi vona ntsena mi ri yini n'we swi nga tshuka leswi swa ku va president va ri ku accusiweni hi timhaka ta le phalaphala kumbe va fanele va famba na ti-court swi nga endla ku vanhu va nga ha vi na ku tshemba eka vandla kumbe njhani 0608875942 a hi buleni mina n'wi hi ta fika makumu ka nongonoko va karhi hi pfala n'we mi ni rhumelaka ti-WhatsApp ni rhumele ni xipidi xa nyoka ivi then na n'we mi ni belaka tinqingho ni bele ni tinqingho hi xipidi xa nyoka hi xoto leyikulu hi va hi karhi hi heta nongonoko hi languta ngopfu ka timhaka ta ku vanhu kumbe hina ezi ri vaakatiko swa hi endla leswaku hi nga ha vi na ku tshemba eka vandla ra ANC hikokwalaho ka ku va president va ri na ti-accusations kumbe swihehlo leswi va hehliwaku hi timhaka ta vandla kumbexana ta phalaphala farm le apurasini ra vona. Alright, va koho hi lava va ri ha hina hi la ku vulavula na we khala ni nge se chayisa nhlekani mamukeri
2: vava
1: ahee
2: ande i ntiyiso hina vaseketeri ndla ku lava swilo hi mbilu ta ku swi lava hi moya hi ku loko moya wa swi kota ku hletela ku leswi swi wrong mara mbilu a yi swi koti yi vava ku tlula mpimo lero hi mpela Ramaphosa a tengi milandzu ya ku a ri yexe a tshika ku hoxa ANC ya phakati ku loko a hoxa ANC phakati mundzwani ka siku swi ta heleleka swi nga ku ingaku ANC mana vukhamba lebya nga byena
1: inkomu hi khense swinene inkomu va ri hayi president Ramaphosa va ti-email ka timhaka letiwani ta vona va ri voxe va nga hoxi vandla a ni tivi ku president va hoxaku vandla kumbe hi hina vanhu hi hoxaku vandla a ni tivi i nhlekani mamukeri
3: ahee bole
1: ahee
3: ya ku kumbe u vula swona ku ANC a yi ngheni ka mhaka leyi ya phalaphala ku kumba leyi Ramaphosa i busy ngopfu munni ka xikombiso hi masingita loko yiviwa laha ka masingita ku i va nga ri kona yena xikona swona ku na vatirhi ndhawu liya
1: ya
3: mhaka le phalaphala vatirhi va fanele va akhawunta hi tika ANC ya sayitini emurhangeri loko yiviwa loyi a nga ri kona i ku hlaya switwa ya mhaka ta mapolitiki lava ma ha rindza kwalaha ndlwini before ya fika ka ANC na masikhumbi a swi nga swiwelangi swi nga swa swifambisiwa inkomu atini van'wana
1: inkomu i khense swinene right a hi twoneni van'wanyana ku vo va ri yini kasi bishop hlungwani le ka n'wamatatana vo lo nghena kwihi ku ndleka yini bishop right 0608875942 a hi twoneni van'wanyana leswaku vo va swi vonisaku yini kumbe va ri yini vhele hi timhaka letiwani ta phalaphala farm kun'we na vandla ra hina ra

0: mahlayisekile mchaviseki hi mitivela tihlokomhaka to hisa leti tatana khalanga mukhalabya luya thavombeki i dyondzekini that's why hi ku leswa tipolitiki a swo lava muhupahupani swi lava u ri na dyondzonyana i ntiyiso walowo tatana khalanga loko ku onhi mina kaya ka mina ko nhangi va boti wa mina ko nhangi va sesi wa mina tatana khalanga vandla ra ANC ya rona nhangi nchumu a ri wele helo ni eka phalaphala yaleyo loko vanhu va kumeka va va va kha va vi na yena va tlhela mukhalabya luya eyi u vulavuleri ti rin'wana ri ta dyondzisa vo tala va kota ku pfuleka tihloko i mani a nga pfumelaka loko n'wana wa yena kumbe makoni wa yena o vuya va kha va n'wi hlongorisa hi xihloko va ka va la ta n'wi dlaya a yima xikarhi ka muti a ku dlaya ni mina ku hava i ta ku dlaya ni yena se ANC na Ramaphosa i xihi xo hambanahambana ANC i nhlangano wo karhi i vandla ro karhi Ramaphosa i papa vanhu i va boti wa vanhu i va malume wa vanhu se why mi nga va nga landzeleli vanhu lavayani va ka va Ramaphosa va tshika ku lwana ANC leswiwani swi ta kota ku na MK karhi yin'wana yi nga pfulekanyana enhloko na mavandla laman'wani lama nga busy na ANC mhaka ya Ramaphosa tatana khalanga moya ni mi byela ntiyiso a vo ngo vupolitiki byebyo vupolitiki byi lavanyana na dyondzo that's why mi za mi twa karhi luwa va ANC va ku va ta lava makhansela ra vona se va va dyondzini va swi vonile ku swi na switandzhaku loko ku nga ri na dyondzo xikarhi a kha va vona van'wani va kha va dlambadlamba va phuta tatana khalanga hikuva va nga ri na dyondzo va va ya hala na hala tatana khalanga mi ni vona ni swi bela mani leswi nga vuriwa hi mukhalabya luya mataleni hi mina ni ri kwala Venda tatana khalanga a hi yeni
1: xikani khalanga xikani a hubyeni ya twakala mhaka leyi taka na tatana mbeki pela vandla ra yensi a ri na nandzu nandzu wu na phalaphala na tatana Ramaphosa mara probleme hi leyi khalanga i ku vandla ra ANC xo sungula a ve se za va n'wi prepare munhu loyi a fanekele ku va president a ve se swi tiva ku va ya veka mani ende hayi ku a va swi lavi ku tikuma va karhi va susa tatana Ramaphosa problem i ku yiwa ka ti-election loko vo n'wi susa swi nga endleka vandla ri mbombomela se ku ri sweswi vo n'wi tirhisa ku just ku ri a kota ku va a phutsela vandla mara va swi vona vona ni ku ri a ka ha ri munhu lowu va n'wi nidaka mara va chavela for vanhu ku va nga ta tivutisa swivutiso swa ku hayi tatana Ramaphosa a fambini ende tatana Ramaphosa hi ku ya hi mina i ta famba lexi nga kona tatana Mbeki va vulavula ntiyiso wukulukumba tatana Ramaphosa na phalaphala a va yehli
2: evula ahe bodon ho i ntiyiso timhaka ta presidente a ti lavi tiko yena ti lavi ANC timhaka ta presidente va ta tiyimela hi voxe vona vinyi swi fana na loko i holova na ndyangu wa wena ku hava munhu a nga nghenelelaku i mani rozobyani kha nkuzani tanki.

Alright, concessionen ba ngiserisana ni kahle mhlayiseka miti phina na minongonoko hinkwayo leyi nga ta va yi karhi yi landzela loko a ri mehe ni fike makumu ni khensa ku va ni burisana na n'wehe na ku va mbe mi nghenelerini mi participatini mi veka xiave xa nongonoko i swa nkoka swinene i swa matimba kambe a hi tihlayiseni ka tindhawu hinkwato hi ya ka vhiki ra ku va ku hela n'hweti evhiki leri ku nga ta va ku ri na pensa swinene evhiki leri a rin'wana ri tlulelaka vhiki ra mudende so

let's be more careful leswa swa ku languta man kokwani banwanyana ba ku tekeriwa mali kokwani banwanyana ba xinuna aba huma ka rin'wana lama kuva ku tibeke mo hi mpfuxela swa ku tani hi ku hatlisa ivi kokwani lava va manipulated at the same time ivi loko va famba mfana n'wana va langa a fika kokwani ti-searching va ti-searcha u kuma ku va hanchumu va ku hami tekeriwini va fana lavaya so a hi veneni careful ka tindhawu hinkwato na vanhu lavakulukumba mekani sure ku mali mi yi veke kahle yi tshamisekile mi pfuleka matihlo swinana mitlhemitlhala ya loko mi lava ku tsoneriwa hi vafana chaviselani man chaviselani ku va nga tshuneli va nga bayizi chaviselani va swi twisa ku hamidala leyi ya chavisela leyi nge tshuneli yi tlarihini leyi loko va wachitisa sweswaku mo hi mpfuxela mo hi mikhomela yini leswaku tani va lava ku mi manipulator khomani xikhwama lexi nga na mali na tifoni mu ku a ni le ku swi lavini

0: na vukati
1: xifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu
0: ku tshungula nyoko ku pfuretela
1: ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga laveback ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo traditional hila
2: Dr. Giligili
1: la pfuna hi ku tshembeka
3: CTM Lipopo Yellow Sticker Priceless. Shishika xa kufumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow swi chichiwile. Loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi ti 22 ta May ku ya fika loko n'hweti yi hela 50% CTM Big Saving More Style. Swi kumeka eka CTM Lipopo tsena.

0: nga na ku dlayisa wena man. Kasi kasi rando yini loko ri xindyambu varhandziwa va Xikwembu? Rando yini? I mali, rando ku hloniphana, rando ku tshama swin'we, rando yini? Who can describe rando? I mali a nga ta hlamusela ku rando. Valungu va ri a wu na rifuno va valungu va ri tirhisi no love ne, ivi vavhenda va ku a wu na rifuno lava va wana lerato, a ku na rirando, a wu na thato. Ku na yini vhelevhele i leswi nga kola niwani? Kumbexani rhandu hi reriya ra Jesu na n'wana Yesu Kristo wa Nazareta swi hundza leswiya swa ku rhandza risimu ra kahle ra man flow ri endlaka leswaku mina we va yi kha yi nghena eka mixo eka madyambu ya siku ra namuntlha i ndenga lowani 24 wa timinetse ku bile 3 o'clock. Khundula hi mina aka xiyani moyela ni nga ta va ni kha ni famba na wena ku kondza dyambu ri ya pela ni ri tana mina we ta va yi kha ri hi phuxa swikwe kwala ka 3 to 6 ni ta va ni kha ri hi phuxisa sweswiwani twana leswi ni nga swi khomaka nongonoko ni ta va ni kha ni famba ni ri nexeke ke wa swi bela mavoko na swo sweswo ni bele mavoko ka ha ri sweswiwani vaaka tiko va Afrika-Dzonga va ku ringana 142 va va kha va khomiwa eka siku ra namuntlha kusuka le Bloemfontein ta va ni kha ni vulavula hi swona vanhu va ku ringana vambirhi va va vavisekile swinene ka nghozi ya ku roba eka siku ra namuntlha tindhawu ta ku ringana 16 leti ti nga ta kha ti amukela FIFA World Cup eka Red Cup leyi yaka yona yi nga ta tlangeriwa kahle etikweni ra America ta va ni kha ni ku nyiketa switediyamu swa ku nhlayo ya vanhu va ku hundza emisaveni va 13 ku vikiwa leswaku va hundzile emisaveni eka nghozi ta ku hambanahambana swin'wana leswi hi nga ta va yi kha ri hi vulavula hi swona ni ku nyiketa risimu ra kahle ra man flora lava n'wacauke kusuka le a Salema le khale ka le Salema nhlayo leswi nga tsariwa mina lanwani va sungule timhaka ta music wa vona kusukisela va 1980 kusuka leyi akaka nhenha ya tinhenha laha tiveka ngopfu hi Hasan Dokotela Thomas Chauke ikusuka le Salema le 1980 va kha va nghenelela ngopfu ka timhaka ta music va kha va beka kunene leswa swilungu loyi a rhanga a ku dindirindindirindindirindi vo va hlavela halaya ivi se va huma xitandi na vona va ya tiyimbelela swa vona lava ti vitanaka man flow sweswiwani va ri voxe a va ha ri man flow ra n'wacauke sweswi sweswi i man flow va ri voxe hi swin'wana leswi mi ya ni ku khomela swona ke eka siku ra namuntlha u nga ri vali nongonoko wa mina na wena u ya vu hi swiyenge swa ku ringana swa ku hlayahlaya hi xiyenge xa ku sungula hi laha u nga ta ni bela qingo wa mi byela leswaku i mani xiyimbeleri lexi ni vulavula ni nga ta tlanga tinsimu ta swona tinsimu timbirhi leti ni nga ta na ti tlanga ni bye vito ra xiyimbeleri i tlhela hi mi byela na vito ra risimu hi laha u nga ta va kha u bela ka 0688875942 hi laha mina we hi nga ta va hi karhi hi vulavula ko kwalanoki i nga ri vali namuntlha ku ta u kha ku birthday ya mani birthday ya ti-birthday wishes i mani ya birthday yake eka siku ra namuntlha tam ta ku byela esangweni ya hi wun'wanyana loyi a birthday yake u birthday ya vambirhi namuntlha masi na leriwani va ri mani leri 612 na ro ni ri vone na ro ri karhi birthday ya i nga ri vali hi swo swin'wana hi nga ta tlhela hi vulavulaka hi swona we kwalaho u nga kona i mani ya birthday yake i nga ta mi byela kwantswa ivi u kota ku ani bilatin Kaizer Chiefs yi teke nga xiboha ka coach ya leyi nga ta va ku ri mani ni ta va ni kha na ku nyiketa swona eka siku ra namuntlha a swi se va na vuxokoxoko bya ku hetiseka aka timhaka ta vanhu va ku ta hi le handle leswaku va ta va kha va amukelekisa ku yini aka timhaka ta South Africa ku va va kha va nghena na tiyisisa 612 wa birthday 1981 kusuka le kwama hixuleni siku ra hi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha u ri ne 612 hi wun'wana a nga kula kahle na black coffee lowa vunharhu na n'wi rivala ku na xinepe xa va nga kala va xi humesa va ri vambirhi vutomi bya ha ri ku tikatikeni kwahalaya va kha va kombisa ku one day so popa braya mina one day ta pusha mina na wena hileswo a va kha va vula swo loko va ha kula i nga rivali laha mi yingiseriwa mina loko ti ku 3:30 u ta va kha nghena lunghile wa ka malepfani u ta va kha ku byela kwantswa leswaku hey mahungu ya yime hi ndlela leyi hileswi mina wena hi nga ta va hi karhi hi fambisa hi swona eka siku ra namuntlha tana mina wena hi ta va hi karhi hi phuxaka lanwani wena u nyiketa nhlokomhaka leswaku i pfa yi chachulela kwalaho ta loko ti ku 5 o'clock u nga ta mi byela kwantswa leswaku nhlokomhaka ya kwena ku endleka yini ni ta yi hlaya kahle yi ti hi xilungu ni famba ni ri nexe loko a ku pfulela xiyani moya mpfukile kwala tirhenkeni kwala mpfukile hi ku hambanahambana ka tindhawu na xana mukenyengwani ya ha ri kona kumbexani wa ku va hina ho cheliwa madambi nkarhi wowolowo wa kokwani swa ha ri kona swi leswiya kumbexani a swa ha ri kona mukenyengwani ya ha ri kona ni byeleni mani ni ta teka qingo ndzhaka lavowani u ta ni byela ku mukenyengwani ya ha ri kona kumbexani njhani na hi swin'wana leswi hi faka hi dyondzisanaka ka swona haki swo sweswo ki wani twa musi
1: traditional shop le yi kumeke palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yi kumeke kwa la giane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabalsinde mabona hoza hoza mrumele

0: akabazibisa swo sweswo hi ku chuwa erisimira kahle ra nkulu wa munhu laya tivekaka ngopfu hi mani vhumba kwalaho nga kona MD Xiburi vakaba famba va wachi vakaba ku hanya swiboi hi loko se mina wehe hi vuyi kahle hi tlhela hi sungula lanwana hi swo sweswo ke miyingiseri wa mina sweswo ni nkarhi wa kunene ku endlela eve mhaka ya mina we yi kota ku olova lanwana ya vulavulanyana switsanana hi mahungu lama nga le ku beni ka pongo lanwani i yini leswi swi nga le ku vulavuleni ngopfu eka siku ra namuntlha 20 wa timinetes ku nga se za ku ba 4 o'clock hi khesile swinene kusuka ka Lunghele va ka Malepfani sweswi khundula la ku nyiketa leswaku ku famba yini ku sala yini ki hewe tsimtimbiri leti a ni nga ku nyiketa rona semi the pro va kha va ku hey laha nga endla mijolo waloya tindleve ta kokwana wa yena tshama twa munhu a hlanganahlanganini a ri ka timhaka ta marhandza a kha a khongela navusiku xikwembu xa mina Yehovha onini hayi man a langusa xinepe loko ku ri ku na xinepe a ku maramaramaramaramarana xikwembu xa mina hey tatenga la we humaka swona ei leswi nga le ku beni ka pong va aka tiko Afrika-Dzonga va ringana 142 va khomiwile maphorisa emilandzu ya ku teka tinhundzu ta ku hambanahambana hi nkarhi lowu a va ri ka ntirho wa ku kombisa ku vilela a Bloemfontein ntirho wa ku hlongoriwa ka vahlampfa laha tikweni etindhawini ta ku hambanahambana eBloemfontein u hundzukile ntirho wa ku yiva eka tindhawu ta ku hambanahambana lava nga tshova etinhundzu na mavhengele aka vaakatiko va sungurile ku tekateka tinhundzu ta vahlampfa eka tindhawu leti va tshamaka eka tona va ri hava mpfumelelo maphorisa ya laha tikweni va khomile vavanuna vo ringana 109 na vavasati va ku ringana 33 eka tindhawu leti landzelaka Bloemfontein phase 6 Mayor Diba Bill Mashabela Peter Sweat Nele Bethment Squatter hi milandzu ya ku yiva tinhundzu na ta vahlampfa exikan'we na milandzu ya ku tshova milawu ya tiko maphorisa va lerisile vaakatiko va laha tikweni ku migingiriko ya vona hi ndlela leyinene xikan'we na ku papalata ku teka tinhundzu ta vahlapfa va ha ri hava mpfumelelo tanihileswi nga nandzu wukulu loko swi ta eka voko ra nawu wa laha tikweni va ta va kha va ya khodo hi ku hambanahambana ka vona eka hungu rin'wanyana vanhu vambirhi va vavisekile swinene eka nghozi ya ku robiwa ka varindi ba mali emolweni wa Mutswing eka Msumburuku eka Mishwa Tolo ba ehleketeririwa laba abahlomile hi zwibalesa kubikiwa leswaku vakhotuzile varindi ba mali mkwama yo hlaya exikarhi ka vaakatiko hi Msumburuku ni Misho laha a ku ri na nyimpi kulu swinene hi nkarhi lowu wa ku khotuziwa ka vatirhi kubikiwa leswaku ku hambana ku haha matlulu ya zwibalesa emoyeni ka vaakatiko a va lesela eka tindhawu ta ku hambanahambana ku sivela evutomi bya vona munhu wun'we loyi a ri murindi eka muako wa ku pfuna vaakatiko eka mhaka ta bangi leyi a yi ri kona va vula leswaku vutomi byakwe byi ve byi kha byi hundza emisaveni eka siku rorero va ehleketeleriwa va balekile na mali ya ku ringana yi leyi nga tivekiki leswaku i mali muni eka nkarhi lowu ku ta fika sweswiwani va vula leswaku lava nga vaviseka va tsutsumiseriwe exibedhlele madokodela va le ku rhwaleni ka vutihlamuleri hleni ka vona eka hungu rin'wana vanhu va ku hundza 13 ku vikiwa leswaku va hundzile emisaveni eka tinghozi ta ku hambanahambana kusuka eka hi ra vuntlhanu ku fika eka leri hundzaka ku fika hi Msumbunuku eCape Flat vavulavisisi byi vula leswaku xifundzankulu xa Western Cape xi na nhlayo ya le henhla swinene ya vugevenga xikan'we na swibalesa swa ku pfumala maphepha eka nkarhi wa sweswiwani vanhu lava nga hundza emisaveni ku vikiwa leswaku va lo baleseriwa hi swibalesa kasi van'wanyana va lo dlayiwa hi mukwana hi swigevenga leswi nga tivekiki vaakatiko va vula leswaku a va ha ri na ku tshemba eka masocha lawa nga kona laha tikweni na ndhaka loko tinghozi leti nga humelela etikweni leri va nga le ka rona swa ha ya emahlweni kusuka kwalawa masocha ya fikile exifundzenikulu xa Western Cape ku vika leswaku tinghozi ta ku hambanahambana ta ku dlayiwa ka vanhu na ku khutuziwa swi va swi kha swi va vula leswaku va ta va karhi va swi hetisisi leswaku tiko ri va sala ra ha ri kahle hi mahungu lama ni ku khomele wona lama nga le ku rahayeni eka siku ra namuntlha loko se ni vuya na ku nyiketa leswaku i yini swi nga le ku beni ka huwa aka sayiti ra swa vunanga i vamani va ku duma 15 wa timinetse ku nga se ba awara liya ya mune hi laha ni nga ta va ni kha ni nyiketa lowa ntombi leswaku mina wehe va hi karhi hi vulavula na yena
1: a hi byela ku antswa leswaku u khome yini ku sala yini eka siku leri wani bazana if geta khundula hi mina aka xiyani moya la mina wena nga ta va ni karhi ni famba na wena hi la mina wena nga ta va hi karhi hi kokaka kokwalano ni pushisi loko seni buya ni ta va ni nga ku nyika ta tisimu timbirhi eka siku ra namuntlha leswaku i va mani tisimu letiwani u va nga ta va kha mi byela leswaku i mani na mani ivi hi va hi kha hi fambisa swo sweswo 2006-2007 loko vakulukumba lava kha va nghena xigazini a ku ri mani na mani la tiveka ngopfu hi body red na bita magolongondlo kusukela ka mchipi sineka muninginisa block 2 under 2 giyani a ri ku hiwe hi nkarhi lowu loko vakulukumba lava va kha va karhata mara va kha we bakari xiwetu la cinanyana kokwala khundula hi mina ka xiyanimoya u tsundzuka yini mara na

0: Ganha na mfum.
1: Ya wena o baba street.
0: No milenze lo kahle ni nga n'wi xavela. La ka famba ka kwa vana va jondo nyana. Hatsumuka ba papa khala ti tongisa ngopfu. Ni xavele milenze nwa sani. You gonna buy two piece mfu. Oh ni xavini loyo. You bela lo isa twa mina mfu. Ni xavina polish mfu le ya brown le ya le. My name ha pe manlo loko no ni xavele polish. Eh, mara mtongisa swiswi nwa va kokwa ndala. Eh, ni xavele na polish man. Ah eh. Sorry kuhleka no swi imagine man. Eh, mkuma ku munhu le ku tonga tonge ngone u xavele polish sa twa mina man. A kuri dai swi nwa mina a tonga ngo hi so kari lo a twa ku munhu akwa ni ku xavele two piece. Nungi xavela na hina hi swo sweswo umka swo hita tenga ri sibira kahle ra body rate na bita magolongondlo va kha va famba kahle va ku satwelo va kha va ku nsati wa mina ya i ri simu ra mina ro kahle hi ku ri endla sibira va timinetse leti ti nga sala leswaku mina we hi va hi karhi hi fambaka heyi a na ha lulamisa swin'wana se swi tshamisekile wena lexi hi faku xi endla i ku ni bela riqingho 0688875942 i ni byeke risimu leri ra mani kwala.

0: uta yini mhleketeni ya wena loko u twa xinari lexiwani na instrument le hikuva yi hlangane va nyima ndima yinwe u twala rito leriwani ri tlakukene ri kha ri twerisa vusiwana swinene ri ku va kotaka ku yingisela kahle music wa nkulukumba loyiwani va ku kasi ko va na ti-lead guitar timbirhi na na ti-bass guitar timbirhi na xana swi koka music-iki magigelele ya xitayile xa ku yimbelela ka kwe a swi ri njhani na vulavula hi mani handle ka yena Peter Hlungwani nkuhlu wa xitsitsi risimu leriwe yi nga ri langa we hikwaho nga kona u endlaka leswaku mina hi va hi karhi hi vuya swin'we eka siku ra namuntlha Peter Hlungwani mani wa ka mana ni ku byela mahungu lamawani i Kaizen Peter Hlungwani i heavyweight inkulu ngopfu nge mhaka ngopfu ta timhaka ta music wa Xitsonga loyi va nga dominata swinene ka timhaka ngopfu ta music wa Xitsonga lava nga ta ngopfu loko va ta sungula kahle timhaka ta music hi ku angarhela hi vulavula hi 1989 loko va kha va ta sungula ku hlohloteriwa kahle swinene nkulukumba loyi a hundza misaveni 2007 hi October swa xikarhani nyana hi leswi mina we ni me kha ni ku khomela swona loko yi langutisanyana tinsimu leti nga kala tikarata 1989 mburi loko eka album ya ku sungulo ya ku releasiwa kahle mburi number 1 a ku ri 1981 signature of sound ya kom abafa vo yimbelela hi voxe va tlhela va leada ko kwalayaniki a yi endla nga ku i disco nyananyana nkarhini wa kona vahlaveri va kona hi nga vulavula hi vanhu va ku fana na Muhani Misaveni mburi number 5 Nyuku wa Mbyana mburi number 6 Risiva ra Madambi hi tin'wani ta kota nkulu wa munhu tinsimu leti ti nga karhata swinene ta The Sonors hayi man 2007 yi hi vutlela munhu a ka malembe ya ku ringana 39 laka va ta va kha va vabyinyana bya xikarhani va na kha ni ku byela kusuka la elima halaka magoro is elim kusuka le we va hundzele misaveni simu ta kahle loko ho katsanyana switsanane kumbe ni biwa hi karhi ya eliwa nkarhi no va khesile swinene 23 wa timinetse kha ku tsutsuma kolomo ya kha hi ya ka half past 4 o'clock i tinsimu leti ni nga ku nyiketa tona ki se mina wena a hi vulavuleki ke ni ku nyiketa leswi swi nga le ku vangeni ka huwa i yini na yini ku na tinsimu tin'wanyana ta va Peter Hlungwani leta ta ni gongondza ni minyangweni ni khome mapulastiki hi mavoko ni gongondza hi nenge ku ri ni nghena mani a ku nga humeki murhandi hayi le ra murhandi wa ya ra siya cawuke mani nga mikiseli swilo tinsimu letiya mani u swi twa mani ta ja hayi leta sweswiwani mara n'we vanhu va khale mi rhandzana a mi navetisana njhani tinsimu hi ta va Thomas Chauke na va GT Chauke a ti va njhani a wu ze u xiya ku vanhu hinkwavo lava nga tshama va fevha mabya bemuda vana vavasati i tingwenda le hi xitalo ti rhandza mabya bemuda engwenda yi lava bya bemuda u va yi wa yi kha yi pfuka ge batsimu letata yi nga mikisiwa kahle na gezani to va simzamana lava swi tapitapi mabikirini uko va se leswi u ta tenga khundula huma ka swona a hi ngheneni ka leswi ni nga telaka swona ka mina we ni vona hungu ri nga le ku bembeleni laniwani ri sungulaka ku va nga huwa lono ni nga vulavuli hi rona ivi ni nga vulavula hi ro munduku va ta ku no kopela Masipala wa Collins Chavani u xave magandaganda ya ku ringana ya mbirhi ku ta pfuneta ku lunghisiwa ka mapatu lama ma nga vaviseka swinenenene loko hi ta va hi karhi hi sungula kahle ka lembe ra 2026 a timhakeni ta pfula leyi nga sungula yi nga onhetela tindhawu van'wani va lahlekeriwa hi vutomi van'wani va lahlekeriwa hi miti van'wani va lahlekeriwa na hi vavasati van'wani va lahlekeriwa na hi vana van'wani va lahlekeriwa hi mitirho a nga nkarhini waluwa sweswi va Collins Chavani hina sweswi hi xava magandaganda mayari wa Collins Chavani tatana xa draka maluleke na manajara Dr. Xilenga a va ri kona eka ntirho lowu namuntlha ku va kona eka swirho swi leswi fambaka kahle mayara va ri vanhu va fanele va tiva va tivisa vakhanselara tindhawu ta vona ta ku hambanahambana ku ri heyi xitoriti xa ka hina a ku fambeki na kombela leswaku mi ta hi tirhela ku nga ri leswi swo mi rhuma magandaganda hi nkarhi wa nkosi ha swi lava sweswo hi ta n'wi bala wa gandaganda lomu n'wi tisa hi nkarhi wa nkosi hi nge hleki a hi vulavula tindhawu to ringana 16 laha mitlangu ya FIFA World Cup yi nga ta va yi kha yi tlangeriwa eka tona America hi leti landzelaka xivutiso lexi xivutiso xa mina personal, I can ask Donald Trump, are we safe na? No vula yini, are you safe loko hi ta kwala? Wa u tshembisiwe nga hi rhumelela masocha ma ta hi tlimba hi rhumelela na misevo hi buluka na tiboma me Donald Trump na n'wi chava. Na yi chava un'wenya kha yi rhumela vanhu le Russia le yi rhumela vanhu le Iran le hayo hi swin'wana swa swona. Rivala ra mitlangu ra Lumensetler hi rin'wana leri ri nga ta va ri kha ri rhurhela mitlangu i rivala lerikulu swinene kusuka America. Rivala ra mitlangu leri vitaniwaka Livens San Fig Fricos hi rin'wana na roho ri nga ta va ri kha ri tlangela mitlangu ya FIFA World Cup. Rivala ra mitlangu leri vitaniwa Glitten Benston hi rin'wana na rona. Ra vumune i rivala ra mitlangu ra Zeng doroba rinkulu ra le Mexico. Na rin'wana ra rivala ra mitlangu leri vitaniwaka BBVA Amontera. Number 6 rivala ra mitlangu leri vitaniwaka Arcon Agandalagadara. Ni ya tshama kwele mi. Rivala ra 7 leri vitaniwaka BMO Atoronto. 8 ira mitlangu i BC Place of Venekeurvela. Ra 9 iva ra mitlangu leri nga ta va ri kha ri rhurhela i Matlift e New Jersey. Rivala rin'wanyana ri nga ta va ri kha ri rhurhela i South Los Angeles. Hi rin'wana ko number 11 ra mitlangu ra AT&T at Dallas. Rin'wanyana futhi i rivala ra mitlangu ra Mercedes-Benz Atlanta. Ra 13 i rivala ra NRG a Houston. Rivala ra mitlangu ra Aron Haid edorobeni ra Karsners. Rivala ra mitlangu ra Head Rock e Miner. Rivala ra ku hetelela ra mitlangu i Lincoln Financial Philadelphia. A hi vulavula hi kereke ya n'wina laha hi vulavula hi mitlangu ya Philadelphia. Hi swin'wana swa mitlangu leyi nga ta va yi ri kona ya FIFA World Cup ku ya ka swoswiswana. Sweswi ta va hi karhi hi ya ka tindhawu tin'wani ta matiko kwala matikweni ya le kaya ya hala ka hina hala ka n'wina ku hambanahambana ka swindhawandhawani ku ta yima tingoma kun'wana kun'wana van'wani va ta rhwala vana va va yisa aswibedhlele hi ku hambanahambana ka vona. Dyondzo leyi ni mi nyikaka yona mutlha a hi prepareni vana. N'wana wa prepare hayi leswi swa hina mi hi endla swo n'wina vatswari mu ku yauya ya dya vuswa ku vulavula kaya ku na vuswa. Mi loko ni famba vani hembele va ku ni ya cinca xivongo ni ya cinca xivongo u la xivongo xa ka mani se ni vulete swivongo leswi swa xiyimo xa le henhla so ni ku ni la ku va wa ka wa Kaizer Motaung va ku ya wa vona a na kora ngokulukumba lowa khale bolo ni ku ya va ku wava i ta vuya ka n'we ku ri na timali a ni tlelangi vusiku lebyiya mani ni kha ni ku ka hina ku ta pfuka ku va na timali futhi na mi venga hinkwenu he mungani n'wi heleketa mani borha hamba mi ni hisela yini ya loko ku ri mi ta hisa n'wana tshama ni hansi na hi mi n'wi prepare mihleketweni ku ya endleka leswi na leswi na leswi switandzhaku swa ko hi leswi wa hi fa hi endla so n'wananga loko hi endle swi va so swi ta vuya swi va so a ndzhaka masiku ma so u ta va so na so n'wananga hi ku yisa enhoveni ku ta va na so na so na so swi fika swi va endlisa leswi i veta hi swi va leswiwani. Xivangelo xa ku hi kota ku prepareana loko munhu u nga n'wi prepare laka a karhi a kula mihleketo ya yena swi suki swi leswiya leswi vulaka ku mini traumatizeke ni da social worker ni kombela ku denda va va ni onheli ngopfu vanhu lavaya ni dendiseni ni dendiseni ma swi twisisanyana i nkarhi wa ku seya ka tlhokomhaka ta mahungu mina na wena eka siku ra namuntlha teka
1: CTM ni popo yellow sticker priceless. Shishika xa ku fumela eka CTM. Hi chichile mitsengo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti-price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalaho. U boxa baloni u winela kwalaho. Kusuka hi ti-22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving more style. Swi kumeka eka CTM ni popo ntsena.
2: Olobye wa ndzawulo ya vululami Mamuloko ku ba hi vula leswaku swi na nkoka ku sivela ku lahleka ka vutomi loko ku langutiweka mapfhumba ya ku kombisa ku vilela. Maphorisa ya hlanganani ya pfurile nandzu wa ku pfinyiwa ka n'wana wa mufana wa malembe ya 13 hi vukhale lawuni yan'wana le ka awara ya ntlha.
3: Madyandzo traditional hila Dr. Giligili buru ngofambu kaka ya barikona
4: bapuna eka kususa sinyama kutungula bani bosongure sa emoya kutungula munu uslanga na nchoko kususa mayo teru wa wanuna kumbe wasat nifisiku kusimeka lukunga kumingwana kubia minti kusongula mwelo ui kusupa muntini kutungula silonda yuku ambana kasona kutungula fitetela kutungula vana vua kutungula vana vubwasifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukati shifula yuku ambana na kasona kutungula milengo lo kuhiva vana kupimba dikensa tele nzeni kama kwiri kupula mabisnese kupula dilagita munu kutungula nyoko kufretela kutungula shilumi kutungula lavatikelu waka kwefemula kwa shifuba kubuisa muranzu owe na wakale kunga love back kutungula stroke nala vangana di joint abona tinga tikeleleka vatsama katukulje batungula kupandua nshoko inga yimi kupula mwe o profeta kutwasisa vunganga kupula lavanga paleru wa vunganga kupalu lampuku kubuisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
3: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili buru ngofambu kaka ya barikona
4: bapuna eka kususa sinyama kutungula bani bosongure sa emoya kutungula munu uslanga na nchoko kususa mayo teru wa wanuna kumbe wasat nifisiku kusimeka lukunga kumingwana kubia minti kusongula mwelo ui kusupa muntini kutungula silonda yuku ambana kasona kutungula fitetela kutungula vana vua kutungula vana vubwasifuwa vanga kutu kubulabula kupulela vana samtiru na vukati shifula yuku ambana na kasona kutungula milengo lo kuhiva vana kupimba dikensa tele nzeni kama kwiri kupula mabisnese kupula dilagita munu kutungula nyoko kufure

0: xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Zambangalala swavavasati akusefi ka langa swilave ku leswine yo we ngumi akutingangeni kumbe miya le sejare mi fika muku yini mavito ma hina hi mi fika muku yini langutwisanyana mi fika muku khundula lwa ntesi ye oro mfika muku na problem na leswi ivi va ku ha u xanisa hi khundula mi fika muku yini matala tivutisa na n'wi va dyisa vavanuna mi fika muku yini ni tisi papa va ka hina wexe ka rolo ni tisi papa va ka hina oh mitina yini na xikipa oh xinjhani ha va ha ku xihluvula xi ri manjini oh a xi talena futhi u ta tenga wena a ka nhlokomhaka siku ra namuntlha i yini vatswari va wena va nga tshama va ku tshinyaka swona va ku leswi u nga swi endli n'wananga ivi sweswiwani hayi monhla hi xilungu leswi swi nga tisa hi swoswi leswiwani nda swi translate kahle what did your parents warn you about what now wish you had taken serious i yini lexi vatswari va wena va nga tshama va ku wona ka xona kumbexana va ku byela hi xona i nga xi tekerisi nhlokweni kambe sweswi i xi tekela ngopfu enhlokweni i yini lexi vatswari va wena va nga tshama va ku byela hi xona i nga xi tekeli nhlokweni ivi sweswiwani xi va hi swona mi va tshama va n'wi byela leswi va ku nga tirhi ka radio sweswi na swi vona ku ni jilini
0: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ephalavurwa kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga vaprofeta na tibishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hozahoza mrumele

takahle rigeira gaika sikura na motha taba khoro switwa ku antswa leswaku ni balavula hi mani aka risimuleriwani ya twala instrumental kumbe xa ni note ya kona kwa landeni leswaku ngaba mani ni handle ka mani yo susuwa rito ntsene mara instrumental ya twala kuri yo yo ya liya e mani ungutivaka kwa lano 2007 September akara baleseriwa hunda msabena kha suka kutekeni ka vana va yena xikolweni la nga ngi balesela loko va ngi vutisa le khoto va ku xikongomelo nkulu i yini xa ku dlaya nkulukumba loyi hi vulavulaka hi yena sweswi a ku mina ni nga swi tivi leswaku ni ta ku imani mara loko hi langutisa documentary laha aka movha luwa a wu ri phakati a ri ka wona a wu drayivha wa cresida yes hi swona ne a ku tshame makwenu wakwe hela vokweni ra yena ra ximatsi loko ku ta vafana lavambirhi va khome xibalesa va kha va japa vokweni ra xinene va japela vokweni ra ximatsi a khala wu nghena kaya a ku ri na vanwa vana vambirhi vakwe laha ndhaka movha loko swi fambisa swo sweswo va fika va

alena ba mirisa sweso loko ba butla butombe byakwe eka rosi kurero loko ba heta ku balesela teka movha tsutsumanyana ku ringeta ku ponsa butombe byano ya bisa usinya abo kwendra yena ra xinene ela butombe byakwe byinga hela gona kha famba hi movha ntima hi risimira kahle ra Lucky Dube ba ibitana ko covered by Kenshi ri simiro ro rendla ka leswaku mina wewe tlhela hi kota ku vuya aka ti minutes letiwa ni khumentsane leti nga sala leswaku ya vulavula ka wa rele anthlana ka hloko mhaka ya ku xana vatswari va wewe va tshamba ku byela yini ku nwana nga leswi inga yendli e wena i ala yendla ti byela ku hawa mhane leswi nwa mi switi nwe mahari tsongo nwina menge switwisisi mhana mina ebe va ku shem loko a wo switwisisa nwananga a wu ta teka leswi mina ni ku byela ku swona tsami tsama hansi kanyana mara mani nwa mi switin'we n'wi mhani vutomi a mi swi tin'we mata hi mhani hi hlangana swilo kha yi byee mhana wena sweswi lela ku nyiketa risivi ra kahle ra Solo Makamu laka ku dyondzo i xitlhangu hi ro leri fake ri endla leswaku mina wena hi kota ku ya vulavula laha ka 5 o'clock hi laha u nga ta ni bela riqingho i 5 o'clock 20 past 5 mani kasi wani rivala swilo leswiwani risivi ra kahle dyondzo i xitlhangu tsundzuka papa loko van'wana a nga dyondza xikolo mani va kuyi yes a risimi ra kahle ra Solo Makamu erivalani HIV makensi kusukela ka midavula laha yi ri yini nyiko kwala lava va nga ni tshinelela va hatlisa va vulavula va ku hey boteli luya hi vulavulaka hi yena i sasekisa chavalala la tiveka ngopfu i given vekelaka maxobye laha sweswi yaka midavula kaya kundula hi mini se yi la ku thyayisa wa tifina haxela final wa tifino famba leswi

0: tlina yindlu
1: ha swindla hi nkarhi wunwe swi sweso Ingwa sati aloy seku bele 11 o'clock 10 o'clock 12 o'clock 1 o'clock akuna so dhanyana akunwe manyenyela hey hi man ani le kukuleni ani le ku hlatsweni ani le ku tlineni 0688875942 eyini lezi batswa rivoi vanga tsama vaku byela inga switekele hlokweni sweswi swinga vuya vaku nga tire ka radio wino aba byela mili ha sweswi ropela vanwa ba jaisi I love lady. Vakuta vana vana ri wethe le ka radio ya le ha swikola sweswi no kombisa leswi no tlangane ha radio ya ba switiva kaya ni feva ku penga na ri tsong va tsama nyika mali na xa pahla ni ya xa radio mina. Hello.
2: Hello.
1: Yes mngani wa mina.
2: Iri yini tshoma?
1: Na mito man.
2: Eku yingisa lipa hi cina hi ta hi tlapinya swin'wana loko ku hi ta vulavula i ri wexe ni ku ha o hembe hina hi ta ba riqingho a swi yini kwinene
1: ingari
2: wa va vonela yi ta ku va na marhetanyana kwala foni wa va ku va cina ncini wa ku i nga tshikana swa xigasi vona hi nga ri swi ni taka ntsongo i kuma ku hayi va rhwalini na mindzhwalo yike
1: n'wina lava
2: loko va cina wa swi twisisa ku ya va tambisa muwest chek hambi swi ni tani mhempe leyinhlokomhaka
1: i na ku twa mungana
2: ku yini leswi mutswari a nga tshama ku byela ku hayi sweswi swi hleketaku va ku i ta va mutswari n'wananga i ta swi vona ku ku hlayisa n'wana ha swi olovangi hi leswi ni na vona vana na kha na swi vona ku loko i ku i lava lexi i nga xi kumi ku oloveni i twa hi nga ri vatswari a ni vo ka va nga swi tsakeli ku i va na xo xi lexi ya ka si va swi lava swo ka swi nga olovangi i swi leswi ni swi hleketaka swinene loko n'wana ku ni lava yini ni lava yini ni lava yini ni rhanga ni hleketa vatswari va mina ku a wu kambe ni hende hi le ka wa xa vun'wana
1: mataloku
2: ni nga yingise
1: loko mbula sweswo ni tsundzuka mhe a ni endla leswa swo loko ni hlantswa ni rhanga ni cheletela yi CB ivini loko se ni kha ni khomi xikipa ni tlhe ni tota kwalaha hi xi CB futhi va ku ta kula i ta xava
2: ivi na wa vona sweswo ka munhu a nga hlayisi swakudya i dyi swi vona ku ha xiko phekhalani xiko a swi nga ndhalangi va swi tsemelela swilayi a ni a ku ri va papa nga verengi loko ku ri lofo ani a mi ri dya mi ri fo ni vula muti lowu va swi kotaka ku xaya xinku a va ku xi gaga lofo ri va ra vana va mune i kuma ku i ri gagaderise sweswiya ra ku tsandza ku ri dya i ri heta kota liya a hi vitana ku i kota tikota ta swi khala ku nga ti nga cheriwi nchumu a ro va lofo reriya va nga ta va lori gagaga va ku nyika na tiya ivi i dya i nga heti cukumeta va ku i ta tundha mugayi siku rin'wana ta swi tiva ku ku xava ka vanhu se leswi loko ri mutswari loko va n'wana cukumeta cini hikuva swi ta ku xavisiwa ku yini i ri dya ni heta kumbe famba veki finengeta i ta swi teki hi nkarhi na hi sweswiya loko a ta kuma n'wana i ta ndlisa sweswo na leswa swo i nga yingiseli nyana kahle vatswari kuma ku wa pfa i famba vusiku ni kota ku swi twisisa ku loko wo va n'wana wa wena ivi ri ku 7-8 a nga vuyi ku mbilu ya wena yi davuka sayizi mani i swi leswi ni kotaka ku swi ku swi twisisa ku a va ri na filimi leyi ni yi vonaka u ri wexe na
1: nikesiniun'wana
2: wa mhe a nga sungula ku famba ni
1: lowanhwanyana
2: ku ba 10 wanhwanyana a ni ni na vanhwanyani vaa ri ku landzela na ku hetelela mfana na ni twa hi nga ri mbili leyi wanhu u la ku pfuleka swipfuva leswi vuya hi matimba ku kasi vatswari va mina loko va ku ku famba visiku va masiku a va swi twisa leswi na ku va i ri na n'wana ni a sungula ku jola swa vava yi mani vula
1: kesiniandi
2: kuma ku i ntumbuluku swi tano mara ni mutswari a nga amukeli ku n'wana wa yena ni a n'wi va ngheni marhandzini yi mani ku byela a ni ti ku mina noka ni nga no a mi tsoniwa na mara a ni twa hi nga ri a swi olovangi hi yo mhaki vo vanhu loko n'wana wa hi a tekiwa hala ta mihloti a rila ku ri hele ku nyanganyeliweni swa van'wana a swi yini kunene kunene hlayiseka fana boy
1: i vekeri mungani
2: xo n'wana swivara
1: yo hi vatswari va kule swin'wana a nga swi lavi ni za ni humesa mihloti hi mhaka wena vanana ni rani n'wi lavi n'wana loyi a tshamala niwani ma sweswi mutswari sweswiwani va ku nga huwi laya va pfuko i khaya ku lava njhani loko pfuka na pondo ya kwele ni i yini wena va nga tshama va ku byela vatswari ku ri lexiwani a yi swi lavi n'wana a nga mani sweswiwani swi vuya mihleketweni hi loyi a xala tikombisi a famba vusiku sweswi vana va daswa mhe ni ku xikwembu nga ni nyiki vana va vanhwanyana mhe ni ta fa hi mbitsi vanhwanyana ni va lavi nhwanyani loko lava a tshaya ya gojini tikumele nhwanyana n'wi khongeleli we kwalani i n'wi lava a hi vulavuleki ka nambara liyani swi endlaka leswaku mina wayi va hi karhi hi famba swin'we u nga ha rhumela na marungula ya tsanana ivi hi kota ku teka laha na laya a swi brikini hala swi brikini
2: a yi twa minongonoko ya n'wina a hi ta ba mhani ta ba bava mara nongonoko lowu n'wi lava ku vona ku mi tswarilaniwani vatswari va wena loko va ku byela swilo a wu ku yini a mina swi teka mina kokwani muhuri na swi khoma mina mhani loko va tlela a va teka yifukwa xa fole va dzava ku chwachwacha va yo khisama ni ku haka mhani yi ma yi disturba hina a hi teli va ku n'wananga swi ta ku kuma na wena i ta swi twa ku loko i nga tleli timhaka i tingani hi mpela hi ya se na swi vona ku leswi a swi vula hi mhani swa ku loko munhu a nga tleli i yini se na swi khopa ene ni swi khope khale na n'wana loko a nga ku hloniphi swa vava mativa i nge tleti wayiwayi ta ku ti ta ku dlaya swi vava ngopfu vana va mhani n'wana loko a dya vuswa a cukumeta ku hi wo cukumetaki mana mani i ta xi vona na wena na wena xi ta ku kuma ta tundza mugayi ta swi twa ku ku tundza mugayi mani nyana i mhani mahori kwala ka mapuko
1: sese ni mhani mahori mani hallo ahe loko mi nga vulavuli manchuhisa mpfukile epfukile
0: ya hi boti khumbula
1: yes
0: ma vona swilo leswi a swi a hi byeriwa hi vatswari a hi swi teki ngaku a swo va nchumu mara se swi ya swi karhi swi nghenelela ma vona loko va ku i hunguta vanghana swi vava ngopfu hileswaku vanghana vo tala a va swi navelele swilo swa kahle i fanele i va na vixiyaxiya ka vona hambi ma ri na xaka ma kona lama a ma ku navelele swa kahle
1: mara n'wina hi xitalo a va ku yini vatswari ni lava sweswo ngopfungopfu
0: ya swi swi vulaku ku ri a ni ri i nga vi na vanghana mara hunguta
1: va vanghana lava njhani va xisati kumbe lava xinuna vanghana lava njhani
0: vanghana xinuna lava vo va vo mi hanya swin'we va lava xinuna vo fana na mina ku ri eyi va ta ku peta n'wana wa mina hunguta vanghana va lava munghana wini loyi tivaka ku mi hanya swin'we loko va tele i ta kuma i nga swi tivi ku i vaviseka kwihi nga
1: kwihi
0: ri nge pfuki va ku lahlili wena hi wena hi age ya wena swi ku a va ku byele swilo swa kahle mara ku ri wena se sweswi i nkarhi wa wena wo byela vana va wena ene loko va nga pfuki i twa ku vava ku ri vana lava a va ni twisisi ko va ka wa ha hleketi ku na wena vatswari a va swi tisa sweswi swi tisaka swona
1: ni khesi swinene la
0: yebo
1: endla leswi nga endliwa hi vakokwani endla leswi nga endliwa hi xalati i ni bela riqingho hi vulavula ku fana na kokwani mahori va ri hi vona va dzaha fole no bulo
3: terile va dzaya khundilo bese swi wana ni va tsiseka mhaku a va njela nkarhi lowa ku mwananga xikolo amahlweni xikolo amahlweni inga zitsumisana vafana wa hari xikolweni a mina ni vhetsumisana vafana ana xinyika nwana swi vava njani ku dyondza xikolo iri pregnant ni dyondza xikolo ni ri pregnant ni feyile grade 12 ro sungula ni boheka ku ya repeater sweswi loko ni tshamini ne swa vuya ku yo na vona vana na yena n'wana wa nhonyani ni tshama hansi ni n'wi byela ni ku n'wananga like sweswi ni fila leswi mhana va swi fila hi mina sweswi na n'wi byela n'wana wa mina ku yo mi mhani va tshama ni byela so kombela ku wena i ni yingisa mhani va yingisela mikhosi ni vuye ni ya va pregnant so yo a na swi vona ku ya himpela va twa ku vava i sweswi wa ntimanyana kwala ka sikhunyani xixumaxumani danke
1: minyamani
3: minyamani lavulavulakula a ni kumela vito ra nyuwani namuntlha
1: na ku ta blacky black one i sweswo ntimanyana that's why va vanhwanyana se loko munhu a ya xikolweni a bi mirini a ri ka grade tanga leyi a nga le ka yona nga ha va grade 12 ku ya hi sweswi wa ntimanyana laya se xin'wanani lexi a na xona xi le ka grade 12 xi dyondza grade 12 kambirhi xi va xi ri ka grade 12 loko se xi ya fika ka grade 12 xi yi dyondzi kambirhi
4: ri perini va haxi vambirhi mina lexi ni xi hleketaka hi leswi a ni tsundzuxiwa xona i timhaka ta xikolo a va ni byela vatswari va mina va ku i nga tsutsumisi i nga tsutsumisana timhaka ta vafana nghena xikolo a ni va yingisangi xem a ni va yingisangi se sweswi ni swi voni nkoka wa xikolo i ncini daswa ni byela na n'wana wa mina loko hi tshamini hi mikama wo tala ni ku n'wananga nghena xikolo ni nga fani na mina mhana wena ni nga tsutsuma xikolo hi leswi ni swi hleketaka hi vatswari va mina i mama Albe kwala ka xikukwana inkomu
1: mina gina ni nga ha swi twisisi vakokwani kumbexana va mhani loko wa ha kula va ku rilela ku focusa xikolweni nghena xikolo xikolo a xi vi nuno wa wena xikolo a xi vi yini na yini xikolo hi xona xi nga ta ku hlayisa vavanuna lava nge ku pfuni n'wananga swi leha swi ya leyi i dyondza xikolo i fikelela kwalaho u nga fika kona vutomi byi va right swi nandziha swilo hinkwaswo ivi se ku fika nkarhi wa ku fa yi kuma n'wana i n'wi ri nga kumi nuna swi nga ri ku fambeni swa vavanuna i va twa ku tlhela ku sungula vona va ku tsandzeka na ku kuma na xin'wanani xin'we va ku xin'we hi yo dyondzo yi mi endlaka hi yo dyondzo yi mi endlaka mi nga kumi vana hi mi lava yini vakokwani mi lava ku yi bebula u ro yini wa swinene loko wa ha ri tsalela nkarhi luwa ivi i kuma n'wana kumbe i onhe munhu va ku ni nge khomi hi lexi ta hlupheka n'wana yaloyo ta famba na yena exikolweni ivi se va foyinela ri xibedhlele ku a ni kumi n'wana wa nhwanyana twa va ku tela na swikumbani kwahalaya ya putsumputsuca kokwani wena va ku lava kokwani wenaisa wena mjekejeke no famba kahle na brand dash

0: emseke seke ntaka leswaku mina wena hendlelwa hi 10 20 wa timinetse 10 leti nga sala ikuva wena ni bela qingo imbyele leswaku khundula emana tlangela ku sikura hira ku velekiwa eka sikura na muthu leswo ni nga ta ba ni kha ni twa swo wena hi this is voice note leyi nga nghena lanwani hi twa leswaku ku ndleka yini
1: ria happy birthday ka nhlengo matshebele a gandlanani ka khani happy birthday ka phumulani bobodla ka makosha happy birthday ka trinity Slotswane a xawela block 23 happy birthday aka ntukulu wa vukati bya mina ku nga tatana xibudungwa a bong city happy birthday ntukulu happy birthday ka mani aida chavalala ka makosha ingamu ya kokwana swa boha ka makosha happy birthday ka mama na hinkwavo lava birthday ya kusukura namuntlha hosi ya musa yi va fihle ri kupa ku peni ra yona vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala hansi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mpatso famami ya wisa bishop
0: khesele swinene mhana mina ka xiyani moya ka ha tshame mina n'wemiri yini
2: aye
0: yes
2: minjhana
0: hi pfukile minjhani magoda mfaka hi zambala
2: pfuke vanhu va navelela
0: yes
2: happy birthday ka trinity na tronix Slotswana a xawela Pumlan Sungwan Kamakosha. Nashi Budunga sha party time, Kabongwan. Nabunga Bale a 14A. Netzelaman I Dachavala la Kamakosh. Vanla was Kumbaswan, the Titan Kataka Tilvan and Kawan and AP.
0: Kesin Magot.
2: Sharp.
0: When Ori in Kualonga call, Mingi Serwami, Karwaguna will the bon day birthday swishes. Ibaman Batangela, Ka, Sikurabona, Ragbele Kiwa, Akasikura Namuta. Merenwe.
3: Hey, Kundula.
0: Yes.
3: Wena ku happy birthday ka Hleko Matshebele. Isiku ra yena namhla ro velekiwa nele ka vunwe baloyi na hi velekiwa hi siku leri fana ku nara namuntlha. Ivi ku vana nwana papa khulu wa mina, veri iphumulani hlungwani, ari swa shanguve a xikolweni nwina, niku makoni wa mina dyondo i xithlangu xa vutomi, yana mahlweni xa tibuku ntombi ya baba, siku ari saseki. Ivi ku va na birthday ya tata swa boha la ka makoxa madawulwini mbuya veri i aida chavala le n'wa mixengu n'wa makhwita nhlavele muti wa wu ri nengeni ni ku aida kula i vona motala malembe baby girl ivi ni ku happy birthday ka tronix na trinity hi ta munya ririmu i vana va choice sipho Slotswana lava i mahahla ntombi na jaha a va kuli va vona motala malembe ivi ku va na ntukulu wa ka maswanganyi n'wina veri i xibudungwa xa party time laha ka bon'wani julomo i mun'wana tigulu wa maxakazi ni ku ringesa ku kula bra ya mina i vona motala malembe moni ya hetelela hi ku rhula mathevula yena i kumekala ka makoxo a b9 ni ku ringesa ku kula ka n'wana wa mina i vona motala malembe maxala ti va ku rhandza swinene va ri kwala ka makoxo tlhelo ka girawundi ya nhlami mighty base hi nga ringesa ku hlayiseka khundula n'wana sivara
0: Kesine man.
3: Isheso. Hey, ni vitani ku nandi ya njani?
0: Ino. Amba ni vitani sa sweswi.
3: Sai seka.
0: Vanwani vele ndumbeni sweswi, vanwani vele se jareni sweswiwani vele ku nyikweni ka xiwacho. Vele ku nyikweni ka muri ho hlamba ku avani foneli, avatwi mina masiku hinkwako, avani randi. Hi, loko vani vitana. Hello, yes.
4: Kujani.
0: Ipfukile minjani?
4: Ni navela di budunga le dire ka bongwani. Ni happy birthday ka yena. Na vana va tshwa swokyane, ko lava tshama kwa xa wela le. Na lava unwana vo tsaka ni ba tsanga ni happy birthday ka bona he. Wow. Ba navelela. E gumba gumba ndiwa tikhimisi.
0: Mm.
4: Ala ka xhosana ya.
0: Kesini gumba
4: Gambe kontulo
0: Yes gumba mudiwa the police Kumenze what the minute kungese ba awara yantsevu
5: Happy birthday come on aida kata manum ona kama koshala Nile kama no swara ji budunga ka chika bonwane kulana nkulela hosinda mba kata ka mune na nala birthday mane ka chikwan thank you
0: E manele ae Hinda.
6: Hinda.
0: Yes, yes, yes, yes, I'm going to mean.
6: What's that? What's that? Mangam.
0: Hey, Gomba. Ungabu tsamina sweso mana.
6: Hey, Gombo, minagam.
0: Hey, Gombo. I ain't getting into my game.
6: ndidova bunya kanda henga chivenda hei
0: he mngane mina ni bangwana una navela no muhemba wana reto mana boy va tshika ku hlalela xitaycha va ta hlalela mina ni sunguleni mi le kwini mi tela sweswi ni mikomba
6: hey ndoda u la ku ba mina wena
0: a no vula ni ri la ku ba ni ri mi le kwini mi tela sweswi
6: wona ku tela la ku sune la tu hukwini la ni ku tela kona nda ku bhela kona wena
0: yes papa mi ri ntsene
6: ni kona mngane wa mina
0: yes
6: le ku gungiseleni ri laka mavananani wa mngana wa mina va naveleriwa kumbenjhani
0: navelelani mngana
6: okay ku na mfana loyi wo delela loyi wa ka bon'wana loyi ave ri i xibudungwa luyani na ku n'wi hlanya mahoxi u ri u nghena kereke ya ka ZCC a nga di hoxi mara namuntlha u yi dyini hikuva a ku ri bedi ya yena ni n'wi
0: he mngana loko vo tsemiwa kerekeni mi ta ku yini ma va ta va pfundhisi n'wina
6: yi huma ka sweswo wenaa kun'wana va n'wi tsema a va n'wi tsemi a swi lavi ngopfu mina
0: no
6: ku na vana van'wanyani vambirhi va loyi hambi ri choice siposi lo swani a ri Sun City va ma-twins vana va yena ni ri bibede aka vona u le ku ntweni hosi
0: swinene mngana
6: ivi a ka vula himpela lavan'wani va rivele mngana mina mara wa ri kahle hi wena mngana wa mina
0: xapxapa mngana ni khesini la
6: va
0: ri ni hlayiseka hi masilo khume munhu va tivena yitsonga se bawa ra ya le ya ndzivi khundula ka xiyanimoyani kha ni teka ti-bond day birthday ku fana na lavawani va swi endli swi va so
7: happy birthday eka boti xibudungu na mhani Aida Chavalala na boti Trinity na Tronic na hinkwavo lava birthdayaka a va naveleliwa hi Billy Ocean
0: Ximbinyana
7: kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18
8: vazaya we happy birthday kamani Aida Chavalala eka ta swa boha lava na Trinity na Tronity vana va Sipho Silobyana na xibudugwa xa party time ha bon'wani na Nhleko Maxavela na Phumulani Hlungwani xaka ra swimanimani lava happy birthday ka vona va ku wixeriwa nga chiri dziva makheso ndikhomba ya kilomjojo mabatra hafa maloka sa sedvila vazayo ha
0: ene vo baliwa pepeni a bambiri va ri mini
9: a ndi ri khori happy birthday kha vathu va tevelaku mani Aida Chavalala ka makoxa ba xibudungwa xa party time ka bon'wani Trinity na Tronics Slotswana a xawela block 23 Phumulani Hlungwani aka makoxa vun'we baloyi aka le ka homu 14A na hinkwavo lava tlangelaka siku ra ku velekiwa na vona a va naveleriwa hi mani makhwele lavo duma misava hinkwayo yi jikelele la Gian section FL amugangeni wa ri wuringo dank
0: kesile se loko munhu a kha ni vula minkarhini leya khale a fa ya kuma n'wana ivi swi kumeka ku siku leri a kuma n'wana emathwini i vhangetela vito lerin'wani
10: happy birthday nkatekile guyu tikulu wa mfana wa goxa a ri Freedom Party a Joni mani Aida Chavalala ka makoxo Trinity na Tronis Silopyane a xawela block 23 vun'we baloyi a 14A Hlengo Macevele Gandanani ka Khani Device Novela aka Mbatla manoleli mani mahori ka mapuva sika sport center inkomu
0: khundulowuipenga mani mahori se loko lavan'wani va vulava ku i manimani a manimani Silotswani ivi a nga vuli ku hi ka mina ku hi no ya njhani mi
11: hipi ka nkata kokwani swa boha amadavuleni va kula namuntlha va ngo vambondlo Divine Novela le xivulani nge le ka mbatlo wa kula na yena namuntlha mathisa ya choice Silotswani
0: i vo mani
11: na wona ya kula
0: navo mai
11: hinkwavo lava va navelela hi ri kaka ro bava ri bava hi mani na marhanga ri ri kwala xivulani laha ka gongwangwa la n'wana gongo ra mali danku
0: Eva manga swana vasipho he mwe vana na vana vasipho.
12: Happy birthday eka vana lava ya va ka Slotswana.
0: Eva manga
12: block 23. Lava mathusa lava ya.
0: Ava na dzina.
12: Ri swikomba swiva endle tintswalo. Mutlhela na ku happy birthday aka aka nsati wa kokwani. Kokwani swa boha le ka
0: makoxa. Le ka makoxa le va.
12: Na le ka bava dzinga le ka bongwani le. Na hinkwavo vanhu lava birthday ya kusukulela namuntlha ni ri swikomba swi va endle hi tintswalo va fikelelaka leswi va swi navelaka vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi mani ndhawu la ku tseka naveleka hikwalaho ka swikhonyani tanku
0: keseri ka swikhonyani hali vavire voyeri kwihi
13: kundilo
0: yes
13: kunjhani mngana
0: hi pfukele minjhani
13: Kuna divan novela ekumeka ka mbata. Kuna message budungwa va kumeka nhaka ra bongwane. Yira hina untaka na mutangwenya ya mina. Ane ya kula ivi ni landza mhani aida enkata ku kwa swo boha ta pa. Kusuka laha ka makoxa. Ivi kusuka kona kuna nhlengo maceve. Machevele a gandala ni ka khani kuna vuwe balo ya 14A muni hetelela hi vana va mina mana i Tronix na Trinity Trinity liya vunharhu bya tino Tronix a na mini ya yona ni ta yi languta kahle a ni kumi mini ya yona mara ni rhandze Disney mhaka producer leyi a yi ri kona ka 999 studio leyi a va ku Tronix a ni rhandza vuyimbeleri bya
0: na ya ri na mathwisi
13: a nga ri twini a ni rhandza vuyimbeleri bya Arthur Mafukata ni rhandze viti leriya ku sukela loko se ni nga se langutela ni ku siku rin'wana loko na wona n'wana ni ta ku vitana Tronix
0: se loko
13: xivutelo xiya a wu xi vutisa wena xa ku loko ku ri munhu i ya ku kumeni ka n'wana ivi a kuma ku vambirhi wa ngetela wa ngetela i ta va kula i ta vitana n'wana wun'we hi vanhu vambirhi hi viti rin'we hi mhaka yini
0: mara swi ri njhani mara loko se mitwaku a ka ha ri kun'we se vambirhi
13: it was so special ebramile heni ku byela ku it was so special to me ku hava xilo lexi nga tshama xi va special evuton'wini bya mina than loko xikwembu xi ni katekisa hi vana vambirhi at the first time loko ni ku ni sungula ku vuriwa papa ivi and a xi gina nkwalani na va lava vumbirhi ni yo va na badi ra ku ni lahlekela hi wun'we ti-second bond ta mina a ku ri mahahla jaha na ntombi
0: hi khesini vavo
13: ebrahmini khesa swinene kaeembo
0: heyi matitwa timhaka ta kona mina u chayisa leswi ka xiyani moya ka ha ri na mina
14: Kundula.
0: E mina loyi.
14: Na mina ni na ntukulu. Va ri enhlamulo wa ka Sole. Un'wana Themba na Sina. Namuntlha i heta lembe ra vumune. Se ni n'wi navelela mukateko na van'wanyana va lava nga hlayiwa kwalano. Ngopfungopfu va madzini lava walo wa matwins lowo wa mathuthu loyiwani
0: mativa
14: hayihosi a yi vakatekisi va kula va ta hlayisa tiku leriwani mundzuku na mundlwani
0: khesi swinene la
14: inkomba
0: kasi wa yi munhu loko a ri na vana mu ku tirhini heyi u navela va nga nga khundhuli ni ku na 7 va a wu tirhini heyi ku nga na vambirhi a wu tirhangi ni tirhini
15: mpfukini va haxi va mina
0: hi pfukile minjhani
15: hi pfukini
0: ni
15: kombela ku va navelela ti-birthday
0: na mitwa mani
15: kombela ku navelela Tronic na Trinity Slotswana kwala Xawela block 23 ivi ni navelela na vun'we baloyi na hinkwavo lava birthdayaka na yena ni ri happy birthday ka vona a va naveleliwa hi sesimikateko kwala ka xikukwani ka Oscar
0: ke se sesimikateko
15: danke
0: va ri swi na nkoka ku va u nghena ka vukati byi hina byi hina munhu wo saseka swi ta ku endla ku ri vumundzuku bya wena byi va bya ha hlayisekile ivi wena ku n'wanuna xikhwama n'wanuna xikhwama iya achana u komba n'wana tliliniki mu ku va ri mo hi n'wi vona ku i mfana va ku xifungu nuni ku i mfana
3: mepfuhela mukhuhlwani ivi kha yi chava yini
0: a ni se xibihi ku biha ku mfana va ku n'wi mfungu nuni ku i mfana
3: moyi ni navelela wun'we baloyi a 14a ivi ni navelela gwi wa malenga xibudungwa wanuna wa vutswaka kulani hi ta yingisela radio papa ni ku hepi ka ku rhula mathevula a kula sesi xikwembu xi kendla hi tintswana n'wana wa mina ku humelela ka wena le ka mahonisi va humelele hinkwavo happy birthday ntukulu wa hina happy birthday ka miss malanguti wa mxengu vinyi va tiko leri kula ka sesi ka xihleko xa wena mafunungula nomo hi ku dya wa nga big boy wa kona hi swa boha i boyiwe kona a wu munhu wa ku tlukwatlukwa happy birthday ntombi ya mina kula u kula xikwembu xi ku nyika ku navela ka mbilu ya wena kotla ku na nhlengo va ri macevele kumbe maceve kulani kwahalani na n'winavo vanhu lava navelela hi kokwani gaveni mina kwala ka makoxa mi yo kotlani kha ni hleka ku biha ka n'wana a ku va vulei
0: a mi tshami swi hlangana byona etliliniki leyi
3: mina ni swi tiva ni swi tiva ni tlhela ni swi vona mina wa mati vula loko a beburiwa mina mara ri nhwanyana mara ce a ndlile xiya swo ntima a ku ji
0: a chavisa na manese
3: ende loko mina nese leyi nga ni beburisa a ri ya ntima na yona kwa halaya ka vo 1980 kwa halaya a ku xe yo ku xemihleka yini swi komba ku hina ya ntima wo ka hi nga ri kahle
0: ni kezile
3: ni xiyawa tela n'wa michavi dankomba
0: vakwayivonakwayiloku hayi mi fana ni kombela ku famba varhandziwa va xikwembu eka siku ra namuntlha ri siveleka hahle ra dokodela Thomas Chauke loko va ku vana va van'wani hayi iron heyi wena hi ta boha hi xikwembu leswi swi ndlaku wena mon fi e dokodela loyi hasani fambi ni mina hi hlangani minduku hi wa vunharhu teka twana rito ra mhani loyi mani ni tlangela wena hi Sipho Choices lobyani risimu leri.

0: Nkarhi veka kahle ka minete sukile ka awara ya ntsevu loko mi swi twisa sweswo va ri karhi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga kambe ka madambi ya siku ra namuntlha hi ta va i ri na nongonoko wa ku hlawuleka lowu nga ta va u ri karhi wo sungula hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu ku ya fika le eka awara liya ya nkombo ehondzeni hi laha loko hi vuya hi ta va hi ri karhi hi kongoma.
1: Gazankulu traditional shop le yikumeke Phalaborwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

Lokusiso sasemingiselwa mina unamina ntombiyo zenye ntombiyele sikundiswa amaleza wazinjebi nsaselwa kahlungwana neri tukuloma mjaji ngwarisimati nasira mamjaji ngwamathole kamavuza kaya mbuya vapfukile vanhu vanantsemba nakupfumela swaku vanhu vapfukile ni sheweta vanhu kati ndau ta kuhambana hambana minjani nami pfukile no vanantsemba nakupfumela swaku neleka majama siku ra namuntlha vanhu vapfukile na cancer lungile malepani kusirwa nkarhi mara lonkarhi hi wena na vayingiseri va Sportville ani Steve mingiseri wa mina ni la ku twa kusuka ka wena va swi tiva leswaku ni sungula hi nhlokomhaka nkarhi na nkarhi loko ni nghena ka nongonoko wa Sportville ku ni nga sungula hi nhlokomhaka swi vula ku mahungu ma koho ma tele ngopfu le va ni faneleke ni vulavula hi woho mara namuntlha ni nghena hi nhlokomhaka hi ku vona ka wena u vona ingaku xipani xa Mamelodi Sundowns u ni yingisela kahle mingiseri wa mina vulavula hi xipani xa Mamelodi Sundowns u nga rivali leswaku va ha ku vuriwa tingwenya ta mitlangu leya ya CAF Champions League. Hi ku vona ka wena, xipani xa Mamelodi Sundowns xi nga na swikota aka nguva leyi ya ka yona ya 2026-2027 ku va va defender xidlodloki kumbe va fanele va bifa pa laya na laya leswaku va ta kota ku va va xi defender xidlodlo lexi ke. Hi ku vona ka wena, Mamelodi Sundowns ndzhaku loko va va tlakule CAF leya ya CAF Champions League. Ikubona ka wena boni nga kunguva leya 2026-2027 le vanga tava karhi batlanga mitlangu leya CAF Champions League loko isungula mingiseri wa mina boni nga ku vanga swikota ku va va defender xidlodlo lexi ki Mamelodi Sundowns lexi xi lavaka ya xikuma loko ri mitlangu leyi n'wi lavaka ya n'wi kuma ya swikota ku va yi hakela mali hi xipani xa Mamelodi Sundowns ku vona ka wena boni nga ku Mamelodi Sundowns va nga swikota ku va va defender xidlodlo lexi ki va na vatlangi va ku helela vatlangi lava va tiyimiselaka nkarhi na nkarhi mingiseri wa mina so nhlokomhaka ya hina yi ta va yi tshame kwalana ni ri tsutsumela kahle ka Facebook page ya hina ya GCRFM kwala ya mingiseri wa mina u fika u ni siyela mahungu ma koho hi ku vona ka wena voni nga ku Mamelodi Sundowns va nga swi kota ku va va defender xidlodlo lexi xa CAF Champions League u nga rivali leswaku xidlodlo lexiwani ku na ti-team to tala leti va kha ti tlanga mitlangu leyiwani kumbexana ti-team leti ti nga tiya leti ti va kha ti tlanga cup leyiwani ta va ni nga ni ku hlamusela ti-team leti ti va ti va kha ti tlanga kumbexana ti va ti kha ti wina ti-cup leyiwa ya CAF Champions League mingiseri wa mina ta ku byela leswaku va mani va nga wina previous years i va mani va nga wina mingiseri wa mina ni ta va ni kha ni ku byela kahle leswaku swi swipani swa kona leswi swi va xipani xa Mamelodi Sundowns swi va xi kha xi joyina swona kutani swi

dream sekuyinta vani kana kutusa mikandiso ya chairman ya xipanisha mamlo tsandas leswa ku rini hi mdzabiri wa xipanisha mamlo tsandas mingiseri wa mina nkarhi wa hina uveka laka 10 past 7 nongonoko wa Sportville utsumela ka Facebook utsumela ka WhatsApp ya hina 0608875942 unsiela nkandiso kwala ya mingiseri wa mina ni tava hi khari hi yingisela mikandiso ya n'wina namuntlha nga ku ni ta hatla ni tlanga mikandiso ya n'wina hikokwala ka nkarhi mingiseri wa mina switori swa hina xa xisaka xa nghondo xi kona na le ka majaha masiku ra namuntlha so nga ni endli leswaku ni vulavula ndzeni ya Bisa 8 o'clock. Story sa hina xifane xingena loko yi ku kota to fane xingena moyeni kasi u kuma kahle kwa audio streaming sa hina sa www.gcrfm.co.za mingiseri wa mina kwalaya hi ta va karhi u yi yingisela kahle ku ri vo majoni vo mpumalanga Durban Cape Town Polokwane vo sikhukhune vo Piet Retief ta tindhawu tin'wana leti ni nga ti tiveki mingiseri wa mina va Julius ha mujaji ha matlala ha mutupa Brata kutala la masaiti mapulukwani ba yingisela mina ba yingisela hi audio streaming sa hina I manunga na yingiselaka mingiseri wa hina kona a yingiselaka hi audio streaming nkarhi na nkarhi wa yingisela ni ta ku byela yena loko nongonoko kha u famba wa yingisela hi audio streaming so a wuna excuse ya ku wena a wu swi koti ku va u yingisela hikokwalaho ka ku GCR yi khomi kwihi GCR yi khome hinkwako Afrika-Dzonga hinkwayo in fact misava hinkwayo because audio streaming xa hina a xi na ti-boundaries a xi na mindzelekano mingiseri wa mina so a wu na excuses a hi ngheni ka mhaka ya hina a ni lavi ku ze ni ya le na le mingiseri wa mina ni ze ni heta nkarhi ni lava ku hi sungula hi mahungu ya ti-playoff a hi sungula hi mahungu ya ti-playoff mitlangu leyi ya ti-playoff ya ku va swipanu swinharhu swi va swi kha swi lwela ku va swi nghena aka Betway Premiership nguva leya 2026-2027 a wu swi tiva leswaku hi sungurini mingiseri wa mina loko ku ri ku a wu nga swi tivi sweswiwani leswaku hi sungurini ni vulavula hi mitlangu leya ti-playoff laha ku nga na swipanu swinharhu ku ri ku twe ku ku na swipanu swa mune a u tlanga swona mingiseri wa mina swinharhu no ka ni nga tivi swipanu leswi ni lavaka ku swi vuya aka mitlangu leya ti-playoff swi tikombe nga ku a xi le ku ndleni ka swona total ku tlanga Milford Magezi na xipanu xa Cape Town City aka ti-playoff letiwani miyingiseri wa mina tive ti sungula ka nhlekani masiku ra namuntlha hi vone ntlangu exikarhi ka xipanu xa Milford na xipanu xa yona Cape Town City aka nhlekani masiku ra namuntlha laha hi nga vona xipanu xa yona Cape Town City xi dyondzisiwa bolo hi xipanu xa yona Milford Milford ba teke mikutlunya yiri yinharhu xipanu leswi swona Milford xi kote ku va xikora bolo yiri yin'we xi tiyisisa leswaku xi va xi teka mikutlunya minharhu ya ku va xi kha xi kandziya xi ya mahlweni ka ti-playoff letiwani a ku nga olovi loko ku ri ku twa ka ku swi ta olova mingiseri wa mina ku va xipanu swi va xi kha xi kuma promotion ku ta ka mitlangu leyi ya Betway Premiership think twice ka tika ndhawu leyiwani yaneri va swi tiva leswaku hi ncini xi nga vekiwa tafuleni leswi swi kahlekahle loko vo va karhi va luza va hisa lava va nga ta va ka luzekele hi swona u nga ri va leswaku loko u va karhi u ta ka mitlangu ya Betway Premiership ku na ti-stipends ta le henhlanyana ti tlula tala eka NFD mingiseri wa mina naswoho na marefele ma kona ma cincanyana at least loko va jinga va vona tikhamera ti kha ti va kombetelanyana va jinga va refa swona nyana a va ha rifisi swona leswi swa le ka NFD hala ka NFD va refa mara heyi katika ako lovanga mingiseri wa mina so xipanu xa Milford xi tshame malembelembeni ya tafula ka ti-team tinharhu mingiseri wa mina Milford va na 3 points kasi xipanu xa Magezi va na tanda xipanu xa yona Cape Town City va na tanda hi ta va hi karhi hi vona leswaku mitlangu leyi yisa njhani emahlweni mingiseri wa mina kasi ya hi suki eka mitlangu leyi ya ti-playoff hi tsutsumela aka xipanu xa Stellenbosch Stellies hi kuma leswaku the legendary ni vulavula hi nkulukumba Gavin Hunt nkulukumba Gavin Hunt loko a taka xipanu xa yona Stellenbosch mingiseri wa mina hi 2025 u yeka xipanu xa yona Stellenbosch hi December ya 2025 loko a pfala nkulukumba Steve Barker aka xipanu xa yona Stellenbosch mingiseri wa mina leswi swi endlaka leswaku ni va ni kha ni vulavula hi yehe aka majamba siku ra namuntlha leri i timhaka ta ku va the 61 years old a wu swi tiva leswaku nkulukumba Gavin Hunt u na 61 years ona 61 va hola mdende va 61 60

0: 18 area mingiseri wa mina ku vanga endli ti mistake leti vanga ti endla ti penalty leti vanga ti endla loko ku ri ku William anga save anga yinwa hi ta va kha hi hlamusela swin'wana ka nkarhi wa sweswi wa mingiseri wa mina mara ka nkarhi wa sweswi wa hi va kha hi ku huyi huyi aka Mamelodi Sundowns ku va va kote ku va va hlula aka mitlangu ya CAF Champions League mingiseri wa mina hi va hlure u nga ri va leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns a swi nangutangi CAF loko wa ha nangute CAF Champions League Mamelodi Sundowns va nangute na Super Cup a swi tiva leswaku ku na Super Cup mingiseri wa mina leswi xa Mamelodi Sundowns manga ta va karhi va yi tlanga a ndhaka ku va va vuriwe tingwenya ta mitlangu leya CAF Champions League ku ri wa swi tivi leswaku Mamelodi Sundowns karhi ra cup leyi va nga fanele ku va yi tlanga ya Super Cup leyi nga ta va yi karhi hi langutisa leswaku va ya tlanga na vamani va tlangela kwini mingiseri wa mina ta va yi kha yi ku phakela swona hinkwaswo xipano xa Mamelodi Sundowns okay producer ya mina yi nika mahungu la yi ni kombisa kahle leswaku makona mahungu nangutisa kwalano Mamelodi Sundowns va ta va karhi va ya tlanga na xipano xa yona xa le Algeria leswi vitaniwaka USM aka ntlangu wa Super Cup hi ta va hi karhi hi nangutisa leswaku swi nga na teka CAF Champions League kumbe na Super Cup na xisikatsa xikan'we xipano xa yona Mamelodi Sundowns swi nga rivala leswaku Mamelodi Sundowns va na yona Super Cup a swi tiva leswaku va na Super Cup na Super Cup Mamelodi Sundowns se loko va va wina va ta va karhi va teka 8 million ya Super Cup swin'wana hi xipano xa Mamelodi Sundowns nge se huma ka Mamelodi Sundowns ni tsumela ka xipano xa Kaizer Chiefs ma ni hisa lama ma xipano xa Kaizer Chiefs ma ni ndla ku ni juluka la studio i ri ni ku byela leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns sina buying power balandzeri kuna banwani ba balandzeri vanga ta va karhi va share mali leyi ringana ka 98 million kusuka aka chamene ya vona loko spani xa nwe a swi koti ku va swi nyika vanwani mali spani xa Mamelodi Sundowns swi ri 98 million yi ta va yi karhi yi ya aka batlangi technical team vanhu lava vo sweka-sweka laha ka Mamelodi Sundowns luya wo khoma kit wo make sure ku kit yi tshamisekile na van'wana na van'wana lava va deserve-aku mingiseri wa mina van'wana va kha va ku xipano xa va ya share mali yitsongo hikokwalaho ka ku vanhu va kona va tele ngopfu swi na mhaka mara yi ta va yi sheriwini a swi na mhaka yi ta va yi sheriwini mingiseri wa mina so 98 million yi ya sheriwa hi vatlangi technical staff vatirhi van'wana lava va nga na nkoka ka ku va xipano xa Mamelodi Sundowns swi va swi fikela xi nga fika kona mingiseri wa mina na van'wana va ti-supporters a swi tin'wani ta ti-supporters ti wela kona ka ku kuma 98 million leyi Mamelodi Sundowns yi nyikaka vatlangi interesting a hi suka xipano xa Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina nga ta ku ntombi yi nga ku tshame ngopfu ka xipano xa Mamelodi Sundowns byeli man'wani mahungu a hi fambi a hi fambi a hi tsumele ka xipano xa Kaizer Chiefs Xipano xa Kaizer Chiefs hi swin'wana swi nga va mindon'wini ngopfu mingiseri wa mina a ndhaka loko xi va xi hlongole mudzaberi va va kombisa leswaku hayi ku ta va na majahana mambirhi lama ma nga ta ma karhi ma kota ku va ma khoma xipano xa Kaizer Chiefs ma xi yisa emahlweni ni vulavula hi xipano xa yona Kaizer Chiefs mingiseri wa mina leswi swi endlaka leswaku ni va ni kha ni vulavula hi xipano xa Kaizer Chiefs aka nkarhi wa sweswiwani i timhaka ta ku a ndhaka loko nkulukumba Nesardin Nabi loyi a nga ta na majaha lamawani mambirhi Ben Khalil na Cedric Kaze a ndhaka loko a hlongoriwini a nga pelelanga hi dyambu laha ka xipano lexiya a hlongoriwini majaha lama ri mambirhi ma kombisa leswaku hayi wona ma ta sama makhomi xipano xa Kaizer Chiefs ku yisa mahlweni a ndhaka loko ma komberiwini leswaku hayi a makhomi nguva yi ze yi hela majaha lamambirhi ma kombise matimba na ku va ma titshemba hikuva ma endla leswaku xipano xa Kaizer Chiefs xi hetelela xi ri ka position 3 kasi namuntlha nhlikani wa siku ra namuntlha hi ve hi kota ku va hi kuma mahungu ma leswaku vanhu lavambirhi ti-contract ta vona ti fike makumu va va va karhi va famba hi ndlela yeleyo aka xipano xa Kaizer Chiefs so I'm anticipating ku va ni vona leswaku i mani a nga ta va mudzaberi wa xipano xa Kaizer ku na ndzilo wu pfurhaka laha ku na ndzilo wu pfurhaka kulukumba Pizzo Jingle Msimanga a nga ha va mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs a ma tiyanga mahungu lama ni ku byela ka wona ni nga ta ku ntombi u ri amatiaka mara mhaka ya kona i timhaka ta ku musi lowu humaka ni ri mi wu vonaka wu tuvukatuvukanyana wu kombisa leswaku hayi nkulukumba Pitso Jingimsimanga va nga ha ri na va mudzaberi wa xipano xa Kaizer Chiefs ta va kha yi ri hitwa hi ta va hi kha yi ku nyika swona hinkwaswo leswaku ana a nga va mudzaberi aka xipano xa Kaizer Chiefs ki kumbe ko va ku navela ki leswaku a va mudzaberi ka xipano xa yona Kaizer Chiefs nkulukumba Pitso Jingimsimanga a hi swi tivi miyingiseri wa mina mara mhaka ko hi timhaka ta ku majala mamambirhi Kaizer na Ben hayi se va fambini laha ka xipano xa Kaizer Chiefs hi ta va hi va vonaka swipano swin'wana ku nga ri ka xipano xa Kaizer Chiefs nkarhi wa hina wu vekela ka 25:08 loko yi kota 2 ni ta va ni kha ni humala tindlwini ta hina ta vuhaxi a hi tsumeli ka man'wani mahungu ma ku hetelela hi ta va hi kha hi teka tiqingho miyingiseri wa mina ku na timhaka leti ta ti-playoff ta ABC Mutsepe League National Playoff miyingiseri wa mina u nga vu karhi u ti vutisa leswaku hayi ti ya tlangiwa rini ti-playoff letiwani ku ndleka yini hi ri ni ku byela leswaku toss kumbe draw ya vona draw ni vula toss miyingiseri wa mina va tiva ka ririmi ra bolo va swi tiva leswaku toss swi vula yina ni ri yi ta va yi karhi yi conductiwa toss hi ta va yi karhi yi langutisa leswaku i va mani va nga ta va karhi va tlanga na mani naswona a kwihi aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina kasi ti-playoff tona hi toxe miyingiseri wa mina ti languteriwe leswaku ti va ti kha ti tlangela a Eastern Cape a rivaleni ra mitlangu leri va ri vitanaka multipurpose Mthatha miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi ti vona kwale kasi ta va hi karhi hi langutisa leswaku i va mani va nga ta va karhi va susumetiwa kumbe ku ba magoza va ya ka mitlangu leyi ya NFD kusuka ka mitlangu ya ABC Mutsepe kusuka ka ABC Mutsepe a swi olovanga leswaku swipanu kusuka ka ti-province hinkwato ti nga kona Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina swi va swi kha swi phikizanela ku at least swimbirhi swi va swi kha swi ya ka NFD so eyi a swi olovanga ku va u tlanga ti-playoff ta ka ABC Mutsepe miyingiseri wa mina fane u ya na xipanu lexi xi nga tiya hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini miyingiseri wa mina ti-playoff ni ku byerini leswaku thosi ya kona yi ta va yi karhi yi tekiwa aka majaha masiku ra namuntlha a tindlwini ta safa a Nasrec miyingiseri wa mina hi ta va yi karhi hi langutisa leswaku va kha ku endleka yini kasi hi ta va yi karhi hi ku byela hinkwaswo leswi va swi endleka ka thosi ya kona leswaku thosi ya kona yi va yi kha yi endlisa ku yini swi endlisa ku yini mayelana na mitlangu leyi ya ti-playoff ta ABC Mutsepe miyingiseri wa mina kasi and va ni kha ni heta hi ndlela yaleyo emahungu masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina a hi tsumele ka xipano xa Mamelodi Sundowns u ni bela riqingho miyingiseri wa mina a ku ni bela ka wena riqingho u va va hi kha hi burisana hi timhaka ta xipano xa yona Mamelodi Sundowns hi ku vona ka wena vone ngaku xipano xa Mamelodi Sundowns swi nga swi kota ku va xi defender cup leyi aka nguva leyi taka ya 2026-2027 so ni ku byerini miyingiseri wa mina leswaku u nga ni sela nkandziyiso kumbe u ni bela riqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-887-5942 va ya karhi burisana mina na wena hi ri ni teka miyingiseri wo sungula Jisera Femelo
1: hi
0: pfukile minjhani
1: hi pfukile mina yipani xivana kuvana nave xita yi defender lembela leri ve xitlhela kwala kusuhani
0: malembe lama hinkwawo phela xi tlhela kwala kusuhani kumbe xi tlhela ka ti-semifinal lembe ri nga hundza xi tlhele ka ti-final ni ri
1: ya mina ni voni mara hayi va ta yi defenda ku ya kule team leyi ti yerini swinene
0: ni dankisile ni ri
1: a hlayisekini
0: danki ve ri va vona ngaku xipanu lexiwani xi ta kota ku va xi defenda cup leyiwa miyingiseri wa mina na mehe ni yima na vona ku hayi xipanu lexiwani xi nga swi kota ku va xi defenda cup leyiwani paxa Mamelodi Sundowns i xipanu xin'wana lexi loko u langutisini vadzaberi hinkwavo lava nga va va karhi va xi dzabela xipano xa Mamelodi Sundowns va tlhela kwala Pitso Jingimsimanga hi un'wana a nga va ya teka CAF Champions League na xipano xa Mamelodi Sundowns 2016 hi vone andla matimu Pitso Jingimsimanga a va ya teka xipano lexiya a xi yisa le malembelembeni leyi a xi nyika xitaxo sungula
2: Ntombi Azeng vayingiseri va GCR FM ya twakala nhlokomhaka Ntombi Azeng kombela ku sungulanyana laniwa leswi endlaka xipano xa Mamelodi Sundowns na ku xi nga ha swi kota na ku yi sirhelela na nhlamulo ya kona ku ya hi mina ni nga ku yes leswi endlaku hi leswi Ntombi Azeng xipano xa Mamelodi Sundowns management ya bona kumbe vurhangeri bya bona Saba olovela ku xava ti player. Saba olovela ku landa playera.

0: va nga langusi mali leyi va xaviseriwaku hi yona, va kha va swi tiva ku xana pleyara yaleyo loko yi ta yi ta fika yi va nyiketa xan'wanchumu na. Taswona loko mo langusa xi na vatlangi vo tala, xi nga tlanga ti-competition na probleme, va swi ku a tshama na vatlangi vo ringana mune aka position yikulu yin'we ku kondelela aka mitlangu leyi va yi tlangaka. Hi ku a va rili hi ku mani i na injari, a swi tiva ku na loko un'wana o tshika kuma injari va swi kota ku teka un'wana va kumeka va n'wi hoxa. Loko va ri ku tlangeni ka ntlangu yale ya CAF Champions League a va ri na vatlangi vo tala, a va swi kota ku cinca va karhi va tirhisa van'wana. So ku hlamula xivutiso xa wena, me a ni voni probleme hi xipano xa Mamelodi Sundowns yi ngo tlhela hi xisirhelela xidlodlo lexi, hi ku va swi kota ku manage vatlangi va vona, va swi kota ku ya xava vatlangi va kumeka va tala athin'wini. Loko langusa ka Sundowns ku na competition yikulukumba ngopfu, loko langusa van'wani vatlangi va suka va rhota ka swipano swa vona, mara laha ka Mamelodi Sundowns i ta kuma tshameka grandstand. Loko la ku swi vona competition ka Sundowns yikulukumba ngopfu, se hi swona leswi va pfunaka namuntlha hi vona xidlodlo lexi va nga vuya na xona, ende sweswo ni twonge swa ha ta va olovela na ku ya mahlweni va teka swin'wana swidlodlo hi ku va swi kota ku humesa swo xava va teka vatlangi va va tisa a Tlorokopo. So hi swona mi hi ku twisisa ka mina swi va boostaka. Eyi leya Kaizer Chiefs ya ni hisa, mara hi ku a hi le ka yona namuntlha hi ta yi vona siku rin'wana. A vuhehli ku na leki ngoveni ntombi ya zeni
1: ya va lava va report link ngoveni a vuhehla ni ri va ka kombisa leswaku hayi kahlaka le xipano xa Mamelodi Sundowns leswi swi endlaka leswaku xi va xi kha xi oloveriwa loko swi ta ka timhaka ta CAF Champions League. Va swi veke kahle timhaka ta vona, va ti basise kahle botlink, va kombisa leswaku Mamelodi Sundowns ya ha ta swi kota. Example hi xipano xa Orlando Pirates ka CAF Champions League, a swi vona ku physically tlangi va xipano xa Orlando Pirates va ka ni nga tivi rin CAF Champ na vatlangi lava nga tiyela. Loko hi kote ku swi vona ku swi tlanga na swipano swa Afrika loko swi tlanga na Lupopo, xipano lexi a xi fane Orlando Pirates yi va xi hlule ku olova, i xipano lexi nga fika xi tikisa Pirates, i xipano lexi xi nga fika xi tikisela physically. Orlando Pirates a yi nga fiti, a yi nga match eka xipano xa Lupopo. So loko ni langutisa xipano xa Mamelodi Sundowns physically loko va hlangana xipano xa yona Ali va hlangana xipano xa yona AS FAR a va tiye swinene, wa swi vona leswaku a va phikizana na vona va hisa lavawani. Ti-mistake leti a ti va ti kha ti endleka a 18 i ti-mistake leti kahlekahleni a ti nida matimba, a ti ri na matimba hinkwato. Hi swi vona leswaku va na competition. So noka ni nga tivi Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, AmaZulu, Stellenbosch na swin'wana swipano leswi lavaka swo ka swi kha swi tlanga CAF mitlangu leya CAF Champions League mingiseriwa mina swi fanele swi ya makete loko swi fanele swi phikizanela cup leyi ya CAF Champions League. Orlando Pirates especially loko va ta va karhi va tlanga CAF Champions League na xipano xa Kaizer Chiefs loko ni nga hoxisanga. Mara man'wani mahungu ni nga ma kuma mingiseriwa mina hileswaku ku na high possibility ya leswaku xipano xa Kaizer Chiefs swi nga tlangi CAF Champions League aka nguva ya 2026-2027. Nata ku ntombi swi kuma kwini ku yi qualifyini ku Mamelodi Sundowns yi winini? Ku na ti-routes leti ti nga huma ta CAF ti kombisaka leswaku ku va va winini Mamelodi Sundowns i advantage ka vona. Mara ku na milawu leyi va CAF va yi chekaku loko va fanele va tisa swipano swi ri swinharhu ku huma atikweni raka kumbe swimbirhi ku huma atikweni ra swipano leswi swi nga wina mingiseri wa mina. So hi ta va hi karhi hi twa leswaku a na va ta va va kha va ri xilanga xipano xa Kaizer Chiefs ku ya tlanga mitlangu ya CAF Champions League, swi twa kwini ntombi? So hi ta va hi karhi hi yingisela swinene leswaku hi xipano xa Kaizer Chiefs swi nga ta va xi kha xi langiwa ku va xi ya tlanga mitlangu leya CAF Champions League mingiseri wa mina, kumbe ku ta langiwa swin'wana kusuka aka CAF na a swi tivi. Leswi swi tivaka i ku timhaka ta bolo mingiseri wa mina ti vangela tora mingiseri wo hetelela yena u ri yini aka mhaka leyi
2: handle swona club leya Mamelodi Sundowns ya handle swona ri kaka ro bava emthindambe ni la xivulani la kongwangwa la ku na kongura mali tambe
1: va ala naswona va ri xipano xa Mamelodi Sundowns a xa handli swona a na ho hi swivonisa swona mingiseri wa mina hi swi tivi ri ni teka mingiseri wun'wani laha ni twa leswaku ri yini jisera feme lowu
3: aye mpwina
1: hi pfukile minjhani na
3: lexaku va xikwadi lexiya
1: hiswaku loko ko tekiwa xona xi ya tlangela bafana a hi ta vuya na swin'wana ni a hi ta hundza ni ka ti-group stages
3: hayi ku ya ntiyiso a hi ta hundza
1: a hi ta hundza
3: yona mina ni wela ka Chiefs mara hayi lexiya hi xikwadi
1: i xikwadi xi tiyile na defense ya vona wa yi vona ku na ku yi ndla ti-mistake yo ndla ti

0: mistake tile vanhwini mara va tile va hisa lava
1: kahle kahle hi ku ya ntiyiso ne team leyi na ti-players to tala ngopfu vulaka miyingiselo ya ku nga huma position yin'we a yi tiyange hi munhu wun'we hayi
0: so xipani xa Mamelodi Sundowns mi yima naswona swa ku xipani xa Mamelodi Sundowns swi nga defender ka player CAF Champions League ka nguva leyi taka
1: mi yima naswona kahle kahle mali yi ya malini
0: ni yima na n'wina na mina mali yi ya malini buying power
1: mali yi ya malini naswona ku ti-team letin'wana hi ku ta tsandzeka ku xava ti-players hi xitalwa ni ti nge swi koti ku pikizana na Sundowns
0: ni dangisile neri
1: malungani ulaka mapfuva hi mina
0: ni dangisile swinene a hi swi timingiseriwa mina veri xipani xa Mamelodi Sundowns xa ha ta dominator veri mali yi ya malini a hi swi tivi wena u swi vona njhani miyingiseriwa mina a hi tsunuka Facebook page ya langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela Brian u hi tsalerini Brizo u hi tsalerini aneri Nguras u hi tsalerini Man Julia ka Mageza ni khize swinene va ri hi swin'we Brenda Muremi u ri hi swin'we ni ri laka rivala inkomu ni khize swinene Milisente u ri hi swin'we ni ri kwala ka kwala Bulobedu ni khese swinene sesmil cent kasi timan mate u ri swin'we ni ri kwala risinga view minjhani mani va le lisingo linki ngoveni ni tlange audio ya n'wina ni khese swinene na n'wina pap maria ni khese swinene vonganca uke ni khensile na wena mahungu ya xitsonga ni khensile u ri swin'we ni ri kwala Pitori West hi xiyimo xa ntirho kaya hi le ka siyandhani i mani Jane khense swinene Kenny Mbetsa ni khense swinene na wena Judgment Muavanyisi kunjhani e Judgment la ri singa view khale man Mashinzi Lucky ni khense swinene Mandla ni khensini na wena i mani un'wani Tuva ra Nhova Nkhwaswu Burgersdorp ni khensini Justice Majatu khense swinene Basani ni khensini Makungu Griezmann Mapope kunjhani Brian mina Wisan Richard u ri ri perenu yena zenya va nga swi kota ku defender Champions League swi to ka swi nga olovi ngopfu hi swin'we ni ri kwala 14C ni khese swinene sesi wa ntimanyana u ri riperile nhoyanoza ni miyingisela ni ri kwala ka Sikhwinyani minjhani vanhu va ka Sikhwinyani ni pfukini na Mabunda David Khesini la ka Nkomo mani Makhuvele lavo duma ni khese swinene khese na riqingho ra n'wina mani Makhuvele emugangeni wa rivoningo LC Milani khense swinene na wena Deliwe ni khensini Billy ni khense swinene Christina ni khensini Mana Bumba ni khense swinene AB ni khensini Nkuna Nyeleti ni khensini King Khalanga Baloyi kunjhani da Akusani ni khensini na wena i mani un'wana la D ni khense swinene Mbilwi ni khensini mani la Nzama ni khense swinene Mana Risana na Rinoko na Ringana ni khensini Matimba Ndlovu ni khensini Zex Colbert ni khensini na wena Masindi ni khensini Ernest Seva khensini na n'wina hinkwenu mani bela tinqingho ni khense swinene loko ri mina ntombi ezenya ntombi ya le swikunwini swa maleza wa zinjhemi tsetselo ka hlongwana ni ri tukulo mamijaji nga risimati ku nga sira na sira mamijaji nga mathola swi nandziha swi sasekile ku va na wena ka majaha masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi saka xa nghondo swa landzela a hi tiphineni hi swona
2: eka vayingiselo va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kunu kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
3: professor ka Gaza
4: ahi
3: kasi na n'wina ma fika laha
4: a ni mi rhanga mi ti tivisa ku hi n'wi mani se ni ta ku i mani
3: phela laniwani hi mina murhangeriwa laniwani hi mina ni rhangela gwalda swa ni hlamala ku ma fika lawa nga wa xina phela ni
4: phela xindhawani lexi ni vonaka xitirenda mina la ka media se ni veta ni ku hayi no fane ti humesanyana ni ya vona ku hi pela leswi va swi kombaka ka media hi swona na
3: hi swona la kasi loyi a vulavulaka na mi vulavulaka na hina sweswi i katikati i nga ta bukuta se ni tirha kwala mina
4: exiende phelani na nsati mi nga ni zama tinambara ta n'wina
3: a ni vurini ku ni nga ta bukuta na
4: se hi ta swi endlisa ku yini
3: hayi kona mina mi tele ku ta vona yini la
4: hayi mina ni tivaka ku voniwa swiharhi se mi tele xona kwalawani
3: hayi mi ta mi lavela van'wani va mi jikajikisa va famba va karhi va mi komba swiharhi leswi nga laniwa hinkwaswo a ni mi tele swona na loko ku ri mi pelela mahari kwala tiyindlu to tela ti kona
4: exi mara nambara ya n'wina ni yi lava na
3: mi la ku ndla yini hi yona
4: tshikani sweswo
3: se mi lava na nambara
4: a n'wi ri buku ta nga hi voni I'm going to go to the house.
5: Yes.
6: Mara utwin milo orunjani.
5: Kofia kona. Unge ayona liya ingiti wako watu anitwantzaki ngufu na ntzaka.
6: Eh, wasa nuko zeli ni kata
5: minu. Ntzaka, niwiri sisa. Anga tembi. Uwena, ingatuku maku ya ya tama ka table for two. Ino kofi kare misho. Pelo. Ingisi antirini kata minu.
6: Mranzio.
5: Yeah, so laba hi rivala leswa swunga hundza ya mahlweni na rirhandzu ra hina hi vuyerisisa rirhandzu ra hina na ku khensa murhandziwa wa mina xinyikiti a ni decidile mina ni ku na ku tshika hi leswi a wu ni ndlisa swona mara sweswa ni a hi rhabi leswin'wana hinkwaswo u nga khunguvanyeki
6: I'm not sure.
7: Joyce,
8: I am in Jani Mankate.
7: Forgetting woman,
8: a forget. I'm in trouble.
9: You're not chicken, little phone in the. Yes, I'm yet trend and you bring a go. You're
8: a forgetting trouble.
9: Forgetting go.
8: If okay,
7: in Jani got trouble.
9: Forgetting go.
7: If forgetting, I in the name of Shava, I'm in a lucky woman.
8: Trouble. When I'm a problem, I need to buy lavana kind of cali, Malilia, I was so Dalia.
7: And the new Jerry.
9: Oh, I have no problem, and you.
8: In a problem?
9: No little company, the Yinga, with local, walking and getting more law and the one. It our company, they were, but a father got leap.
8: Eh, say, I won't look at the man. The way when I push up Magali, now born.
9: Okay, I mean, 7%.
8: Yeah. Why you give 7%?
9: Mumu langa tele man.
8: 2%.
9: 2. Oh, 2% in get one. Pro muna ola 3,000. 2% anga se fika nileka 3.7 ila weka.
8: You tell him go.
9: Sometimes 5%.
7: Hey, go. Na you tell him go for now.
8: Ma 5 feet.
7: Come on, Joyce.
8: Hey.
9: Mara 2 na 3 I twali.
8: Ah, oh, okay. I give 4.
7: How four?
8: Eh, yeah, Antonyana four. I found a 7.
9: Yeah, I'm so four. I'm now at 3,004%.
8: I'm going to go to the hour.
9: The mega show we hour I'm on is a good one all that it are 45 hours.
7: Trouble.
4: What's up, Papa?
7: Pelas is a queen get 10%.
8: Zahin, Kai, oh.
4: Oh, one hunger.
8: I have a
7: man, Joyce.
8: I am so.
4: Then I come by me.
8: You forget it.
4: I forget it.
7: Navula mina lontsha.
8: All right. Ari mina mtsava mbiri lontsha vele ka
7: mina. Navula sho.
8: Na mina ka rina wani fanini ni pfuka na vona vantsha baka.
7: Ni vona mdzengerere.
8: Hi vula ku. Ni vula ye.
4: Umtsho mdzengerere.
8: E mutsha mantsangu vantsha.
4: Umtsho.
8: Na mina ye umtsho mdzengerere.
7: Sho vula ku hinkwa vuvani.
8: E hinkwenu mvantsha.
4: Ntsho mona problema yini kuna ntirho.
7: Hey baba kuna mona na vere trouble.
4: Ka swi trouble ndlela yini.
7: Ana va jeli.
8: Ku ya bulu baba xiri vanhu va fanele va ngeteriwa hi 10% ka muholo.
4: No, lava n'wana mi nga va ngetelelani xinyeketi munhu ka tumbuleri taku
7: 2% xi a ri yenba
4: a ri yexe xinyeketi a ri yexe
8: xi a ri na 2%
4: yaleyo a la hi ku mi lava ku ta va niki hinkwavo 2% lani me ni nika ni
7: xinyeketixinyeketi
8: a yinika tu lavan'wani ke ayinga enjale yo inga ta batikisela swinene la va tolovele ku tirha va chayisa va ya wisa va endlela swa lava ku swona akaya a hi nyengeteli 40 hi right
7: i 4
8: hi vhiki 40 hi vhiki
7: ya hi yo inga
9: asambuli 40%
7: kasi u namtanga u
8: percent
7: ani vula ku i 4%
8: i 4% ani vula ku leswi angete a hi vangeteleni munhu a tirha 45 hours hi vhiki se a yi vuyi yi 40% yeleyo a va tirhi ka yo hi vangetela on top of that
7: kasi kahle kahle imali ya wena leyi horiwa ku kumbe imali ya vona
8: mani switiko
7: kasi wena hi fanele ivilela trouble
9: mara hi nga kholela hina hi vanhu vontima hi nga kholela vanhu vontima hi ri
7: vanhu ku sukela rini vanhu lava va kha va complain hi ku a va nga complain vanhu lava vo tava ta swi vona sweswi kumbe va hola mali
8: yitsana va complainisi yena loyi loko ni swi langutile mina
7: a ni n'wi tholela yini na n'wina
8: hi nga vuli sweswo na wena mhani ka tiko i le ku fambiseni kahle ntirho wa yena wa wu kota
7: a nga fambisi swona ku a za a lava ku vanhu va va na mali yo tala mhantso
8: I ku fambisa kahle mara no vula ku i swi kahle ku hi fambisana kahle hayi a ku alava va hola mali yo tala ku ri hi ku ntirhula hi n'wi ntsanana
9: a ve le kutirhi va tirhi kahle ntirho wa
7: vona
8: le ku tirheni
9: a ndzilani wa ku xota vatirhi se mani hlakuta ku mi nga hangeteli vatirhi mali ya mi ta holela vatirhi vantshwa mi nyika vona
7: hi vona va complain-a ku ve ri ntirho va talerile
9: i mhaka ku va hola mali
7: yintsiri swona sweswo i mhaka kungeteriwe kungeteriwe na tirhumu phela laha swihi swo tala swi ngeteriwe na swi nga ri xiswona
8: mara leyi a yi vula ku mhani kati ya ku hi nga tholi vatirhi loko hi thola vatirhi phela va fane va hola loko ku ri ku va ta swi kota 4% yale ya sweswi hi ta pfa hi va nyike yoho hi nga tholi va kuma 4%
9: loko mi nga tholangi va nyike ni 10%
8: hayi
7: kunjhani ku va ku wisa khampani
8: hoyi khona hoyi khona for I don't administrate a trouble number got 4% finish and clear
7: hi yona yaleyo and aka hangeteriwi van'wani vatirhi va kona valavaya swi vulaku a va ha gunguli va ku ntirho wa ri wu tele ngopfu
4: mi ta vona lembe leri taka
7: va le ku gunguliniswi
8: vanga leswi va nga ta va nga ta cinacina va hi vangela na matihlo mbava
7: swinenaaan'wani
4: ta yi kuma lembe leri taka
7: Shirini baba ku hingeta hingetela
8: mani eta four ba a xi ta 10 xi ku 7 hi ala hi ze hi ku 4 xi ku ximanyana na hina
4: phela 4 na yona yi tele phela 4% ya 1000 malumu
8: yi tele baba
7: a swa antswa baba ma yi vona 10%
4: swa antswa
7: va ta dlambadlamba na yona mi ta va mi kha mi liva na yona n'wana mani
8: na ku ku xikolo ku xoteni ka vatirhi se mali liya hi fanele hi thola hi ta endla ku swi phesenta leswiya swi vuyanyana ka
7: vonaela
4: na ku va overloada ntirho swi va swi nga ri kahle
7: va ta byeriwa ku va ngeteriwa
8: 4%ngetelivtirhtele
7: loko ku ri vona va ala ku
4: xi ta mi byela ku swi vula ku hambi va ngetelanga
7: hina hi xi byeriwi lexa trap
8: hi ku
4: ripfumerini
8: xi pfumerini ko va ku hi nga tivi xi ome nhloko baba xi tekela tata wa xona
4: a wu yisa kwini
8: a ni nga voni loyaranyana a ni nga voni ku va xi na ku loyaranyana loko u tshika hi va na
7: ti-problem
8: kwala xi ta hi pfuna
7: xo xi ta hi pfuna mara a xi hlwelangi ku fika xi khosa hasahasa ma yi vona ku yi njhani ku ya
4: mahlweni ku va ngetelela vo
8: o a nga ha ku va ngetelanyana baba good friday yale mara ni va nyika for good friday ntsena
4: aungaiani
8: fanekanyana good friday
7: yena n'winaku masana swibuka
8: pfumelaba
7: va na n'wina mi va na problem ya masana
8: mara masana va swi tiva mbava ku i fane ngeteriwa
3: Ani kwa naka 4% ni shulwa mneye kuma 4%
8: eh na yini ta yikuma kwa la
6: yikuma fona ye
8: loko tuka na yini baba nika ku 5
3: baba wae mungu yikuma fona ye
8: wansi mungu kubile rizai masato
2: yifiksa shesho ema kumu kashpimu shana mungu ayi langani nika nkari lotaka kasulo kwa milaba kutuwa tlangulu maukuma eka Facebook ya Chisaka Ishangondo Jesus and Drama nele ka YouTube channel.

0: nga ta va ikari bula kahle mina na wena muyingiseri wa mina hi ndhavuko wa hina loyi fanelaka hi wu tiva hi tiva na timitsu ta wona a ni ma swi tiva ku ri nchumu wun'wana na wun'wanyana loyi fanelaka hi dila na wona hi sungula na wona leti mitswini se na ndhavuko wu na timitsu ta wona ku na laha wu sukelaka kona ku na xihluke xa kona la xi nga ku dyomu ya namuntlha kambe ke ni na swivulavuri swimbirhi leswi fanelaka swi va swi tshamisekise xiswona loko ku nga vi na ku cinca kutsongo hi ta va hi ri na kokwani Maluleke site hi ta tlhela hi va na Dr. Archbishop Giligili hi ta va hi ri na vona eka madyambu ya namuntlha hi ta va hi karhi hi sungula hi bula na kokwana wa hina kokwani Maluleke hi vona va nga ta va karhi va hi pfulela ndlela ya kwale timitswini kwale na vona hi van'wani va ri mitsu ra hina i rhavi leri a hi nga tiya hi rona mi swi tivaka na n'wina hi ta va hi karhi hi ri na vona eka awara leyi sungula kambe ke ku nga ri hi ku dya nkarhi loko ni languta 11 wa timinetse ku bile awara leya nhungu leya se mo hi ku swi gegege hi amukela kokwani Maluleke moyeni va na vona kokwana wa mina na ku tlhela ni mperise moyeni na n'wina hello kokwani Maluleke ahe
1: ni njhani muhaxi wa mina
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina kokwana wa mina
1: hawa hi pfuke swinene muhaxi wa
0: mina
1: mina kokwani Maluleke haleni madyambyini ya nyamuntlha 26 ta ya 5 2026
0: okay kokwani
1: kokwani Maluleke va xeweta vahaxi hinkwavo lava nga va ka minongonoko etikweni ra nyamuntlha ku ta fika ka nkarhi lowu hi nga ka wona no ndawuta tintambu hi teto n'wamuhlaka
0: inkomo ni khensa swinene kokwana wa mina kambe ke na mina ni la ku tlhela ni tivuyisa eka n'wina tintambu ni ku eka madyambu ya namuntlha i timbuva tihi leti mi nga hi khomela tona hi ku ka vhiki leri nga hela a hi kume kokwani Maluleke wa mudyondzisi wa vumune se namuntlha hi vuya kona timitsini kokwana wa mina hi leading
1: ya inkomo na khensa mahaxi ni khensa ni xa vayingiseli hinkwavo wa South Africa hinkwayo jikelele ku xurha hi siwe hi nkarhi laha nkarhi wa hina itsongo ngopfu nyamuntlha leriya hi fanele ni ba tinhlokomhaka nhlokomhaka ya nyamuntlha ya hina yime hi ndlela leyi wa jaha a teka sati va aka muti va tswala vana a nga va wun'we kumbe vambirhi nuna a lova kambe a ri lovorile ka ekaya ka sati wa rona loko a lovile vatswari va jaha va tswala va hlongola sati wa yena na vana xivutiso xana hi yi huma njhani loko jaha ri lovorile wasati loko jaha ri lovorile wasati va tekana va ya aka muti wa vona a tlhelo va fika va katekisiwa hi vana ku nga va n'wana wun'we kumbe vambirhi ivi xikwembu xi tsundzuka jaha leri enuna wa n'wasati xi n'wi landza xi ta teka ivi wasati a sala ni vana endyangwini lowu va nga wu aka va ri vambirhi hi yena na vana kambe vatswari va jaha va pfuka ntshuri leri kulukumba ngopfu va ku no u nga ka u nga sali wu tshama emutini wa n'wana wa hina va rivele leswaku emuti lowu i wanuna na sati lava va hlongola wasati na vana va yena na xana wasati lowu i ya kwini u ya ekaya kumbe u tendeleka na tiku xana ke mavonelo ya kokwani Maluleke i ku vona leswaku loko n'wasati a lovoriwile nuna wa yena na yena va ya aka ndyangu va katekisiwa hi wun'we n'wana kumbe vambirhi kumbe ngetelela kumbe vanharhu ka xana ndyangu lowu a wa ha ri wa yena n'wasati loyi i wa mani hikokwala ni nge xivutisi hi yi huma njhani eka mhaka leyi yi lava muyingiseri wun'wana na wun'wanyani eze ngopfungopfu ni kongomisa ngopfu eka vatswari lava nga tswala majaha
0: okay
1: majaha lawa Matela Balandela in Tilo in the Ronavangata Warner. Let's talk now on our phone again about take over a tati where I come down gravel. That's the funny real Kuloku. Jari family lives here was tati ekaya, Navana Baron. Oh, what's that? Somebody will never die, Tamagui. She would be. She would be. Woman John Ekamakali. In Katiku, Quarum Sava and Quiva in the nine of any seriousness. Shop of my eyes. You let me in, I'm sorry, one lana called him Sabin. Who in this a shop of Makali? He, woman Janila. You love a Samuel of me now. Look, Mr. Dekan would send them Samuel. Dango.
0: Dango, much and I may repeat that she would this on a camp.
1: She would this. Mhm. Ngoku shubutisa. Mina nina shonga chimwana chimwanyana leshonga shona la.
0: Mhm.
1: Uyilomba. Nashana. Hi woman jani ku hiloyi makoti anga siwa na ndangu wa yena hiluna wakwe endangweni. Mara nyomuta wa hlongoriwa. Ningeri hi woman jani loko se ku humelela mhangu ya mshakalo. Bila va hlamula. Lela ba chamulo eka ba yingiseri babo loko ba tsandeka abantu uti senta hlamulo dango
0: dango go kwa melek a ngena ka la mwingiseri wa Jesus FM le moyen hello hello mwingiseri wa Jesus FM le moyen hello hello ahe papa sti ko manga kuna problem ya network hello okay sti ko manga ku mita lungisa network mi tlhela mi khoma futhi a ni le ku tweni ka nchumale okay right in hloko maka ya kahle itaka na ku kwani maluleke ba rilo or ja uteken sati va famba va huma xitandi xa vona loko va huma xitandi va fika va vana swin'we na nsati luya leyi senuna loyi a lovaka a siya nsati le xitandini loko senuna a lovile vatswari va wanuna va ya le va fika ku wena rhwala magoya ya wena u hi siya na xitandi xa n'wana wa hina loko swi ndlisa leswi loko swi ndlise ku yini hlamulani kokwani Maluleke n'wingiseri wa Jesus FM le moyeni hello hello hello. Hello. Okay. Labanir nabona. Gorabona still ra. Then kakungena moyeni. Mo tshintsha sim card. 0608815942 mingiserwa Jesus FM mhloko maka itakana kokwani Maluleke vango hilo ja u siye nsati xitandini a hundza emisaveni se vaka vanuna loko va bona ku nuna lwa u ri haike hina hitela xitandi xa n'wana wa hina hila ku famba na xona wena longa swa wena usuka u famba tekana vana va wena mu huma mfamba hi ku loyi a wu tela yena u fambile a nga ha ri kona hina ha ri hava nchumu xa ku hi hlanganisa na wena se loko mhaka yi ndlekise hi ndlela leyi hi swi endlisa ku yini kumbe hi loko se swi va swi teyini loko vatswari va mina mi ze mi suka mi ya susa munhu xitandini xa nuna wa yena lexi a nga n'wi siya ka xona ku ri a sala a tshama na vana va yena hi loko se swi endlise ku yini 0608875942 mingiseri wa Jesus FM mi ta ni kumba riqingho ra le nyongeni kumbe mi ni tsavona na hi ti-SMS mi nga rhumela marungula ya n'wina ta va ni karhi ni mateka eka 0608875942 a hi fambini mingiseri wa mina.

0: hafuku bile awara liya ya nunguke hiba ikari famba kahle inhloko maka yetsa kusa swinene na kokwana Maluleke kambe ke a hitsumeleni kwala ka WhatsApp ya twa kuri lava nga kwala va va ikhomele yini. Okay, ta bona voice note ya ku sungula sungulo leyi ni bona kala a yingisele swin'we mina na wena muyingiseri wa mina.
1: Avshin ka jesi ara na pukini munjani avatwa papa man madawa vutsachi vutsi chinwana xa kahle ngopfu xikulukumba challenge leyi a yi vulavuliweni a va hlamuleni lava nga na tihlamulo na hi le ku ti laveni tihlamulo ta swi sweswo mara mina lexi ni nga sala na xona nuna wa mina a ku riri a ri one ni tshame ka xitandi lexi nga siya hi mhana yena na yena mara va squeeze na mina na vona va vele ku nisala hi le ndhaku leswo a ni swi twisisi kumbe le ku laveni ka yini a kumbexana loko va hlamula leyi kumbe a hi ta kota ku pfuneka xemu a hi ta kota ku pfuneka
2: ri perile kwala xiticini na kokwani Maluleke kwalano na va twa xivutiso xa vona. Mina hi ku twisisa ka mina loko nuna wa mina a lova a ni siya laha xitandini na vana va mina va hava matimba va yo ta va ta ni hlongola a xitandini xa mina ni fane ni sala na xitandi lexiya na vana lava mina laha ku ta tama ka ha ri mutini wa nuna wa mina kwalaya a ku cinciwi nchumu a ku suki munhu alese loko mina no lova ni siya vana lavaya hi vo vana lavaya va nga ta sala va cinca xitandi lexiya loko a ri n'wana wa mfana xi vitana yena ku ta tama ka ha ri muti walowuya. Se loko ku ri ku no lova mina ku ri ku a ni nga ri na n'wana a swi vula ku ta sala ku ri machiweni hi kona n'wana wa vona kumbe makwenu wa mina wa nuna wa mina a nga ta sala a tshami layana a va na right yo ni hlongola hi nga yisana kule ngopfu loko vo ta va ta ni hlongola va ku ni suka hi ku n'wana wa vona u lovini va lava xitandi va nge xi kumi hi leswi mina ni swi vonisaka swona ni ri kwala ka muchipisi hlayisekanga kwala xitijini nkomu.
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utikumela 20,000 rand 220 utikumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka ka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko u hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko u hakela 200

0: La 30,000 rand. Kasi waiting period. Ya refresh to get done in 6 months. Eka refra mangu wa mova. Kwa haba waiting period. Logo utlima mali ya wena. Hiku nyika nzaka 48 hours. Ntsena. Titsariseli sheshi. Hiku ibera ntingo. Eka 015-101-01. Kumbe 071-554-9757. Engatelu isendra email. Eka admin@shibasa.co.za.
1: CTM Limpopo yellow sticker priceless. Shishika shaku funaira eka CTM. Ichichile mitsayelo 50% off. Hinkwaswo leswi nga na ti price tag ta yellow. Swi chichiwile loko u xava u kuma bazela kwalawo, u boxa baloni u winela kwalawo. Kusuka hi 22 May ku ya fika loko n'hweti yi hela. 50% ina u twe swona. CTM big saving, more style. Swi kumeka eka CTM Limpopo ntsena. CTM
2: yip yip hurri. Tangela tetu wa malembe na la duma duwe gya na malamlele. Himi tsengu ili hansi hansi kuba e kensa wa sekretari vahina. Kwa mi sekretari ile tetu wa malembe nkwa. Ti kumeli IBR roofing shade 0.4 by 6 meters hi 369.90. Active white cabinet combo leifamba una cabinet basin. Nashiboni i 1299.90. Kuma ekoli 12,000 BTU i 5,399. Tutuma sweshi yiku speciali shefi yama kumi 31 May 2026. Latuma! Where you say and score.
3: Meyara wa masipala wa Greater Giyane, Kansela Tandizita, wa meramba kantiru andla na mpimanyeto wa masipala kalibra 2026-2027. Lunga kungu atiwa hindi la li, ndau, Giyane Community Road, Sigu, iti 26 May 2026. Kasi vanu, vakombilo kwa abats hamile shtulu njabona, hii 9:30 mpunzu, kasi nkaru usungula, hita sungula hii 10 o'clock ni misho. Ntirulu, uta kena ukumbu wa kahle, eka Facebook page, ya Greater Giyane Municipality. Himkweni, ni amkelekele.
4: Okay, right, na mingi seru wa Jisara FM, lukule lengu tile nkari. Hafu adiminete kubile awara, liya ya nungu ibaikari, kukoma ima tloini. Ena kukwani malule, kukwani maluleke, ibaikari, ibu ya nangu inene kambe moyeni. Hello?
5: Ini naloi.
4: Hingu inaloi, kukwani?
5: Nikona echirirla.
4: Namitu, ai continue.
5: Nibatu ini, vamanan vambiri.
4: Ehe.
5: Nungwane ena chirirlo. No one yane iku guarantee ni sapu. Aku siti. Iman wale kam siti.
4: Ahi. Kokwa ni like.
5: Hello.
4: Ni komela ku mikhoma nyana nonwe ni komela ni kokwa nomi. Manito.
5: Yeah, looks good.
4: Yeah, ni bona te voice note nwan tinga nghena se ni bona inga ku tinga fika ti tlandlekela henhla ka leswi nwe minga ndlala ma swi bona.
5: Okay,
4: thank you.
6: Reperile kokwane maleke na mwasi wa hina kwalana. Na hloko mhaka hi kare ha yita, hloko mhaka yo vava. Ai, swi tika ngopfu kokwane maleke na mhasi kwalana. Loko nuna wena ku siyi na muti. Ivi ku ya ta vingi kombe vhari va ku suka. Hi mhaka ku nuna wena i lovini. Ai sona seso ni maka ku vana lavaya vanga sala emoto wa papa vho hi bona va sala ku na mhana vona vaka va mahlweni va hlasisa muti lowu xivongo xikula xikhasi ya mahlweni se loko vata va hlongola veri va fane va ya kwi hi ku vana lava i vana va mufi ende va sele na mhana vona ivina loko nga ri na n'wana. Mara nona we loka aluvya kusiya mutini. U seli wena la mutini lowu. Loko wena u kumekana wena u nga ri kona ku vanga ta sala va banga xitandi. Mara loko wa hanya a hi swona. Mavonelo ya kokwani mara ya makekana. U tsikala kumbani. Kokwani maluleke mikarhi hinkwayo. Mina ni twa mi vulavula mutiyiso. Hina vakhale swilo leswi mi swi vulavulaka ha swi twa ku mi vulavula ntiyiso hinkwaswo. Hinkwaswo loko mi nghena moyeni va hi kha hi mi yingisela. Masiku man'wana ho tsandzeka na ku nghena mara ha swi twa ku mi vulavula swilo swa kahle leswi akaka. Leswi loko a vo swi teka lava sweswiwani a va ta hanya va ngeteleriwa na masiku ku ya mahlweni nku.
7: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene. Loko ko tshuka wun'wana a lova ngamu a yi hlongoliwi swirhongo loko va sala va hlongola n'wansati ku ku i na vana. N'wansati loko se a tshuka yena a lave n'wanuna wun'wana hi yena a muvhaku laha xitandini ivi vana va sala va tshamisekile kahle ivi yena ya ti tshamela na n'wanuna loyi o ka a nga ri wa kona laha. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa Hosi Siendani Mapuve Block 18 Khatsa.
4: Okay, right. Ikhe sa swinene ka wena muyingiseri wa mina ni ya vonelo ra n'wina ra kahle swinene kambe ke ni vona riqingho ri nghenaka la 060-8875-942 muyingiseri wa Jisara FM le moyeni. Hello.
8: Hi perile mindyani.
4: Hi perisa vona papa mina.
8: Hi pfukile.
4: Hi pfukile mpfukile.
8: Hi pfukile.
4: Danku.
8: Ku va ku nevhela na muti wa mina. And then ku na muti wa vatswari va mina.
4: Okay.
8: Kambe lexi xi fanele xi humelela loko no tshika ni humela. A ni voni ku n'wana munhu na wun'we a nga taku hambi ku ri va makwame na valava va fayisi va fika va nghena laha muti wa mi va ku nsati wa mina a humi vona valava ta tshama. Sweswo swi va swi bihe ngopfu because muti lowu a hi wa vona. I muti wa mina ni lo aka.
4: Okay.
8: Ni sukile le ka muti wa vatswari va mina ni tshame na vona se ni ya ti akela wa mina muti loyi ni lavaka ku tshama na nsati wa mina na vana va mina na vatukulu va mina. So ku hava munhu loyi a fanele a ni control a ta ta fika byela nsati wa mina ku longa famba hi ku makwa hi ni dovini longa famba hi ku n'wana wa hi ni dovini a swi kona swisweswo.
4: Ntiyiso lowu.
8: Se hi ndlela yin'wanyana swi vula ku nsati wa mina u na lunghele loyi a nga tihlanganisana nawu. Nawu hi nga vula ku hi nga vulavula hi le ka magistrate hi nga vulavula hi le xiphoriseni laha ni nga ta hetelela ni andlala mhaka ya mina including na ma-social work ni hlamusela hinkwaswo ni vula nsati wa mina loko mhe ni fambile ivi a hlamusela hinkwaswo leswi swi nga matimbeni ya yena a tlhela a kombisa ku muti lowu wu vitana nuna wa mina na mina na vana va mina se a ku na vito na rin'we ri nga tswariwa ra makwavu wa nuna wa mina la. Swi vula ku nawu wu ta nyika xilo lexi hi xi vitanaka is a protection order.
4: Okay.
8: Ya ku n'wina hambanani na muti lowuya because muti lowa wa nuna wa mhani lavaya. Se hi ndlela yaleyo swi vula ku ngo va ku dlayeke vuxaka because vuxaka byi ta va byi nga ha ri kona hi mhaka ya ku vona se va onha vuxaka laha a va fanele va hamba va pfuxela squeezer va pfuxela makoti. Se swi fana na loko mina nsati wa mina o hundza emisaveni lexi mina ni fanele ni xi endla i ku va ntsena ni sala ni hlayisa vana va mina ivi na ha ya mahlweni na vuxaka bya ka va nsati. Kambe loko hi fika laha hi kambeyanaku ti-cause na maxaka ya ka nsati swi vula ku ni ta tlhentlha ende sweswi vula ku na mina na loko no tshika ni tlhentlhini a ni nge he lavi ku bula ngopfu na vona leswi ni fikisaka na loko no lava munhu wo ni ribyela mukapa a nga na right wo ta tshama laha muti lowu nsati wa mina a nga ni siya ka wona. Ni fanele a n'wi lavela xintsandzani kun'wana a tshama kona ivi mina ni hamba ni ya kwale ni ya ribyeriwa mukapa ni kaha ni pfuxela vana mbe ku va nga xaniseki. Loko ku ri ku va ha ri vatsongo ni nga va lavela na munhu wo tirha la nga ta kota ku va hlantswela mpahla a va ridyela mukapu na yena na mina ni kaha ni tlhogomela muti lowuya because loko na a teka n'wansati un'wana ta tshama ra muti ni still i ta vanga problem a nge va hlayisi vana va mina ende sweswo swi tandza ti-problem to leha ngopfu se leswiwani hi ku kombisa a ni ringeta ku kombisa ku ku hava munhu loyi a nga fikaku a byela nsati wa mina ku longu famba la house number 182 section S i ya Dennis Mchave na Mhani Baloyi a yi katsi va ka Mchave lavan'wani yi katsa hina hi ri vambirhi hi hina hi vonaku i mani a salaku ka vana la mutini That's why when we are looking for a corner, like we are going to send them, we are going to stand to go out from there. Ah, some are poor because another another guy. Eh, send them to go come visit go. And if you really go, mona another, then that's why we are another. That's why we are going to come and come. That's why Nina, we are listening, listening. Avala would listen to me now. Mina Sukani started in black and white in a Sonaga local number 17 Lantra 4.
4: Namason
8: and Lavuvala Vulerua, Mona Tasama, Timia Angamati. Avala would listen to Nana Sukani started sooner than other farm. I don't want parents which I said, Pavet. Musikai, nine local and Sangana problem that I'm
4: paid.
8: The Unlock Shamsirua, Sati, Logan Fambi, Namali. Nay, come Nina. You two are in supplement. Nayana would bear up. I am quasi the Sifana ever some Selavana. Sit by when everyone I know that so. If there is some money in Delali, he has to run a lot of money in Delali. Mar, no Kruna will have Sala Ungas. Who might get if we are kind of said. Ni balavula wa ko kwa lakuswa, ba se tiva ses.
4: Oh, ba le re swa ba re kwa latlhe.
8: Eh, ba se tiva go tsana ne. Lo kuna meno huma so, aba fambi ba hungata, ba vuya ba tatlela la ka. A mungeni wa nona la muto wa mini. Na mina ni ngeni tsi nwana sa.
4: Okay.
8: So, it is under ka ta ku kombisa sona ko, so so to ba go tse ngare mai kandela lo kuru huma tsara ba yena mla ku ta sala mu controller wa WhatsApp ba yena. It's not true. Unless mlo a kala muti loko mina a kala muti mlo endla hinkwaso nga madengeni ya nwana because mita mi tsarisa mavhiki manwe lo kuru ku wa mina muti ah never ni kenseni
4: ku kensa mina ku vonela ra mani
8: timare dolo phone ra xivongo tirisa masivi dangba
4: dango tatara timare de xivongo tirisa masivi okay kensa swinene ka vonela ra nwana vari hi ka manluya hi leswi va swivulaka va wabina xisati anga xanisiwi loko mutikuru wa mina swantswa hi tsemaka yana milenge minga tshineli loko ni fambile ni fambile ni siye nsati wa mina na muti wa mina ngutshike na sala tshama loko ri ku hungasa a heya hungasa a vuya a tatlela ndlwini anga vuyisi vavanuna la ka mina a ti fambeli a ya hungasa a vuya ndlwini a tatlela emavonelo ya tima radio xivongo tirhisa masivi khensa swinene tatane ka vonelo ra n'wina kambe ke hi va hi karhi hi kongoma emahlweni ku nga ndi va ni karhi ni tisa minete yin'we ntsena hi nga se ya hi ya vuyisa kokwani Maluleke va ta va ta hi tlhela va hi ndlalela yona nyana se hi ta tlhela hi vuya ka n'wina mingiselo wa mina hi minete leyi leyin'wana leyi nga sala leyi ta va ni karhi ni mi teka 060 887 5942 kambe ke hi nomboro yaleyo mi nga ni kuma eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni mi rhumela marungulo ya n'wina na ti-voice note ta va ni karhi ni teka kwala 060 887 5942 mingiseri wa mina lowo tshembeka ta va ni karhi ni teka tiqingho ta n'wina eka nkarhi lowuwa 060 887 5942 a yi fambeni
9: need to come and check. Nina Samuel Vagana, I am Taman, but he lie. Hi, Nina Manga Mano, Hilele. Savala Vagana, I never heard you. I am Taman, but he lie.
10: Namano.

Gracias.

0: vanhu vo tala inalunya ri kulukumba ngopfu ra ku lava ku xanisa vana va vanhu ni tlhe ku xanisa na vana van'wini lesi ndlela hi leswi i ncini xilo xi kumaka endlaka loko mi endle leswi ko tala mi langutisa muti wu ri hava muti ku ri ku n'winyi wa muti hi yena mi n'wi hlongolaka na le veke hi nuna wa yena ene n'wina mi yise mali ya n'wina leyi loko mi ya lovola matou ta n'wi vulawini a mi nga vuli yena loyi tikani timhaka leti hi van'wani ti ta mi nghenisa jele hi ku mi swa nga tekeriwa ti-protection order la mi pupha swi nga heli ivi va mi rhumela petita ta mi teka ya mipalela swi ta va kona leswi a ni mina sweswi no vala ku ri mi teka wa penga le hina ha teka xitandzi lexi xa n'wana wa hina swi ndleni mi ta swi ndlaka ngani swi ndleni mara mi ta swi ndlaka ngani mi ti vonela i xitsundzuxo xa mina lexi xitsundzuxa ku va yingiseli kan'we na mavengele ku xanisekeni sweswi kan'we na malaava va vangele va vulavula va boxa xoko mhaka leya ku a ni swi tivi ku ni nga endla yini hi ndlanani leswi ni mi byela kuswona va nge mi hlongole ka muhlo futhi va ta mi byela leswaku heyi mi lete ngopfu a wu fanele wu tekhala nuna wa wena ha ku lova hi ku u taku sweswi eyi wu lete ngopfu va kutani hi ku pfuna hi xihatla ene ta rhanga hi pfuna wena u nga lovoriwa u nga loveriwa malembe manharhu la nga hundza hatisi mahaxi
1: kokwani mali leyi
0: i think nhlamulo ya mina leyi a va yi lava hi yona yaleyi ni va byelaku yona ku n'wasati loyi a nga lovoriwa yena la nga xavisiwaka a ti valavuli hambi swi swiganga se swi pfuniwaka kota xaniseka la nga lovoriwa hi mali loyi a ku na vanhu vo tala muhaxi lava va nga lovoriwa hi mali lava ni tivaka swi hundza swa vona va nga le ku xanisekeni sweswi soko mhaka leyi ha yo vana va vanhu va le ku xanisekeni ndyangu
1: ndyangu ni khensa swinene kokwani Maluleke ka vonelo ra n'wina ka leswi a mi karhi mi swi handlala hayi ke loko ri mina ni vona switena a nhlulo kambe ke ni vona voice note leyi nga kona hale ni kombela ku hi tlanganyana hi twa ku ri yi hi khomele yini yona
2: riperile muhaxi wa hina muhaxi wa hina wa kahle nhlokomhaka ya n'wina hi twa muhaxi minjhani ku pfuka hina hi pfukile hi ri la ka nkurasifa sonke nhlokomhaka ya n'wina hi twa na papa va lava nga ku vulavuleni va vula swona xitsongwani himpela na mina ni vula sweswo ni ri 185 i xa Mr. MG Chauke na Miss Chauke munhu a nge he ta nsusa na vona wun'wani munhu a nge he tata va haraza a xicongwani xa mina na vona loko mhe ni fambile na mina ni nga haraziwa ni sala na vana va mina a xicongwani xa mina ndhaka ya mina na papa i ya hina na vana va hina hi ku loko wo za mhe ni ta ni ta hlongoliwa ku nghena wun'wani a tshama makoni wa nuna swi vula ku se ndhaka leyi ya papa i ya vana va luya wa makoni wa vona a ya ha ri ya vana va vona leswi nga biha exipapa lava valavulava valavule swi swa kahle ngopfu mpela ku swantswa na loko ni teka wun'wana n'wansati ni ya n'wi makela xitsongwana i ntiyiso wolowo leswo swi akaka swa hanya ha khensa vanhu va ka hina loko mi kota ku veka swi swa kahle emoyeni hi rhandza ku khensa a ku ve madyambu lamanene muhaxi wa hina haxani hi ku hi teka n'wananga i mhancauke ka nkurhi
3: Ahi, tanhloko mhaku.
1: okay, right. Khensa swinene ka vonelo ra kokwani eMantshauke. Hayi ke va banenge switwala va ku la hi le ka mina na tatana Chauke. Leswi vulaka swona leswaku leswi va swi siyaka laha endzhaka ya mina na vona ku hava ku ku ta vana loyi a nga tata hi le handle a ta ni byela ku ri le xitandini xa boti, i xitandini xa n'wana wa mina. Leswi va swi siyaka laha va va va karhi va siyela mina na n'wana wa vona. Ni swi te kahle ngopfu. Okay, right, va hi karhi hi kongoma emahlweni na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi taka na kokwani Maluleke. Va ku xanake swi vangiwa yini swa ku loko nuna wa makoti a lovini ku nga jaha ra n'wina mi sala mi lava ku landza xitandi na mu ku a huma ya famba i ya kwini hi ku a mi n'wi lovurile mi yile mi ya gongondza le ka vamakoti mi ku hi tele makoti wa hina han'we lava se loko nuna wa yena a fambile na yena u fanele a famba na loko nuna wa yena a hundzile emisaveni a hi tweleni van'wana ku ri va ri yini a ni vona riqingho ri karhi nghena laha kambe ke ta tlhela ni ri yimela 060-887-5942 mingiseriwa GSR FM a hi kongomeni emahlweni.
3: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu. La vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand.
1: Register FM le moyene lo.
4: Hi njani?
1: Hi pfukile hi ngo n'wina man.
4: Hi pfukile.
1: Hey.
4: A sweswo swi basanga loko amutini papa va fambini ku sala mina na vana va mina swilo hinkwaswo i swa mina na vana va mina. Se swin'wana n'wana a ti laveli xitandi xa yena lexi nga ta ba mombo wa yena.
1: Ntiyiso.
4: Hambi va siya mavhengele na masimu na hinkwaswo i swa mina na vana va mina.
1: Na mito man.
4: Ntele.
1: A ku ri vonelo ra mani?
4: A ku ri vonelo ra mhani Khumbuza kwala ka Mapfuni.
1: Okay, right. Ni khensa swinene mhana mina va na madyombo ya ku saseka.
4: Inkomu.
1: Va vula swona ku ri hayi ke leswi siyiwaka hi nuna wa mina i swa mina hinkwaswo ku na laha swi yaka kona i swa mina na vana va mina nuna wa hina a ngo lo ni siyela nuna wa mina hi swona sweswo. 060-887-5942 mingisi Register FM le moyeni hello.
5: Ahee vaxumi.
1: Hi xumisa vona mhana mina.
5: Ninjani?
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
5: A na vona bava va pfukile ngopfu.
1: Kokwani Maluleke?
5: Ra va pfukile. Mativa mina ni lava ku hambana na van'wana. Ni lava ku ntshesa bava laya na ku tlhela va hlohletela.
1: Okay.
5: Leswaku bava famba ni mi tihandza timhaka leti ti xanisaka vanhu timhaka leti hi tsandzekaka ku loko swi ku tani hi fanele endla yini se loko vava va famba va tihandza teta swilo leswi a swi ta hungutana hi ku vanhu va le ku xanisekeni i nga endla njhani i mhaka i muti na nuna wa wena loko pfuni va sala va ta ku karhata wu ri muti wa wena xana se loko va karhi va swi twa va ta swi tiva sweswi va vongo yanana ka vuhla hambi ve ri le ka vuhla va ta chava vanhu a va hi chaviseli vanhu lava timbilu ta malunya lavo ka va nga chavi nchumu phela a va chavi nchumu loko i ya mutini wa munhu i fika i ha

0: timhaka leti ti tumbelelaka vanhu, timhaka leti vanhu va xanisiwaka hi tona va pfumala vutihlamuleri. Eka vula mhani va lava xanisiwaka va lava muti, vana hambi veri va ta ya kwini loko va teka muti lowuya, a va tala va va vula kona swi ta lungha na lavan'wani va ta chava.
1: Keso swinene mhani Dayina le ka Sikhunyani le mana madyambu ya ku saseka. Danko. Hayi ke voka va tisa marito ya khensa ka kokwani Maluleke ku ri hayi ke fambani mi va mi karhi mi ti lava timhaka leti hi ta hi ta ti solva then hi vakulukumba kwala kumbe ti ta dyondzisa vanhu na ku va nyika makaya lama rhuleke. Khensa swinene kokwani Maluleke, na mina ni khensa ni vuyelela eka ku va mi karhi mi hi khomele tinhlokomhaka leti hisaka vhiki na vhiki. A ku na siku leri hi nga tshama hi ku kokwani Maluleke namuntlha va heleriwini a yi ngheni, va tshama va ri kona yi va lava na sweswi. 0608875940 mingisero Jisara FM ni moyeni. Hello.
2: Mamba ni njani?
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku tongwena papa.
2: Ah na ita topi.
1: Ehe.
2: Ah loko ka ku loko va ta ku hita sala hi mi hlayisa.
1: Mhm.
2: Ku ri va tswari va lava va nga tswariwa na va mana wena kumbe na va ba wena va hita sala hi ku hlayisa.
1: Mhm.
2: Loko ta hanga la ka nkosi na wun'we mina ngu.
1: Mhm.
2: Mara loko tala va wena va ta sala va la ku hlongola tatwa wena a mutini lomiwo a ka swin'we na tatwa wena. Mhaka leyi a yi twali.
1: Na swito.
2: E-e. Vona kahle kahle va ni languti ku ka wena va fanele va kuma yini. Leswi kahle kahle ku hava munhu a nga ta sala a handzela xa wun'wana va vuleni va ku huku yin'wana yi handzele xa mungana. Se vana lava va ta swi lava tshama kwini ku vula na vakokwana lava ka va nghena. Hi ku a ni ngo muti u ake hi mina na nsati wa mina. Ivi ni tlhela ni nghena na leya yin'wana ya ku nga va n'wi lovolini nga va nga n'wi lovolanga. Swi nga endleka mi nga lovolanangi ma ha phanda ku mi kuma ndhawu yo tshama ka yona hi ku hinkwenu a mi nga ri na ku tshama kona. Ivi then loko mi va mi phande ndhawu leyo mi ta kota ku tshama ka yona ivi ku huma wun'we a famba hikwalaha xikomi xi nga ta va xi teke hi kona. Se a hi voni munhu loyi a nga va ku a ri na nandzu ka laha a ni a nga swi tivi ku ta rhanga mani a famba. Ivi ni ya vuya laha ka ku himpela loko ni ri na vana na mhani luya kumbe na ya a ri na vana na mina. Lexi nga hoxeka lexi xa ku mina ni nga wisa n'wansati laha a ta fika a hluphekisa vana lava. Loko hi ka hi swi languta ngopfu na le ka tifilimifilimi nyana tin'wana ta ma-Nigeria ma swi vona ku va na ku n'wana a lava ku cheleliwa hi mani hi matsongo lavo ta hi ku famba. Se mi ta kuma ku vana va huwa va ha ri sevi. Se impela isuso swa ku impela ni tihumela ni ta vuya. Kahle kahle lexi mina ni nga ta vula xona swi leswi n'wana nga phanda swona a phandela vana va yena. Se hi ma swi bohi ku loko ni ri na vatswari loko ni fanele ku ni tirhela vatswari va mina.
1: Entiyiso.
2: Vatswari va mina va fanele va tirhela mina ku a ni ngo vuyi ni tisa misaveni mhani ni nga zama ku ta misaveni.
1: Na mito.
2: Na mi fanele ni phandela lava van'wana ni nga va tisa misaveni. Na vo va ta phandela vana va vona. Hayi na yi ta tsupiki ni tsake ngopfu na yi ta tsupiki leyi ya vava mara swi endla nga ku yo va jokes mara yi tika ngopfu swi le ku humeleleni. Kwalaha ni nga mi byela ku n'wana na n'wana loko wa ha ku loveliwa u ta ku byela ku hi ta sala hi ku hlayisa ku hava munhu waloye i ta va vona na siku na ri nge va voni ti nga muti wa wena.
1: Ntiyiso lowu.
2: Hayi a ku ri malungani welela ka mapfuvela ni khesini mani.
1: Ni khesa swinene tatana malelani.
2: Thank you.
1: Okay, right. Na muyingiseri wa Jisara FM va hi karhi hi ya mahlweni na vonelo ra muyingiseri. Va hi karhi hi tsundzuka ku ri vonelo ra muyingiseri i vonelo ra muyingiseri, a hi vonelo ra xiteji. A hi twineni ti voice note leti ni nga tikuma laha.
3: Ahi twa nhlokomhaka. Nhlokomhaka leyi ya vava. Munhu loko a lovile na muti wa yena, n'wansati a nga ha rhandziwi.

0: sekene a tshama na bana ba yena a ni nuna wa yi fa n'wi siyaka tshama kwalaya se ku humelela yini mi lava yini kwalaya mutini mi lava yena yena a nga mi lavi i lava ku ti tshamela emutini wa yena na vana vakwe n'wi tshikeni a tshama va kurisa muti vana lavaya u ya mahlweni na yena kwala nga tlela kona i ta tlela ku rhula a hi tshikeni ku xanisana i ku xanisana sweswo i mhani mahori kwala ka mabuvu kokwana wa diyono na ku hlula dango
1: danko ni khensa swinene ni tlhela ni kuma rungula kusuka kwahala ka WhatsApp ku mina a ni helo ni tshama kwala mutini wa mina na nuna wa mina i vonelo ra mhana mavelas kwala ka magoxa hayi ke hi lava vamakoti va kha va ri do a ku na langa ta ni susaka laha ni lo tshama na nuna wa mina okay ni kuma rin'wana rungula va ku mina ni xikalavito loko vatswari va lovile va siya majaha mambirhi muti i wa mani ka lonkulu na lontsongo i mani a fanelaka a kuma xitandi sorry ku huma makeni i xikalavito danki muhaxi na kokwani Maluleke okay ni ka ni nga tivi ku ri ni nga vuyisa kokwani Maluleke va vheta va yi attenda leyi mhaka na kokwani Maluleke ni lava ku twa kusuka ka n'wina sweswi okay kokwani Maluleke va hi siyile hi sayiti leriya ra riqingho leriya va balekile swi tikomba nga ku ni ta ndlamaka ku ni va landza ni vuya na vona va ta hi hlamula ka xivutiso lexi a xi nga va kona muyingiseri wa Jisa FM na wena u nga kota ku ni rhumela rungula kumbe u ni fowunela eka riqingho ra 060-887-5942 va karhi u tirhisa vonelo ra wena 060-887-5942 na landza kokwani Maluleke
2: ni ri vasati va khilo haye tiravolo ni ri vasati va khilo.

0: Mwen ki serwa jisar FM le mwen yen, hello?
1: Mwen zombi le nan.
0: I zombi le yon kome lak jongwe?
1: Mwen zombi le de original mwen yon avi itan.
0: Ok, tatana the original shipelan.
1: Mwasu wana mwa.
0: Ahe.
1: Mwen yon zama kouta mwla le yabana bambiri baba fana.
0: Ok.
1: Inti iso tala, ande ko ishi sana.
0: Mm.
1: En moti wa lontongo.
0: Okay.
1: Loko kuva mina ni ri hosi ni imela ndisani ya mina iteka n'wansati ku sungula.
0: Mm.
1: Ni vona ku va tshamisane kahle na nangamwe na nsati wakwe na.
0: Mm.
1: Ni n'wi byela ni ku mfo se i khale ndzi se ni swi vonile ku muti i nga sala na wona vhela muti wa wena.
0: Mm.
1: Mina ni huma xitandi.
0: Okay.
1: Kuva yena a nge bote yemani mina ni huma n'wina misala. Mara nawu i wo yena hi yeno hi ye xipfala rumbu ra mhani. Hi yena a fanelaku a sala na muti lowuya. Mina nkulukumba ni fanele huma ni ya lava xitandi.
0: Na mito.
1: Hi swosweswo ku hava swin'wanyana. Muti wa n'wana wa rikoto. Nsin'wana ntswana loko a nga tirhi mara a na nghamu mina ni dlaya hi sapoto ni n'wi sapota ni tile bya kuma ntirho.
0: I wa rikotse ra lowa ra lava ma majaha ntsena.
1: Ni ra jale ra ni vee i tirhi
0: majaha mambirhi
1: tirhi no leswi a nga kurisa swona i tirhi bava va lovi va hisiya hi ri vambirhi hiri majaha hi ri vambirhi se muti loko bava va lova i wa mani.
0: Okay.
1: Hi leswi ni nga swi tisa swona.
0: I ntiyiso.
1: Se muti wa n'wana wa rikotso wa lowo hetisela. Swin'wana ntswana loko ni swi vona ku a nga kumi ntirho ni nga dlaya ku sapota ni n'wi sapota a ni tila bya kuma ntirho. Mara ntsena ni nga suki ni n'wi siya a ri yexe a nga ri na nsati. Hi ku muti lowa wa bava wu ta sala wu ri va matumbani. Ni fanele loko a teka a va na nsati ni fanele ni tshama 2 years na n'wi dyondza ku muti lowu ta sala wu rhana na.
0: Okay.
1: Ni kota ku huma xitandi mina.
0: Ni mi twi.
1: Hi the original n'winyi wa vito i byela njhani ni kota tsemaka majamba.
0: Khensa swinene tatana the original n'wini wa vito ni khensa swinene.
1: Hayi ta mi yingisela ku ze ku yo vhana.
0: Danko. Hayike va vula swona ku ri eka xivutiso lexi a xi nga ta lexi a ni to vanhu va ni karhi ni update na kokwani Maluleke hi ku a va hi balekerile nyana a ku ri na xivutiso xa ku se loko hi ri majaha mambirhi la mutini va hi siyile xitandi i xa mani ka lonkulu na lontsongo i xivutiso lexi a va karhi va hlamula xona the original hikuva a nga hlamala kokwani Maluleke ku he ni siye makoti la a karhi a cacciwa se ni vuya hi tin'wana vuyingiseriwa Jisar FM le moyeni hello
2: ahee
0: ahee
2: mo ni hlamula xivutiso lexiwani mara ni ta xi lehisa switsongonyana
0: okay
2: ma 3 minutes 4 minutes mina ku va ku ni vela nkape wa ku loko ni kaha ni kula loko ni teka nsati a ni zangi ni tshama na vatswari va mina early 90s a ni tshamangi na vona
0: okay
2: kambe vafana hi vanharhu. So ni va kurisini mina lava ni vulavula ku hi vona na vanhwanyana lava vambirhi because vanharhu i hitini ku nga sesi. So hi ndlela yaleyo ni yena ya vona ku swa tswana lowun'wani wa mfana a landzelaka na lavan'wana va tirha up to so far na lowun'wani wa mfana a landzelaka a tirha loko se a pase matric. So ivi hi twanana hi xihina ku all right muti lowu ya sala na mani se ku u ta sala na rikoto. Ku swi ya hi ku matwanana emutini hi ku ya hi xivutiso xa muhaxi. Matwanana ku mani i ta sala na muti. Mara i nge siyi munhu na muti nkama wun'wani ku ri hava na nchumu kumbe i n'wi byela ku huma xitandi i ya tshama kwihi a nga tivi. Se mina ni tirhaka ni na lunghelo ni nga huma ni ya ni ya lava ndhawu ni ti akela ivi ni siya luya swo ka swi nga fambeki mara swi karhi swi famba sweswintsongo swo fitafita.
0: Okay.
2: Se fortunately na yena loyi wa mfana wa rikoto wa titirhele tirha kahle ka mfumo. So hinkwenu wa fortunate kambe siya hi ku munhu loyi hi fane hi n'wi siya hi loyi hi fane hi swi vona ku laniwani wa khwitakhwita se loko ku ri ku wa khwitakhwita i yini lexi hi n'wi felaku mona hi xona ku a tsala na muti wa vatswari va hina hina hi huma miti ni vona swi ri right i ntiyiso ku khale a va vula ku n'wana wa rikoti kambe van'wanyana va vula va ku n'wana wa mativula se i nga ri a ku chuza ngopfu vatswari lava va ku ha mativula mi ta sala kwavo rikota ra mhe ri ta sala kwavo se marito lama i swi leswi ni nga zeni swi vula loko ma vona ku tsalanyana swin'wana swo helana na wini swi kahle ngopfu hikuva swi kota ku hi byela ku all right bava loko va lova a va ri na wasati vambirhi mhana mina nsati lonkulu nsati lontsongo loko hi landza wile hi kume ku ka nsati lontsongo hi yena a fa a sala na muti ene i na muti wa yena mara loko se hi twanana hi xihini ri a hi laveni n'wana wa xaka ra ka bava loyi a nga hlupheka a tshamaku hi emutini wa bava because vatswari va love hinkwavo ene hi ndlela yaleyo loko mi twanana mi nga kota ku hlula nala because mi boheka ku mi byeni mi ya n'wi kuma ene i kumekeni wo tshama kona se swi ya hi ku mi twanane njhani na n'wina vatswari sukani mi hi tivisini ku loko mo tshika mi humela hi sala hi ndlisa ku yini se a ku na lexi xi nga ta tsandza aka nkarhi wa sweswi muhaxi ku va ku titsalela wili i yi veka loko vo tshika i humela no va teka maphepha va hlaya ku laveri 1 2 3 4 so swi ngo huma ka family liya ka vona buti na makwa wa vona ku va ri yini i mani a fane a sala na munhu swi huma ka family se ni mhaka ku a va ha ri kona laha va fane va suke va hi byele sweswo
0: yatambe
2: ni kombiseri muhaxi ni ku mina xihi xin'wana na xin'wana xihlampela a ni tumbeti nchumu a ni lava ku nsati wa mina a komba family ya ka hina mali ya mina hinkwayo a ni lavi ku a ntirhweni a demanda mali ya mina a hi vuforce a fosteriwa hi va ka hina a ni swi lavi sweswo ni n'wi byerile na yena ku loko ni lovini mina ti undertaker timbirhi mina insurance ya mina mina khampani ya mune leyi fanele na yo yi ni nyika mali se swisweswo i nga jahi wena wo tiyela ka undertaker one i ya teka bokisi ra 100 rand ro chipa i nga xava bokisi rikulu i teka mali yin'wana ta sale ni hlayisela vanhu na vatukulu va mina se hi ndlela leyo swi lava ku mi va mi twananini mi kota kusuka mi hi byerile ku hi sala hi ndlisa ku yini se na kwalawa swi ya ku se family yi fanele yi nghenelela yi kota ku va hlamula ku hi ndlisa ku yini kumbe vona un'wana mhani we vona njhani i nga tshama mina ni suka masiwana ma vulavurisa mi ri va makwabo because mi lo sala mi ri vambirhi a va hi kombisa ku na vasesele 1 2 3 4 that's why loko ku ri na vasesi hi laha hi fikaku hi mi hleketaka okay sesi loko ku ri ku vukati byi va tsandzeni a hi va nikeni muti va tisalela laha kaya hi ta hamba hi ta pfuxela muti wa mhana hi ta pfuxela muti wa bawu swin'wana swo helana sweswo se swi ya hi ku hosi na ndlisana tshamani hansi mi vulavula mi ri vambirhi ene mi ta kota ku kuma solution mi ri 2 mara loko ko za ku ya nghenelela vanhu van'wanyana va ta mi hambanisa se swi nikeni nkarhi mi tshama hansi loko ku ri kumbe xa mi ri vambirhi mi vulavula mi ri 2 ni ta kuma solution
0: na mito
2: hi leswi ni hleketaka swona muhaxi a na lava nghena rambirhi mon van ni yima kwalani ni wita na mhe ni humaka masin'wini dankba
0: dako ni khenso swinene danke hayi ke va yi andlarile tanihiloko va vurile ku ri mina ni nida nkarhi wa mina na ta yi andlala kahle va ri timhaka mo vulavurisana tanihi ndyangu a swa ha ri kona leswiya swa ku mi kumuti wa lontsongo loko ri lontsongo u na swa yena a nga kota ku tisungulela a hansi a ti akela mi ri yini buti mikhulu loko ku ri va hava mali xana ke se ku vulavurisana hi swona swa kahle mi vulavurisana mi ta na mhaka yo khomeka ku ri hayi buti salani na wona muti mina ni ta ti akela hi ku na ti tirhela 060-8875-942 mikiso rejisara FM le moyeni hello
3: ya ni kumteni swinene ka topic le ya ku rikotsa hi ro fanele ku ri salana muti ni vona nga ku a swi bohi ngopfu
0: okay
3: mi ni vulavula ku ni ri switandi sweswiwa ni vulavulaka mina ku na switandi swimbirhi lexin'wana xi vitana mhani xi kwala Giyana
0: okay
3: lexin'wana xi vitana papa xi le Avenda and mina hi ri kota mara mi swi koteni ku ni tindlela muti wa mina
0: okay
3: so right ka lexiya xin'wana xi nga kwala Giyana ku tshama n'wana wa sesi wa mina vana va sesi wa mi vambirhi lava nga lovele mhani na lexi xi nga Venda ku tshama n'wana wa sesi wa mina mara n'wana matsongo mhana yena na mhana mina va makwenu
0: laya
3: nga na mhana se loko a swa hi sweswo a ni ta va ni ri ku va hluphekiseni ku a ni vone lexi va nga ku xi endleni se mara lexiya xin'wana ni tshiki ni fanele a ti tshamela kwalaya Venda kwala ha mucha
0: okay
3: lexin'wana xi kwala Giyana kwalao ka siyandani laha vulavulaka malungani wilini le ka mapuve hinkwavo vanhu vo tala va ni tiva
0: na mito
3: se na vona i ku tikisela van'wana loko hi la ku va nga swi tandi leswiya kumbe loko a ni ya ta hi makwanga ma ku na swi xavisa a ni ta ni swi xavisini swi ri swimbirhi mara loko ni swi xavisa lava van'wana va fanele va kumeka va tshama kwini i ku va tikisela naswona sweswo naswona wa swi tshika swi tandi leswiya n'wana n'wana laha twa ku a hlupheka na mbe loko ni twa ngaku swa ni tika nga ku na nsati wa ni hlupha kwala ka mapuve ni ngo ya ka senda ni ya tshama ni nga ha Venda ni ya tshama i stand by swa wena switandi sweswo ni ku hinkwenu laha twa ka nga ku wa hlupheka la nga kona i fanele a tshama ka switandi sweswo a swa hina hinkwenu gasa ni nga ni byela ku chela rin'wana na rin'wana ro ti tlulatulela
0: na mit
3: a ni masi vavo switswariwa swi ri swi chelana xin'wana na xin'wana xi ti tlulatulela se mara loko ku ri na leri ri tlulatlula ku nenge wun'wana ka wu tika a ni ri fanele ri ya tshama kolomiya ri nga huma
0: kona
3: leswi swa ku xitandi xa ri kota ha ntiyiso sweswo phela loko mina no gina ni lova lani ni ka ni ku xitandi lexi i xa mhani kumbe xitandi lexi xa papa swi nga endleka vana vambe va sala va nga ha kumi ku tshama loko se mi ka va ni fambile
0: ni mi twa kahle
3: why na n'wana na n'wana ta vuyela laha a hlupha vana lavaa e n'wana n'we hi le ka koko wa yena a ni na vo lava hi le ka koko wa vona swi loko ku a ku na lwa ku nga ka vona laya
0: na mito
3: se n'wana na n'wana loko a vanaka a vonanga ku swilo swi ya swi ka swi va kahle a ti endleli xitandi xa yena lexi nga ta tshama vana va yena loko hi khe hi vuya ka topic leyi ya ku nsati wa hlongoliwa mutini wa yena na va nga haka na munhu wa yena na swi loko a swi pfumeleriwi swi sweswo hinkwaswo a ka hina hi le ka hina na vana va sesi na vana vo boti se a ku na xitandi lexi nga ta va xi ri xa yena ku vula ka papa lava nga huma sweswi va ku mi ngo va humi yo twana na ku sweswiwa xitandi lexi nyikiwa mani a hi xa munhu hinkwenu a mi tiri na malungani lawo la ka mapuve la
0: khesa swinene tatana malungani ka vonelo ra n'wena
3: danko
0: hayi ke va vuya hi yona liya ya ku swilo mo vulavurisana swi famba kahle hi ndlela ku nga ri hi mhaka ya ku xitandi i xa mani kaya hi le kaya hi ta tshama kona hinkwenu loyi mi vona ku nga ku wa fita ku tshama a nghena a tshama na mina loko ni la ku vuya ni ta vuya kaya ni ta tshama hi ndlela yaleyo a hi twineni
4: riperini ka GSR nhlokomhaka ya kokwani Maleke ya twala ende ya vava hempela nhlokomhaka leyiwa vanhu ku na kun'wanyana ku hala vanhu a kaya vatswari hinkwavo va lovini ku rhanga ku lova munhu wa xinuna ku heta ku lova munhu wa xisati ku sala vana vanharhu vana lavanharhu va tekwini kokwana wa vona wo tswala mhana vona vana va vuya kaya va ku va tela mpahla ya mhana vona mpahla ya mhana vona va tsoniwini va tsoniwa na mukumba va tsoniwa na mbeto hikuva vana va nga ri na vutihlamuleri na movha wu xavisiwini vana va tsandzeka ku nyikiwa na maybe 100 rand vana va le ku hluphekeni kwala va nga kona va tshama na mhanikhulu wa vona mara nhundzu ya mhana vona a va tekangi yi tshama nondo yi teke na muti wu teke hi vana va kokwana wa vona lavatsongo. Makwenu wa kokwana wa vona wo tswala papa vona hi vona va tshamaka aphakatini ka ndyangu wa ka va vana lavaya va lava ku va la ku vuya va ta teka nhundzu ya mhana vona. Vana va tsoniwile hambi mpahla ya mhana vona yo cukumetiwa hikuva va ri hava miyimeleli lonkulukumba ene vana va ha ri vatsongo na sweswi nhundzu ya mhana vona yi le ku tirhisiweni. A va na tihlamuleri va hava munhu wo va pfuna ku va kota ku kuma nhundzu ya vona, nhundzu ya mhana vona ya mbedwa na yini. Vana va le ku xanisekile lava nga kona hikuva va pfumala munhu wo pfuna. Va yini ka van'wana ku kombela ku pfuna ku lava nhundzu ya mhana. Vanhu va chava ku ya pfuna ende vana lava nga ta ka va nga fiti ku ya police station va report ku va lava nhundzu ku ave se tlhariha. Na loko a vo va nyika mpahla ya mhana vona kumbe va nyike mpedo va swi pambulelini kumbe va swi pambulele mukumba, mukumba yo trenda tidaratini ya vana lava fingenela yona. Vana va nga huma va ri hava na nchumu, kombela ku pfuniwa.
0: Na yi twa mhaka. Okay, a ni vona riqingho ri va ri karhi nghena laha hi va hi karhi hi ya mahlweni na muyingiseri wa mina. N'wina mi nga ta va mi ri na xo xi vula mi ta va mi karhi mi nghena mi edda laha mi nga ta edda kona kumbe ni va ni karhi ni teka kokwani Maluleke na vona va kota ku nghena va catch up eka mhaka leyi se a hi ri ka yona. Kokwani Maluleke ni va ni karhi ni vuya na n'wina emoyeni. Hello.
5: Hi mina loyi.
0: Hi n'wina loyi.
5: Ni yo twandwandwa kwana. Eka xitulu lexiya xa ku jika xa ku loko ni jika ni ku ni vona timhaka.
0: Ahe.
5: Yi mani ni hlamula ku nhlokomhaka ya siku ra hina ra siku ra nyamuntlha i nhlokomhaka ya wansati loyi a nga tekiwa ivi wanuna wa yena na yena va ya aka munhu. Leyi ya majaha mambirhi lawa ya nga wona ma nga hutilandzisana ku muti wu tala na mani ni ta yi hlamula hi ku hetiseka.
0: Okay.
5: Laha hi na ntungu ro vava ngopfu swinene mahiswa mhaka leyi hlamuseke mhani laha i ntungu rin'wanyana ra hloko mhaka yin'wanyana yo vava swinene. Vana va huma va ya pheta timfanelo ta vona ti nga timfanelo ta mutswari wa vona a va kumanga na ntungu xa tiwa na movha lowu lava n'wanyana va nga wu xavisa va nga swi tivi ku ku wu xaviwa hi mani munhu u mara u tekiwe wu xavisiwa tekiwe swipasu swa vatswari wa vona a vakokwani mi nga na vana lava sweswi ma ni twa hamba mi ni twi ku na lava va ni twaka ku na lava nga ni fikiselaka mahungu lawa loko moya leyi ni nga hlambanyisa kona ku kuna le ka muhle van'wanyana va ka va kanakana ikokwani emhani ta yena lava a va ka va kanakana ku hambi le hi le ka mani mhani ta yena hi le ka muhle le ka magistrate leyi hi ko ka muhle ka magistrate hi la mi nga ta kuma timhaka leti ti nga kona hinkwato laha a ku na munhu loyi a fanekelaka xanisiwa tekeriwa swi ta yena lawa wu pfumeli ni nga kuma leswaku lava va nga teka movha lowu va wu xavisa va tlhela va teka tinhundzu ta vatswari va vana lava va ndla leswi va swi lavaka va ya nghena jele a ni na swi tiva swi leswi swi leswi ni vulavulaka hi swona na swi tiva leswi swi na khombo n'wina mi karhi mi swi endlaka mi xanisa van'wanyana ni ndlaleni mi ka mi swi tiva ku loko siku swi nga ta mi fikela ni ta byela vutihlamuleri ta khumbiwa hi mahaka boyi ni ta famba ku fana na mbhongola leyi va nga yi laviki na ku yi lahleka loko yi famba a yi hatlisi va hake milenge mimbirhi hi tihaka boyi hi to tika swinene mi hundzuka swibotshwa hi mhaka mitirho ya n'wina leyo biha fikani runya leri mi ri ndlaka leri ku xanisa vanhu van'wanyana. Loko ni hindza la ka yona mhaka leyi na swi tiva ku yo nghenelela leyi hi ka hi ringeta nga ku hi phadamtana leyi ku vanhu va nga ngheni va vulavula ngopfu hi yona ya nhlokomhaka ya nyamuna. N'wana wa rikote n'wina lava mi nga swi tiviki ku ku na nawu lowu ya venge ku na timhaka ta makulu a mi swi tivi mi vulavula swi leswi hikuva a mi swi tivi ku ku na makulu ni kha ni swi tiva leswaku ku na ku vanhu va tshama va twanana hi ku vulavurisana mara n'wana loyi a nga n'wana wa rikote a ku rhangi yena byela boti wa yena ku wena boti mina na huma a swivulavuriwi sweswo mara mkhulu a nga ha vutisa ka mbisana ya yena he mfo loko mhaka yi te tano hi pfunanisa ku yini wa swi vona a ni na nchumu a ni tirhi mina a ni tirhi mina u nga swi kota ku ya ni dzimela ntombanyana laha hi ku phela munti lowu i wa xipfalarhumbu loyi a nge ha swi kona sweswo o ka a nga swi tivi ku na mhaka leyi venge hi makulu hi vulavula hi muti nga wun'we laha i muti wun'we lowu a hi vulavuli hi timhaka ta mindyangu yo tala ni hi vulavula hi muti lowu nga yi one ene vana lava a ko va na mindyangu yo tala laha i muti wun'we i xikowani xin'we xi nga na nambara yin'we a hi vulavuli hi switandi swimbirhi hi vulavula hi muti wun'we.

0: bana ba munhu va fanekele ku va vonisana hi wona, a hi vulavuli standeswi na swimbeswinharhu. Se leyi yi tekeni mi yi veka tlhelo, loko mi lava ku ta dila hi yona siku rin'wanyana ma ni byela mina, ni ta ku byela na ku endlisa ku yini. Hi ku mo yi vulavula ntsena mi yi tovatova, a mi yi ti ku yi tlhela yi jikela yi kaveta, yi na makulu xikarhi laha. I mhaka leri nge makulu ma yi tivi. A mi yi tivi mhaka leri nge makulu, ene yi ta mi jikela mi tlhela mi ku hi yo hlangana na vanhu loyi ndleleni ku ri ku va loyi va ko hi n'wini mi nga xivanga laha. Loko mi endla swilo swi stepeni kahle, ku na leswi fanekelaka swi stepeka, mara ku na mhaka yin'wanyana loko mi yi endla mi nga yi langutisanga yi mi jikela yi hundzuka noyi eka n'wina. Mi tona vana vo ka vana va kona mi kumeka swa ku se mi sungula ku tisola, mara vanhu va kona hi n'wina mi nga endla mhaka leyi. So ni ringeta ku lava ku ta mi kombisa ku mi nga teki mindyangu mimbirhi mi kata na ndyangu wun'we, laha vana va kona va nga vambirhi va fanekele ku va vonisana hi soko mhaka ya ndyangu lowu wu nga wun'we. Swi nga ndleka hosimendisana mi kuma ku hinkwawo va tirha kahle, un'wana na un'wanyana loyi a ta fa va siya mutini. Xitiso i ku ka vona mambirhi i mani a fanekelaka hlayisa mutini kona vambirhi, swi vula ku hi ku lowu wun'wani wa ntsongwana i na mali na lowukulu i na mali, hinkwavo va lava ku ta ti akela ndyangu wun'wanyani wo tlula lowu lowutsongo wa ya nga aki kwala. Mutati wa ku hanga ku lavila hi swin'wana leswi nga humelelaka, va ku hanga ku lavila hi endla ku ya tshama dorobeni hi ku i na mali ya yena, so ndyangu lowu wu sala na mani hi ku tsava na lavambirhi va nga vona venyi va ndyangu lowu. A hi vulavuli hi munhu loyi a nga na tungana ndyangu yimbirhi laha, a hi vulavuli hi swo sweswo. Se na yona ya leyi mi fanele mi yi langutisa ku na loko mi yi hlamula mi swi hlamule ni kha mi swi twisisa ku a hi vulavuli hi mindyangu mbirhi, hi vulavula hi ndyangu wun'we lowu fanekele ku huma na nhlokomhaka ya ku sala mani la mutini. Mara munhu un'wana na un'wanyana wa swi tiva ku ku na switandzhaku ku nga xi tiva rhumbu hi ye xitandzhaku a sale ni sala ndzhaku ni sala ni tshama eka ndyangu wa vatswari va mina. So swi hambene na leswiya mi swi hlayaka ku a swi pfuni nchumu leswi, a swi pfuni nchumu ka n'wina, mi va mi kha mi nga swi langutisangi na ku swi tiva ku mi va mi kha mi endla yini hi swona, loko swi va na swi ta na switandzhaku swi ndla yini mi vulavulisa leswi mi kha mi nga swi tivi ene a mi se hlangana na swona. Vutani lava nga hlangana na swona ku loko va ku kuna makulu va vula yinike swi fana na yini, swi fana na ku majala mambirhi la ku ya hi xitolo a wu nga rhangi wena ntsongwana u teka vasati va kona va tivaka mhaka leyi mi boxela ka yona va ku hosi wena hi yena a fanekelaka a rhanga teka sati na yona yaleyo a mi yi tivi ni ta ku loko mi nghena kona mi vulavula swin'wanyana, mara yimani va mi tsundzuxa van'wanyana ku ku na xiyila ene xiyila lexi ka n'wina nyamuntlha mi nga a xi tivi, mara siku rin'wanyana xi ta mi tirhela hi ku mi komba mahlori. Muhaxi
1: kokwani Maluleke
0: hlopa mhaka leyi hi vulavula hi vanhu lava nge le ku xanisekeni sweswi ka hlopa mhaka leyi ya nyamuntlha vanhu lavo tala va tsandzeka ku nghena muhaxi wa mina lava nge le ku teni ka loko vo nghena laha van'wanyana va ta mi byela ku sweswi ni yo kukululu na vana a ka tin house ni hlongoriwile ka big house mina munhu a hlongoriwa ka swilo swa yena a ku ni le ka tin house sweswi mara ni tala munhu a nga luza swilo swa yena hi mhaka lunya ra vanhu lava va nga na miehleketo yin'wanyana yo ka yi nga pfuniu naswona laha hlopa mhaka leyi yi te n'wina vayingiseni na vaakatiko mi nghena mi pfuna vanhu lava nga le ku xanisekeni hi leswi mi ni lavaka swona laha. Un'wana mukhatana wa marhanelo wo dumela wa sundzuza wa mhingo wa chavana loyi xikwembu xi ngo lo n'wi khumba leswaku if you die

0: to help my people, you will die twice. So Allah to fakambi remain, Allah to fakam. I mustn't die twice. I must die once. It's a lavan. It's a lapula lanti, it's a lukumavan, it's a stomachin kumagator. If I mean, who met a piece of room, Mr. Valley, Shokamakali, I'm not to relay. So Bakune, Miriam said, Bakune and Mirtiko. Test them now. Now. You never remember Ayan and Kamosho. You didn't remember, come and just pray. Nothing born in a human and a person of the sea. Mm. It's Bella when I'm paid. Marsh.
1: Nikesos ne ne kameke lekonka ri hulang ku teka kahle a sarang na diminetse tinga ritingane ba ikisarwa mina kameke hita ba ikari ku swigegege diminetse tintsongo letinga sala 0608875942 mingiso register FM ni moyeni. Hello
2: hello
1: ni mitwa kahle
2: oh eba bishop mo.
1: Sorry.
2: Oh, sura ko amle moye nga jizar.
1: Iko na moye.
2: Oh, okay. Okay, ma for this one.
1: He pukile inge ngwi na eleka nongo nongo wa ndavuko wa hina. I wanna wa bafundisi.
2: Oh, okay. Sure. Give me this.
1: Hmm.
2: Sorry. So, nan lava lava ngale ngale moye nga kudi kwa nina.
1: Kumbe iko kwani maluleke mntu wakubona
2: bona
1: e ha iko kwani maluleke bula okay va balekile a va nghenele bishop wa vona iko kwani maluleke
0: ni swi twa kahle ni le ku swi tweni kahle no vo va lahlekile nyana mara a hi problem ngopfu
1: okay monitor voice note leyi nga kona na yona kwa
3: Aye, waka tiko. Lakupa mende saka shingwane le shimbini nga shangana na shana laka le sushate food parcel. Mina kutara suwini, nukutara suwani si.
1: Okay, na le voice note tiko mba itange nkaruwa wrong, isendwe nkaruwa wrong, okay? Mo hii, chopa mwanu kurubona pa ikumile hii. Okay, rebaliki le rtingo le rararko. Nakameke, diminetse itintongo le tinga sala kubase minana kukwana maleke. Vai kari isonga. Isonga la kutateka tintambu di isa kona. Kantzaki, ngwaho ngwan. Nga taba karam gena itele mbilu. Nakameke, muni teka rtingo le. Mwingi sero jisara FM le moyen, hello?
4: Aye, Maj.
1: Ahe.
4: Ninggalah sabtu mas karinya nak toko maga kau na item beri surat. Aku nak toko maga kuliin mas.
1: Toko maga, loko mite ken sati. Me humana ena standi. Loko me fika le me navan. Me fika mite unzela kum saben. Loko me unzem saben. Familya kangu na isai tay lanza sati luya. Yuko ena pagati bage. Navan abawa nam famba ilava standi shango na wai na wat familya ini kwa. Me gaso enti sakui. Loko stasha ndekse kuyini kumbe meri yini makale ingwina.
4: Kwa mina pata wak maga ya na watu wala standido siya.
1: Lakunga tamansati na vana. Minga wasia kwa nasatu wangwina na ngono wangwina. Vasala vaya wako yikunu na wena ufambile. Ui nzile msabini. Ilava standi paka tibege ufamba.
4: Aku lama ulang kata angkat rana istandri. Tapi pun satu ame orang mana ramai.
1: Lerumisuk kami bekem lelezo. Kuri loko minani farm. Bashtandi ishan satu ame nana van.
4: Karena tawan kilo kulo bukara van dosa zulah. Karena min kilo kulo na ngawa komandil yang mana.
1: Nami.
4: Bangga lungiri info mukalah, kuna lungiri doa sama dia di ceri kian loko yang mana mukal tenggu, misalnya satu lagi nak tanding nan, tanding sama, abangga orang tu lungiri info, mampu sama dia last dia di ceri kian. Ulang men datang celo ko, antara kan cuma mukawa abanggo, kalau sama saya ni terus orang.
1: hayi ke ni mtwini a ku ri vonelo ra mani
4: vonelo i botlaki
1: khensa swinene botlaki mi va na madyombo ya ku saseka
4: okay
1: danko kokwani Maluleke ni va ni karhi ni vuya na n'wina ku ta hi songasonga ni kombela ku tlhela ni mi humesa mhakeni hi yin'wani ni nga yi kuma kona kwala ka WhatsApp na swi ta ku hi ta holo kambe ke muni ni yi hundzisa varixana loko ni ri na wansati hi ri hava vana ni ri na rifa rikulu ni tsarisa va mani vana ni na vona a handle ni ya tsarisa mani a ni swi tiku mi swi twini
0: ni swi tika
1: okay yelela kwala
0: loko mhaka ya hina yi ri wansati leyi a nga va na n'wana wun'we kumbe vambirhi kumbe a ri hava n'wana mara loko mhakakulu i lovoriwile ku tarisiwa yena yaleyi anga yena yaloyi a nga hava n'wana mhaka nkulu mhaka leyi akaku vuxaka i ku lovoriwa ka n'wana wa munhu loko mi za mi hlanganisa tihloko mi va mi kha mi nga swi tivi ku i ta ya a ya kuma n'wana kumbe a nga kumi n'wana mara mhaka nkulu ku akiwe vuxaka ku xaviwe na jazi ra mina tatana Maluleke na xichalana xa manana ku phahliwa n'wana loyi a huma ya ka Maluleke a ya kandza vukati kwale i fika a kuma n'wana a nga kumi n'wana vava va ri na vana handle swi vile ka yena ku i va tsarisile na yi nga sali yi va ntsumantsumana a tengisiwa mhani loyi ku hi kwena ka yini munhu wa wena a nga tsarisangi vana lava a nga tivi nchumu phela loyi i tiva ka yena na nuna wa yena i nuna wa yena a nga va na xihundla xa ku tsarisa vana lava loko se ti ya chekiwa timhaka leka tifayili ta le femeni va kuma leswaku mavito ya vana ma kona na mavito ya manana lowu ma kona manana wena u vutisaka mhaka leyi hi rifa hi ra wena hambi na vana lava nga tumbetiwa kwalomo va ta humelela loko se wena i ya humelela ka muhle ku i ya kota ku kuma timfanelo ta wena eka nuna wa wena hiko va nga ta humesa mavito va ku laha ku xota ndahila wa laveka ene wena manani ndahelo a wu n'wi tivi ku yi tshama kwini mara i tarili loyi a nga famba loku ndaheli loyi i tshama ka vakokwana wa yena etikweni ra ka nkulu va ta n'wi landza kwale u tali na mavito ya muti loko ya tshama kona ndaheli va ta n'wi landza kwale mi tata mi ta hlengeletana laha se ku aviwa cuma lexi hi swo swi endlisaka swona timhaka leti humelelaka namuhle hambi wo fambeli wexe u ku swi ba mina swi ba xifuwo xa mina loko fika loko swo kuma mi tele kwalomu nga va tiviku wena hi leswi loko swi tala ka rifa laha mi nga tekeleli ku loko n'wanuna a lova ni ku mi n'wexe ku na swihundla swin'wanyana swi nga tumbetiwa leswi wena mana ni nga byeriwangiku swona mara i ta ya swi vona ku se swi ya ku hetiseleni le ka muri loko u fikile va ta ku byela ku wa va tiva lavaka a a ni va tiki va ku a na vona i vana va muti ya lava se na vona va tarisiwile laha mavito ya vona hi laha a wu fanekelangi wena manani wu kaneta hikwalaho ka kuva leswi swi nga tariwa va swi vitana wini so pfumela swi aviwa wena i ta nyikiwa leswi nga ta nyikiwa swona lava va nyikiwa leswi va nga ta nyikiwa swona pfumela na hinkwaswo sweswo ene kona a wu na n'wana wena i ta nyikiwa leswi ringaneke i tlhela yi nga hlongoriwi na laha mutini muti va ku wa wena hi leswi nga ta endleka sweswo loko ku ri ku swa endleka swin'wanyana va ku muti a wu xavisiwi na wona ku aviwa mali Chula ku mali lewa nama ta ku nyika. Ita wa yi ringene ku nga ya ka muntu unwanyani le. Yoku na sona sweswo va ta vula leswaku aku xa tutmo va letimbi ku xa kona muntu. Mara ku ta va na xivutiso ku tunga va njani muntu hi usiyela mani. Sikona sweswo. Ivula vula hi timhaka leti endleka ka muntu. Lahaya ku he hi le phela ndhava lahaya. Hambi yo tshanyani loko fika lahaya swa hela hinkwaswo. Loko mi chava kuya mi ta tekeriwa mafa ya n'wina mi nga swi tivi. Mara yana ni ta munhu mi ta vhumbunula hinkwaswo na leswi nga fihliwa swi humela rivaleni ivi mi kota ku tiva ku ku na leswi nga tariwa n'wina mi nga swi tivi. Mara mi ta swi twa kwale. Mahungu lawa
1: makulu
0: ma nga tumbelela vanhu nga tumbetiwa na vanhu a va swi tivi so hi kombela ku hi swi endla hi ndlela ya kahle ku mi ta kota ku pfuneka loko swin'wana mi nga swi tivi vulavutisani kokwani Maluleke doctor kokwani Maluleke ku vulavuriwa hi mina la ya leswi ni tatisaka timhaka loko mi ni vutisa mi nga tshami ku ni vutisa ni ta mi ta hlamula hambi swo tika njhani.
1: Danko loko hi languta hi sale na timinetes timbirhi kokwani Maluleke hi nga vheta hi songasonga n'wa wun'wana yime kwala nyangweni
0: i mukacani leyi a nga tshama la n'wana mukacani wa marhani leyi wa dumela wa sindzizawa mingi wa chavanga ni khensa ka vayingiseri kwakukwakukwaku lomi mi nga kumeka mi ni yingisela mi ri kona ni tlhela ni kisa na muhaxi wa ntokoto swinene loyi a nga na xikuva yo ka nga kayeli nchumu hinkwaswo i na swona leswi a swi nyikiwaku i swi vekela rivaleni ku dyekeketa ndzi humbela na vothe hune va ri hone zwini va jene nga xipinga ri ambise nyambo byi to takadza nga mani hikwakukwakukwaku mi ri hinkwavo hi wa wumune ni yingiseleni ni ta va ni tshami kwala ka xitulu xexi ni ya vulavula hi ka dyondzo hi wa wumune maphepha hinkwawo ma kona la swi lava vanhu va ta va ta yingisela va twa ku atikweni ku laveka yini hi fanekele hi hanyisa ku yini timhaka ti ta kota ku va kahle xilo va n'wamuhlavi
1: kokwana wa mina
0: wena n'wamuhlavi ndhina hi khayise swinene nyamuna ku dyakengeta hi wa wumune a hi veni swin'we danko.
1: Okay, right, and I mean, said, why just RFM? So, so, Stavos Karsu, if you kiss him, Makum Kanogonoko, why he now wonder why he not figure a language at the Kalechanganana Kambe, Vigilar Daka, Sugular Fanakama, Shik Tabakari, and Ashilua, Shakama Bunda, come again, Nakutemba, Kunako, one Malik, Batavar, go nice, sight, Liria, Ramina, Vakari, Borisana, Kambeke, and Bistita, I take in Tintam with Isakona, Egan Saking, one, Langa Tabakaram Gena, he tell him between Lukarmina, the one can miss Sierra, Semrakata, Ramichuvekil, Ramfu, Rad Doctor Thomas Chow, Gemma. Madiambia kusaseka shini ni nkomo ni kensili.

Maybe impela vaku hi wena unga yiva mbilu yanga ri simra ri kari famba na yena kahle mingisela mina vaku a woni twele ni xanisela yini ke ri simra ri kasuka kahle ka Hennessy tsanga Prince in the building mingisela mina mamkela eka madambu ya siku ra namuntlha ri perile Afrika-Dzonga ri perile mingisela mi ri perile hinkwakunkwaku lamba ku mikhamiri ku ri simra ya impela va kha vaku mbilu I sathani loko va yi kha yi languta swiyimo leswi mbilu yi nga ndla ku ri I hindza eka swona I ta heta eku was it worth it mara mara I tlhela yi languta ku ri ina ku ri mbilu a yi langi leswi a yi ti langile swona ri perile Afrika-Dzonga ri perile mingisami ri perile hinkwakunkwaku lamba ku mikhamiri kona ma amukela eka madyambu ya siku ra namuntlha kumbe munhu wa timela ya sikube kahle awara liya ku nga awara ya khume namuntlha hi siku leri makumera leri ya ra vumakumembirhintsevu eka n'hweti ya vudzova misiwaka ka lembe ra magidimberi na makumembirhintsevu mingisa ra mina ntsaki n'wahun'wani ya fambaka na n'wina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha ni kha ni khensa swinene eka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwaku lama mi va ku mi kha mi yingisela mi ri kona namuntlha I wa vumbirhi wa kahle na tshemba leswaku na siku ra n'wina ra rona a ri va ri kha ri sasekile swinene mingisa mina ku na ku tele mbilwini hi va hi kha hi nghenisa sweswo kahle tiawara ka toho ti nga timbirhi 10-12 ni kha ni khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya hinkwakunkwaku lama mi va ku mi kha mi ri kona mi nga mi yisela kahle eka 106.0 MHz FM kumbe kahle ka audio streaming ya www.gsrfm.co.za kambe van'wani mi kha mi famba na hina kahle eka swiphemu swa mabulo ku nga ku ri Facebook mo fika mi ku GSR mi ku space mi ku FM TikTok mo fika mi ku GCR FM loko na famba kahle na n'wahun'wana I ntsaki n'wahun'wana matlhelotlhelo hinkwawo Facebook xikan'we na TikTok kambe swi tano hi loko se va hi kha hi nghenisa sweswo va haxi kulori ni khensile vatirhi kulori ku va mi kha mi yinisiyele nkarhi ku fika kahle ngopfu eka nongonoko wa ndhavuko wa hina mi famba kahle na xiluva xa mina khensile tesi ku va u kha hi siyele nkarhi kambe swi tano mingisa mina hi loko se hi kha hi sungula kahle nongonoko papila ra tolo hi khensa swinene ku va mi kha mi hi vekele kahle mavonelo ya n'wina ha khensa swinene vukona bya n'wina eka nongonoko na n'wina ma ha ku sungula ku yingisela nongonoko swi tiveni leswaku nongonoko I tele mbilwini u famba na n'wina kahle ngopfu Monday to Thursday 10-12 avusikwini kambe ke swo tano hi loko se va hi kha hi nghenise sweswo eka nongonoko papila ri kona mingisi ra mina leri lavaka mavonelo ya n'wina na ha vula nakambe nakambe eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ku mi nga ti vavisi mi nga vavisi van'wani mi nga teki vutomi bya n'wina mi nga teki vutomi bya van'wanyana papila hi leri va ku ri kha ri famba na hina kahle mingisi ra mina ku va ri kha ri lava mavonelo ya n'wina hi twa ku ri ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini hi ki hi nga pfunanapfunana xinjhani tanihiloko vutomi byi va byi kha byi hi khome hi ndlela yin'wana ku haloyi a nga ta vula leswaku kwasi tshama swi tshamisekile eka tlhelo ra yena naswona vutomi byi fika byi hi nyika tidyondzo to karhi leti va ku ti ri kona naswona papila loko ro ze va ri kha ri fika kahle eka nongonoko wa tele mbilwini ri va ri ri nkingha ya hina hinkwerhu miyingisa ra mina leri va ku ri kha ri lava mavonelo ya n'wina hinkwerhu ka hina eka 060-8875-940 a yi tsutsumeni ya ta ku papila eka madyambu ya siku ra namuntlha ri tshamise ku yini.

0: tani ming seven and kan kuma kahle riqingo leri va ku ri kha ri nghena la ri perile na maamukela ka Jesus FM.
1: Aye
0: papa mfukile.
1: Epfukile njani manje?
0: Epfukile sinene.
1: Ya to magale ya baba. Ya botolo yang andu yo na mana wole bone wona komzi yo ma dipo komzi yo manda wona we. Aranga wana ya ne yi komni kien trapa ya na sindu yo kumbe na tangi kanya na.
0: Ndis.
1: Awo wona biwa ya na lo. Ngotso tsebe mbanga mbanga ya kumbe ya zamke gura.
0: Sibabango.
1: Ya biwa ya na. Abo mo yo yo ri tsawe ni le bo yo na na tsama nga ai. Ori ora trapa ya na lo.
0: Thank you. Ebi impela munhu aku teka aku kurisa aku hlayisa vatswari vangari kona ebi tlhefika eva kha ngondzisa eka ximu xa ku fana lexi papa akha va khumba kahle ku waloye ofana va kha anyikiwa community impela kambe n'wina ra n'wina ri vona ri tshamise ku yini hi le ka nongona ku wathele embilwini emingisara mina papila leri va ku yi kha yi tiseriwe kahle hi sesi laha ku nga makhelwani va va ku khombilwi yi kha yi vava hi ku vona xiyimo lexi va ku xi kha xi ri kona ra n'wina vona ri tshamisekini va pfuna xinjhani kokwani hi nga hi kha hi tshinelela vamaniki hi va endlisa ku yini ku va heta va va kha va kota ku pfuneka hi ku swandleka buti a va a kha ri ku va chaviseni loko ri ku himpela i ntiyiso ku va ku na leswi a va ku a kha swi endla kambe swi tika swi fika swi tshembisa hi ku va va kha va khumba ku ri emasunguleni a va hamba a va mbeyetela a va tekela na mali ya mudende hikwalaho ka swidzidziharisi leswi a va ku a kha a ri eka swona kambe ra n'wina vonele tshamisekwini va pfuna xinjhani kokwani

0: yena valove a ha ri ntsanana va n'wi teka va n'wi hlayisa va n'wi kurisa kambe ka nkarhi wa sweswiwani va va kha va hlamusela ku ri boti a nge le khome kahle kokwani malembe ndzhaku va va kha va khomba kahle ku kokwani a hamba a va tekela a va mbetela a tlhela a va tekela mali ya mudende laha mingiseregisara fm swo ka swi nga tshamisekangiku laha hi va kha hi kuma kahle mingisameko ka nkarhi wa sweswiwani swa ha tikomba swa ha ya emahlweni laha swi va ku tlhelisesi va hleketelaka leswaku ingaku se swi fikelelana ku va a kha a va xanisa hi tlhelo ra timhaka ta masangu hi ku loko va va va pfuxela ka rin'wana na masiku va kume leswaku kokwani va tshama va chuhile kokwani va va na ku chuha loko va ku kha ku ri kona endzeni ka mbilu ya vona lavo ka va nga swi tiveki ku ri va yi humahuma xinjhani va swi endlisa ku yini ke mi swi tivaka mingiselamene ku vakokwani va na rirhandzu ri kulukumba swinene eka vana va vona xikan'we na vatukulu va vona kambe laha hi va kha hi kumaka ka nkarhi wa sweswiwani se swi vona ku vilela hi vutomi bya kokwani lava hlamuselaka ku rin'wana masiku lava na vona va tshame na vona loko va tlakuka va kume leswaku kokwani va na ngati eswimbalweni swa vona lava nga heta va tivutisa ku ri ku nga kha ku humelele yini tanihiloko malembe ya kokwani ya kha ya fambile i nge vuli leswaku swa vasati ku ri ku va ha ri ka malembe ku ri ku vele ka malembe lama swi va ku swi kha swi hundzile sweswo kambe ke va va ku va kha va twisa vona va lava ku tsundzuxa ka n'wina mingisa ra mina ku va yi humahuma xinjhani tanihiloko mhaka yi tshame hi ndlela leyi mi vurini tindhawu swi endlelo hika ku hambanahambana na ka swona kumbexana ku pfuna hi ku hambanahambana ka kona ka awara ya ku sungula kambe n'wina mingisa mina vonelo ra n'wina ri tshamise kwini ke a hi simeni ya kuma nghena kahle ka WhatsApp hi twa ku timhaka ti tshamise kwini
1: saka esisifake hawa majamula manene mwashi ay yemashi ara twala papila ra ku tahele ka makhelani ri tsuna kokwani ra twala yemashi leswi ma ani hi vonisa swona yemashi mani makhelani lava va nga tsala papila leri leswi a va fane va endla xona a va fane va ya va ya ripota mhaka leyiwa aka ma-social worker loko va yi report-ele ka ma-social worker leyi va nga emaphoriseni va ya ka ma-social worker ku sungula va ya hlamusela ma-social worker hi mhaka leyi ma-social worker va fika va teka kokwani va famba na vona loko va famba na vona va ya vutisela kokwani ku ri no ku le ku humelele ka yini hi ku lexi endlaka kokwani va nge boxi va boxela ka makhelani mfanelo yaloye i ntiyiso a nga va ri ku va xaniseni a va xanisa a va tekela na mali ku na swakudya ni va ri va hava se hawa na ku kasi kokwana a va na vo ka va nga ri na maxaka na a va na vamakwenu na a va na vanhu van'wana lava va chekaka handle ka mfane ya loyo va nga n'wi kurisa na se lexi nga kona hawa kokwani a va yi va mhana va yi va yi report-a le ka ma-social worker hi vo va nga ta yi fikisa maphoriseni mfawu leyi va ta n'wi teka loko ku kokwani va humese xitatimente xa vona leswi va endlisiwaka swona hi munhu loyi endzhaku ka sweswo kokwani loko va nga ri na maxaka va to tekiwa va yisiwa kwini le vakhegula va hlayisiwa koho leswi ma ani swi vonisa swona mfawu leyi va teka va n'wi pfalela hayi na ku huma hamba nga ha humi nhlokomhaka va ta yi kuma loko va va tekini kokwani leswi ma ani yi vonisa swona sesi ntsaki a mihlangana xilahla ri cha dzambukeni ni ri la sadana lonje ntirho lowu a kaya ku ri ka nsavulani block 25 leyi muganga wa tanakati se swi n'wan'wana hawa a yineni mahlweni yi karhi yi yingisela hi twan'wana va yi vonisaku hi ta vona n'wina until kwale ka 12 o'clock muhaxi wa mina
0: i khensi swinene papa hlayisekani 0608875942 makumembirimbirhi wa timinetse kumbe kahle awara ya khumen'we hi le ka nongonoko wa tele mbilwini mingisa ra mina hi twa kahle mavonelo ra n'wina ma tshamise ku yini ki va pfunapfuna xinjhani kokwani van'wana va kha mi khumbi kahle ku va na papa khumbi kahle timhaka ta ku yi kona ndhawu ya ku hlayisela vakokwani lava nga yisaka kona kambe ke ka nkarhi wa sweswiwani i nci lexi fanele ku va yi kha yi swi endla va xiphorisa va nghenelela va kota ku va va kha va pfuna kokwani hikuva va kha va endla vulavisisi ku nga kha ku humelela hi naswona ntiyiso wu ta heta humile eka kokwani na ku ri ku na leswi va ku swi kha swi humelela eka vona 0608 75 9 14 kuma kahle muyingiseri wa hina van'wana nakambe laha ri perini na va ximin'wan'wana papila ra sesi ra vava hi ku swi va swi kha swi khumba ngopfu kokwana vakokwani va va kha va na timbilu ta kahle kambe swi ka swi vava hi ku va heta va tibyela leswaku ku ha loyi a nga ta va pfuna ene ku ri ku sweswo a hi ntiyiso kokwani va lava ku va kha va pfuneka swinene se lexi hi fanele ku va hi kha hi swi endla I ku va hi kha hi tinyika nkarhi na ku va hi kha hi endla nkarhi swinene wa ku va hi kha hi tshama na vakhegula lavawani hi siku na siku hi kota ku va nyika nkarhi na ku va hi kha hi va seketela loko swi vona ku ri ku na vana va majaha lava ku va kha va ri kona hi nga va tshamisi na vona ntsena a hi ti tshamise swantshwa hi va lavela vahlayisi va vona kumbexana hi va yisa kwele ku tshamaka vakhegula hi ku ka nkarhi wa sweswiwani swa tikomba ku ri aku zangi ku va kha swi tshamiseka naswona kokwani va le nghozini vutomi bya vo byi le nghozini ku na rin'wana ra masiku a nga ta pfuka swi nga n'wi kombangi swona emikuma si a vakokwani a fika a va tlhavetela kumbe a va endla swin'wana kambe xa nkoka I ku a hi hlayiseni kokwani
2: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na top.
0: Alright, hi kuma kahle riqingho leri va ku ri karhi ri kona laha ri perile na maamuke.
3: Perile mwan'wana.
0: Aye, mi pfukile.
3: Mi pfukile minjhani?
0: Pfukile swinene.
3: Mi pfukile. Hey, ya twala nhlokomhaka yo vava swinene. Makhelwani loyiwani a hi ka va civic.
0: Ya.
3: Ku vitiwa mukhanselara. Mukhanselara vadyondzi swilo vakhanselara ku loko xiyimo xi ri so u fanele a swi tiva mukhanselara ku ta fika swi ndlisa ku yini. Va nga n'wi vuti nchumu mfana luya. Mukhanselara hi yena nga ta vona ku maphorisa ma kuma njhani va teka kokwani va va yisa atliniki va ya chekiwa ku impela va le ku siringiwini na kusuka kwalano hi ko nga ta khoma mfana loyo nkomo wona
0: khensi swinene papa hlayiseka
3: Thank you.
0: 0608-75942. 0608-75942. Van'wina vonelo ri tshamise ku yini ki eka madyambu ya siku ra namuntlha.
2: Funeto wa sanau, utala wheel, na sukosho. Hiko meka igiani, malamlele, Bushback Ridge, na chiawero. Kishanganisi na yenere, mkringo kumbe eka WhatsApp, eka 082-584-3201, kumbe 078-173-9459. Hii amkele naba akivale matiko ni mambe. Kokolo Funerals, hiko kolo eka siyimu.
4: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili Beru ngofambukaka ya varikona
5: Bapuneka kususa shinyama Kutungula bani mbushongurisa ya mmoya Kutungula munu uhlangana nhloko Kususa mmoyo tleru ya wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kubia minti Kutungula mmoyo lukui kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ya kuambana na kashona Kutungula milengo lukui vavana kupimba Tikensa telenze ni kama kwiri Kupula mo business Kupula dilagita munu Kutungula nyoko kufretela Kutungula shilumi Kutungula lava tikelu waka Kwefemula kunga shifuba Kubuisa muranzu wa wena Wakale Kunga love back Kutungula stroke Nalavangana di joint abona Tinga tikeleleka Vatsama katukulche Patungula Kupandua nshoko inga yimi Kupula mweo profeta Kutwasisa bunganga Kupula lavanga paleru wa bunganga Kupalula mpuku Kubuisa munu loi anga lasheka Namangwani mavadzi wa ambana Yonje high blood Chukela Low blood Na matiho Na shungwani sutala Kukonsulta if 500 rand Ngava kumega 079-968-9174 Madyandzope traditional hila Dr. Giligili La bapuna ikutembe

Bakutula Mwanesu impela 0608 7594 hari kanongonoko wa telempilweni mengisame kula salanzena 10 minutes hi sumela kwele ka awara liya ku nga awara ya 12 kambe mengisara mina a famba swi nga kahle ka ha ri papila rona ririya hi nga suka na rona kwele ka awara liya ya 10 laha hi va ku khela va mavonelo ya n'wina mengisara mina va pfuna xinjhani kokwani xikan'we na sesi wa hina ku nga makhelwana wa kokwani lava nga hi tisela kahle papila va yingiseriwa hina mukhumbe timhaka ta ku hambana na hambanana leti hinkwato ka tona ku nga tona leti nga ta tikhatifikati ku va ti kha ti pfuna kokwani kambe ka nkarhi wa sweswiwani kokwani va ha tshama kona kwele ku nga na buti wa luya buti lo va nga lo n'wi kurisa mayingiseri wa mina vo ka va nga swi tiveki ku ri va ta swi endlisa ku yini kambe ke hi va hi kha hi famba na n'wina kahle 0608 8875 942 kwala ka Gisar FM rito ra rixaka we are the voice of the nation hi famba na n'wina kahle hinkwakunkwaku laha mi va ku mi kha mi ri kona va kuriperile n'wahun'wani na vayingiseri va Gisar FM ka tika la handle kambe swa tikomba ku buti swidzidziharisi leswi a va ku a kha swi endla swi va swi kha swi n'wi tekela hinkwaswo ka swona kambe a ni swi tivi ku i fike njhani ka xiyimo xa ku va a kha a heta a xanisa kokwani ka malembe lama va ku va kha va ri ka wona ka tika swinene kambe ke lexi a fanele ku va a kha xi endla i ku va va kota ku va na yena a humesela a handle loko ku ri ku i munhu wa mampela a vula ntiyiso swantswa a ya tshama ekhotsweni hi kokwani i va onhile vutomi bya vona na tshemba ku loko va tshama va chuhile va va kha va chuhe yena a va swi tivi ku va fanele va swi endlisa kwini va fanele va tshama na mani a ku ri mani amukelo ni khensi swinene mama amukelo hlayisekani 0608 8875 942 ningisala mina hi famba na n'wina kahle ni le ka nkarhi wa sweswiwani ra n'wina vonelo ri tshamise ku yini 0608 8875 942 all right ni kuma kahle mingiseri wa yena n'wina nakambe lava va fambaka na yena kahle hi nge se za hi pfala ri perile hi mingisela ka antswa hi ri kwala ka gym papila ri twarile swinene naswona ri va ri kha ri twisa vusiwana leswi kokwani va va va kha va hlangana naswona vakhegula vo tala va le ku hlanganeni naswona kambe va va kha va chava ku vulavula ntiyiso ka tika la handle kambe lexi hi fanele ku va hi kha hi swi endla hi va hi kha hi kuma ku ri va fanele ku va va kha va xi tekela enhlokweni hi siku na siku kambe ke hikuva va kha va va va yisa eka ti-treatment hikuva va kha va famba na vona hinkwakunkwaku va va lunghisisa hinkwaswo leswi va ku swi kha swi ri kona kambe ke swo tani mingisala mina ku va kha ku tika a handle 0608 7594 2 hi famba na n'wina kahle hinkwakunkwaku laha mi va ku mi kha mi ri kona kambe swo tani mingisala mina ha kuma kahle vayingiseri va hina va nga nakambe lava va ku va kha va ri na hina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku ri perile na vaxumi papila ri va ri kha ri twala swinene kusuka kwala ka mahonisi alright kala ka mahonisi lexi hi fanele ku va hi kha hi xi endla i ku va hi kha hi pfuna kokwana xikan'we na ku va hi kha hi hlanganisa vakokwana hinkwavo tanihileswi wun'wana wa vayingiseri va nga swi khumba ku ri hi hlanganisa vakokwana hinkwavo hi va seketela hi ku va tela va hlanganaka na ti-challenges kambe hi ku va lava ku yimisa sweswo swa ku vanhu lavakulukumba hi vona va strongo vanhu lavakulukumba hi vona va fanele ku pfuna lavantsanana va heta ntiyiso va nga wu vuli kambe ke a hi koteki ku va hi kha hi va pfuna na hambi hi endla siku hi kha hi tshama na vona kambe loko va hi kha hi swi vona emugangeni leswaku ku na vakokwani lava va kha va tshama va ri voxe a hi ringeteni hi matimba ku va hi kha hi va vhakela a hi ringeteni hi matimba ku ri hi va hi tshama hi ri kusuhani na vona hi ku himpela tinsulavo ya ti tele evuton'wini naswona ti fika ti va ti kha ti onhela vakokwani hi siku na siku.

0: fonela weshe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheli hi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli. Va kumeka njelele edupeni, Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwani na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzela eka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Madyandzope traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona.
2: Va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand. U nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.
3: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hena ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete, dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu, platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na Tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokolo Funeral si tirhisana na mafemani baloyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani, Malamlele, Bushback Ridge na Chiawelo. Tihlanganisa na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals, hi kokolo eka swiyimo.
4: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Vu 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku yi nkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 Let's go to the World Jackson endaka magezi hardware nale karisaba e Kambako village nale taxi rank street empenama e Kapani e Joni ikumeka extension 4 e Parliament street opposite Botley store kusona Ravi Ridge e Ivory Park ile extension 3 e Freedom Drive kusona police station nale ka Dr. Nyiko medical center nale Skadafi Winterfeld kusona le Maname long primary school tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hi va vuyiseli Mpopo mahala wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarubela Funeral Services I take the chance eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na mavha ya Armarubela Funeral Services vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932

tela le makumbiri kombothi mna zavele ikongoma kahle ka hore le ya yangwe ne kono ko xitshusho ku taka wena misimbono ko ku fika rabanthlana xikarini ka hore le kumbiri na hore le ya naru xikarini ka fisiku vele ndlela leyo u tsoka wena mina mrax the dj jale ria vele ra kubumla nyana ra kufanwa kahle ntimoro ngalo tlo kone ne ri ngona xta bana ngwa xirlele wa hlamina la vantiba ka nere e jale ria ra ku ntima ivo manere rai tsoko magaita ba ir kona kwara kana kono kula ngata ba kare famba kase na tsoko magala mkatam karmo angula kusuka kwala ka TikTok mkatam ka angula kusuka kwala ka TikTok ta number le ak dumos ne ya teachers 060875942 hita to kungwi na shana mi angula muku yine ka tsoko magala ingata ba ikari blai yo ka sukura na mutsa mingi kutana ni rina buya na tsoko maga itaba kari blai yo vele

0: tlhokoma ke ikona fela e tshameka tlhekolonka fela enkeseni bodvised makumbane orit inkese swine hlayisekana ni ri ku halamuka kona na papa rihanyi na mvona hlayisekana ku halamuka koho vhela hi ndlela yeleyo ora tlhokomhaka yi tshame kahle hi ndlela leyiwana ni laha hi nga ta va ka ri bula kahle ka nombola riqingho wa 060-88-75942 na ku hala ka TikTok ani ri ta va ka ri bula kahle kumbe mi rhumela kahle nkandziyisi ya n'wina la ka nomboro yaleyo ya kutuma swinene 060-88-75942 tlhokomhaka yi tshame kahle hi ndlela leyi ni ri va ri boti va na malembe lamani ya 42 va na nsati loyi kahle tlhe va na ntombi leyi va rhandzanaka na yoho swi tikombaka ku haiko ra pfurha swinene boti veri va rhandza ntombi hi mbilu ya vona hinkwayo a va rhandzi ku saseka ka yona va rhandzi leswi yi nga na swona hi ndlela yeleyo vo rhandza ntombi leswi vo yi rhandzisake swoku va yi teka va tshama na yona va vasati na nuna hi ndlela yaleyo vanhu lavambirhi lava va twananini ku voho va ta hanya swin'we va ta tshama swin'we hi ndlela yeleyo boti veri voho a va tirhi vo ti tirhatirha sweswa ku ti tirha njhe hi ndlela yeleyo kambe ke ntombi ya voho ya swi twisisa ku no mina munhu wa mina i munhu wa so na koho lomu yi humaka koho vhele a ku tika swinene kambe ke boti laha va yi n'wi komba rirhandzu leri yehe a lavaka rona so swi nga leswiwani kwala ku hanyeni ku va karhi va famba boti va sungule ku express vutomi byin'wana bya yehe lebyi yehe a lavaka ku a tshamaka khari a boti ka xin'wana na xin'wana swa ku tala leswi va swi vulavulaka va va ri rhongo hi ndlela yeleyo tshama swisa kha swi nga ta timanga ta ku heyi wena futhi mina a ni ku deserve yi na mina hahe mina futhi mini dyondzile mina ni yini na timovha na yini ni outtape ya mina swi ku yini swi ku yini mara sweswi ni to hanya na wena hikuva ni kha ni ku kondelela so swi fikelela laha ku hayi ko boti va zelaku va ku hayi na ku twisisa ku ri wo kondelela wo ri fostela ku va mehe na wehe va hi kha hi hanya swin'we mara ri ngeta ku vuyisanyana rirhandzu leriyani leswi a swi ri swaku masunguleni tshika leswaku wo ni kondelela cause leswaku a wu ni deserve a wu fanele u nga swi vuli mhaka ku loko ze u rhandza mina swi lava ku na ku deserve hi ndlela leyi rirhandzu a ri na degree a ri na diploma hi ndlela leyi munhu o rhandza munhu the way munhu a n'wi rhandzisaka xiswoho laha sisi sweswi va ngo vona swantswa va humaka ka yehe hi ndlela yeleyo boti veri va n'wi rhandza hi mbilu ya vona hinkwayo ene voho ku ntsinini nyana ku vanyana va nga kumani marito va thembisa ku ta famba va siya kumbexana va ta va komba ri ntiwi hi ndlela yeleyo 060-88-75942 boti va ndla njhani laha va ndla njhani hi ku boti se va ti submitini ka yehe na le kaka voho va n'wi tiva hi ndlela yoyaleyo so swi nga leswiwa hambi ku ri timpahla ta ku tala ti koho kwele ka vona vanhu lava va tshama swin'we loko loyi a vuya ntirhweni vuyela kwele kaka voho ka vaboti hi ndlela yoyaleyo hi movha ya yena hi ndlela yoyaleyo swi tshamise xitano se boti va ri vandlisa ku yini va n'wi rhandza boti sesi swinene kambe ke sesi i na letiya ta ku ri no i baleta ta ku yehe ku yehe veve dyondzini a va vulanga ntirho wa voho hi ndlela yaleyo 060-88-75942 va hi karhi hi bula hi twa ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini mi nge hi twaku loko ha yime tinqingho ta n'wina hala ka riqingho hi ta va hi karhi hi bula na lava va nga koho hala ka TikTok halawani mo hi ta sungula hi n'wina hi board visit mi ka nxuku a ku na huwa kwala mi nga koho ku na vukhwaxakhwaxa kwala mi nga koho hi ndlela yeleyo hi ta kota ku va hi bula hi twana mi pfukile hi board visit mi pfukile pfulani mike hi kota ku va hi bula hi board visit
1: hi pfukile minjhani ti game breaks
0: hi pfukile
1: na mina ni pfukile ya na ku xava ta vayingiseri hinkwakonkwako lava nga koho lava va yingiselaka va ri koho loyi a vulavulaka i Vicent Makumbane kusuka kwala ka nkuri ka tomu nhlokomhaka DJ Mrexa ni yi twili boti va na probleme aka munhu wa vona loyi va tshamaka na yena se kambe lexi nga kona hi ku ya hi mina lahaya hi ku ya hi advice leyi mina ni nga va nyikaka yona rirhandzu a ni ali ri kona va na rona a ku sunguleni a va rhandzana na sesi swi va kahle ku nga vi na tinkingha ku nga vi na problem so xiphiqo ku va yi sungurile ka sesi va nga sungula ku va ha xaveleli loko ku humelela swin'wana swo karhi buti va ni va mistake va va thembisa ku ha vona va tirha va ta famba hi niyini mina a ni vona swi ni vona swi ri ku ri situation yin'wana yo tika ngopfu because of vona the way swi nga yi swona buti swi vula ku vona va ta xaniseka emoyeni hi ku vona va ta fositela rirhandzu va fositela rirhandzu swi kumeka na ku munhu loyi a nga ha ri ka vona and phela swi obvious loko sesi loyi a zaya maxungeta ya timhaka to i ta famba i na swiyinini edyondzini a ka ha ri na rirhandzu kwala ka vo ka vona sesi lava and then sure ku loko vo ze va sungula ku endla sweswo va tshama va kha va
0: hi swa ku munhu loyiwani i tshama a kha a vulavula timhaka tetiya ta ku hayi ni ta famba swi ku yini yi ku ya kahlekahle mina wena a wu ni deserve a wu type ya mina swi ku sweswo fana sweswiyani se ku vulavula swilo swa ku tala ngopfu hi ndlela yeleyo se ni nga tivi exiyayaya loyiwani loyiloyi yi fike njhani kwala kulukumba loyiwani kombela baba.

0: Alright, 060 085942 hito kushana ke ngwina mirini nhloko makale blaka yo vele eka sikulera namuhla hitaba kari blaka hlenje ivene kari blowing tshiromina hito kungwina misivonisa ku yini ka hloko makale yinga ku blini yo ka sikulera namuhla boti vafana va swendlisa ku yini laniwani hiku kule ku tikeni a swi olovi loko vulavulanyana vanga kumani marito va sungula ku thembisiwa timhaka ta ku ri hayi kona vona va ta famba yini ya won deserve swikuyini phela mina ni dyondzile na eka rirhandzu ku tirha timhaka ta ti-education na lemoyina
1: ashu
0: ahe hi pfukile minjhana
1: hi pfukile ma ya DJ Rasha a rirhandzwini a ku rhandziwa munhu wo rhandzana yena vambirhi ende va hlanganisa hi rirhandzu leswin'wana swo biha swo pfuxa vutomi loko munhu a za mi byela ku a mi n'wi deserve swiva mbilwini i vanga loko kwata munhu lowo tani material ma nga ngheni rirhandzwini ndzi mi ni rhandza ni swi vonini ku a ni nga ri na nchumu
0: loko a va rhandzana a va nga ri na nchumu ene tipa ku kombeta ku mpelampela a wu rhandzana i tipatini nhundzu ta yehe hinkwato tala ti le ka vaboti loyi
1: ya munhu ku kahle kahle material ma ndla ku munhu a huma leyini nkarhi wun'wana loko munhu a ma ti tivi
0: lavurileswa
1: antswa ku tula boti endheni loko a nga n'wi tivi yini njhani swi nga ndlela mikuma ku xi a nga swi kuma swi va ka mikumi ya kuhala ka boti loko
0: no ku va hlangane boti a ri va loko va hlangana yehe sisi leyiwani a ri right a ri right a ti tirhela ndla swi swa yena kahle so swi nga tetani boti va n'wi kume a ri na swi swa yehe so yena swi swa nkingha ya yena hi yaleya ya ku I won't deserve yiniyini mina na tirha ni dyondzini swikuyini hey
1: ke ji mhaka leyiwani a ti tiva loko va ri ku holoweni kumbe
0: ku ta ku nga ri ku holoweni ntsena va kha va vulavula ivi va nga kumani hi swin'wanyana ntsena swo va sweswo munhu wa kona wa sungula ku karhala hi ndlela yeleyo leswaku a hela matimba hi a sungula ku vulavula swin'wanyana ivi swo ka swi nga ri kahle swa ku threatena rhandzu ra vona
1: ya swi boti wa kamberiwa hi ku vanga na nchumu leswi nga fake swomunhu
0: so mara hi ku yehe u sasekini u na timovha wo tirha kahle swi u fane lowun'wanyana a hanya ku tika phela i ku hanya ku tika ku fane ku ndleka yini kahlekahle la i fane ndla njhani la boti hi ku boti wa n'wi rhandza hi mbilu hinkwayo
1: kahlekahle DJ lani loko a ha kula hina malembe ndzhaku a ku tirha ngo va papa mutini n'wansati a tshama kha ya hlayisa ndyangu
0: se hi ku la phela lava ku se si kumiwa kha a tirha
1: ya swilo leswiwani nhloko loko va ha hlangana a swi nga tswaleki va swi tsweleka leswiwa ku i nga ri ku gwele kondo ya xikarhi la
0: kondo ra njhani na
1: ya boti a nga va a ri na vukotongo laniwana u ku ri a nga ha xaveleriwi
0: why se va tolovelana ngopfu kumbe njhani
1: DJ ku na kahle munhu ku vanhu va yi faka ni vo tala a vo rhandza munhu vo lava yi deweed marriage ni tekiwini
0: no phela munhu loyiwani vulavulaka ye a ri kowa kona vukatini kwalomu swi vuya swi hela swi tsandza and then sweswona a ti hlanganela na loyi
1: tshamaka
0: boti sweswiwani va i tshama na boti kokwani i le ntirhweni loko a vuyavuyela ka boti leswi ni minute yo loku nhundzu yo tala mpahla ya yena yi le ka boti
1: loko a vuyavuyela ka boti hayi DJ munhu ku boti kuva ni pfuna ku solva ni a nga tshami hi mavoko a zulazula ta kota ku tiyimela hi ku laniwa a nga ri ive ku khomeni ku a nga na nchumu
0: ku zilazila mvula njhani
1: DJ hambi i ri ni ra maphepha ku na yin'wana mitirho a yi khetiwi ku swi tisela xidyiwa hambi u katsa magoji ba swi tima ku u kota ku na wena u tiyimela ene a tshembele ka munhu munhu a ku xanisa munhu ndzi kuma
0: boti va ti tirha ni ri ya va ti tirha vona
1: va ni nga tivi kwalaha ni jaratini va contributa ni swi vonaka na hikuva leswi a va nga tandliwa loko va tirha ntirho lowu nga serious la mutini va ku nghenangheleiva ku loko va nghenisa voko na vona
0: hambi ku ku ndlaka yini mutini
1: swi tikomba boti a nga ri ku contributeni laha mutini se siku ri yena a nga xiave xo tala
0: a nga na sese a nga na xiave xo tala laha mutini cause na boti i va sesi lowa i kume boti a akhini muti lowuya sesi i yo tisa timpahla ta yena ta ku tala laha mutini
1: phela rito ni ku zama we a wu nchumu a ra vava ri swi ku mbilu ya mina ku zami ku boti a zamazama matimba leswi swi ta ngavisa ku ya ku yini phela
0: se i fanele a zamazama hi matimba njhani hi ku ntirho lowu hi ya nga na wona hi lowu wa ku hi a ti tirha
1: DJ rito ni ku zama swi komba ku sesi muti lowu khomiwe hi yena loko mzeni sungula ku wasati a teka xiave swi tikombisa ku yena hi yena eka mikambi yena
0: i ni zama njhani ku ve hi ku i ta ka mina hi mhaka ya rirhandzu ene loko hi karhi hi vulavula mina hi vulavula hi rirhandzu u teka mpahla ya wehe u ta ta tshama na mina i ku ni zama sweswo ke
1: DJ mavanya ku laniwa relationship ya vona yi khome hi matheka ni masesi loko nangutini sesi i ku ri yena hi yena
0: hi mhaka ku hi na swi swa yena
1: material ma vulavula boti a nga na seyi
0: se va ndla yini boti laha
1: DJ mamela ku munhu hambi wun'wi khansela wu ngaka khonini i ta hi twa ku hi tshame na yena loko se hi suka swipheni hi vuya hi vona ku boti a teki swiboho ku xaniseka mahlweni kumbe wa tlhentlha na
0: i boti yi lava ku kuma advice ka n'wina that's why yi aza a tisala moyeni
1: DJ mina hi vumina kumbe boti a ri ku vavisa tini va nghene ku a hunguta rivilo
0: va hunguta rivilo leswiya swa ku va hunguta rirhandzu
1: yes ni vona swi i nga ri laha a kuli ku rhandziwa ka munhu ku xanisiwa munhu boti a hunguti switsongositsongo a hunguta mabola
0: allright no ni khesa swinene
1: hindovela swinene ku
0: khesa swinene boti ndlovu allright e boti vhisete a hi bulini mi ri ku ndlaka yini a ma ha ku yini
2: DJ Mrexa mina lexi a ni ringeta ku hlamuseta xona a ni ku sesi lava loko va ze va endla timhaka to fana na teto va tshama va kha va xungetaxungeta buti ku va va ta huma ka vona hi mhaka ku vona va na swiyiniyiniyinini swi vula ku sesi lavawani swi nga endleka mi kuma ku a va ha ri ku va rhandzeni vo boheka hi xiyimo swi nga endleka mi kuma ku se va kume munhu un'wana a handle leswi endlaka ku yini na swi hlohlotelaka ku va nga ha xaveleli boti lavawani masusa na ku boti a vo tirha ntirho lowuya wa straight masitwisi
0: ho swa ndleka ku ri na munhu loyi va nga n'wi sesi a nga n'wi tlhoma tihlo
2: swi humelela ngopfu swi sweswo aka rirhandzu hi ku ya hi xitalo loko mo va mi kha mi tshama na munhu mi tshama kahle swi sungula kahle ku va kahle ivi jikijiki hi ku famba ka nkarhi mi kuma ku se rirhandzu leriya i nga ku se mari vona ku ka sesi lava ni tshamaka na vona ri hungutanini a ka ha ri rona leri swa endleka se va veke tihlo kun'wana ma swi twisisa swa endleka hala ndlwini se va nga ha xaveleli nchumu because of ku na lava tsakaka kona
0: so kuna leswi ka rirhandzu na ku va munhu a xaniseka ka ku wa n'wina sesi loyi mi kuma ku wa mi rhandza swinene mara mi kuma ku lowun'wana a nga le ka yena lowun'wanyana hi xihi xa nkoka ka sweswimbirhi i mani a fane a kondelela mani a fane a ndlisaka swin'wana kwalaho
2: DJ Mrexa loko vo va mi kha mi tshama na munhu ivi mi swi vona ku munhu loyi se a nga ha ri ku ni rhandzeni mina no tifositela aka yena and then lexi xo sungula mhe ni fanele ku xi endla no fanele ni maka xo ku sesi loyi na n'wi teka ni tshama na yena a hansi ni ringetela ku lava ku ta n'wi kombisa ku vona sesi i khale hi kha hi rhandzana a hi rhandzana kahle ku nga ri na problem ya nchumu mara sweswi ni vona swin'wana hi wena leswi swi kombaka ingaku se rirhandzu ri hungutanini aka mina aka wena towards mina. So ni kombela ku at least situation yi vuyela avutshan'wini bya yona ku fana na ku sungula hi rhandzana ku fana na le kusunguleni masitwisa a ni mi nge pfuketani vhete ku njhenje ivi vheta ni huma ka sesi luyani ni nga zanga ni ringeta ku vulavula na yena ni fanele ni tiva ku xiphiqo i ncini maswa ni tiva ku i ncini lexi n'wi kucetelaka ku yena a cinca mahanyelo ma yena towards me
0: lexi n'wi kucetelaka u ku yi sasekile i tirha kahle i na timovha i na everything and yena laha a tirhaka kona wa gangisiwa hi vanhu valava va swiyimi swa le henhla u va bisa hi moya hi mhaka ku i na boti se swi nga leswi i fane swi endlisiwa ku yini laha boti i fane a yi huma njhani
2: no phela loko ovhese loko yena o za a nghenisa swihi swa materiyali a sungula ku byelabyela hi ku yena i na yini yena a nga na yini a phela ovhese kwalani se a ka ha ri na rirhandzu hei se no tifostela phela mina hi mina ni nga tivaviseka amoyeni ma swi twisisa swi vula ku rirhandzu ka ha ri hava ndhawu yeleyo a nga va vone swin'wana or se a ri na mihleketo yin'wana yo karhi yo a kota ku va a kuma ndlela yo a huma aka mina ma vona so ni fanele ni vulavula na yena ka
0: se ni fanele ni huma njhani mina
2: loko no vulavula a ntsako wa moya wu kahle emunhwini mo fane mindla timhaka to loko swi tsandza ku mivulavula na yena mi lungisa timhaka a humani ka yena mi ni vona ku nga ha ri na reason yo why mi fositela ku va na yena because obviously rirhandzu a nga ha ri na rona yena ma swi vona se swi ni pfunchumi ku ni fositela ku ni tshama na yena mhaka ku he i famba hi BMW hi famba swin'we loko hi ya tixopeni he i sasekile njhani obviously loko o za a saseka a nga sasekelanga mina ntsena and yena hi yexe wa swi tivaku u sasekile loko u humaka ku va ta n'wi yimisa a humaku va n'wi yimisa entirhweni va n'wi byela sweswi va nga ta n'wi byela swona ma swi twisisa swi vula ku mina a nga ni voni ni ri chumu mo ri especially loko se ni kha ni nga tirhi kha ni tirha mitirho ya mavoko yo ka yi nga ri na mali ni va na mali ma swona swati
0: munhuloko a za a rhandza mina ni kha ni a swi kha swi tivaku a hi nge ni builda kombetsa hi vubuildara ni ku a hi nge ni buildara then a rhandza mina munhu yaloye ivi hi ku famba ka nkarhi se a ni pimanyisela mitirho wa mina na wa yena kuve hi ku loko hi rhandzana a swi tiva ku mina ni break lie se why se swi fika njhani laha
2: phela laha loko se ze swi fikelela laha swi vula ku no hlonipha se a nga ha ku hloniphi loko o ze a ku byela timhaka to fana na teto to wena yi tirha hi mini break lie what a wu na mali njhaninjhani swi vula ku na hlonipha a wa ha ri kona no rhandzana swi vula ku yena rirhandzu leri a ri na rona se ri hungutanini no hungutana yena a nge rhandzani na munhu wa break leya wo tirha tirho hi mitirho ya mavoko because obviously a yi guarantee loko ku ri hava tirhi swi vula ku hi ta va yo tshama yi nga nghenisi mali mutirhi wa swona a nga ha ku rhandzi munhu yaloye vona se se rirhandzu rero phela se swi vula ku se i rirhandzu lera ro foster loko a pfuka a ya ntirhweni we yi ta va na problem ku hehe i entirhweni hambi i ye kho ntirhweni kumbexana i ye kun'wana ku swi ndlisa ku yini yi ta tshama na problem too much ma swi vona se i nga fositeli ntsako wa moya wa laveka emunhwini ti endlele ntsako wa moya i tsaka rhandzana na munhu loyi i swi vonaku loyi wa ni rhandza i ti le ka levele yin'we na mina because loko se i landza va mathop xa yena laha loko se swi jika ti jika tikhamera a ka ha ri na nhlonipho phela se na loko muholo va phela a nga ku rhuketela kumbexana a ku byela swin'wana na swin'wana sweswi yi nga ri ku na swona a ku byela na timhaka ta family ya ka n'wina ku hehe na le ka n'wina ku hava chumu mina na yini yini buti va na yini yini kaya ku na yini yini ma swi vona ku swi njhani swa tikanyana swa rihanyo ro fana na rero se swi lava munhu before a vaviseka ngopfu emoyeni phela na lava va ti dlayaku phela va ti dlaya loko se swi fikelela kwala hikuva fostele yi tshama na yena malembe lamo tala mara i kha swi vona ku a ku na rirhandzu jikijiki ku heteleleni a ya ku jika le ti last minutes munhu
0: seakuyini
2: endlisa ku yini a wa ha ri na pulani
0: ku va boti va n'wi kombe ku va n'wi rhandza kuve ku ri xihoxo
2: a ni tivi loko ku ri ku n'wina mi hi vona hi ndlela yin'wana mara
0: ni vula ku boti loko va kombe sesi ku va n'wi rhandza ni vula ku loko boti va n'wikombe va kombe sesi ku va n'wi rhandza i xihoxo na
2: no a hi xihoxo a hi xihoxo that's why minkarhi yo tala loko i kha u tshama na munhu hi leraro i n'wi rhandza hi mbilu ya wena swinene that's why van'wani va ku i nga tikombisi ngopfu ku i n'wi rhandza ku tlula na mpimo because of i ta ti byela ku ha hambi no endla yini na yini xi nge ni tshiki lexiya xi ni rhandza ngopfu yiniyinini hambi no ta 1 2 3 hambi no ka ni nga vuyi na le mutini ni vuya nampundzu a nga endleki mhaka ku ngopfu naswona se a swi laveki leswiya swi lava loko i n'wi rhandza mbilwini swi tiva hi wena mara i kha yi tikombisa ku wa n'wi rhandza mara i nga tikombisi leswi swo i n'wi rhandza swa hansahansa ni raro loko o tshika ku tshikini i ta boha ntambu nkulweni se ndla swo ka swi nga twisiseki wa swi vona hayi a swi laveki leswiya munhu wa n'wi rhandza i n'wi rhandza hi pace ya kahle a swi tiva ku na yena wa rhandziwa leswo rhandziwa i n'wi endlela everything na loko u va na swa ti-valentinini u n'wi endlela n'wi xavela na mabulomu mara swi nga fikeleli laha ku a swi vona ku ya ku ri kahlekahle loko i tiye hi mina kahlekahle loko no xi tshika lexiwana ha vutomi bya xona se byi swi herile hi
0: yena
2: swi laveki leswiya rhandza munhu i rhandza i tipima i siya na xipace lexiya xa disappointment
0: right munti ya papa rihanyo
2: ni vona ngaku swi ta va kahle ngopfu ndlela se boti loko ku ri ku va riketini ku vulavula na yena kambirhi a ni mit
0: a ni ku monitor papa rihanyo la hi ta tlhe hi bula
2: DJ
0: a ni ku monitor papa rihanyo la tlhelo la ni ta tlheni hi ta tlhe hi bula mina n'wini
2: DJ okay
0: papa rihanyo mi right
3: hayi na hi pfukile nga ku vona DJ Mrexa
0: hi pfukile
2: inko
3: ni xona vito ra mi lahlekela
0: rito
3: ni xona vito ra mi lahlekela loko mi vona vito leri a ri cinciwini nga ku a ma ha ri ku swi vonile ku i mani
0: ringe ni lahlekile na swi tiva
3: okay DJ nhlokomhaka ya twala mara mina hi ku ya hi mina loko mina ni ta yi hlamula ku hi ku ya hi mina loko a ku ri mina ni ta endlisa ku yini
0: lava swo
3: xo sungula ni ta ku rirhandzu a ri na ku mani i na yini a ri na rirhandzu a ri yi hi property loko ndzi ni ti nghenisa ka timhaka ta marhandzu swi komba ku munhu loyi ni rhandzanaka na yena ni n'wi themba ni n'wi teka ni n'wi veka kaya swi komba xo sungula communication ya mina na yena yi good trust ya mina na yena yi right loko se ni ta ku munhu yaloyi ni nga n'wi teka ni n'wi veka kaya okay right so ni n'wi tekile ke ni n'wi veka kaya a ni tirhi no phan no to swi vula ku ni le ku phandeni mina yena yi le ku tirheni so swi nga ndleka laya ka mina hi ndlela loko ni n'wi teka nkamulo wa mi kuma ku a nga ri ku tirheni and a amukeli ku na mi no phanda swi nga ndleka mi kuma ku a ri a xitichini xa ku i yimele ni nga ku xitichini xo yimela ku khandziya lomu a ya kona ku tiva ku ya kwihi hi na swi because ni swivosa ni vula hi ndlela leyiwa sweswi hi ku wa tirha swi nga teka tintirhweni a tirha ha kona kumbe a patlini
0: boti na sesi kumiwa kha a tirha
3: okay alright okay swi nga ndleka sweswiwani a va a langute maphandelo ya misa luya ka yena swi tikomba ingaku a nge le ku provide ni ndlela ya kahle right so mi kuma ku entirhweni se i kume tintangha ta yena leti yena a yimele tona munhu ma n'wi teke DJ mi tshama na yena 10 years hinkwayo kasi i yo wisa
0: leswi boti va ngu wa vula ku va koho vanhu lava ni tirhaka na vona va swiyimi swa le henhla van'wanyana hlangana na vona vanhu va timali a ni va lavi ni lavele wena yini swi ku yini va vulavula sweswo ku tala va ndlisa ku yini ka ximpingu lowu va huma njhani buti kumbe va hanya njhani ka mhaka leyi
3: swi nga ndleka hi ndlela ya liya ya ku va kona vanhu lava ni tirhaka na vona va timali a ni va lavi ku ri ndlela ya ku leta twa lowa n'wana na ku i ri yini ku va ku ri ndlela yin'wana ya mbirhi yo n'wi byela ku yena phela se ku na vanhu lava a tirhaka na vona va timali ma swi twisisa ku nga va ku ri maendlelo ma ku loko no n'wi ringeta ni vula marito ma so ni la ta twa ku munhu loyi i ta ku yini ma swi twisisa so loko a n'wi twini phela xo sungula DJ sweswi wa swi vona ku okay vanhu lava ho ka hi nga tivi ku va nga va va tshame malembe mangana ni mara i kote ku n'wi hlayelela maphandelo ma yena a swi vona ku a munhu loyi ku havala ni ya kona na yena because a nga le ku provide ni ka nchumu a mutini yena o tshamele swa ku pfuka ku ni hala ni ya tsema rihunyi ni ya hala ni ya endla yini naswona a nga vuyi na xilo xo khomeka a tafuleni that's why n'wana sweswiwa nga ku siku na ku cinca ko karhi So mina mara loko a ku ri mina ke kha ku swi endliwa kha swi swa kha swi endleriwa mina mina a ni ta ku boti ne a tshame hansi na yena va nga nghenisi munhu wa vunharhu xo sungula a n'wi kombisa ku okay na swi twisisa hinkwaswo leswi nga ku humelelela mutini mara maendlelo lama se swi i nga i ma endlisaka swona a hi wona ni nga ma tolovela kumbe a hi wona lama ni ma tivaka se ku tikomba ku nga ku na ku cinca katakati ni ku no kombela i ni byela ku hi kwihi ku cinca loku nga kona kumbe hi kwihi laha ni tsandzekaka kona kumbe lexi ni nga ni xi endlaka ni nga xi endli hi ndlela ya kahle lexi nga ku tsakiseki i ncini ivi a hlamusela loko ku ri swa n'wi tsandza ni nga swi kota ku teka family one ka family ya mina one ka family ya yena hi lava solution loko ku ri ku solution ya tsandza DJ kwaha loyi a nga tswaliwa a khomeleli i ta rhandzana na mani a yi karhi kwaho and a ri ni n'wi rhandza hi mbilu na moya mara and a li boti ve le ku rhandzeni swinene and that's why va ku hi Xitsonga rhandzu a ri kotlanga hi swo fanisana leswiwani so loko swi tsandza ni le ka ti-family for ku tshama hansi ku vulavuliwa a ku yi karhi kwaho rhandzu ra hela DJ a hi amukeleni ku rhandzu ra hela and xilo lexi hi xi rhandzaka i xilo lexi xi nga hi disappointaka loko hi nghena hi ti nghenisa timhaka ta ti-relationship a hi ngheni kha hi swi tiva ku hina ti nghene na disappointment nkarhi na nkarhi swi nga ha na hela than ku loko vaali va kha va fostela va kha va tshama swin'we swi nga endleka mi kuma ku a teka ndyangu a ti dlaya kumbe a dlayaliwa xisati
0: se leswi swi ya swa ku munhu loko se va nga kumani hi marito a vulavula hi timhaka ya tidyondzo vulavula ku yini ku a wu ni deserve swi ku yini swi ku yini swi vula yini sweswiya
3: leswiyani i ku nyadza hi DJ mi nga kuma ku manyadzelo lama i lava ndlela ya ku lwa mfowethu a n'wi lwisa a ta kota ku huma hi yona i lava ndlela yo huma loko ze i va ka relationship i sungula ku nyadza wun'wana munhu ku nge hi vi na rhandzu kwalano ku ri i lava xo n'wi lwisa ku xo kota ku huma hi xona matwisisa loko o kuma ndlela yo kota ku huma i humile mi nga kuma ku a tiyimisela kumbe boti ta n'wi vekela i ta n'wi tlhandleka voko kumbe i ta vulavula marito man'wana mo vava lama a nga ta kota ku doja wona kumbe na ni nge he swi koti ku tshama na misa loyi hi mhaka ku i ni byela marito lama ni nge he swi koti ku tshama na misa loyi hi mhaka kumbe na wani bukutela ande for sure loko o va a kha a swi report-a ka family ya yena ku yena wa biwa ku ha family leyi nga tsakaka ku va n'wana wa ka vona a tshame vukatini a karhi a biwa DJ swi hi ndlela yaleyo ku hava ku loko swi tsandza a fambi a tlhelela kaya kumbe yena buta n'wi fambisa loko ku ri va vulavula va tsandzana cause obviously loko a kha a n'wi xungeta hi marito mo karhi ku na ti-type ta yena leti se a nga ti vona
0: so mara
3: xin'wana
0: swi ti-type ti nghena kwi mara ka timhaka ta marhandzu mara ti-type ti nghena kwini
3: ma swi tava ku sweswo etijeni swi so swi tala ku nghenisiwa loko ku ri ku sweswi n'wina ku mokona kwala mi nga kona ni ku na vanhu lava mi tirhaka na vona ku na vanhu lava mi tirhaka na vona loko mi tshamile swi ya hi ku loko mi tshame kwala ntirhweni mi bula yini mi chomane na va mani ma swi twisisa van'wani vanhu a va swi koti ku vulavula leswaku mi nga kuma wun'wani wa mutirhikuloni wa n'wina kwalano a gina a vona mhanicawuke ne a veka marito hi ndlela yin'wana ya moka mi nga ta ku n'wi mi nga ma twisisi mi kuma ku marito ma mi vavisa n'wina loko ma mi vavisa loko mi fika kaya mi va langutisa mi twa ku nga ha ri vona lava mi nga hlangana vapatwini hi siku ro sungula mi va hembela so mi kuma kun'wana byo ku me ni languta ingaku munhu lwana hi type ya wena maswona swi swinene kahlekahle loko wo kota ku ka relationship hi nga hoxi vanghana loko ze i teka munghana i n'wi hoxa ka relationship i share timhaka ta muti wa wena kumbe ta murhandziwa wa wena na munhu un'wanyana ku tele ku va na ti-negative swi tele ngo swi kuva na ti-negative mind ka swi sweswo ma kuma ku munghana wa ku humesa ndleleni so a hi ti dyondziseni ku na timhaka ta hina a hi ti xirheni na ti-partner ta hina u ti hi tsandza ta va ti hi tsandzini than ku tiyisa a va ka vanghana than ku tiyisa emitirhweni loko ze hi taka timhaka tiyisa mitirhweni ni le va ka vanghana nkarhi hava rirhandzu kwalano
0: alright no mo hi va hi kamba lava tinqingho laniwani ka 060 double 875 942 loko ku ri ku e bata va karba nghena e hi ta twa ku vona se va yi vona njhani mhaka leyiwani hi ku heyi ya tika yi lava vanhu va kota ku va va pfuna ma vona ku loko munhu i n'wi rhandza i ti-submita ka yehe i ti-submita ka yehe wehe ku va mi nga kumani marito yena ta ku byela hi swi swin'wanyana hi vumani le moyena ahee kokwana
1: rina
0: hi pfukile mijani n'wina na
1: hambileswi mi pfuka ku rhongo wena u ta khiva lavula na buruluka hi loko munhu n'wi rhandza
0: hayi ku na buti laniwani ni va nga na ntombi leyi va hanyaka na yoho va nga yi kuma yi kha yi ti tirhela kahle na swa yona yi na timovha yi na everything so buti munhu wo ti tirha va ti tirha a munhu wo ti tsandzeka vo ti tirha ni so mara nkingha ya ko leyi nga kona i ku sesi leyi wani se i timpahla ta yena ta ku tala se ti tshatile ka buti leyi so buti va ri lowu wa ntombi ya vona loyiwani i sungule timhaka leta ku loko va kha va vulavula va tlulana milenge swintsinini i ndla timhaka letata ku a n'wi byela timhaka ta ku phela mina wena u ni deserve va kona vanhu lava ni tirhaka na vona van'wani va koho va ri xiyimo lava va ni gangisaka no vona ku ni na wena nini ya ku rhandza swi ku yini swi ku yini a wo ni deserve se loko hambi ndla so hayi ku no ka ni nga swi lavi ni nga nge tikumani se ni ringiwini swi ku va vulavula swo ku tala ngopfu ku mavona loko munhu aza mi byela ku mi n'wi deserve se swi lava ku ku na swin'wanyana swa swi tshamisekanga
1: ni ku byela masuhankwana ku n'wansati loko o zava na mali mali yi kahle yi va na wena we wa n'wanuna n'wansati a ri na mali ya yena a sayitini leri we wena i nga laveki na pain ka yena i ta hanya kahle ngopfu mara ku wo bya swi vona ku yi dependa ka yena swi vula ku buti fanele a tshama kha n'wi khongela phela ku i na timovha kumbe i na yena swa timovha swa yena timovha to tsaliwa ku va mamayele ni tshama mikani vula masiku hinkwavo hi loko movha hambi wa ni tsaki tsala ku mudyani ni mba ni nge khandzinji sweswo yi tsaliwa ku mamayila kun'wana na kun'wana a famba kona i ri movha ya mina yi le kwini i ri movha ya mina yi kwini i fanele fambi rindziwini wena bruru i bruru vaa swa nhlokomhaka
0: ya
1: a va na nsati bruru ve le makaci moku va xiyindlwanini va fanele va kombela ka ni kombela ya ku jikela toilet loko mo za mi teka munhu bruru mi ku mi teka munhu we le henhla mi ya ku hluphekisi mi fanele mi teka munhu mi swi vonaku mi le ku rhandzanini swa timovha na nanisa ku a misaveni a yi fambela na rhandzu swi sweswo mara munhu ko za ku ive ri na timovha na yini ni tirha kahle a ni type ya wena a famba lava tithabi ta yena va na vana swin'we mi nga swihlui va ri vana va kolombe
0: a va na n'wana
1: a famba a va tatela ombeti ni vulava swi hinkwana ku a kaya na le ntirhweni tindhawu letimbirhi leta ni i fanele i lwa masiku hinkwawo i nga tshiki va na problem ka tao i ku tshama ko full time loko swi va ntirhweni ya kaya swi vona se loko i kuveri na yena tiphinifu i ta ve nga swi lavi ku ya kwa ka ndhawu yin'wana ka leswimbirhi se loko i kuveri na yena tiphinifu i ta ve nga swi lavi ku ya kwa ka ndhawu yin'wana ka leswimbirhi ene na munhu loyi swi vonaka.

0: loko yena mara a ri n'wansati wo a famba tirhweni a vuya la kaya wa n'wi khensa mara tima n'wana loko a vulavula wa sungula n'wi byeke lama ni nga ma vulavuli mara a hi wona maswa hi ku sweswo a ni a va vuli buruku i tlhela ku le ntirhweni a nga vuyi wa vuya masiku hinkwawo i pfuka nampundzu swa ka xikhafutini a famba a tirhweni a tlhela a vuya ni vo hambananani hi mavulavulelo wa ha ri n'wansati nyana ku na lava se va ngo ni se na karhala tlhela a ni nge he vuyi loko a kha a suka na ti-e a boda ti-f a ku ni nge he vuyi ni ta ku tlamba ni tlhela ku entirhweleni a ntirhweni leni ni bodaka vala munhu a ni na mali na timovha loko mo rhandza vanhu hi ku va na yini swi va kumbe ya ku hluphekeli ngopfu me ni twisa ku loko i ri n'wanuna i fanele i va na swilo swa wena hambi ku ri ku o ti tirha boti liya a hlayisi mali leyi a ti tirhaka yona a tshika leswiya swa sesi lava ya loko o landzela swa sesa ya ku hluphekeni ku hava lexi i nga ta ndla xona xi va xi ri right ka wena i fanele se i rhurhumele ku n'wi vona va swivona
1: kasi why loko swi ri so mi kuma ku loko a nge lowu n'wansati ku ri yena a nga humelela ku fana na sweswiwani sesi va nga xiswiholaniwani ku tala ku tikiseliwa mehe wa xinuna
0: n'wansati i suka i ri ma yena a nga ri na nchumu i suka endzama ku wa n'wi antswisa kaka wena n'wi yisa xikolweni a fika a ndla swilo leswiwa hinkwaswo we i nga ha tirhi ni byela pension ya wena ni heta laha ku sala se ku tirha yena mi ta tshama mi kha mi tenga mi ta tshama mi kha mi tenga ka siku hinkwawo mi kha mi tenga ku wena mi tshama wa swa ku wena yi tshama i ni holovisa after 20 years mi tenga swa 20 years mi nga tshama mi wena wa ha laveki sikani ni ku byela nkarhi lowun'wana mali yi fanele yi va na munhu wa xinuna n'wansati a ve na mali ya yena hambi nsati wa wena i tlhe nga yi lavi na ku yi lava yini ka yena loko ku ri ku a xava swa kwala mutini a xava loko a xava swa kwala mutini a xava mara i nga byi lava mali ya yena na ku mi komba ku hekeseni i le henhla ngopfu loko wo mi komba seke le henhla ngopfu swi vula ku weku ya hlupheka wena ombile
1: o leswia swa ku ha namuntlha a ni hava na pini ni kombenyana ximalanyana i fanele yi nga swi endli tanihi n'wanuna
0: loko ni ri bildareni a ku le bildareni ta dya liya ni makaku yo tindlu ya n'wansati loko a ri thichara a dyi mali ya yena na vana va lava nga ta va ri va mina na vona va tekana va famba va ku dyeni va gata timovha loko va nga vulanga hi fambeni vesimakuwana a ni fambi na vona a va fambi va ya dya vona loko wo swi dibendla ka munhu ani i ya ku hluphekile swi vula ku vutomi bya ya byanya ku vava ngopfu ma swivona hikuva va vona nkarhi wo ta i languta vampfundzu va swi yaa na va tlhelo ka va na nchumu ya ku jimini loko i vulavula loko wa ha tshamana i fambaka maka yindlu yi hela a ri kwalaa ka wena suka longaku a nga yi kaka vona i ya ka yindlu ya yena i tshamela ku yimaku weni nkarhi munhu
1: yane
0: wata omreki kusiwana ha ku pfumala vatswari kusiwana ku pfumala mali
1: mara why swi fanele swi ri so swi leswiwani mara
0: i sungula loko a kuma ntirho yale nga dyondzisi wena swi nga se teka nkarhi se wa ku jikela i ri mesa na ha vuyi kapfe i hana ha vuyi sweswiwani na karhala i kuma ku i na movha a fanele a vuya masiku hinkwao se wa ku jikela a nga ha vuyi va swi ta ku se kume vanhu vo karhala se mara na a va vasati ngopfu na vavanuna va endla nkarhi wun'wana swo va hanaha sweswo swo hlangana na vo bru na vavanuna masuka mi ri swin'we n'wansati a kha a suka kaya ka yena ku ri kahle a ku hlayisa a tlhaa ku haka yena mali ya xikolweni loko ya vuya xikolweni se i ya ku lovoleni i ya ku lovoleni na wena i tshika n'wansati luya swi hanaha swo va na badi ya munhu mre se boti loko ku ri kusa ta hamiyingisela tshama na hansi yana hi ku swa antswa wa ha antswanyana hi ku yaleyo i tirha vuya kaya ku ri kwena swilo ma swi vona se nango vavanuna kun'wana mi nga veki pressure ku tlula mpimo hi ku kun'wana a va vona vavasati va zama munhu va tihumesa va timhali ta ti-driving school ku munhu a ta kuma tilayisense munhu a byaleni se nango van'wana mi nga ri hi ku ve ri i na swilo loko mi vulavula hi ku mi ri i na timovha ta yena e-e tshama ni hansi la hi mi n'wi yingisa ku ri yini nkarhi wa ni to tala vavasati nango va lava ku yingiseliwa phela a va va rhongo nkarhi hinkwawo va kona lava lavaka swilo swa rhayi se na van'wana no ni kokela tlhelo mhaka ya tinyawupela bya lebyi mi byinwaka bya va byi pa nkarhi wun'wana byi onhetela ngo swilo swo tala loko se nwini ku yingisela munhu a wu swi lavi nkarhi wun'wana se tshama na hansi boti na nsati wa n'wina hi suka kwalava ya Cape Town la ndzi ya vavasati va hi siye vanghani kwala rirhambi xin'wana rirhambi xi xin'wana xi ri henhla ngopfu a swi simple leswiya mi ku tshika munhu swo a swi easy tshama.

0: Ntsamba kumitwile musa. Alright, kuna boti lani wani vanga na tombile vanyaka na yona. Leyi tombile vanga yi kuma yi kha yi tirha yi na swi swa yoho, yi na timovha ta yona yi tirha kahle. Yi na everything boti i munhu loyi a ti tirhaku, wa ti tirha a ngo ti tsandzeka o ti tirha hi ndlela yaleyo. So swi nga leswiwani va rhandzanini. Ku fikela la sesi a tekaka timpahla ta yena ti ya le ka va boti leyi, loko a vuya i vuyela kwele ka boti leyi tshama na boti. So nkingha leyi nga kona ka boti hileswaku ri va tshama kha va byela va timhaka ta ku wena u ni deserve, leswaku loko va hambana yana swi ritwani wena u ni deserve, va ko vanhu lava ni gangisaka va kahle va timali no va tshika hi mhaka ya ku a ni ku va pfumeleni hi mhaka ya ku mina na wehe hi ndlela yeleyo swi ku yini vulavula swo tala mina dyondzini mina nini na yini yini yini swa tirha swi leswiwani ka rirhandzu. Why swi fanele swi va hi ndlela leyi one boti yi fanele ndla njhani kahlekahle?
1: Aya ya tika nyana kahlekahle ku vulavula ntiyiso loko wasati a za a kuma a va na something income or xin'wana lexi a xi kumaka hi ku xi tirhela hi n'winyi swi tikomba ingari xa swi kota ku replace rirhandzu ka n'wana n'wini ivi a tshama hi ku lava value ya yehe ku yi hlayiseka ku ri i mhani ximanimani mara hi ku ya hi ku hanya mi kuma ku respect liya ya ku i n'wansati wa muti yi kumeka yi hunguteka na swinene that's why mi kuma ku nkarhi wun'wani kahlekahle u n'wansati a lomu mu teka n'wansati a va a ri na swilo swo tlula wan'wanuna a ku lala tiyisi a van'wani vavasati a va swi koti ku behave a teka swilo leswiya swi va swona leswi va endlaka ku ri va tikuma va ri henhla ka n'wehe as n'wanuna that is why lexi mina ni tala ku xi vulavula i ku a swi bihangi ku dyondzisa n'wansati xikolo a swi bihangi ku pfuna n'wansati ku ri a tlakuka mara u nga tlakuli n'wansati wena u kumeka wa ha ri hansi
0: se mara sweswiwani
1: wena demo n'wansati
0: boti va fanele va ndlisa ku yini sweswi
1: a yi nge va oloveli va fanele va boheka ku hanya va a ri henhla ka makatla ma vona a swi nge va oloveli a swi nge va oloveli va kahlekahle ku se xinara xi fanele xi biwa
0: hi n'wansati
1: ku hamhaka yo vava ku fana loko a ku nyike movha sweswi i va ku foyinela ku ni kombe ku hatla vuya na movha ya mina kumbexani loko mi dya xilo a ku ma swi tiva swi sweswi ku swi endla mani muni ku ri xin'wana lexi u tshaya xikhawunta swi endla nga ri hi n'we mi xi dyaka ngopfu hi mhaka ya ku ri ku ri u fanele a tiveka ku ri hi yehe a xavaka something
0: lamo
1: timowa
0: hayi arezi
1: se
0: boti va ndla njhani
1: tikanyana kahlekahle ku ri n'wansati a tlakuka
0: loko mara boti vona u fanele va teka action hi
1: action leyi mina vona a nga ri va fane va yi teka i ku va va eze n'wanuna vo fanele va tiyisa e voko hi ndlela ya ku va vulavula na yena va n'wi byela ku ri laha kahlekahle va fanele va munhu ngo tirhisa rito ro va fanele va nga n'wi nyengi leswiya swa ku a za a va gada makahla ku ri va nga ha koti ku va na seyi vo fanele va yima ka position ya vona eze n'wanuna is other a lan'wa a famba or atshama a yingisela ku ri hloka n'wanuna ya muti i wanuna whatever va nga ri na swilo leswi ya a nga na swona vo fanele va yima ka position ya vona va tiya va nga chavisi hi ku u luza hi ku n'wi luza kahle kahle because the more va chava ku n'wi luza kumbe va hleketa ku ri swilo leswi hi nga na swona loko u famba u ta famba na swona hinkwaswo swi la ku va hanya ka vukati kumbe ka muti loyi va nge le ku xanisekeni emoyeni swinene hi leswi vo fanele va choose ku ri va ta hanyisa sweswiya va xaniseka va twa yeku u ri yini hi ku chava ku loko va hupanyana va ta byeriwa hi ku laha u dya mina oro laha u tirhisa movha ya mina oro what hi the way va nga ta vulavurisa hi ku komba ku va bombisa leswi va nga na swona.
0: Alright. Munta lowa tinqingo la ntangana ka masocha la mu pfami me kwalano mi khome kwalano mina ku tonyana lava tinqingo even then ni kota ku ni nghena ka masocha even then hi ta va tlhela bola futhi mina n'we
1: noka ni nga tiki ku i yini lava va tinqingo a hi vatwi loko kha va vulavula va twala le kule le no ni nga swi tivi ku i volume yi le ka n'we kumbe i yini
0: mi nge koti ku vatwi mi nge koti ku vatwi.
1: Okay, so.
0: All right. 060-875-942 ni toku mina mi bonsa ku yini? Mile moyila.
2: Ndawini.
0: Aye.
2: Mwetwa makali ya ku hilungisa makali ya ku xaniseka ka munhu. Matiwa ku xavelela nkarhi wun'wana sweswi i nga tikuma i ri nghenelele na hi mavabyi ya mabibi ya mbilu. Hi ku na swi tiva ngopfu swi tele ngopfu swa ku va ka mhani loko se a vona ku se i hluvukile a nga ha hleketi ku i hluvuke hi mhaka ya ku va wena a wu n'wi pfuna kumbe i hluvuke hi mhaka ya ku va i nghenelerile wena na hi ku loko munhu a ku rhandza a nge pfuka ku byela ku i dya mina a swi laveki sweswo loko ku ri na rirhandzu ende ka jarata kumbe emutini mi fanele mi khomisana mi koka hi joko yini se loko lowu wa ka mhani a byela lowa ka bava ku a n'wi byela sweswo a n'wi byela swaku ha i dya mina na gangisiwa kwihikwihi ma vona ku rito lero ro vava ku tlula marito hinkwawo ya ku nga kona laha misaveni i n'wi vavisa mbilu ku loko a swi kota a pandekile xikarhi hambi munhu a lo kota ka njhani a nga ku byeli ku mina ni le ku gangisiweni no tshama hi mhaka ku swoni boha ku va ni tshama ni ri na wena mara le handlile wena va kona vanhu lava swi vula ku i vula ku va kona vanhu lava tlulaka wena loko ni swi lava ni ngo ho famba ni ku siya se mhani ta ku boti a pfumele ku xanisiwa a mila a languta hi matihlo munhu a nga hlongoriwa
0: ya
2: munhu a nga hlongoriwa ku huma e famba e-e yena a pfumeleli hinkwaswo swi longa yena loko rixa a tikuma a ri ku dyeni a ti tirhela leswi a tirhaka swona a languta hi matihlo a n'wi languta hi matihlo hambi u n'wi vulavulela a miyela a n'wi languta hi matihlo a vona ku a ma kumu ka swona swi ku a humelela yini hi ku munhu a nga ti lweli a byele xikwembu lexi xi nga ta n'wi lwela hi ku loko u n'wi byela ku famba a swi tshamisekangi ku byela munhu ku huma i famba mina ni ta ku buti a tiyiseli a ti miyelela a languta hi matihlo a vona ku i yini lexi munhu loyi a nga tiyimisela xona hambi a n'wi tseketsela a nga ku ri na mavoko mambirhi loko a nga ku swekeli u pfuka tivondzelanyana swivondzelo swa wena tidyela miyela rixa ri ya mahlweni swi to biha laha ku a nga n'wi phameli leswi hala ka masangu swi swi nga ta biha sweswo hikuva ni nge tshami na n'wanuna ku loyi na ndzeka yindlu swi to biha loko swi fika kwalani loko a phela hi mani phela se namuntlha a hendleni swo karhi ivi yena ku ni karhele masiku lama hinkwawo na hi sweswo swi nga dyeka ngopfu sweswo loko ku ri ku wa endla sweswo ha mina ni nga general a ni ta ku hayi mani e-e hayi laha mara leswin'wana swo tseketsela a swi kondzeleli swi to biha kwalaha ku loko a ku hayi mani phela nyamuntlha ni tsakele ku hi tsakisana leti luya mina ni karhele masiku lama hinkwawo lama mani wo hi sweswo nga ta endla ku ni nga ta swi kondzelela sweswo mara leswi fane ni rhuketeriwa va ku wena generali i tshamele ku gandla yena u swi tivi swakudya leswiwani swi durha mali muni swona leswi sweswo swa kondzeleka nyana a tseketseriwa a vulavuleriwa a swi na mhaka swo biha kwalaka ku loko a ku mani a hi tsakeni namuntlha mina ni karhele a ni nge swi koti masiku lama hinkwawo lama hayi a swi kondzeleleki sweswo mani ta n'wi byela loko e-e sese i ku voni laa nga nghena hi kona humani u mi famba phela munhu a wu n'wi tekeli ku ta ku swekela mutini na mavoko mambirhi na swi kota ku sweka na swi kota ku hlantswa ni kota ku endla swilo hinkwaswo swa mitirho ya xisati mhaka nkulu hikwalaya ka ku ka ku tsakisana ntsena swi herile
0: right khesa swinene mani lava
2: i general la ka ni swuxile
0: khesa ni general
2: danke
0: danku masocha minjhani masocha mi koho
3: ya ni kona
0: mpfukile mara
3: ni pfukile minjhani
0: i pfukile hi leti maka
3: ni fike axikarhi mani ni fike axikarhi ni kuma buzi va kha vulavula laha ni a twisisangi kahle masunguleni ku a yi tise ku yini
0: hayi ku na buti lava va nga na sisi twanani ku na buti va na sisi ni loyi va hanyaka na yehe loyi va nga n'wi kuma a kha a tirha kahle a nga na timovha ta yehe a nga na swilo swa yehe so buti voho i munhu loyi a ti tirhaka se then mara va na xitandi xa voho hi ndlela yaleyo se va ngo va kume ntombi leyiwani va rhandzana ku fikela laha ntombi leyiwani xi twisisaku hayikho va fanele va tshama swin'we ntombi leyi ya ti tirhela kahle njhe ivi ke ntombi yi teka timpahla ta yona ta hinkwato yaleka va boti leyi se swi nga leswiwani loko sesi loyi a vuya a vuyaleleka va boti so vangu ku na mhaka leyi se yi nga ku humeleleni ya ku lowu wa nsati wa vona lowu wa nsisi loyiwani i tshameriwa a byela timhaka ta ku phela mina wena a wu ni deserve mina phela mina mi ni dyondzini mina ni na timovha ni na yini ni na yini a kahle a wu type ya mina va ku vanhu lava va ni gangisaka kwala ntirhweni no va tshika kwini na wehe yiniyinini vanhu va timali swi nghena kwini va ndla yini boti laha ve ri swi ya swi kha swi nyanya swi leswiwani boti se khale va karhi va tiyisela so va ngu va ndla njhani sweswiwani swi nga se va vavisa
3: loko ku ri ku boti va nga n'wi deserve a ya ya lava yini ka vona
0: hi leswi boti va nga n'wi vutisa swona va ri sweswo va n'wi vutisile
3: xitori lexaku ku na vanhu va ni gangisaka lava timali a vuli straight ku se ni kume munhu a nga jikajiki boti
0: o swa ndleka se munhu a ri koho vhele
3: se a yi swa ndleka i kona Action speaker than the word. Hayi swa ndleka i kona. I kona. Munhu loyi mi nga ku rhandzaneni a nga ku mi rhandzeni a nga ri ku kumi ndleleni ka manyara kumbe mi nga ri ku kumi ndleleni ka manyara a nga ku vulavula hi masayiti hinkwao mi nge pfuki mi ni pfuki wa yini. Munhu loyi mi n'wi rhandzaku mi nge pfuki mi n'wi twise ku vava ene na loko mo tshika mi n'wi twise ku vava mi ta kombela rivalelo hi ku ni nge vuli ku total ende na ku ta mi byela xixin'wana hambi yena n'wansatiaa loko boti u tshika vala loko a phela va wu type ya mina futheni ku ri n'wansati n'wansati kota hi nga ku nyala mi yi tekela tshakalana lokuula sweswo outhype ya mina kumbe u pfuni nchumu ni n'wi rhuketele ngopfu n'wansati
0: mara wa yi ka hi swi n'wi olovela
3: ni n'wi rhuketele ngopfu so i xitetasi a nga na xona ma swi tela swi leswi a swi vulavulaka outhype ya mina mina ni dyondzile a ya lava yini ka munhu wo ka a nga dyondzangi a ya ya lava yini a ka munhu wo ka a nga dyondzangi okay loko vanhu va lava hinkwavo vo suka va hambana na yena vavanuna i ta teka hi dyondzo yaleyo ko va hi ku xichangani xi ri nkoka wa xikoropo i nge wuli loko xa ha ri ku koropeni loko a swi koteka a ni ta ku a va n'wi nyikinyana chance a vhaka ka ti-type ta yena, a nge ya tshama a vhaka ka ti-type ta yena, i ta swi kuma ti-type ta yena a ti nge n'wi nengi.
0: Se ka rirhandzu ka laha munhu a rhandziwa koho na laha munhu a nga rhandziweki hi kwini ka kahle kahle kahle.
3: Munhu loko a ri ku rhandziweni hi nkarhi wolowo a nga koti ku, loko a ri pfunta a nga koti ku swi vona ku na rhandziwa ndhawu leyi, i tinga munhu luya yo pfunta. Hi nkarhi lowu a ndlaku swilo swo ka swi nga twali mi kume leswaku rhasasa yin'wani a mikisa guxi na miroho a katsa na nyama na khavichi swi nga ha twisiseki, mazambala swi ve hlangahlangana. Mara loko se boti yi ta suka laha ka yena, hi laha a nga ta swi vona ku mara laha a ni rhandziwa hi kwini. Ene xin'wana ni nga ta mi byela xona i ku loko munhu a ni languta vulavula hi munhu hi sayiti rini, loko munhu a ha ri na nsati kumbe a ha ri na nuna, loko a ha ri na nuna i tinga ku hava vanuna va kale va tele ngopfu, na loko a ha ri na nsati i tinga ku va vasati va kale va tele ngopfu. N'wansati kumbe n'wanuna hi boti i fana na ntirho, loko mi khe mi tirha mi twela ku tirha wu kahle, helelani hi ntirho mi ta swi vona ku ntirho wa kahle. Loko ma ha ri ku tirheni mi nge swi voni, mi nge swi voni ku susweswo ku ntirho wa kahle, mara loko se u herile mi ta swi vona ku ntirho a wu kahle. Loko ma ha ri na nsati mi nga tinga ku a nga ha lowu un'wana namuntlha sweswo kumbe
0: lava nga na vasati mi tinga ri va le ku dyeni ka joy.
3: Ni tinga ku a ngo ho no kuma namuntlha loyiwani mi nga na yena laha ku ta nghena wun'wana na ti-bank. Swi fana na munhu loko a kha a tirhi tinga ku a nga suka laha a ya tirha kun'wana namuntlha. So lexi ni nga ta mi byela xona ni lexi ni nga ta tsundzuxa boti xona, va nga pfumeleli ku tshama eka relationship yo ku pfumala ntsako. Va nga pfumeli ku loko mi kha mi tshama na n'wansati boti mi fanekele mi langutisa na vumundzuku bya n'wina loko se mi ya mi khe mi karhala kumbe ku va na ku cinca evuton'wini swi kumeka swi kha swi tika ku munhu loyi hi ta tiyisela na hi ta hanya swin'wana. Loko mo kuma nhlamulo ya leyi mi langutisa mi swi vona ku laha ku na vumundzuku mi nga yimeli xinyani xa mondo xi ze xi va na timintsu letikulu mi nge swi koti ku ti cela. Cela ni xihi xexo xa ha ku huma.
0: Alright. No, Nikesin. Monitor both again.
3: Alright.
0: Unlimited. Monitor both again. That's it. We are going with Mon Palella Mike. Hey, both again, Mijan.
4: If we can. I can say.
0: Yeah. Tell me, I'm going to call you on Kansam Seller.
4: Ya na yi twa loko mi kha mi hlamusela DJ. DJ ma vona exi xo tala lexi xi endlaku ku ri hina vanhu hi hetelela hi nghena hi mavabyi yo hambanahambana ngopfungopfu eka ku nghena hi ti-depression, ti-stroke na yiniyini hinkwaswo swi fikelela ka xiyimo xa ku munhu mi kuma ku ri a lahlekela ni hi mihleketo yi nga ha vi kahle. Munhu mi kuma ku ri se i tikuma a nga ha ri ka xiyimo xa kahle xa rihanyo ra yena. I ku tlimbeleta swilo leswi u swi vonaka leswaku a swi favori sayiti ra wena. DJ mo ni vulavula marito lawa ni kongomisa ka buti na ntiyiso wa ku ri va yingiserile. Hi ku loko ku vekeni a va yingiselanga va ta va hi endlela xihoxo hi ku hi ta va hi tekana na nhlokomhaka leyi yi nga ya voho ku lava ku pfuneka voho marito lama ya banyika ku va va ni ku vekela va nge mati mara mo ni ku va tanihiloko va ta va va yingiserile e situation leyi nga la ka voho sweswi a ka ha ri na rirhandzu eka vona na mhani lowu wa vona lexi nga kona i ku ri a va amukele va phula byi hola va huma ka timhaka ta yena because loko emunhu a sungule ku humesa marito ya ku ri a ni type ya wena yinini hinkwaswo ka swoswoswo leswi i nhlamba swinene ngopfu a ni nge zi ni vulavula swo tala because hi mhaka ya marito lawa mara lexi ni zamaka ku va ni kombisa xoho ngopfu i ku ri sesi loko va ya ka buti loyi a va ha ri na stress lexi a va ri na xona a va ri na ku tikeriwa va susa a va zama ku ya susa e stress hi yehe se sweswi va horile ku na munhu loyi va nga hambana na yehe a nga va nga twa ku vava hi yehe so loko va ya nghena ka buti loyi a ku ri mhaka ku ri va susa entlimbo lowu va nga na woho stress lexi va nga na xona so e stress lexi a xi fambile manjhe va sungule ku pfuleka matihlo e ku no se ni horile manjhe ni nga famba ni ya ti lavela munhu loyi mhe ni lavaka yena mo ni mi byela mhaka ku ri DJ ku va emunhu sweswi ni n'wi kuma a ri na a ngo va na timali muni ta yehe a va na timovha na yini hinkwaswo ka swo a hi swa mina hi swa yehe mas loko hambi no va ni nga ri na nchumu DJ leswi Xikwembu xi nga ni nyika swona ni fanele ni amukela xiyimo xa mehe mhe n'wini ni ti amukela a ku na munhu un'wana loyi a nga a fika ku amukela xiyimo xa mina so buti a rivala hi timovha ta mhani loyi a rivala hi mali ya mhani loyi a rivala hi mintirho ya mhani loyi i swa yehe mhani loyi a hume ka a phula byi hola because swi ta n'wi affect swi ta n'wi onhela swi ta n'wi karhata swinene because sweswi lexi nga koho i ku ri e mhani loyi i sade i tekile xiboho i sade i va kumile kumbe i sade i le ku gangisanene na munhu loyi a vonaka u nga ri i type ya yena tanihileswi a swi vulisaka xiswo a nga hi type ya yena so loyi buti a sukele ku va a ti tlimbeleta kumbe a lava ku ta ti fita eka ndhawu leyi a nga fiteki kona a hume ka so a ya lava ti-type ta yehe because sade n'wi byerile a pfumele ku ri riendzo va fambisanile ku fika laha sweswo ni nga ku na swi tiva swa ku a swi olovi swi ta n'wi tikela hi mhaka ku va a hleketa ku ri exiphela munhu loyi i na mali i na yini no Xikwembu swa yena xi ze xi n'wi nyika kumbe leswi yehe a nga na swo hi leswi Xikwembu xi nga n'wi nyikaka swona a rivali leswi a phule byi hola because a swi n'wi pfuni nchumu swi ya affect-a rihanyo ra yehe
0: allright
4: swi ya n'wi siya se mi kuma ku ri a nga ha ri kahle a va ka xiyimo xo ka xi nga ri kahle a hume ka yehe because loko munhu a za a tata ku hlamusela ku ri ayi wa u type ya mina yini swi ku yini ni mukhodo a no a swi basanga a hume a rivala hi ku ri munhu luya i na mali i na ntirho wa kahle i na yini timovha na yini hinkwaswo swo a hi swa yena
0: ni mi twini mo ni twa brapet la kumbexa okay mo ni rhanga ni ta ni twa lava riqingho laniwa le moyela ayi lo
5: hombre a kuna n'wana disturba la ha ri busy n'wansatiloko a kwatile kukwase kahle hombre hambi vana lava nga sola va vula ka hava wena
0: hayi vona va vula ku hayi
5: vana va hina va vula ka hava wena n'wani vana lavawani se hombre mbeni xihlangi mara boti a va tshiki leswi va swaku miri i na timovha i na yini na vona va vona ku hambana munhu a susa swipfuno mrete
0: a yena hi leswi a nga na swona a vo swi vula hi ku navetisa vo swi vula hi ku hi leswi a nga na swona a tshama a kha a swi vula
5: va vuya munhu wa nkuma ri miyimani i tiya n'wanuna lava swi tshikeleli mina nsati wa mina a vuya a futi ka nuna yena ri miyimani munhu na leswi a ngo vulavula kunene a ngo a wu type ya mina mara i tshama a ri kwala kaya ene boti a va vulanga va ku a ku ngheni wu maketa va zanga va vula ku a nga va nghenisi maketa swo a nga vulanga mrezi
0: Nai munhu leyiwani hayi ku leswin'wana wa swi kuma leswaku kha miroho leswiya
5: leswin'wana swa tikumaka a kha a tsema makenya i n'wi teka i ya kumaku i na munhu a rhandzelaka na yena
0: mi ri ku ndleka yini kokwani
5: i n'wi kuma a kha a tsema makenya n'wansati i tlhela n'wi kumaku i tshame kahle na yena i na munhu a rhandzelaka na yena a nga ri ku na nchumu vana swi leswiya swi na bazi ya munhu wa n'wi kuma a nga ri na nchumu a ku chitela ri ha nchumu
0: mara kokwani loko sweswiwani ni fika ni kuma munhu a ri na swilo swa yena ni n'wi rhandza hi mbilu hinkwayo ni va ni hoxini kwalaha kumbe a no fane mhe ni ti kombisa ku ya mina phe mina ni ndlise ku yini
5: a wu hoxangi mara loko i se n'wi kuma a ri na swilo sweswo swi vula ku ni ri loko i ya xindlwa ni fane kombela ku mhani ni kombela ri ku ya ndlwini
0: so a ni fanekelangi ni loko ni tetani ni ti rhandzanela na munhu loyi a nga na swilo swa yena na
5: ni vula loko i n'wi kuma a ri na swilo swa yena mi rhandzana eke kuma loko wa ha kuma ni leswin'wana loko gota va ku a va kumi nchumu a swi vona a heta swi vona ku voka va nga ha laviwi mara mhani leyiwani complex wa tirha ni
0: wa tirha kahle na swilo swa yena tanihileswi hi ya vulakuvulani
5: comrad i pfuka a ku tirheni mhali wena mpfundha ni
0: ya
5: a tlha a vuya ka wena na madyambu se n'wansati nga ta n'wi kuma nga vulavuli a ri kwala misaveni ta n'wi kuma ku yombex
0: a mara a vulavula hi timhaka ta ku mini dyondzini a wu type ya mina kokwani
5: na yena a byeliwa va kha ku hi tshama na vona
0: va ku a mi type ya vona
5: nkarhi n'wana va va hi byela va longa va famba va tlhela va vuya kona
0: avana va ka mi type ya n'wi ya vona
5: mara romrex mhani leyiwani a nga se va bed ngopfu romrex a swi languti kahle va kuwani a wu type ya mina mara i pfuka ya ntirhweni a hlavuya muti wa ma
0: mara timalama a wu type ya mina loko ni nga ri type ya wena i lava yini ka mina
5: mara muti wa mani
0: wa vo buti
5: wa buti mara i vuya kwalaa ka vona mhani loyi a wu swi voni mara hi ku ya hi nkarhi wa ha ri n'wansati wa nani leswiya loko o pfuka na mpfundha ka wu type ya munhu hi loko a byeriwe yini ombres
0: swa va karhalisa loko vo tshika va hupani hi marito un'wana a jilini i ta byeriwa swo tala ngopfu mina yiniyini ta ni komba hi ri ntiho swi ku yini swi ku yini
5: ombres
0: se boti va tshama va yime hi nenge wun'we ku a ngo ho no famba nkarhi wihi na wihi
5: phela hi languta kahle ombres a wu belanga n'wansa o pfuka na mpfundhu a ku wena makuwana wu type ya mina vakwana a nga tlangi nchumu
0: loko a vula sweswo i vula hi timhaka ta ku va hambane hi marito kun'wana
5: ni ri va hambana hi mrito munhu a ku byela ku vana lava va ri vanharhu hinkwavo va wena mara a hi languteni la ombrex mhani leyiwa i pfuka ya ntirhweni ene na swilo swa yena ni loko a ya ntirhweni loko yi chayisa i vuya kwala ka makuwana ene a nga teki vana hi weekend a swi ya makuwana a tlhela a famba na vona phela a hi ta va hi tini yaleya swo a nga teki vana lava a famba na vona a ku jil tixopeni va kuhana a khala a nga swekeliwanga i vuya kwalaa ka tyfeleyene yi nga ri ku ya yena a fika a tlela kona na timovha tetiya phela boti timovha tetiya va gada yin'wana a va vulanga va tsoniwa na movha so va gada yin'wana phela na vo vanuna kun'wana ombrex va kona lava va nyikiwaka timovha va kuma vasati va ri kahle i va vona va kha va teka movha lowaya va nghenisa swigango kwalaho va tele va nga ku byela van'wana va vona va kha va tekeriwa timovha mhani luya i zamaku i swisa makuwani vesiwana mina ni na nchumu makuwani ni n'wi kume a nga ri na nchumu mara no lava ku ni hlayisana na yena hi ku ni teka ku nuna wa yena a teka movha tetia na ri fuma ni ka makuwani makuwani a kuma xitoko xexiya xiya ku nga ku hala site ri ra i ri tivaka a layicha makuwani xitoko lexiya eka a nga tsaka n'wansati wa vulavula mara leswi nga na kisaku swi kona boti va hete ombrex boti a mi hambani n'wansati wa n'wina ni ri usukana ni wa hi ya Cape Town na na n'wansati hi va hi siye vangani ri rhangu hi vulavula hi xiximiwa xikulukumba ngopfu ruri a vanhu hansi mi vulavula na nsati wa n'wina na hina va kha va hi byela futhi a va hi byeli swona loko va kwati ni vo hi byela ku vana ha va hini vanhu va ku byela sweswo ku tlhe i kuma n'wansati wako a ri minyima ku tlhoku ya tswaliwa un'wana n'wana kwala kaya a kha va tirha phela vanhu lava vavasati vo tala va kha va hisa va le ku tirheni
0: yani
5: se mi ta ni ya kuma wun'wansati ku mi ta tshika yaloye Nea kuma mwana satira kuna rusi kuna ana umbrezi. Baru ambiri kwenye ana gadroom.
0: Hmm.
5: Ana lakuma tira baru ambiri gadroom. Asumulu kuma anza chumu fela. Kuma ambiri wei.
0: Hmm.
5: Hei, na mwana bodi. Nga zimi teka kwa marisa mama kurina. Mwaza tuwa eri minani taipia wero. Yungko na zemi wa musku au taipia mizi. Mara lo kuru kuna mwana sumwana misunda aku. Andesa pateli mwansa tuwa baru kwa ayoku ina silu. No, I would rather if we are telling the dream. I shall try to run past a telegraph or call. I would look at a call as a telegraph. Say, once I go on a barrel on rest, send them cool me.
0: Yeah,
5: no, once I look in quite in my mama, mama, mama, mama, I'm not talking on food to own as a Pugaya, where my poor and type here, where I'm going to land in a corner, but call over, do not have a telegraph. Look away in where. Uko ombreza kwa sathi faya wa kifuru ngo. Wa mskuma chitsuwa na chikachi atama Kenya. Ya kumera kiru, ishi ramba nile juli. Yoko uwe kumakusesi na wakati zimuanu kwa lini.
0: Hmm.
5: Parasi ndo suwa dizini ya kona ombreza, hako tike tele ngo tuwanu. Loko wala mtika wa sathi, mtuwa wa sathi nkwa wata wakari kona ukatini. Ita ipi yungo kala hile, ambi mkekwe, ambi yini, mafambe lana wana wa ombreza.
0: Hmm.
5: Ise, I love them go for cool moon, very in my Kumbanga. Since I had a moon of Missuana, the beer and go and be on bread. The Gano Zelango, Carotara, Ecosu Pega, Missuana, Kumalabata, Kumalama. So, Mandra was in us all, Marawa, we are going to go on bread. When I walk around to my marriage, Lamamaku, it untapped away. It will aim. It's just not
0: a Kubabla.
5: Sir, I'm going to go to the house. No, it's your own breath. Look at it and type. I mean, Muraka would never move where there was a couple of Kanyamu. Why, eh? The second of Muraka, we are asked. Most of the four are to who is a real one. Most of the Mutu, which I was in the Sasa, we're going to move to our way of Makua. Say, but I was a local, but I was someone outside of my swan in Abai. Mara. And say, look, I take a mona and Yakum Sabin, Ababa, and Indiri, to Sabakona, and by me, we now.
0: Yeah.
5: Hey, the Guru Sakuma, our own rest. She told us that the Arab was what was Mara, what for Karampundu. Are we up and about happy? I mean, I'm calling to a corner. Navan, look on Karate the moon, Arab Wabi Sanaway, and Emperor of our Sakuha is the wishes of our simple. Sasa muno hilo huwa ikala kwa na mikala mpeti ya uwe kati wa kwa la kaya wani kusosu nata ngutika yuku ili mina antaipi ya wen eva la ula hiiwe kusakia fika kwa la bala wa chama na wano kifuka mbreza rumele wa na wotale umwa eji sata ni toko kumaku china 18 years wena ina 40 years lokshiba la wana kwa rumele ishi hito kutuwa waza kumaku mansati. Se sai san mana wa wano bless ri randi ba la chi chimano bless chilambilwila eh ri randi ba la chi chalambilwila mina ni vavonini vavasati va pfuxa vavanuna n'wanuna a nga pfuxeki a ri na swini n'wansati a pfuxa nuna a za a karhala n'wansati a kugojogojoho a karhele
0: mara sweswi hi vulavula hi lowa n'wanuna
5: ni vula lowa n'wanuna sweswiwa mhalu ya congress hi atexi hi swipisaku swona a nga ta tshama na eka n'wanuna yaloye loko phela sweswa ongrek lowa n'wanuna a yi swi twa ku mhala ya veri loko a ri tirhweni i vuya hi wana avisiku a chichiwa laha hi timovha tin'wana loko i valava va type ya wena i va a ri kona n'wansati laha se sweswiwa loko makuwana a ni type ya wena ni ni pfuka na mpundzu loko munhu u ta teka sweswa hinkwaswo kwalaha i nga kona mara va hi pfuna ngo ta yi kuma timhaka ta petiroke a ni na yin'wana ya xitokofela hi mina lava vavasati nhloko ya vona vo tala yi kahle ku tlula hi na vavanuna leswiswiwa loko no kuma mali ni ku na claim ya 2000 loko ni ya kuma mhani un'wana ku veka mina ni ya tlhela mali yi hela leyi mara wena nkarhi wun'wana a nga tsandzeka na ku vona ku n'wana i hava ntangu ya xikolweni mara n'wana sati la ku byela ku n'wana luya yi hava ntangu vo tala vavanuna musa birthday ya vana va vona va yi tivi ku ya rini mara n'wana sati la ku byela kumbe mari va birthday ya red se ongrex hi nga languti ngopfu ku leri n'wansati i na swisweswa swale swi swa yena hi nge swi blame ku a fana a nga ri na nchuma swi va ongrex hiku swi fana loko i fika teka munhu a ri na n'wana i fika i ku ya loko i hlamusela n'wana luya i ku ya hi mhaka ya ku n'wana luya a wa kona na loko hi n'wansati a ku hi mhaka ya ku n'wana luya a wa kona ku dzika n'wi khomi kahle ku ri ku i khi vula swi swa right wo n'wi aka wa swivona ako swi vula ku hi ku n'wana luya a wa kona na niwani wa swivona se vavanuna tshama na vasati va n'wina swi gole leswiwani swi tiveni ku swi njhani n'wana wan'wana a tivi nsati wa yena na hi n'wansati a tivi nuna wa yena ku xi gole lexi njhani vanhu vo tala va fambile va lava ku ti-type ta le henhla va teka tiphilisi sweswi sweswiya va swi vula ka ti-type ta vona a swi teki na philisi na yin'we wa vona ku n'wanuna a ku kuma i ri na nuna wa wena i ku rhandza ku tlampiwa mara suka layani suka laya i ta swi vona ku loko i n'wi fonela i ri mani loko se a kumele swa lava swona va swi vona i ri kambe uve mani na va tele vavasati lava nga na swi swa vona va lava vona vavanuna loko va bya va hlambisa va lava va tinyawupi laha munhu sweswiwa loko ro xa ombrex i vona va nyawupi lava humaka miti ya vanhu sweswi hi mhaka ya ku khoyela vavanuna i ta swi vona ku va tele njhani va swi vona hi ku leyileyi a ni hi languta swona ombrex a ni hi languta ku ri na mhani loyiwani i na swo swi swa yena mara vita va vulanga va ku mbedo a va tleli swin'we i na mbedo wa vona va swivona na ku buta va vulanga ku mhani loyi a nga va swekelisa ku dya swo vona leswi nga kona hi yaliya ya ku veri a wu type ya mina swo
0: sweswo kokona
5: se type liya yi vuliwaka ombrex a hi languteni kahle a pfuka na mpfundzu n'wasati a hlamba a ku ya ntirhweni a ku dzudza ku makuwana vhela mhani type ya wena vulavula mipima ombrex swi leswi nga na n'wansati liya loko ku ri ku i nsati wa n'wina brulu swa n'wina a ni mina merit loko mi tshika kwalano ku ya xeleriwa n'wina na swisweswo swa yena mi ri hana nchumu hi movha sweta ti ya xeleriwa na n'wina na yindlu kumbe mi teka muxavisi sweswi mi nga na merit mi ri swin'wana swi swa yena leswi yanangu swa n'wina se mi nga xopeli ngopfungopfu marito mi ku mhani loyiwani i ri yini wa swi vona
0: mara a ni hi ya hi marito hi ya ma humesaku a byela nuna wa yena a ni loko marito lama lama ma vulaka ma ni tlhava na boheka ku phofula
5: n'wansati a nge vulavuli marito ya nga ku tlhavi loko na we vulavule man'wana i va ta ku byela i ni kume ni kha ni rhandza lamakuwani wa swi tiva wena na a ni fane ni teke hi makuwani
0: minani ngheni yeleyo
5: n'wansati vuya ku a ku kwatina ku byela swihi swin'wana swa tani lobrex ni ngo tshiki n'wansati ku i ra ntype ya wena loko va kwatini va byela ku heyi a ni swi tiva na ku a ni ya ku hikwaha ka makuwana wa mata marito mala va ku ma fambelana lama mara ni nge pfuki na mpfundzu bya ni ma tekela nhloko yi ku i teyini mhani lowu wa swona swihlongwana leswiwani ombrex loko vafundhisi va lava mi fikaku va mi huisa tikerekeni loko a va tsaliwa ti-problem la ndhawu a mi ta tsutsuma mi nga gheza tikereke ta vona loko va ri va pakana mhani mfundhisi a va mi kombi kwala ti-problem va tlhela va yimbelela va tlhela va ta ti-chorus leader mara ku se ku ya fika wa le kaya un'wana na un'wana tlhela mbedeni wa wona wa yena mara loyi wa press wa hakela ku kwala a mabatu a nga ta vuya no vuya mara lo i loko a za u dzela ka u type i vuya ta ta hini kwala ka wena na e buka ka la hika bo tu a sa hloko mhaka bo
0: a ni mutu ni kwa
5: e bo tu samana ni khatu wa nwina me ta hambana ni tsati me famba me a kuma xinwani ka xa ta makenya so va wena so mo kuma mwana ta ka huma kwala ka nwina ya lo a vala uri u gangu ka yena ina swi swa yena kwala ka muti wa n'wini bya kahle ni ndzayini munhu ya tshava ma ri na ma vulavula swo ka swi nga ri swona na n'wini va ta mi byena ku va na hava n'wini se mi ta tlhe mi vuya mi ku ya i ri va na hava mina hi ku i na swilo i vana swi teka xikumeka swi swa yena munhu hi mhaka ku i lava ku byeriwa ku wa rhandziwa swona kumbe swi swelo
0: ande
5: swi promote hi ku n'wansati a tshikiwi ku yena swi swa yena i mara na lava ku visiwa na umbrex
1: Ya yana ya olovi ku fika kona ya tikanyana phela ma vona n'wanuna hi tumbuluko ku ku va a titwa a ri n'wanuna hi loko nsati wa yena a titsongahata ende ku na xivulavulo xin'wana xa ku loko n'wansati a za a swi vulavula swi la ku i khale a ri ka swoho kahlekahle a hi xi lexi a xi sukelaka ku xi endla
0: mhaka leyi se a nga a nga na swona
1: kahlekahle already se u khopi u hetile loko a za a vulavula marito mo fana na malawa mo tlhava u ri xin'wana na xin'wana a xiti se u hetile a nga ha ri kona ka sayiti ra n'wena se nkarhi wun'wana ku protect-a xi lexi nga bola swa ku xiyaku ku nuheleni ka nkarhi lowu taka
0: se ku fanele ku ndleka yini
1: ba yifuva wa ku ona lesa ni vula ku u ngo ti ba yifuva ku u na nsati mara ku na vanhu ku na van'wana va nga vulavula va kombisa marito man'wana ma ku nkarhi wun'wana eze wanuna swi kahle ku cheka ku loko siku rin'wana no fika ni khuguliwa ni xota nenge n'wansati loko u ta tshama na kumbexana loko swo fika swi hela leswi ni total mina ni kumeka ni nga ri hava chumu ka leswi ni nga na swona u ta swi kota ku tshama munhu loyi na swi na nkoka ngoku munhu wa n'wi vona loko u kha u hanya na yena ku loyi a nga ka wena a nga ha lavi chumu o lava ku hetisa leswi u nga na swona van'wana a nga kha a tshama hi ku vo ku u investe too much ka xitandi xexo hambiloko xi ri xa wena
0: loyi a nga se investa nchumu lowa a nga se investa nchumu wa ha lowo siya mpahla ya yena ntsena
1: ma swi ta ku ri vavasati va sweswi va hanyisa ku yini u tsakisiwa hi ku ku na leswi a swo mi kuma ku a ngo mi lava mara hi mhaka ku vitaniwa mhani ximanimani swi n'wi endla ku ri ka vanghana va yehe va ri na competition ya kahle mara a kha a swi tiva ku hindzeki ka mbilu yehe a nga deserve ku va koho ka ndhawu yaleyo mara hi mhaka competition ya vanhu lava a tshamaka na vona exitarateni kumbe lomu handle kumbe ka ma-business ma vona kumbe mintirhweni swi endla ku ri a boheka ku va mhani ximanimani mara kha swi tiva ku mbilu yi kona eka ndhawu yaleyo
0: katika se ku fanele ku ndleka yini mara kwala
1: mbilu ya n'wanuna wa swi tiva kahlekahle laha nga tisa nhlokomhaka la tiyisi u le ndzeni ka mbilu ya yehe ku lexi a nga ta xi endla a nga ta ka a nga ti rivaleli loko a nga ta ka a nga ti soli loko a xi endlile wa xi tiva yi endle hi ka mbilu ya yena hi na hambiloko ho tshama swi nga endleka a za a fa hi ti-high blood na yini hi the way swo wa mhaka yo vava ku fana no tshimbetelwa hi marito hi wasati lowu nga n'wi teka ku ri a ta va nsati wa wehe ku a kota ku ku pfuna a hetelela ku va yehe a lwaka na vutomi bya wena. Swi vava ngopfu ku ma swi tiva ku ri loko mo fika mi deleriwa hi munhu patwini mi nga hetelela mi ku ha munhu.